0: Lesedi FM le tuka malaka be se tleng sena sa selemo ka mmino. Tlhahiso leseding le boithabiso. Ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang. Setso sa ka. Puo ya ka. Seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa.
1: Ditoha dikaraneng. Ho Lesedi

0: Bloemfontein motse wa di rosa. Bereng ye tshosi ngangata, mangaungwe pelong ya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le qhobong la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
1: Ditoha dikalaneng.

0: diso oba ne monne no otewa na hinyani ya Zimbabwe hore ufumane budulo jwang mona Afrika borwa mata nka utella ho tsena le chelete hae na go ena mo mamedi ebuma re tobaneng le dipolao tsa basadi murui yeno ya ipulelang ya re ngona le chelete basadi ba sa batlu bua le yena wa balatela aba jwetse ka mogwa ruileng ka teng ya tlang ba thunya hlo ba bolai ke na henya rona ya Afrika borwa memo neno a ileng Lawrence Mudzuganyama yeneno a tswa Zimbabwe o bonetse a ngotse a kopa tshwarelo ka sena sa sientseng e kile ga ipotsa potswa ke ha ke fumana hore ke shebella video ro ibe na Zimbabwe o na ka bua jwalo mme ma Afrika borwa ha ke shebile ho marangrang a dikgokahanyo tsa setšhaba ba lla mo mamedi ba lla seboko se segolo gore molao wa rona o jwang banna monneno o ntshuwe o tswile tšhankaneng o supilwe ka monwana o tla boela tlhalela lekgotleng la maseterata empa bopaki ke bone ma a buang yena ka molomo wa gae re mmona ba re na sena se ke ke be sa etsa gore a ile o tshosetsa basadi ba gape batho ba re molao wa Afrika borwa ka nnete o etseditswe bafutsana ga o le morui barui ga ba kwallwe ke ma Afrika borwa ga a bua mmamedi gore ga re utlwisise molao ena ya rona momamedi o la e bua ntho ena General Mkhwanazi ya bail ka reela palamente ditho tsa palamente lona ba o setšhaba se le rommeng ho etsa molao Afrika borwa a ke le shebe ntho ena bail ena le fa bail motho ya jwang motho kwallo a bitile ngwana a tswe ka bail a ile o beta ba bararo a tswile ka beile hai melao ya rona mmamedi Afrika borwa e botlhoko ka nnete ke ka gona re na leng banna ba tshwanang le eno enwa ya tswang Zimbabwe ya buang tjena naheng ya rona ratas o telela basadi ka tsile ngwe tshosang le tšhele mme potso ke batlang go botsa yona re shebile tabena ya monnenwa mmamedi e motle ke moratang wa Lesedi FM na ke rona batho gobane ntho ena e gotlhe ka ramalapa ga o ka tho motho na le tšhelete re ka paka mafatshe mo na tsamaya odima rona na ke rona setšhaba ke rona batho ba ileng ba senya batho bana beo tšhelete ya bona e leng ya bona e senya rona ya ba jwale re ba entse medingwana ha o ka tho motho na le tšhe hey motho o na le tšhelete ampe he re tla ha o thikio re tla tsilatsila re tla yema re tla ingwaya motho sa longwe motho tla hlobola motho ha se tšhelete ha o ke ya motho yo go baneng mo mamedi re na le ntwe eno ya hore re tshabe motho ya nang le tšhelete ha ho na le motho ya lenyalong ha jwala re bua o phela ka rapuo tse tjena tsa jwetswang ke motho hae go latile heno kwana o le sekatana go kentse ka tlong ka mona tšhelete ya ka bona yo o entseng o mameletse bitsong la gore o na le tšhelete re tlameya re tlhomphe motho yono wa dieta tse telele tse benyang ka tšheletae e seng ya rona re tlameya re thothomele ga a bua gobaneng momamedi re ile ra ba jwalo kapa re le jwalo ka setšhaba fela ntwe ke ratang ere le balang re le batho ke a hore metsotsunya o qetela bophelo bona bo emong le emong a bofueng ke ntate modimo ha bunka ha ona motho ya tla reng ya neneng le muruya na le chelete yena re mona fufa ke yani le burui ba ho ya le hodimong re amane fats o murui o mufutsana re among ntate modimo ye ha ona betira re fitla bo emombong le le fatse mona chelete ya ntate mme ke ha o le burui ba hao fela rona batho re ba sentse batho bana ka o batho tumela re bona hey una le chelete tloa setulo mona dule e le gale ke dutsimo ke kena ka chelete nya hae mme ga itsere tsena tsaka ha e be le mametse re ya le boa e se ka bana ba banana ba ka ithuta o tswa ho lona hore basadi ba gona basadi ba iketsetsa basadi a ba hloke banna ba ruileng hore ba phele bophelong basadi ba itswela di getaway ka tjhelete tsa bona basadi ba ithekela matlo basadi ba ithekela makoloi ba hantle ha ba emele banna ba tellang jwalo ka enwa ba ntse ba tlo ba komotele e ke na le tjhelete I have mine, I'm rich. Re kena ka e burung ba hao. A go ntetsetse mmamedi. Na boe mo bona bo sentswe ke rona batho. Go baneng re le batho. Re nka batho ba nang le chelete special. King na ba refa chelete ya re qeta o ba khumamela re ba thutumela ba refa. Le batswadi ba teng mmamedi ngwana ngwanana. Nne ntate mamang, ai monke ngwanaka o na le tjhelete. Monke ngwanaka o tla rentsa bofumi. Batswadi, ba teng ba ietsa ntwe eo. Ba rekisang ka bana ba bona. Ebe ngwana lenyalong o phela bophelo bona bo tjena ba o komotelwa tsatsi le tjabang le dikelang. A ke batswa mono, hobane o nyetswe ke morui. 086-000-3084. Ke batla mamedi ba babedi fela. Hobaneng mo mamedi. Re le boemong bona bo tjena na ke rona setšhaba ba e sentse nthwe gobaneng re ba tshaba batho ba nang le tšhelete na re qeta go ba tshaba ba re fa yona fumane motho a fofileletswe he motho ona ke millionaire o fa tšhelete na gobaneng tlhompo ena re e kgetha gore o na le eng ga o na eng tlhompo e tsamaya jwalo ha ona mo Bible nda demo di mailare hlompa murufi da mufutsana hlompa ya jwang o fita ya jwang ri a lekana me o tlameng re tsebe re hopole chelta motho ke chelta motho ke a haye ya tlo isi ya lefatse mona ha trompita illa jalo ka o tlile lefatse ngolo jwalo tla khutlela haye le ho di mongwe le valo a bona re ke ra tshintsha bo e mo bo ba hore metchel ta o lo tella ha o ke ha o le ke letse o eme mana mo jwetse motho re la ntate e ba nkhazitse bana bana ba ile ba etsa monne wa tsiba ba nkhaza me ka re ka ba thuto di gaitse ding tsa rona a go re ke bua le mo mamedi dumela
1: dumela ntate le kae
0: re tele kae
1: tsi mo tsoga
0: Mm.
1: Ha ka ha ngwana a hola wa moruta hore wa ngwanana o mvetse hore iketsetse.
0: Yes.
1: Ke na sekolo. Sekolo e tla ba monna hae.
0: Mm.
1: A ga wa ne le hore ke batla ho nyalwa hore ke bena le tjhelete.
0: Ke batla ho nyalwa ke mamang hore ke be le tjhelete ke phela monate.
1: Eke. A tsebo ithekela koloi a ge ke ntlo. Le ngwana la ka ba alo a mo yetsa maga a tsebo go ngwana ona kwa ka ke batlo go nyalwa
0: ha ke mo ha u wa monna o phela ha monate e bua taba bo hlokwa mme
1: ha monate jwa ntate
0: so ke mme ba
1: ngwana ke motlane le go go zamdela sa Sorbeka
0: me wa ka ke ya le bo buile ntwa bo hloko re bana ba rona ba banana ha re bueng le bona ntse re ba hudisa re ba utlusise re o na le matla o na le bogone ngwana ka ba u iketsetsa nthwengwe lengwa o hloke monna
1: ka monna tiro ntate
0: ke ya le bo mme
1: ke ya le bo
0: re na le botata ba GBV ka jeno ka le baka le ona nthwena mme a buang ka yo ha holo ho rona chaba sesetso khaitseri tsa rona ba hodisitse re tlame o bena le monna a ke batla monna na why o sa ithekele koloi ke batla monna na le nkoloi ke batla monna na le ntshelede banana ba ithekela banana ba kotsi ba ithekela matlo bana taba le banna mone ba itjisa monati ba palama difufane ke ntho tse re tlamang di ruta ba radi ba rona re sebenza ke le itsebeletse ngwanaka tswa u di sugar daddy tsena tsetelantsi wa loka monneno ha ona mo ba isa nteng chelete eno ya ha mo jwetse re la monna molo ke hao hloki chelete ha ona mamedi dumela
2: eh wa bondo
0: ke a pela ntate opedzi
2: pe na tage tsi wa na bondo
0: ha engwana me bondo u tsile sentse ke mutlo ha mamela radio ha bua ka bondo re ke mo fete morning veiling jo na ha ya rona batho ha ba tsabi niks hle ba tella e tsa hetse mona ha ka ka laboraro seng ke emetse fela sepolisa se qete ka dipatisiso tsa tsona fela veli are ho ke mabinda ai mabinda hey na ha ya rona ka nete bona banna le basadi bana ba fuwe matla a o etsa melao ha ebe ha ba tisi melao ha ba fetuwe mmamedi re tla dule re na le nthotse mang le mang o tla iketsetsa ratas mang le mang o tla tswa etse ntho e batlang kana kwa e batlang mo bana wa tsebo rao melao wa Afrika Borwa ke melao na banna ho thata o fetula melao ho thata o tisa melao ye mo president le matona le dithotsa parliament bana di committee tse tsa lona tsa melao se police mona bo melao committee tsa tuka ha o ba fetu hi man mamedi metso tsuma shuma mabe di pele wa tla horane ya bara roki ya le boa ere re bitse abiu a williams ha ke khutla re utlwe mafela be ka bile jwang RLV now.

Ευχαριστώ, Μαρανάκη, ρε!

0: Mamedi mwana mametse jwalo George Benson are give me the night or ba metse tsong e mashwa mararo ka mara horena ya boraro pejana ho yena George Benson Gerard Levet, you got that love glibitse la pina melody malaika Bryson Tiller, I need her. Yeah, I need her. Ke lebitso la pina ko bapaletseng yona baholo ba khotso ingwe ya mabalabala pina tse monate mo mameditse ko bapaletseng tsona mesong ena ya mantaha mona ole CD FM mamediki ya leboa malaetsa lona ke a e bona bana beso le re re teng mameditse tlo se teng ka jeno re tlo tibisa maikutlo kgwedi ena ya loetse ke nngwe ya dikgweding tse hlauweng jwalo e le kgwedi ya ho thibela ho ipolaya mme banna momamedi ke bona ba ipolayang haholo ke tla o fa ditaba empa ke re shebe tse itlommeng pele pele re kena mono momamedi re bone letona le tswere mokobobo Professor Feroz Gachalia ke letona le tswere mokobobo lefapheng la sepolesa le re Lieutenant General Dumisani Khumalo le Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ba bitsitswe ho tla ba karolo ya sepolesa se tlang ho thusa ka dipatlisiso tsa dipolao tsa basadi e Kuruleni mme o boetse a re babelaellwa ba bararo le bona ba bitsitsweng bakeng sa ho hlongwa dipotso mamedi lefapha la thuto e phahameng le patlaladitse hore ba se ba buletse dikopo tsa dithuso tsa ditšhelete e leng NSFAS bakeng sa 2027 mme di se di butswe semolao baithuti ba nang le thahasello ba ka kena he mane websaiteng ya lefapha mme di buletse ho fitlhela jwalo ka la 18 Pudungwana lemong sena se hodimo hore motho a ka kenya kopo ya hae letona la thuto e phahameng Butimanamela o re ba matlafaditse tshebetso momamedi le tsela eo ya hore baithuti ba etse dikopo e nolofaditswe haholo jwale ke tseo batswadi ke tseo batho ba batjha wena ya lakatsang ho fumana thuso ena ya ditšhelete o ntsetsa pele dithuto tsa hao e ka ba TVET College kapa ya ba university di se di buletse ngwaneso kenya kopo hao wena ya batlang ho iphumana o ntsetsa dithuto tsa ho pele lemong sane se tlang sa 2027 mamedi re apetela Limpopo mane monna ya dilemo tse 53 o tshwere mabapi le peto ya ngwana motseng wa Mavambi haufi le Malamulela ho ya ka lesedi le fumanweng mo mamedi ngwana o narong o narongwe lebenkele mane ho amanga spaza ka mono me ha melaelwa enwa atla mobeta sepolesa se netefaditse ketsalo eo me se ntse se tswela pele ka ho etsa dipatlisiso melaelwa o tla tobana le qoso ya peto mme o lebeleletse o tla ka pele lekgotla la dinyewe ka jeno ngwana o rongwe lebenkeleng ngwana monyane momamedi ngwana monna molo ya dilemo tse 15 ntate ya mogolo ya tileng bo o nka monyetla o beta ngwana fela re ya leboa sepolesa le ntse mosebetsi o motle gobane ba tlile le yena momamedi ka jeno re tla mo tseba he ore ke mang ntate enwa ya e ntseng ketso ena e tjena batho ba bomme ba le bangata ka banna ke tse dintsa dintho tse re buang ka tsona momamedi ore re tla bala dipale tsena tse tjena o fitlhela neng beke tlang o tla ba fumane beile a le ka ntle a betile ngwana a yentse nthwena a itse ba hore e fosa hits nthwena ke yetsang ke tlolo wa molao wa itse ba mmamedi 53 years le tedi ke gola se le putso wa tse ba hore nthwena ke yetsang e fosa hits ke senya bokamoso ba ngwana enwa mara molao wa rona o tla ba ra e re ntse re etsa dipuputso re etsang a fumane beili ke tsama mantsweng a General Mkhwanazi e ntho ena beili tlamae ke shebuwe mo mamedi motho wa tseba la etsa botlhokotsebe o raye ke ya boetsa ke aya ke ya gotlha ke tla kopa tshwarelo fela ke tla lla legotleng la dinyewe ba bone o raye ke a itshola ke gotle ai kona banna mamedi ho utlwaetse e banna o senyeile ka ga se banna kao fela se rona kao fela empa mmamedi re tla di ba tsatsi le kgwedi a e fele wa tseba mmamedi mona o dikalaneng re bofa tsona taba tsene le beke a e fele re so bui ka monna ntate a mogolo o betile ngwana ntate a mogolo o entse jena jale ke ile ka bona motho e mongwe a re fele ai banna gampe o banna e tloswe ntho ene ka pele mokadi o na o tloswe go batho ba jena mbebe motho fela ipelelang a nwang lešhilešhele a dumedisang batho ompe o intshetse metsi ba o tsebe o tlamea o etseng senya bokamoso ba bana e ko be le kotlo e jalo felo ra ya ke le motleng ka ente mono mokadi o na le o bolae o tloa ka age ka kwana o intshetse metsi gobane o tlo gotla momamedi a eetse re se re ba bone ampa dumedise fela ikgogele letsatsi ao se ka ba le letho a janwe motogo wa robale gobane re gathetse jwale ke ntho ena ya tlhekefetso ya basadi le bana ke banna ba bagolo ba bagologolo batho ba nang le boikarabelo o tla ba tswile ka beile a loetse nngwe gape mamedi re ditloetse tseno ke tse itlhommeng pele dingata fela re ka bua ka tsona le ka tšhaba letsatsi 23 metsotso pele wa tla gorane ya bono mametse tshebeletso e maatla e o gasetsang ka puo ya marena e leng puo ya Sesotho mo mamedi ka jeno a ke re tlo bua tabena gobaneng re tshaba go kopa thuso re le banna e banna ke re bueng banna ke le ntetsetse mona gobaneng banna re tshaba go kopa thuso ga o na le mathata o na le tsietsi mamedi o ya ka dipalopalo jalo ka kile ka tlhalosa le pejana gore kgwedi ena ke nngwe ya dikgwedi tse tlhabuweng jalo ka o lwana le o thibela tabena o ipolaya go ya ka South African Federation for Mental Health le SADAG dipresente tse 80 ya batho momamedi ba ipolayang mona Afrika Borwa ke banna 80% ya batho ba ipolayang Afrika Borwa mona ke banna batho ba bahlano ba ipolaileng ba bane ke banna ya le mong ke mosadi selemo le selemo go tlaleo dipolao mo mamedi tse ka bang 13,774 go tsona mo 10,861 ke banna 2,913 ke basadi me Afrika borwa e boemeng ba le shoma le fatseng ka bopara ka ho ipolaya me le mo mamedi banna re ka u ding bua le nna mo mamedi re ke rutlwe hore ho baneng re tshaba ho kopa thuso o re le banna empa re inyetswe bothata bo kae bana beso e keng eo hatella morao tjena empa o sa bui ka yona ke re bue motlhomo na le monna ya mametseng ha jwale ngwane eno wa batho ingetswe ke eng sena se o hatellang le wena le ha o sa ipulele lebitso morao tjena empa o utlwa gore ei ga ke hantle go tho a re bua banna re dula re re ai ke sharp empa o se sharp bua nnete mamedi mona ga re ahlole re a mamela mohlomong thuso o ka e fumana fela ke batla o tseba gobaneng re le banna ho le thata ho kopa thuso banna ba bangata ba ipolaya ka lebaka la kgatello gobane monna a re ke sharp le ha dintho di sa tsamaye hantle 086 0004 079 758 5066 Hotu tse ding tsa dintho jwalo ka banna ka re ile ra hodiswa hotu monna ke nku halle mega dinako tsohle re etseditse hore le ha o le thata re inyetswe empa re hlahe re le matla le ha wena o utlwa gore kgetlong lena ke nna ya hlokang thuso ga re thibeleng ntho ena momamedi e jileng setsi ya ho ipolaya empa re sheba dipalopalo banna ke bona 80% momamedi bathong ba 13,000 le motso ya itseng ba ipolayang 10,000 moo ke banna
1: ke nako ya o tshohla tse molemo lenaneong la dikalaneng fela
0: tshebeletso ke lesedi momamedi moeng dumela ntate
2: ke phetse
0: ntate ke phetse ntle ke a thaba le wena o tlo re phetse monate ntate ke mangwe letsa le kae
2: comrade ba ta tedisi @gmail.com monyake verse strong
0: ntate tedisi banna ho hana ya kae ho thata kae ho kopa thuso
2: vm ha ke le kae ke le munda le dina ka nnete banna ba ba ile go mhlomo botho hlole ya so fitla bolo bo ile go wa ipulaya ke mwana bo ile go re mosobo o tsaba tsela go tla tshewa ke ba bang ba banna mo ile go a go pa tshutsa go nna o le tsela ke tswa aba ya tsela ka ke gore a ba a ipulae empa a ntse a tsiba hantle gore ka go pa tshutsa nne a thuseha ga le potsa o eng e ba kwa ke ntse e ba kwa ke go ba le fela re tshaba gore go tla tshwe ha una engwe hape go ya ka nna ga ke go ya ka bang empa fela he tsena tsotlhe e ka di tsa ka pheletsong banna ba bua ga tse ba ona mathata ke a feng ke a leboa vm
0: ntate thedise ke leboile golo ntate ka maikutlo gago
2: thank you
0: tshebeletso ke lesedi momamedi dumela
3: o tsela ka ntate
0: ke a phela ngwana mme o petse hantle
3: ntate ke tsheletse mo gae
0: ntate ke mangwe letsa le kae
3: ke matshela mtau mshana tlangwe tse le thogothogo ya ira 22
0: Ntate
3: ke bona ka go re ha re le bontate ke bona ka go soka bitse
0: na modau mo na re ka re letsela ye re hudisang ka ona na e bapala ka rolo re fumane hore ei wa tsiba re ho tsiretse o thomo mo hemo na mo nna le ha re hola o mo na mo shanyana tsileo ho tswara ngwana ngwanana ka teng di fapane re ka re na le ka rolo itseng le yona taba ya godiso ya ngwana wa moshimane kenye
2: Problem
0: ke yo na ke kholo ya ona o ka la ha wa no le la ya o mshimani mshimani ya jwa ngalang mshimani ya jwa ngalang ke a yutla mamedi dumela
4: vodito
0: mwana mmele gai
4: alo ka zwa mwana mme mau phone mau mo ka Pretoria
0: yes a Paul ngwanis e ya mzorla
4: ya mzorla mzorla ka na ke na na ore na go se di mtsalwa ka ona lo re motho o mlelela mathata a ona go ngo fumana mathata o so wa utlwa a bua kae kae ene bo re mazetana mpolito ba tswa ba bua ditaba tsa batho ke ga na go se di u fumana le tsa gatelo ha o tsebe na o bolela mang ba ne di ntse na tama tsa tsena na di dinkana go itelele la ke lanka ya ke mo go molao o ke ya ke re ke lotla ya ntse tse di ntse tsa ka go tsana go go dutla ba tshe di batho bololo ba tswa ba tsama tsa taba tsa batho go itse kana go se di ntse fana le go betho mo itholele fe ba ne o tlo go o ke o jetsa taba tsa ka nne tse di utlwa ka ka post a ke ke tsikala o tsikala go le la batho ba o feel wena because tsantsu be le motho e le mo re bona le mathata wa motshepa wa mojetsi kana go se di o jetsa batho ha o re nne taba tsa o di utlwa ka ka ka na go di le bona go bo di police station mo na ile lo bula ke itse mo mong ile taba ya ya tsa malapa ba bana o lo ngolito go bo nete fela bana ba ithumana ba tla sa gatele e golwa o lo go bana ba tsana matsa go dito matla a go ma go bogolo ba ditse di ka go meng police ke re u bui makana go tsedi ha o le monna ona na o rena go mona na lo bula bo case mo mong ha o re ke go sponiseng ma pensa ba tsana ba tla ba tsaya tsho ha di ka go itse go ka taba tsa ba tshitenga tsa di tsaba mo lona bo police station mo ba bua di mapensa ba tloka ke ona tla ka taba tsa di tsa bona ona di tledi bona nne mo di tsa di khupetse wena hape
0: ka mantswa mang wena Paul mtswala ore le molao kae kae o batla o sitela banna ke be jwalo
4: o batla o sitela o ka go mea o lo go o ka go mea o lo molao ka nnete ka nnete mo di ke na ke tse di tse e ke ba bonda ke tsa sa gatela a tsaka ka go dingwe tso tsana ka nne ha a nna ka le bula ke itse mo kwa dira motho mentsho mo le mo ba bua ke yona inkwe inkwe ba ba hatoka pele feta mon ya mon na a tsela nnete ya ebuka ka nako tse di motho ne o etsa letsa tumelelano mo nana wa mo bechela bechela mo na nne le etsa tse tse di etsa ba nana ba ba matsetsa na bo itse ba tsa bo o lo bule la ke itse a tota le dumelelano wena le na because wa tsela hanjwa mo la o mole ke yena ba lo mamelwa yena ba ba ba melinix molao o jalo fela ha wentse a mo tsaya bula ke itse fela o so ntse tswa tsongo mwa re ka nako tse di motho mo ha tsantsa na na hore er ba ye motho ka yeta o ba tsa ke kentsho ke kwa mtsebo ka na na go o ntate o na na hore hey ke tlo go jwa le mo a re tenga mo ka mpakasho ke re ke tsana tse di tsedi tse tsa mo o ntate o tsere ba se ba motho a tshwa bo di tbona ha ka na ka mpakasho ba ba bona thendetse mo na ja kana go dumelane le motho o
0: ntswala ka kutlile maikutlo a o ke le buile a hono
4: ya le bo ntswala
0: le shumele motsolo mo mamed metsotso pele wa tla hora ya bone re a bua banna ho baneng ho le thata o kopa thuso me dipalo palo ke tsena di a bontsha mo mamed dumelang
5: e ngwe
0: ngwane so le ga ntate
5: ntate
0: le ga ke mo lifi ke a tse ke e ngwana mo re ngwana
5: matata ke yana bo ntate re tsaba o bua ka sala ba ga lao ba ne ne la o re se po so go kuya ye ba se a pele ba tsala ba o tsaya ba ntate ba bangata ba tsaba o bua ntle ba hona ga le la ba ne ne mo ha ke o na le mathata ka tlo le lwana le nne ha o ka re ya police e go reporta le police mo la o fika o nge fiti shop ka ma re la sa mo go le mo le mo ga ba te o a o kwetse ba tsa wa tsa sa mo buisa na le na le o bua le motho o ka bua le motho
0: Fela qetellong ya letsatsi o tshaba o ya police station ba no tla tsa ma o lo bua le mme empa e le mailing vene ya kena
5: vene thata tile go wena o ka tla tshwara le ntate ha o le mme e le wena o tsike fetang o tlhopa ma o bua le ke lo ma ba thata na e tsambo ntate o ke tle ba sa ba sa bua bona ho e tsa dikete di tla go ipaya
0: sho ntate wa ka ke utlwe maikutlo a o ke a leboga
5: ke
0: ntse ntate mamedi ke bana ba bua banna mona ho le sedi mesong ya manta ke bana ba bua mo mamedi mme ke ditaba tsa bohlokwa etse kang bana ba borona mafapeng ka ofapana le utlo re banna ba reng ha ba bua le bona ke batho me ba hloka ho mamelo motho e mong le e mong o hloka ho mamelo tlolo e nngwe le e nngwe ya molao re entswe ke ya motsiadi ke ya motona mme molao o tlameha ho sebetsa molao o seke wa sekamela ka kae kae ngoba me di dumela
6: ntate o le
0: ntate wa ka le kae ngwana mme
6: amona dikina penda teriche ntate
0: eh
6: matla boholo a ile a molangori na lengona ba ile ba sekamela holo ka bo ka ho mpe and then ntheta hala molawona wa khotinda di kona itsa mothata ba ntutime ene bontate re batho ba ile ngo re ha rena nako ya ho mamella ho latella ho ya ka melao e leng ka teng motho a bona hore yo le mona ha ke na khoti go le tshinyetsa nako ya ntho itseng le itseng o etsa qeto eno ya gore go molemo gore kampa ka tlosa bophelo empa ga se tharololo eo ntlha e nngwe kore o tshwanetse o be le mamelelo ke tswa ga ona o dumela gore ke tswa o santse pedi ntate wa ka empa ntlha e le nngwe ke ne ke taba ya gore o tshwanetse o mamelele and o latelele melao ebe wena yang pele ga o sealwa ke dintho ka o dula ka tsona tsa mo reporta wena ntho nngwe le nngwe e e tsagalang ke yone ntho tlo o tlholela empa ga o thotse o sa reporte ke yone ntho tlo o fa bothata molao o tlo gatelela wena gobane ga ona ntho e tshwareyang e ba ka kgona gore ba o thuse ka yone
0: ka mantswe ee okay o tswela pele ntate
6: jale ntho e nngwe ape ke ya gore le ona mona le o dipaka o laba le ntate mo bantate bana ba patrol ga ba ntse ba patrol ba fumala ntate mongwe a ithuntse mona pela letamo le mona le o ripa ka mone and-e go thwe ke doctor e lanka ba ile banka nako tele le le ka botele bosiwa gore maponesa a tlo fitlhelela mme jale ga jele kare ise ke bolela go ntate mare ke re police station a dio mona jale ke yona ntho eo ntate mogolono courting addict ke yona ntho e bolaile e etsang gore bo ntate ba bangata ba epe qotino gobane bo ntate a se batho ba ra leng yona mamelelo ya gore ke fantsi ke la tele melao
0: ntate wa ka ke utlwile ke le buile haholo ka maikutlo hao
6: thank you ntate
0: ntate re banna re beng le mamello le sedi re tsebe melao re utlwisise melao mme re se ke ranka dintho ka pelo ha ke mo mametse hore batlisisa batla dikeletso e bang o le jalo ka re ke tswa di divorce tse pedi vele ke ile ka ba le ke ithutile ka tsona hore ha re ka ba le mamello re le banna ra utlwisisa melao le rona mo sa tsebe mbotsa a re ntho dikaloka dumelang
7: ndadi
0: le ga ndadi
7: ndi ndadi le ga ndadi
0: ke apela ndadi ke bang o le tsala ka
7: Ndate
0: tsukulo bothata bo kae banna a re kopi thuso ho etsala
7: go ba bothata bo go ne go re ha re khone ho re bua mathata a gona batho ba bang go ba tsoa go thatsa ha o ka thola ka ntho ka pelo o sa e bua ba batho ba thabang ho tsheuwa go nega le bonta ha o etsa qeto o so nka qeto ga tshomo le mo ipolae lo re ngape hape o tla fumana hore bontate ke batho ba ba kopana le batho ba bomme a ntsha tšhelete tse ngata a itshenyetsa re ka morago mono ga mme a sa motlhanwela ke yona ntho e etsang go bona data ga tsamaya ilo ipolaya gobane ga ka ruo makala ke yona taba eno yaona o tshaba go tla botsheuwa o thoulwanlwang o ntse etsetsang
0: Ntate Tsukulo fela kgweding ena re re banna ha ke re bueng re ithibe ntho ena keletso o ka e fang monna ya mametseng ha jwale ya boemong bona bo o buang ka bona ore e monna la o ile wa e ntsha tšhelete wa isa motho sekolong fela dintho a di etsagetse ka mokgwa o di etsetseng ka teng a moela o ka reng fela o bua le monna
7: nka bontate sejamonna a se motsete o lekane a kgutla a o qala fatshe ale a tlatse o ikaga go bakisa motho ane ka o iketsetsa botle sejamonna a se motsete ha re bele morago re qale fatshe
0: ntate tsekolo e qetile ke ya le boa ntate
7: tanki ntate
8: Mvololo phela ke phetse ngwanam re ko jotse taba ke ena ngwanane o bona ha re ka tlosa ntho ya gore monna ke nku halle and ntho e nngwe gape e bolayang ntho ya bontate kapa ya monna ke gore re na le pride re le bontate kapa re le banna so ha re ka tlosa pride e ya rona ke nagana gore ntho e nngwe le nngwe e tla loka mfololo The only thing kore o bue ka ntho yeo jang and ntho engwe gape ke di eleletsweng kore banna ga re tshwane mfololo re ke etse motlhala ka nna ke a bua ngwana mme gore ke thuso ya mofuta ofe kapa ofe ke a bua because ka nako tse dingwe o bua go ga o thusa even if maikutlo a gago ga hantle empa ga o jwetsitse motho mongwe maikutlo a batla a ba a theoa hantle so nna ke a bua ngwaname gona o sala o bua ka nna o sala o tshaisa ka nna mare o salang kore ke tlabe ke ntshitse maikutlo gore le ga o ka etsagala gore wa ba le phoso e etsagalang empa go bona le motho mongwe e ke mo fileng sefuba sa ka e ke mo beetseng maikutlo a ka a ba tseba mfololo nna ke na ntho e ngwana mme ya gore monna ke nku halle a ke a bua ngwana mme go bua goo fela go tlo ba le ntho e theowang o bua le gauta kotla ka ramolotsi fijong scrone tango
0: ke a leboa gauta
9: kgotsa o diastrata ke ntse ke mametse setlholo sa gago wa tseba ba bangwe ba rona re le batho ba bontate mvolisto lebaka ko gore re tshaba go bua re na le ntho ana gorena batho ba tla reng le ha motho a ntse a utlwa gore mona ke setse ka one ba gore ke a tsamaya o tla ipolelela fela gore bothata bona e tla ba baka ke tla bo kwalela ka sewing ka se bue jale botle ke gore ga o na le bothata bua se ka nnare monna ke nku halle o tla ikwalela ka bothata ba se balela matsatsingana jale kore fela o bue o ntsha sekele se leng ka gare go wena ka gare bophelo ya gago molemo wa gore o tlo fole kapa go qoba go tlong ke bophelo ba gago kapa o tloetse go gongwe e leng ga wa nepagala ntse dutse ntate rampa jan tshimile kwano mafeteng gapatsa lesotho pela dibo lena la fanro
10: loi o tlaka taba ntate moloi o tlaka taba legolokwe ntate moloi re ko fetabakena
0: Eyanda.
10: Bona bona ba nna re ipolae je ka bo fana mo nna kula a hlokala ka ukula. Botata re a tsiana da tumloi. Ba tsabo me hai mo ka kula. E mo wa e tle tse mo ke kula e mo e tle mo tse mo na ke le ka ho mang pa mo ri ena ka pa ka bana ka nyane e so mpa ratetse. Ai bona mo tata re tse nthona ro ke tse ra tsiana. Re buana hampe ke tshwana pe la botata bo tshwere ka lana pele na hao. Mosadi bo hlompe a o hlupa. Wa tsaba go isa bana ba ba tlo tsela go bona yana sele sa se tlwa ke mosadi botata go na bona tate re a tsiana tate ona thongwe ha re le bo ile hoyi ke mkubu ke mona ka Amelia Sosolbeck thank you tate
0: ke a le bo akubu
11: e bololo
0: mwanetsi
11: ntina o hloka mosebetsi hle ke yona e bakela batho ba bona stress a ola bona yo because kama tukaona ho dulo batho ba bona ke ba dilaba koma koma jwale se ke ona ke nana ho ke ona etsa batho ba bona tlo ipolae ha kalo ka bongata nta bona tlokola mosebetsi
12: ho tso le se di
0: Ai ntate ke a bona na dumedisa fela ka mona re a petela mamedi e ke motsotso ka mara hore a bone renge voice note tse tharo re kwale
13: ntate veli dumela wa tseba ntate veli ka ra motse ka mona re bitsa bontate ba tle re tshware di program tsa bontate e leng dipuisano tsa bontate bontate ba tle bontate ba hana ho tla dikopanong tseno empa re hlokometse re bontate boholo ba bona ba qeta nako ba le mane tlong ya thitelo re tlo tshwanela hore re ba late mono re ye ho bona re ye re lo bua ditaba tsa rona tse tlo thusa bontate re ye hona moo ona mono a ntsa inwella ntate nte re qoqe taba tsa bontate bontate taba ena ya hore monna ke nku halle ba e nka hanyanenyana taba eno hobane jwale o se bue motho o wa lemala motho wa ntate wa lemala ka hare o qetela a entse qeto e nngwe empe qeto e mpe ena e tshosang ya hore a nke bophelo ba hae ho na le hore a lo bua le bontate ba bang a ntshe maikutlo a hae a thusehe le dikereke le tsona tshwanetse di bapale karolo e kgolo baruti ba tshwanetse ba atamele ke re ye o bontate gobane bontate ba na o tla ka kerekeng re ye o bona mole mo tlong ya thetelo mono re lo qoqang taba tsena re seke ra tla ka bofomale ba kereke re qoqe ditaba tsa bontate re qoqe jwale ka man to man e tla thusa bontate ntate moloi tabena e tla re thusa gore re le bontate ya buang ke morutele ka teka mona ka maoke mara ba sate moshate kuro sate ke lebo
14: go tso vele go tso mo volo volo
0: ngwana
14: vele ya re ke kene se tlo mo vele vele ntuna na e tswa mana go diso ya re bona ba ipula vele go diso mo e tswa nteng vele ke mana mo tleng ba na ba le ke ding go vele jwale rona re le bontate vele re tlhoka boitshepo vele gore a re jetsa banna ba bangwe ga bona ba tla go tsheha ebilene re ejacha vele jale be re tlo sebedisa godiso ya nne re godiso ya gore monna ke nku galle ke ka go tla fola gore banna ba ipolaya kana vele ke meketse molosika monna ka fišhini ya lapeng ke kopise ke motho ya kopise o mavolovolo
8: bona tate vele ke botho mokwetlo wa dipolaseng tsa fozile re le banna re hlokwa mebitso ya madoda gore re kopane re buisane gobane tharollo ke puo fela ke a leboga
15: legoloko dumelatlhe abuti waka ke a utlwa setlhogo sa ngwana abuti waka o bua le memafonte ka bone ka tlokwa ka mmakwane bontate ga ba bue o tlo mo bona fela gore la e le malome o sa dula a le mong o sa dula a bala menwana o mone gore malome o na le bothata mpa ga bue bontate ga ba bue go na le familing o ko bona gore eno o ya tametse nna haholo o go dule fase ko mjetse mathata hao o go bua la ho thumonna ke ngwalle a e o go bua o go le o bua tanki le kholgo ya ke ngeng ya bahlano
16: ee ndate go zunda de ndate o sokolo ka stele ka mana ee ndate o thata ba o ndate o o
0: o ndate tsokolo ile ke na bile ne ke re ke kwala ka ena mmamedi re ya le boa mmamedi o tla hopola tabena le mmuso o ile wa iphatlalatsa e le kodua yana ha me ke taba e hleng e sa je sindi thewelang me ke ya le boa ibile ke le boetse bogolo ba batho ba keneng kwano ke banna ke bontate melaitse mangata bana be se rutlwile mme wena ya imetsweng o utlwile banna ba bang ha ba bua ba reng ba re manna bua kopa thuso le hoja a re ile ra hola ka tsela e itseng ditlwaelo tseno ke nako ya gore di fetowe o motho e re o tlisisa o monna fela mwana mme o imetse o hloka thuso mme mo mamedi ditsebi ha di bua di re tsela e bobebe ya ho bua le monna e bonolo ya hore a kgone ho bua ha le mathateng ba re o seke wa mo botsa hore molato ke eng o tla o jwetsa gore ke sharp empa bua le ena o le mong e seng pela batho gobane go na le batho bana ba reng ke eng wa thola je ke eng ka ra batho jwale o ba re o etsa motho a tlhole o bua ha e bo o bona gore veli re a mo tseba ke motho ya buang agolo fela matsatsinyana mpitsetse ka thoko banna ha ba bui ka pela batho mo bitsetse ka thoko o mmotse re motswerelaka morao tjena ke o bona o se hantle go e tsalang o tla phuthuloa mme ba re hangata gape qala ka pale ya gago ga e ba sa o jwetsitse gore bothata ke bona qala ka pale ya gago motlhomong wa tseba le nna nkile ka feta boemong bono o bo bua he o mo beya hantle o seke wa mo atlhola mo mamele mme o seka ra e wena o dula olola o se lalelane motho o tsaba o tswela pele a o fe mo bontse gore sena se a se buang le wena wa se utlwa bomme le lona baneng ba lona ba bashimane ba ntseng ba tla ba gola ke tsela eo go tlwa le mo ntseno mo o ka buang le wa mo bona ke ngwana gago gore ka mo ga gantle thabo ga gantle ngwanaka bua le ena fatshe se ka re o qadile jalo ka dimotsi tsena tsa gago heo o monna jwang a tsamaya kwata-kwata ikwalela ka tlong e-e bua le ena mme le ena bomme ya lekenya mono bana ba bangata ba godiswa ke basadi bontate a bayo ha re beng le tsela eo ya gore le bana ba bashimane le bona ba fumana attention gobane e nngwe ke yone ya batho ba bomme ba fa bana ba banana nako go feta ya bana ba bashimane ha re lokiseng batswadi ke bana ba gago bua le bona ka go lekana e le moshimane e le ngwanana e bang nnete o sa tsebe wa moshimane o le wena mme a mo godisang tswa o batle thuso ba teng di-social worker ba teng di-psychology ba ka le thusa gore mme tsela e gantle ya o bua le ngwana gago ke ena gore o kgone gore a phuthuloe go wena jalo ka motswadi a o fe bothata ba nang le bona ga bo le teng ke ntho ya botlhokwa mme mo mamedi bangwe le monna o na le bothata dinomoro ke tsena tse o ka di letsetsang wa bua le batho motlhomo o na le kgatelelo ga o tsebo ka bua le mang 0800 56 75 67 0800 56 7 0800567567. Ke di nomoro tsa bana ba thusang ka gatello ya maikutlo e bang utlo re ei watse ba veli jalo ka mmamedi e mong a itseng veli re tsaba u bua batho ba tsamaisa taba tsa rona o tla u veli mo jwetsa taba tsa re mona ke imetswe veli ke ya ne ka le lemile le telele o mata ka tsona sadi sa ka mane so dutlore hela ska mmana le jalo mo sadu mo etsa jena ba re ke nngwe ya ditaba fela mona o bua le motho ya South Sebeng o tla mo fa fuba sa hao ebe o fa dikeletso o be hantle banna o kopa thuso a se bofokodi ho kopa thuso ke sebete ha re bueng re ipolo semba nna mamedi ke a leboa rena re bua taba bohlokwa ka jeno me ke le buile ha ho le le shimametsotso ka mara ho rena ya bona mogatlelo ka o qetela wa nana o lena la dikalaneng ke manta ha ke di 21 tsa September dumela ngwana mme tshebeletso ena ke lesedi wena ya holanga tshebeletso ya lesedi ka jeno e re
1: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le naneong la dikalaneng le mpololo
0: athi re tla boela re ofe monyetla ba bararo bo tswang o ba hopotse momamedi le bona o tla ba kopela mesong ena ya mantaha o teng itumeleng modise re tla bua taba tsa bohlokwa mane metsetsong ya mashoa mararo ka morao rena ya bone ho tswang dihwai re ke bitse ka kapena banna Caiaphas a re Matswane.

0: Kgotso Veli, ke nong pela Mazibuko ka mona ka petsana retse. Ke kopa ho tsosa batho ba bararo ba latelang Veli. Ke tsosa Mamorate Ithwala. Ke tsose Pontsho Mokoena ka mona ka petsana retse. Ke qetela ka Tila Mazibuko ka mona ka petsana retse. Ke ra batsoa batho ba tsosa ke nong pela Mazibuko ka mona ka petsana. Ke a leboha Veli.
1: Ke dumela Veli o seng ngwana ngwana mme ke tiba tsosa. Ha ke ke re mme masime mapijwa ho kgona ha tsohle ho se. Ha ke ke re tshela mofukeng ka mane ka qwaqwa ha tsone ditwa tshepane mamelo ka mo ka qwaqwa ke re khomotso mahlasana ka mo ka pelkomo ke re mme mala ka dipitso Virginia ke re mme letsatsi rabeli ka hona ka mo ha tsu botse qetele ka Julia Matsidi Constant
2: Admembololo madmembololo e ke wa kana o tya strate wena de hiwe bua le lefaso ndo ka mona ka petana bololo ka mona ka petana hula bana ba mo sebedi mo ile ntabo mutaung ba la ka ofapana ha di le motabo bona ke u ratile mutaung ri le bule mutaung le o mole mo mutaung ke ba hole ba go go be ba tshetso ka mieta mdimo ba ruise mo le mo tsafeli ye ga la ka me ka mel matsa jo ke re hashtag le sheri ke mollelo e ya bo ha ile hantle
3: khotso khotso mbolisto go patso sa ba latelang mampiti thabana motswale thaka thekiso rabo sankuma fifi minyatso ba tlhotlholwane ba tsosa ke letlhonono fokase ka tlhotlholwane tanke
4: kgotsoveli ke kopotso sa ba babedi ba latelang ke basebetsi mmogo ke Selina le Steven ba tsosa ke tsiso moetsebelone fijine ke a leboa veli ke a leboa veli
5: e mavolovolo o thestrata o theatlhajene se ke ba tsose re ke those Zoro Dlamini o comete mane ke tsose le Chucks kwa Dlaja ke tso se le Daniel Maboye ke mo sebetsi mmogo le nna ke papitlhama ka morata le maska
6: optuele kgotso ke kopo etsa batho ba na letsatsi ha ke re Richard Maikiso mane masepalong wa rona wa Masilonyana ke re Sister Selebano Maranta Clinic ke re letshela Mofokeng Qwaqwa Matebeleng ke qetele ka baahi botlhe ba Brandfort Majamasio e ba letsatsi le monate Denziwe.

0: maka ka xixevo ti tele ka ndzi tele vusiku malivato ke maka vero ka vero komo ke le mahlo bololo ka tsile monate
1: khotso khotso volisto a tswe batho o ka ke tsose king oscar ka fukulo foka monana ka ze khasule no ka fukulo foka monana station 9 ke tsetela ka ndate phoka mofukeng ka fana ka ka motor store mekete khumalo frilo florida tango
2: Miranda, Miranda, go pa zo sabana ba ratelang. Go pa zo sabana na magwedleng ka tau. Ke tso se ndate ga ntheba. Ke tata le ga tso sa ndate te ho ga gara ya le wa ndate tso go loga ste ke ga.
3: Ke go pa zo sabana ba ratelang. Ke tso se mamotse ke di jeng. Ke tso se mathabang di jeng. Ke tetele ka o tsosa mo tsa maipela DJ ke manthabele mpela go di zindango
4: tumela ma volo bo tlhako ke tsosa me ke le matelena ka nna ke maputso ke go tswa mo senyana mme e tshaidi ke tsosa thandi matelena bo thabutha magonwane ke tsosa le bo hlale matela batso ke mama fuku matera ka mona ga box ba ke lo misela peng ke botha magonyane mo reneng tangi vele
5: e la mo gana vele dumela dumela sa ke te bom popo ke ntse ke le tsebetso mo na sa solve go mama misa ka 88.4 la ka tsa go tsosa T4 sa ki se khoto ke motswalle wa ka le mokete mphanya le siene se khoto ke metswalle ga ke ga batsoe ba patime ba tsosa ke tebong popo ka mona ka sa solve re ntse ke le tshebetsong tanki ntate o fedi
0: volisto ke ngone ska o tuhlena ha go ntso setse mpe masibile mo happy ka mona ka matlakeng o ntso setse le Charles Mokoma o ntso setse le mme wa ka nomtshato ncine thwa ke ya leboa volisto tanki bye
6: ka ngona kharipise ka mo ke ngone mapoka ka shagile so petlo tsene ba re ke mo go go tsose mekwane mane mamphuthi mamphuthi go tsongwa le so ke tso sengwe tsi ya ka malgato malgato mo fogeng ke be ke tsetela ka nozi nozi ga tebe tanki ke a le bo ha ba tswe
2: ba di tsa go tman la ga di tsa ga ba tswe ba dikira fa le pagani ya bramena eza ke sa ma paga paga o fe la ke ga tswe ma paga paga e tshele ke manda Itara prayaga ke Rafael Roval Pagania
6: veli aba zuwe bathaba zuwe ke tsosa wontate le bomme bawo ke sesa le bona masego mo kene a hlalele ke gareng tshaile go tsetsa bana papa batso sa ke mme mafani moneti bye veli
7: yela mvolisto hamnate mkhaya hamnate ke tsone hamnate ngwana me gore ke re Mr. Paul Marumo ka mo ka Pretoria ke a bona santsa performer atsuwe be yeng tate khabule busetse ka mari ka Carlton Villa atsuwe le yena ndate ma sita wa Sanda wana ka mona ka makonqwaqwa Tate mutimpana mutlumbe iqatela ka ntate skemekeme ka mafahla ne ntwene ndenzi ka Brandford ke a lebo mkhaya
8: Veli dumela Veli mona u bua le ngono go sa mamuso mtaung ke ikopela Veli letsatsi nena la ka jeno ke letsatsi la ka latswalo ke lebo ya matla ntate mutimu hantsa mfile bophelo ke leboela bophelo
9: e yang khono
8: bophelo ke tsohle ho motho ke a leboa Veli ntate modimo a mfe matla ao letsatsing lena la ka jeno ke le ketuke ha monate ke a leboa ke ka mona ka na mahadi Frankfurt thank you Veli
9: hola monate ngkhono
1: dumela e fetcha boy ya ke swa khotse bona mo latela ntse ke streama tumane ke re tshutse se mo hope ke bi ke re double king kae nna ke skhalo humble man dangu
9: mamedi ya re motlwella skhalo humble man re kwale

0: re kwale nako e fedile mashumo ya mabedi a metserobedi ka mora gore na ya bone. Dumela.
1: Hi Felix.
0: Dumela ga itse ra ka le kae?
1: Bua le ngwana ena beleng matekeleng mapesa. Ga ke kere morena ranthiba a tsowe ke re sekgalo humble mane ka dipolasing tsa motsa gore smotse a tsowe ke tlotele ka gauta mavoso ke sa lebaleng tateng mekunoko sekolo tsa gore ata shevele
0: kui ke a leboa ga itse ra ka tsatsi le monate.
1: Thank you Felix.
0: Bye bye mamedi. Dumela. Ntate le kae ngwana mme?
2: Eitada. Tate o rejo abo ho ke matshela ka mana ka tswa ka mana. Ke mo tsimana wa ithutane mana ke re ke tsose ngona ka betile tia ka mo mahlambu. Ke ra tswa patime na Deveni. Ke tlo na Deveni ke tsena mana ke tamati ngwana la ke tsose tate mo lwa ka bono ke kuti mo taunga mo ke ra tswa patime mo ke a tswa tsama metse ga tsuka mono. Ke tlo ya hape ba re ke ya ka 14 ka mana ya Deveni. Ke tle ke tsose mo ga di yana ka le re tsile tso ka mono ka 14 ka mono ya Deveni. Ke ke go tsa tsile mo data ke tsa Deveni.
0: Mwana mme ke ya le boa lwana tsa tsile mo rat. Ala ala wa utlwa he. Le sedi dumela.
3: Mani zeli.
0: Ga itse ra ka le kae?
3: Ke tlo nne
0: kae? Ta mana te ga itse ya motho.
3: Mo le bona ke men ka tima ba pare.
0: E ya o simole boeng.
3: Ke kopa go tsa bo me bana bo ke ne ke na le bona ka mo le ka Senegal le ke. Ke ne ma di simelo tumeng ka mo ka Senegal. O se matlakala tumeng ka 6 me ma di chelete tumeng ka Gauteng. Ke le bona kholo go be nne tsa le monate ke foka ntse le tsho bye.
0: Ba bye ga dira motho ke a le boa. Ba bye. Tsebe le tso ke le sedi dumela.
4: Wa lol.
0: Ndade.
4: Gore ke ba tso se ka mo ka monyake re se brone ka mo no. Ke tso se mochini mo le Karachi mo le se brone mochini tso ute. Be ke tso sa le biza be ke ma tso ute ka mo ka se brone. Be ke ya hola lol ka mo kwa la ke songo tso ute. Ba tso sa ke na Lucas tso ute mo rito.
0: Ndade Lucas tsa dile monate ngwana mme.
4: Tangi.
0: Le sedi. Dumela.
5: Veli khotso.
0: Le ga ngwana eso.
5: Gete ene ka veli.
0: Ha man nati ngwana mme ke mangwe le tsala ka.
5: Veli u bua le fiti ma shanga saka mona ka mona ke o kana re thulo pa ho rata.
0: E ya ngwana mme.
5: Veli a ke to se bana ba latelang ke re o Maria ma Joan ka mona ka re tsaka go la Welcome mo. Ke re masabata malinga ka man ka ho la re report. Ke re morena ranthiba ka ho la Chimbali. A ngwana na be je matatile mapese ke mo tlile. Ke ite go etse veli tsa tsile molato.
0: Mwana mme ke le buile tsa tsile mona diloe.
5: Thank you guys.
0: Mame di refella mwana ka jeno wena ya holanga ka tlelo mahlonolo di watele re ya mana ho tswang di hwa ka jeno. Happy birthday, happy.
6: Ke di ka ho roma. Ke di ka mo tswang ti.
7: Ke se le mi a tlo yeso.
6: Ke bo tsaba ba hao le sedi FM.

0: le molomo bolomo o le seng FM
1: di theoha dikalaneng le mvololo autia strada o le seng FM fela
2: mamedi o fela ho le jwalo re thoa le tsona mana di dikalaneng lost without you kilebitso la pina baby winens atsama le sisi au mamedi a ke mofumane ba nna itumeleng modise rena re tlo bua le yena ka programa e bitswang ka hore climate smart agriculture re ke rutlo re ba etsa eng ka ba program ena mo mamedi e etsang ke nngwe e hleng le ntle haholo fela a ke a utlwa rena re tlopile le itumeleng mona re tswa mafelong a beke ke a gola boroko bile ba mohlola manna tumi re tla tlopa hape mamedi re ne le matso metsing he rabetse ke gola itumele mahala ho hang ha o kene empa he ha o bulele re seno se ya le maske ke be sala mo mamedi re se rotla fie fie la ho le moretswang ho ha ofi moreang mo re titla ba o teng ka jeno mane ho mafube me ke bone le sedile leng la bohlokwa mo mamedi le fa palantsetso pele ya moruo le bo a hlaudi Freestata mane le butsi dikopo tsa dithuso tsa ditšhelete tsa kgwebo tsa bakeng sa 2026 le 2027 lenanao lena le bisitse kapa le lebisitswe jwalo go mabenkele a kang di-spaza shop kgwebo tse nyane le tse magareng dikoporasi jwalo jwalo go patlalla le province eno ya Freestata mme le tona ke so makume o re lefapha le tlile le mema batho kenya dikopo tsa bona mo mamedi o re lemong sa 2025-2026 ba ile ba fumana dikopo tse fetang 2,000 tse ileng ba di amoela jwalo ka lefapha mme makume o re diphetoho tsena di reretswe kapa dithuso tsena di reretswe gore di atolose phitlhelelo le thuso go dikgwebo he mo mamedi mo tlhoka gore kgwebo ya gago e be le ditokomane tse itseng tse tlang go tlhokwa ke lefapha he mono kena websiteng ya bona o kenye kopo ngwana mme fumane gore na e be o ke se fumane thuso le wena kgwebo ya gago ya gola ke taba tsa botlhokwa tse monate tseo ga re nke mmino mona mo mamedi re otle pina re otle pina re goreng eno ya botlhano ao banna re tsamaya monate ke manta ka jeno go jwa mo leng teng motho tsula re monna velitlho ya opa kareng ka botsipatsipa o kile utlwa mamedi alamo a o itse o 12:04 na le motho a ntse a itima ga 5 minutes nyana ke botsipetsipe e otle 22 ai ka kwagato utlwe boroko bona bontse botla bo le monate o feta ngwana mmetse wa ke manta Sundays are for lovers and non-fundamental java le shakaina.

0: Ke a o dumedisa mo mamedi wa ka ho seng hona hwa letsatsi la ka jeno. Me ke rata hore o tle o tlo ba mmoho le nna tshebeletsong yona ena ya mafube. Me ke rata hore ke ntate Moruti Qaba wa tshebeletso ya Have Faith in God Ministries ka mane ka Phamrishi Ekuruleni. Me ke ratile re fumane thapelo ntate Modimo. Hlanofatsa palo ya lentswe la hao kena ditsebentsa rona ka Kriste Morena. Amen. Re ye lentsweng la Modimo lengolong lena la Jakobo kgaolo ke ya pele temana ke ya mashome a mabedi a metso e mmedi. James chapter 1 verse number 22. Lebe baetsisi ba lentswe e seng ba utlwe fela ba ithetsang. Lentswe la Modimo ho seng tshebeletsong ena ya mafube re utlwa ntate Modimo a sa bua mantswe ana. Lebe baetsisi ba lentswe e seng ba utlwe fela ba ithetsang. Lentswe la Modimo le tla ho wena ngwaneso. Lentswe la Modimo le tla ho nna hore re itekole hoseng, hore re itshebe hore na re eme hantle le Modimo na. Le re lentswe la Modimo re be baetsisi ba lentswe. Ka mantswe a mang re etsise lentswe la Modimo, re etse se bolelwang ke lentswe la Modimo, re phele se bolelwang ke lentswe la Modimo, re tsamaye ka moo lentswe la Modimo le re laelang gore re tsamaye ka teng. Re seka ba ba utlwe fela ba ithetsang. Ha motho e le moutlwi ya ithetsang, utlwa lentswe la Modimo ona jwale le mogalemela. Yona ntho eo ya lentswe la Modimo le mogalemeletseng yona e pele tsatsi le dikela, o se a etsa yona ntho eo ka lebaka la gore fela motho enwa ha etsise lentswe empa fela e le moutlwi ya ithetsang. O jwalo ka motho ya itshebang seiponeng, e re a qeta o bona tshobotsi tsa hae e be o tlwella ho le jwalo. Lentswe la Modimo mo re le badileng tshebeletsong ena ya mafube, mafube a re ho wena e re seke ra ba baikutlwi fela ba utlwang fela ba saetse, re be baetsisi ba lentswe la Modimo. Ha lentswe la Modimo le re re ikokobetse, re phele ka boikokobetso. Ha lentswe la Modimo le re utlwelane bohloko, re fele re etse jwalo. Ha lentswe la Modimo le re re kgothatsane, ha e mong a feta ka ra mathata le ditsietsi, re seke ra tshehana. Ha lentswe la Modimo le re o seke wa utswa, o utswetsa moaishane wa hao, o etse jwalo. Ha lentswe la Modimo le re bana hlomphang batswadi ba lona, o etse jwalo. O hlomphe batswadi ba hao. Ha lentswe la Modimo le re bana bontate le rate bana ba lona, le lona bomme le rate malapa a lona, o etse jwalo. O seke wa ba moutlwi fela ya ithetsang, ya utlwang lentswe la Modimo ona jwale e re a potela fela ka khona, o se a le lebetse lentswe la Modimo, o santse a etsa tsona ditaba tsane tseo lentswe la Modimo le mogalemeletseng tsona hore a seke a dietsa. Ke a le rapela baratuwa hore le be baetsisi ba lentswe. Lentswe ke Morena Jesu, Morena Jesu ke lentswe la Modimo le phelang. E ka kgona hore re etsise Morena Jesu, re tsamaye jwalo ka Morena Jesu, re bue jwalo ka Morena Jesu, re etse dintho jwalo ka Morena Jesu, re rekolohalane jwalo ka Morena Jesu, re utlwelane bohloko jwalo ka Morena Jesu. Hobane Bibele re ha re sa etse jwalo, re tsebe hore nna le wena re ba utlwi fela ba ithetsa. Modimo a o thuse, a nthuse re seke ra ithetsa ka Kriste Morena. Amen.
1: Re a leboha Moruti Qaba ka mafube momamedi. Akisa sinyana ko ke fetela jalo bana beso moifo wa makumane a mona le mane mantsebua khaitseda motho kitseng
2: ke le buile ha holo khaitsedi aka o tsa strata mamedi ha re le kole hore re tswa ka difengwa makumane se ngona e bile re simulla beke
3: ha ke khone ho ifumana mari ha bana yona khale ba founela head office bano batla ne ba re he ba checka ke tsamaye ke gotlele hae batla gotlela ho bona ka di email ha o tle hore ba gotlele ho bona ka di email o smantsewa
2: se suti ha ofile se alma sa ha o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e moifo o mofumanetseng yona a thotse ding ba lelapa metswalle ba aisane le dimathi ba bile teng ka bongata tshebeletsong ya lepato la simathi se dilemo tse mashome a mararo le metserobedi Elizabeth Tsontso Mosela Kgomo re tla bua ka seboka sa o tshwaya dilemo tse mashome a tsheletseng 60 tsa naha ya Lesotho tsa boipiso re tlo fa monyetla wa hore o ntshe maikutlo wena ka moo ka hara naha mamedi Afrika Borwa Lesotho le lona botlhe ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang le belephele nna lebitso la ka ke mmantshebua Mofokeng ha re teane ka moraitaba tsena tsa hora ya botlhano tseo re di balwang ke Kenny Modupi.

0: jalo fela ga bona ona mmeng tse ne di tatiwa South Africa se rena le sedi la mo somo tsana ga South Africa so ga mo tloletsa e ka commissioner le ka se ke le tata go fela go tla ka ga international go bane tse tatiwa ona mme ga u dumela ke le bosana ntse
1: a re le bo he re furalla mapolase ya Bethlehem re le ba Phil Jones Crone o ntate Sokoti tumela ntate
2: the guys please ka setse pa hang
1: re tla ka ntate
2: a re le mo fo ha ka mo
1: ra le bo ntate
2: mme ya pele commission ya sebetsa mme wa ke me fwe na go se mo setla ka January ba di lafatse ya kwalo South Africa ga re di president ba ba ba sebetsa tamle ba dule ene ke batho le go ba sheba ba tona ba u dimo mme ntse tsenga ga tena tsedi tsebi bona jo South Africa mme re butsi re bile mahlo ke ntse tsetsa la South Africa mme ndate ra maposa ka ga ga bua mabaka ha yo re go ba ne commission tla me e dule ka ba e kwale ka January mme go gona o tseba maybe mo botsa ba leteng go gona o tseba e seng fela go January ba tletela mme wa
1: ntla a ke re di commission ha setsa moshwelela ha di tshwanele magotla a dinyebe di behelwa nako itseng gore re fupuletse mbothata bona fela re lebelletse sephetho le dikgothaletso ka nako itseng lebele e kwala ebile di na le ditekanyetso tsa tsona tse ka thuko
2: we o bo ka mo khu bua ka teng ke batla fela moya gore la ile jwalo empa enana mme ya sebetsa la ka belwa nako tamile a gutla ha to gona ne ke itse ke bela ko 18 empa tla sa go betsa mosebetsi o makgethe ha wa tswele pele
1: okay ha re le bo he ntate Sokoti o batla o tswela pele bua okay re le buile ho lo ntate Sokoti re le ba maplasing a bashaeng ho ntate Mofukeng dumela ntate
3: mmela mmela ntse
1: ntate
3: nna ntshwa ke bua la go ina ntate malema ena ya o ga fate batho ba le ba tswa mo kanetse ha ba se ba manageria ke bana ba tsetse ba fetse thuto fatse mo nana ba senya le fatse la rona re ba rata go amba batho ba le sotho ke bana ma shay mo na o tsi bona fela ga gana bodulu ma shay ke ke ga go bona ga ba se ha ga se go bona ma fatseng a bona rona ba dumela go kena jalo ka mogogo ga tangelo ka bona ba tsela fela ha bona mona ke le bo mmantsi
1: a re le bo he re nka maikutlo a rometseng ka di voice note
4: o smantsi wa le mi fwa hao ba ma medial cdfm ke se lo le otlela ka mona ka nthaka le tli a na ke thabetse tabena mo president ya ga ekeletse commissioner matlanga nako u fitela le mo setla ka January ka ne dikeng tshentla ho le hore o fupuse tsohle di hlele bone ka o feletse saloka ha le bana bona ba ntse ba di multase mane America ba gutla e ke ntse di phokotsa ma America e ba ke ba iphumane ba dule fatsa se ke nna ba di multase ke le bo
5: asman tsuwa ke o di medisa fihlwe maseko ka brak pane ga mo asman tsuwa nanze ke re fela ke se di bo mo mo president des re la maposa ga we ke letsa commission ena matlanga mosebetsi se ka ga yekeletsa hape le mo sena besefela a ya sebetsa commissioner me ka hono ga ile bua tangi
6: Osman Siwa re ke o leboga ke la kibe makolo ba go ke bua ke le ka phabe Bellfontein ho bona ha loge jwale ntate Trump o tsama ga mala o thata o tsheke bua ga wa o mo phaphathei jiki jiki ha o sala mo phaphathe o so tshintshile o so ya ka khutlela kwana go mo phaphathe tseng teng o re o lo isa taba tsa bongaka ne ne ndai se metse ka yona tsela yona e ho bala la go ntate wa ipontsha tsa go jwala nung e hona ntho e a batla go ilukisa nako e tla mme qala ka mola ona wa ha ba phaphathe yona o sentse ona le nako ha ile yena ka mane ya duma duma ya tsama go tshikoli ya Elia
1: Amedi re le boetse maikutlo ha ho tsana tse melomong ya batho ho marandranga dipuisano tsa setjha ba social media re a dikwala.
7: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi. Melisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
1: E re ha jwale ke suthele mosebetsing boho le nna rape mo kwena a re fetse ka sehlohong a sedika dikoeng sa kgwebo le moruo.
7: Re o be se se solo, ke sa moruo le nana ngola makumane.

0: Mokgami ke molelwa lesedi le o kgantshetsang tsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paleng tse godisitseng
0: le go fa maikutlo a o begang motšheng o nepagetseng wa puo ya sesotho.
2: Tumela tsama mira tsabela tso ya le Sedia FM. Come on no Monday. La kalibitswa ke monono ke o sola khazana. Ke twa sa tsabela tso ya le Sedia FM kwa mala jor ka di atlatse mo futu. Ke tsapa ka nete mafelo a beke a tsama ile hantle o gathuluile o ikemiseditse re beke ngena jwang ka pa jwa. Adilatwe. Mamela tsabela tso ya le Sedia le shumela metsumina metsutsu ka mrahora ya botsilela malena lena no. Ke tago a breakfast show. O le fumana ntle tsabela tso ngwe rata ngwe o fumana makhubunga FM 87.7 so 106.6 megahertz. Au bana lwe tshola matsatsi a makae wana thwasa e tshola matsatsi a mashuma ba bedana le motsuli mong. Ona le dikolo tse kwe tsimbeking e fitileng ona le tse tla kwa la kala boraro. Ba mara tsabela tso ya le sedi re o ha madumete mo ifo felletse re sentse re tsho re a emantse wa mo ifo. Le le buile bana beso ba tsamela lwana o tlo renyane ya botlano go tsile kwa no renyana ya botshelela. Ao jwa le re tla eng ka herwe be a ntlo renya borobo. Hlo ha ka o bane ba ithabolle. Amara tsabela tso ya le sedi FM. No ba tsho ba re au di ba petse mafelong ana be ke re di bone. Fela he no tla hlo di kwa kopane le tsona hona kwano. Kota kwa breakfast show. Kaleno ke ho amadume ka monono Monday. Hello.
3: Africa bo rosso so le fela tsholo le shobela botse bahlalo fela botse so re fela tse ora ke botse the biggest about the drive. Kota kwa breakfast show le seria fa Monday. Ba re jabula lova. Ka tsho jolo ba fela ka beke ke a tsepa lo di bela hlali ntoli tsama ile hantle ba fela ka beke. O kwetse mabaka o hlo lo batla wa kwala ba ne ba na le mesebetsi le sebeditse hantle o bana. Hilene le dipula di bakeng tse ga tatse fapaneng le dipula fela. Fela ke a tsepa lo di bela hlali le sebeditse hantle. Rona re teng ke peke ke ncha letsatsi ke le cha ke manta ha ka tsheno ka behlale behlake tshojolo ke re manta ona o batla o kena ka mafulufulu o hlo kena ka mafulufulu hangata ke hlokobele le beke ha o yo tsamaela ha monate manta o sa o email ha o le beke itsamaela bola cha fela re mohe rona re felletse ga bane tshodi to teng jalo ka mohlophiso le nanewo twasa batukada le chepate ga bane o fitlalo rengane ya bo robong ka ba di ga tsetsa ro ka ofela tsa ho ba ho jesa monate ho pa ditaba jalo ka ntsedi etsa hala dingata ntotsetsa etse le mafulufulu ngana beke gatlata ga tlokoqa rutlo ge le wena dintho di tsamaile jwang are mo tlelo rengane ya borobom kaka ke la academy tso tumela nhlela
2: amara tsabela tswale sedi wa tseba re cheer party u di tswere e nna le ba phamisitse mohope mafelo ngana beke cheer party
4: moro nga mo khaizela motho DJ Thwasa comrade Jonito le the disco dancer ka mo haule kae ga jene
2: ah khaizela ka ka ne ke re tshile ha monate le mafelo a beke a tsamaila ntle ke a bona ke mehope
4: hey ya no ba sebeditse masanda wana man ha bohloko
3: wena chapati bile tsekere ke tlobotse mohope go ke wa he mo mamedi a utlwisisang e ka re le a iketsetsa ba le mehope na chapati
4: boma
2: o ba ba pala le ala
3: a ka re le
2: iketsedi
4: ona chairman o bitswa ka hore ke FIFA African Asian Pacific Cup.
2: Go re tala ka FIFA.
4: E tala ka FIFA.
2: Yeke.
3: Jwale ho etsala e mo di Sundowns ba pala jwalo mo hope ona ka mora hore e be ba mampudi ba Africa ba CAF.
4: Eh.
3: Oh.
4: We tshwere chairman.
2: Na lady ena ya bobedi.
4: Taba ke na lady ena ya bobedi.
2: Ibile ba entse sona sehlopha ke sona fela sa kwa North Africa bo se ke la ka sa hap
3: hele jwalo ka ba ntshitse ba tswela pele ba tla ba pala le ba bang hape ho fitlela ba ba pala le bo mampudi ba UEFA
4: eh ho setse papadi le nngwe ke lebetse fela ho ke ba lo ba pala le region efeng ha ba hlola papadi eno ba lo thulana di PSG
2: butle ke ba tla hutlwa. Ha ba ba pala le se setlang le sona sna le mohope ke batla utlwa fela taba ena mehope
4: a mono ba feta ba tla ba fetela e tla be e tla ka ntho ka semi final e ba isang hwane
3: o PSG ona se metse fela bo mampudi
4: e se metse Mamelodi Sundowns
3: PSG ke ane kileng UEFA mo ba media utlwisisa hantle ko botsa ka bo motjena
2: ke lwanela ho lo bapala le PSG
4: ke lwanela ho ya ho PSG
3: ko botsa tjena wena chapati ke batla mo ba media utlwisisa hore e kgolo ha kae ntho ena e Sundowns e entse mafelo nga beke ho bane jwale di hlopa tsena tse pedi tseneng di bapala ke tsona fela tsene di le pedi tsene di bapala mo hopeng ona papa di gena na mafelo a beke holo bapala le bani ho punyeletsa holo bapala le bani banki le UEFA e leng hore UEFA ga itse ba le fatse ka bophara wena chepato hore ka nnete re ka bua le kefe kgolo Africa mona fela UEFA ha e bapala e ka go bapala mohopo wa lefatshe
4: a yona e kgolo chairman e kgolo jwale ke yona nthweno ene batho ba bangata ke bone ba ntsa ba supa le ba bangke ba Pirates ba bangke ba Chiefs ba re la ka ga rata ga re mara Sundowns e se le boemong bo hodimo aho
2: ke bokae o ke ho kene bokae
3: cha ke mahala ne re ba bapalle mahala
4: a mona ke 35 million nyana fe
2: o nyana fe hana leaky kwa na Afrika borwa e ntsha bokae
3: ha engata engata ka nne
4: engata ene le tena ke
3: ha 15
2: ne ke ba tsa uka hore ba tsa ba tsa
4: se se kwa leile
2: o a
3: Ah,
2: ohlakile. Ohlakile
3: ku utlwa ka HD chepat. Utlwa ka HD. Ha chepat.
4: Eh, ha re kopane
3: kana kwane ya hawe chepat. Ha be jwa lo bana be. Mabedi ditaba ke tsona ka morara ya botshelela.
5: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra. Disolong tse jwalo ka 250 gram ya Nescafe Iri Coffee Instant Coffee ka $59.99. Le di 175 gram dife kapa dife tsa pedi tsa Lifebuoy Hygiene Soap ka R26 fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha Shoprite fela.
6: O tseba pale e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata, ya na le ntoro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaloon. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 randa kapa 250,000 randa. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong. Ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O se ke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
7: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Sebokeng le lona le a ananelwa. Lesedi FM le leqhubung la 88.4. Kapa downloadang SABC Plus app. Ke molelwa.

0: Insomma, adesso che le serie FM All My Life mawelele le questa metsotsong e mashoma mabedi a nang le metsotsiletseng ka morago ra ya botshelela e kile ka fumana sebaka sa o dula fatshe ke re qoqe le Thabzi hantle ka leeto la gae a ntlhalosetsa ka nnete gore ba sebeditse jwang le gore pinala e etsa le questa e la mo thusa jwang e mamedi wa tshebeletso ya lesedi no Thabzi ke motho gae ke motho ke a gola jaano ditaba tsa puisano eno o tla di bona kae kae ne re le sekolong gantlentle gana a bua taba tsena tsa gae fela he le mafelong a na beye ke re bone ka nnete re mmino o kgona go etsa mmino o kgona go fetola bophelo ba motho re santsane re tla kena go tsona fela ntho kgolo e re e tshwereng gana jale ke yona ena e re e boneng e tsala bekeng e fetileng mo teng o ne o fumanwa ditopo tsa basadi dikarolong tse fapaneng tsa masepalona wa Ekurhuleni ntho ya botlhoko ka nnete e utlwisitseng setšhaba botlhoko gagolo mme ebile e tshositse basadi ba bangata go phatlalela le naga mme go bona hetse go nyoloa ga megala e letsetswang jalo megatlo ena e thusang go thoba maikutlo gagolo ka lebaka la ditlolo tsena tsa molao tsa dikgoka dintwa le dipolao tsena tsa basadi mme mmamedi o tla tlhokomela tlhe gore 24-hour gender based violence command center e la ba le bothata ba go nyoloa ga megala e kenang mme megala ena mmamedi e la fitlha mane bo 6782 mme o bona laika e ka re nakong ya ditlaleo tsena etlhile megala ena e latlha ya nyoloa e bontshang gore ditlolo tsena tsa molao di latlha tsa eketseya jwale re buisana le SAPS national spokesperson brigadier Athlenda Mathe
1: re buisana le ena tjena ona mmamedi ke a kgola o bone mafelong a na beke go na le video ene tlhile Mathe tjena ya ntate o thutswa ka Zimbabwe ka mane fela ke ra kgwebo a mogolo ka kwano ka Aforika Borwa a neng a tlhile a tshosa boausi ba bang go ye nngwe ya di-restaurant ya ba jwetsa ka mo a tla ba thunya ka teng a tla ba bolaya ka teng fela re la ga utlwa gore sepolesa se bile se motshwere ntate eno le a fela he a supiwe ka monwana o tla tlalela ka pela lekgotla ha kgwedi ena na ntse ya fela he sepolesa se ile sa tla sa Mathe ei a tla hampe ntate go ntse go re lwana ka ntho e mpe ga kana ya go bolawa ga basadi jalo ka re tlhalosa o santse le teng ka kwano brigadier Athlenda Mathe yena he re tlo shebana le mathata ane re a utlwileng ka bonaka Ekurhuleni brigadier Mathe tlo re ba moele ebile re rotumedise tlhego le seri ya fa mo ka jeno le ka eng
2: re
1: a leboa ka nnete re la ka utlwa ditaba tse se monate ka monaka Ekurhuleni mme ditaba ke tsona tseno tse monate gore sepolesa sa rona ka nnete ka nnete le ga mathata a na le go tlha mona le mane fela sepolesa sa Aforika Borwa le ba bangwe ba batho ba sebetsang ka pele ka potlako ke a utlwa go se go na le dintho kapa ditaba di se di fetuile ka morago re utlwe gore go na le batho ba fungwaneng ba bolauwe basadi ba bolauwe ka setlhogo ka Ekurhuleni ka mone o fitlha ga ka dintho tse di tsamaya jwang
2: nka netefatswa fa babelaelwa ba le bararo monna a le mongwe le basadi ba le babedi ba tshwerwe mo mafelong a beke ke maloko a Gauteng Murder and Robbery Unit amana le polao ya the ninth victim go Don Parker last week le fela babelaelwa ba bararo

aka. O lesedi FM re keteka mo re tswang teng. O tloha ka mmino di jo le moaparo. Ka botjhaba ba rona bo re ikotlang sefuba ka bona hara ditjhabatjhaba.

0: basebedisi bohle ba mmila ba ganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng o seke wa nwa jwala o ntse o ganna o seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang Risa Afrika Borwa pele.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Sebokeng le lona le a ananelwa Lesedi FM le leqhubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa.

0: Bloemfontein, nako e fitlile, Kufa Festival 2026. E o tlisetsa mekete e mengata. Ka moqebelo wa la 26 September, Kufa Pitiki. Ka la 3 October, ebe back-to-back series. Sontaha sa di 4 tsa October, Lesedi FM Kufa Gospel Sunday. Laboraro wa la 7 October, ba o tlisetsa Kufa Rimetswe Comedy Show. Me la bohlano la 9 October, basadi ke nako ya lona. Kufa Woman to Woman. Tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela. Reka tikete ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
1: So ke re se dia fam ta khoa breakfast show ma mera tsebele tswana se di ba ntsa tswa ke na ao mo khatlela se le wa o qetela fela thwa sa le khada re radio nga metsutsungena le shumela metsi supileng ka mora hora ya borobedi metsi hlola matsatsi a mashuma ma beda na le motsolo mo manda mo no no monday ao no ke tsepa o ke na ha mo nati ka nete baking ena encha a fela na beke di ba ke ntse fa paneng ne le batla le balletse ka nete batho ba ngata e ke bona hle ba ya hodimo le tlase motho o shebile le taba gore ne le di 15 beke le njalo nna le batho belong gore ba monate iri tsile mona ke tlokometse ka nnete gore dikoloi dingata empa he e theko ya mafura mma medi a ikona ya otla ayayayay jwale motho a ile lorong thotse ding hape le tsona di anyolo ha dijo batho ba ngata ba lla ka taba ya gore dijo e se le bokae ana jwale tsena na o kena ka lebenkeleng ka mane fumana motho sile sekete fela o ntse o tswile ka plastic nyana e leng o sa tshela le letho le lekalo le leng gore e hlile le loetsa phapano ka mane e ka rakeng fela he ke mo maemo a re ditaba le nteng re tshwanela re bona gore re retsa meralo ya ditšhelete jwa gore ka nnete nne re phele le hona o thusana
2: shobala ba tsorobedi betso tso tsore tsora ya borobedi ba khatlo go borra le nyane o tsetena what the biggest about in five ta go ha breakfast show for the CD FM hey mamedi Twist Scorpion Kings by Yente Mafelong Abeke Kan Nete. Yeah, no. Banna, lesebedite. FND Stadium, or Itale Jualu. Ay, kona banna, lesebedite. Kan Nete, Ike Ale Shompa. Jolo ka gile ka chokare. Ey, moto la feta, kamane ka tabanchu. Jolo ka nerite, reta kopana le, kitale ka kopana le sirame siditi. Hubile fela jolo ka nete, gila ka kona, kopana le sirame. Rabuwa di warate kabante pedi. Wisaote taro. E sale re dutsi motho ba tla utlwisisa maemo a hae ka nnete ei ho buimanyana ho yena motho bona ntho tsengata le mathata a bophelo ona ka bona kgatello ya maikutlo ho ngata mme ntho tse jwalo di qetella di etsa gore o itebale le ho romang qetella di etsa gore motho itebale ho romang fela ha re lekile re tla bona re thusa jwang jolo ka nentse ke tsholo ho marandrang mano re a re hloke tšhelete gore motho a mo thuse ka tšhelete ntho ke batlang re etse ke wa gore re mo etsetse bekeng ena re tla le joetsa re lo mo etsetsa show ka mane ka packoffs mme tšhelete batho ba kenang ka yona monyako ke yona e tla mo thusa le ho hatisa album obane ntho e re mo tsebang ka yona ke ena ya mmino mme ke dumela gore e tla kgutlisa boitshepo ba hae e tla leka o mo kgutlisa le mona le yena a leke o itlhokomela go ya pele ka nnete motho a latlhe motho a lahlwe le a ka ba le diphoso tse jwang motho a lahlwe jale re tla leka o kenya letsogo re tla nne re fane ka dintlha re leke o mo thusa le ena a leke o lokisa mo a le ang a ja diphoso teng a bone gore ditho di tsamaya jwang fela ka nnete ha maemong a matle empa kelello e ntse feleletse le talente ntse le teng e le ngata re tla nne re fane ka ditaba re bone re mo thusa jwang serame ka mono ka thabantsho
3: La pitiki le kunutu le khotso ya basadi Kufa e utlisetsa pitiki 26 September 2026 mosebetsi o qala rona ya tshumelo motsolomong o seng fikela la taga sebaka ke Old Grey Convention Center Bloemfontein o ka thabisa ke dikhalala tsa Orange Farm mahlapane dipopeng bo mme malifi Dr. Madikwena motseng le ntswaki ho ikati motongelo ka motsamaisi wa mosebetsi ke ya Kufa sela ka pitiki ha yetse ding
4: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefits le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgethehileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e lengwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
6: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o kgantshetsang tsela. Ka Sesotho se monate.
7: Ke motlotlo ka dilotho le disumo paletseng kgodisi.
6: Le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.
8: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e kgaba e ba le Lesedi FM ke molelwa.
9: I see them.

0: sepa. Se le da magia.
1: Show me quién acue. Ey, ey, ey. Emashuma mabedana na metso metlar metso tsopelo ra ya borobong ke nakwa chepa.
2: Papa le seria fe la kitse ya patsa. Ha go le bo DJ ha go le bo comrade Johnny to ka tsana le the disco dancer mamiri wa tshebeletso ya le seria FM moro. Ha ke qale he re dile go le tsena tsa Motsepe Foundation se ile ntsa hlatsa 2 ha bo hloko mafelo a beke qalile ka la bohlano. Mo Real Natives ila kopana jwale le Venda Football Club ya ba ya feta he Real Natives ka ntlhatse pedi ho noto haibere yang kana le Gomora ya batswana di bapala ka noto ho noto ho feta mono he ha kena ka mqibelo re fumana hore mqibelo mane ke mo Hope FC ine nkane jwale le Orbit College papa di ene le ka mane ka Cape Town mila feta he Orbit FC Hope FC ka ntlhaeleng ho noto the bees tsankana le kharakhara jwalo le le Rumo Lions ao mamedi ile a hlatsa iketsa tsona tsa semana tsa ba pema ka ntlha ile ngohonoto Northwest University yankana jwalo le Cape Town City ya ba di bapala ka noto honoto Appington City ine ya mwetse jwalo University of Pretoria ya ba tlhopa tsena ka pedi mamedi di hulana ha bohloko o fitlhela papadi le belo fela empa he ya fela ile go se tlhopa ka seng se tlhabile ntlha tse tharo ho ya hai Leicesterford City ine bapala jwalo le Maitlands Wanderers ya ba Leicesterford e otla jwalo Wanderers ka ntlha e le nngwe ho noto maobane ke mo Magezi Football Club ine nkane jwalo le Hungry Lions tsona ile tsa bapala ka o lekana ka nngwe ho nngwe ha re tlwaela tsena tsa lapeng kwano re ka re mathela ka mane ka fora re fumana hore la botlhano ka mane ka France ho League 1 ke mo Monaco ile a bapala jalo le tlhophasane sa Lens mme ya bahe Monaco e feta ka ntlha tse pedi ho ntlha e le nngwe e ne le yona fela papadi eno ya labohlano ka moqebelo Paris Football Club yankana jalo le Strasbourg ya ba ya feta he Paris FC ka ntlha tse pedi ho ntlha e le nngwe Limens e ne etetswe jalo ke Lorient ya ba Limens ba shapa habo e ba shapa e ba shapela habo yona ka ntlha tse pedi ho e le nngwe Olympic Lyon e ne bapalla lapeng e tšhaketswe jalo ke Rennes ya ba ya fete he Olympic Lyon ka tse nne ho noto Toulouse yona ne e tšhaketswe ke Le Havre ya ba e ba shashara e ba kenya thupa Toulouse ka tse tharo tse pedi Angers e ne tšhaketswe ke tlhophasane sa Troyes ya ba ya fete he Angers ka dintlha tse pedi ho noto Mwawani kazatila tsepe ke mo Oxe ene e bapala jalo le Brest ya ba mona he Oxe e fela ka ntlha tse pedi ho e le nngwe Nice ya paputla jalo le ka tse pedi ho e le nngwe ha ile papadinyene le matla ya Marseille le tlhophasane sa PSG se boemong ba botshelela lokong PSG wa hopola ke bana ba tshireletsang ka mane ka fora ba ile ba tlhola papadi eno ka ntlha tse pedi ho ntlha e le nngwe le ka mona ka ola liga ene di diteng ka la botlhano Espanyol ene ba pala jalo le Elche ya ba ya feta Elche ka tse tharo ile nngwe ka mqibelo ya ba Osasuna e kopana le Rayo Vallecano tsona tsa ba pala ka ola kana ka nngwe ho nngwe Athletic Club yang kana jalo le Alaves tsona tsa ba pala ka ola kana ka noto ho noto Celta Vigo yang kana le tlhopa sane sa Racing San Stara ya ba ya feta he Celta Vigo ka dintlha tse hlano ho noto Sevilla ile kopana le Barcelona ya ba Barcelona mamedi tshela thupa ya ba ba kenya dintlha tse tharo ho ntlha e le nngwe maobane he ke moteng Getafe e ne bapala jalo le Malaga ya ba ya feta e Getafe ka ntlha e le nngwe ho noto Athletic Madrid ya tlaba dintlha tse pedi Real Madrid ya tlaba ntlha e le nngwe ao Jose Mourinho ba mo hlabisa ka lena ka fatshe Villarreal ya feta ka ntlha tse tharo e le nngwe ya Levante Deportivo de la Coruña ya tlaba ntlha e le nngwe Betis le yona ya ba tlaba ntlha e le nngwe Valencia yang kana jalo le Real Sociedad mme ya ba Real Sociedad e tlhotlhoga Valencia ha bo yona ka dintlha tse tharo o tse pedi ke tsona tseno he mamedi wa tshebeletso le Serie FM tsene ko jagetse tsona mmanteng wa ka jeno o be letsatsi le monate le tlhoke tshitiso re tshepa le ona o dumela go mahau o tla re jaga go gutentse re felletse le bana bana beso ha o le jwalo ntumela ke kgotlhela dipopsing tsa gaso tse tlo dutseng tlasa legalela Auckland Park
3: e bang o nahana gore o ke ke wa kgona o lefelela leqwetha nahana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo eseng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Jesa wena Jarara, founu e hanang ho shwa. Dilemong tse fetang tse 20, Jarara e nepile ntho e le nngwe qha. E hokahantse lentswe la hao, tsebeng ya moratuwa wa hao. Mme he, hoo ho ne ho itekanetse fela. Empa ka le leng la matsatsi, lentsenyana le lesesane la ikopela. Nkgono, tabetse camera. Camera, kae? Jwale he, re ntse Jarara e mahla jana. E se tla ka camera le WhatsApp bakeng sa di-video le di-voice call. Citrus L05 e kang ka 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 qha. E fumaneha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
5: Rona re ba ha modise, re ithatela ditiro tse ntle haholo. Se ba bile ba re bitsa bo modise. Ha re lebise ditebo ho Standard Bank MyMo account, lelapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha le je. Manela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite. Hodima more, re foketswa 35 rand ha re reka KFC. E re fafa ka more paneng ya hao. Tselo ka rona ba ha modise. Bula Standard Bank MyMo account kajeno. Standard Bank ke mofani wa ditshebetso tsa ditjhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng. O na le melawana le dipehelo.
6: Mafikeng, toropo ya nalane ya boitshepo e profensing ya Bokone Bophirima. Mamela Lesedi FM le Qubula 98.4. Kapa o ka kena ho SABC Plus app ho Mamela Lesedi FM ke molelo.
7: A go re khutlwa ngwana na weso a tsama ya mekete mafelong a be o gonne o tswana ka manta
8: Thuli baby dimelang ba re sulipila jwang
7: ntho di lukile thuli ho jwang
8: a dimunati
7: di tsama ile hantle mafelong a be go no le jwang mafelong a be ke ka blop
8: mafelong a be ke ka moqebelo ri le ga ya Harris Smith le ba sebetse mo ba bang the re lotsetsa le gato sgabele ntate wa haya ke rona hlokaitse
7: Oh,
8: e una pato ka mongqebelo jwa ne ri le mo. Pula e re tlile mona ka bo 4 sem pula e na man. Empa re tsama ile hantle ga ba ga khutla bana ba Israel me santle.
9: O sebeditswa hantle bo le ga tomo.
8: Ha
9: o re a le bona.
7: Le re emetse hantle tholwana ha le ya. Ha ona ditaba tse tla re sala mora wa ke.
9: Ai ma go ena tholwana ka nnete wa tseba ha ke ha nka bua nnete.
8: Eh.
9: Ah wena wa tsietsa gaitsedi ya ka ka nnete wena.
8: Bua ke ke ke la batho.
9: Ah tholwana. Ah tholwana wa tseba. Ah wa tseba ho ka mafua mangata tholwana o dula le mo. Tholwane a gaitsedi ya ka ka nnete shano le lebe shano le lebe ene hanga tabe le batsietsa ntjena tholwana wena ha o hlaitswe ke mahata ha re tlo bona ntwe tina u ba mo ke tinwa
7: ne stock fair
9: tino tholwana
7: o hlokene le stock fair
9: tholwana ena ka nnete wa tsietsa e ka re ka ba ke le wena ka ba ke le je sa yona mohlaena tholwana ka ba se ke kena ke ne le le kai weekend ke tholwana Baba se baba jwa. Ha ini ena
7: o ka la ke jere ke le mongwe.
9: Ke le mongwe.
7: Ba la ke nna ke a letsama e.
8: O tshone re ta ja yo nna ta.
9: Le lutlo ntse ba tholwana. Ga ka ke tla ile hape ke le mongwe. A fela ke tshwentse la khaitsedi ya ka ka nnete ka nnete. Hape o tshwantse go tshetsa neng bona tholwana.
8: Ha ho le batho ga ho. O
9: tshwantse go tshetsa neng. Se ke le
8: ba
9: ho.
8: Ke tshetse jwalo. Ha di hlaile batho ba batla ho le bona. ba shebile ka lihlole le hore ba tla hla re tla ba bona ba babedi ba bararo
7: tholwana e bohlokwa o tsebe ba bang ba rona mahabo rona ka nna ha ba tsebe re tsebiwa ke ba ha o so hla le tholwana ba re ke eno motho a sebetsang
9: le motho a o mbona o bona ba sebetse mmoho di wena wa khothala
8: ya khothatsa ka nnete batho
9: Nya jale le a sebetsa man mwe tulwana ba ya mwe ke ga tabana na ba jeng ba ya mwe
7: I'm going to go to the house.
9: Hey, wa elel.
7: Di pizza di duti mana usna mutadi jarang. Nse ba re reta babo.
10: Papa wasu babai tama keishi ni mo house atama ili batu.
9: Eh.
10: Batla. Aba kreta batu wama vitem ba shapa

0: ba tsamaya
1: ba bua nnete tlolwana nna ke la ka bona ba tlile ba
0: ile ha tsamaya ile ba
1: eh nna ke la ka bona ba tlile he re ne reng ke bodi ho ga tse tharo ho yetsa o katela move o se la botse a ka ba tlile
2: e ka ga di benya
0: ba ke ntse ma o
2: tshoga
0: di
2: matsoka di poko go tswa ba tu ba ntsa di pento su ba bona di eta ba no ba bona di eta ba bi
0: ai ha ke mo
2: o ha o re ka ga di
1: nna ke tlo itswa ka mogao tho re ne hlile re ba bontsha gore go tho ke lelapa le sa tsamaye leng batho batho ba re he rona re tlatla fela he re lo shebel he tholwana le re kobe man re kobe di buni le kobe ntate mo go tuo ba nna ko lo a go satane
2: ba mo kentse 80 ba mo kenya 6 wa u tla mo go tia o tla le
1: mo tuo go lo
2: mo go tia o tla
0: ba emela mane ntate ba ga re ditjene
1: ba o shebel
0: le ena ke re wa tla tine switch fela sense le
1: the ke ka matswa di buhudi ba nna ke re fana khona
2: ai papa
1: ka matswa di buhudi a tsiba ke matswa di buhudi ya soft nyana to di man wa tsiba o buhudi
0: yo ai khona
1: le go kometa ka bele ntse le ga ya mututwile a buja ka bele kwa
2: mo sole mo holo ngwane ba ba la le theka le setse
1: ba ba putile ba tsoba ga ke
0: e ba botsuka e fitla bono ba
2: ba
0: sheba
2: yona taba na man tlona o go khwai khwai le dzinga je
0: ke le bile bana ba so ka jeno re tla buisana le ntate ya leng ka ra kgwebo e bile e le motho ya qwadileng ntle le mono he rena le taba e o re tla bua le batho ba batsha hangata batho ba batsha ba dula le batswadi nako etelele o fumana hore o etsetswa ntho engwe le engwe ho fihla nako e o lokelang hore o suthepe la bona o lo ikemela o fumana hore ha o tse bohlatswa wa shene ha o tse bohlatswa dijana ha o tse be letho re tlo utlwa hore na o ile wa qetella o nkile nako kae ho ithuta ho etsa dintho tseo ntle le bona jwale mane ditabeng tsa bophelo re tla ke re tlo sheba mekgwa eo batho ba robalang ka yona hore ha o robetse ka lehlakore le itseng le ka ama bophelo ba hao jwang jwalo re na le ngaka mabapi le yona taba eo re lebile bana besi
2: sebetsa ha bana tibana ngwaneso oh mamela tsabela tsale sedi le shumela motsolo mo metsotso pelo hora ya borobong ere retsetse
3: ho banna bofe ho lekane ke ba sadi ba ba kae ba lokelang ho bolawa pele re ho lekane ba sadi ke bomme ba rona ke ba radi ba rona ke di khaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka khotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna har eme moho re re tshehe go tlekefetso le pola wa tsaba sadi moho re ka tlisa phapang ho lekane
4: molaetsa ho tswa ho lesedi FM

0: tsena tsa ora ya borobong di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya le shome e tlabolle
1: thutuloha o itlabolle ha monate go lesa di FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby
2: ke sense ke o hwehla ke ya tsa mo futu
1: ka mantao isa ka labone ka hora ya borobong ho seng ho isa ho ya le shome le metso e mmedi mo sehari Ole City FM fela ke molelwa
3: Amedi ho fela ho le jwalo le City FM ke molelwa dumela mo mamedi wa tsebele so ya le City kai kapakai mo mamesing le City FM o le hona teng mo mamedi mo tla ke kere ka mehla re ne re ka ba bomang tsebele so ena ya le City ntle le wena mo mamedi o motho wa bohlokwa u dumedi so ke tholwana moletsane ke tsile baby ka sebele le nane ng lena le hore ke nang ho lona la itlabolle ke mantaha re qala beke ha ke tsa maike le mong tjola ka kamehla maletsa sisi jake ke mhlophisi wa lona DJ Lafaskiena ya hlophisitseng mino mo mamedi motle e be a bile joang mafelo a beke a hao ba ne mba boloka ke a tshepa le sebeditse hantle ba ne mba nyadisa ke a gola le sebeditse hantle e maemo a le godimo mafelong ana a beke e a batlile ka nnete a senya mekete e mengata o batong empa ke tshepa gore le sebeditse hantle ka nnete ke a leboha ha ntho di tsamaile hantle ke ne ke le ka mona ka kerekeng ya Mount Zion AME maobane ka mana ka mangaung ke a leboha ha holo fela thodi tsamaile hantle ka mohelo e mofuthu ka nnete ke lebuile ha holo mabedi motle re lena la itlabolle le o hlabolle hape le ka jeno me ke kere re fetola bophelo le ha ile ba mothele mong fela itlabolle e tla be e sebeditse re ko amohele ka male moloki

0: lenaneo la itlhabolle ga re itlhabolle
1: mamedi e leshome le metso e medi e metso sokamara hora ena ya borobong ke betse gape ke a o dumedisa tle ga e ba ke gona o bulelang sealemoya sa gao ka jeno e tlile boemo ba legodimo e kare boka botlatlaka ka nnete ka re botlatlaka ba neng ba tlhatsitse ba ka ntsha diwashene tsa bona ba aneha wa tseba ga e sa le matsatsingana a o feta dipula di na batho ba sa kgone le gore ba etse eng kapa eng jale ka re legodimo le batla le tlhaka ka jeno no ha ke tsebe ho rena wena mo lenteng ma emo a le ho dimo a joang empa he ha re sepore dintho di tsama ya hantle ma mme mo tla ke na ko ya ghetto ya dipina tsa hao ke na ko ya kopi ya tie kapa kofi
2: khanolla o nya e kokotho ke na ko ya kopi ya tie kapa ya kofi le na nngwe la itlhabolle

0: nka ditshwantsho tse hlakileng o etse mehopolo e tsitsitseng ka Samsung le Cell C. Fumana Samsung Galaxy Z Flip 8 Encha e nang le Flex Cam. E fumana ka kontraka ya Elevate 2 Plus ya dikgwedi tse 36 ka 999 rand ka kgwedi. O fumane 5 gig ya data e eketsehileng kgwedi le kgwedi hammoho le accessory voucher ya mahala. Etela lebenkele. Kena ho Cell C.co.za kapa letsetsa 084-145. Dithekiso tsena di sebetsa ho fihlela ka la 21 Lwetse. Ho na le melawana le dipehelo. Switch to C. Cell C.
1: Kamora motsotso o mong le o mong, ho na le nananyana a ikutlwang a thabile. Ho na ke ho ba dintho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyanenyana. Nestle LactoKid 4 e nang le L-Ruteri e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong. Ka ho, bonka-bonka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng. Hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle, ntho tse kgolo di ka etsahala. Nestle LactoKid 4, ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyane.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Mading aka Sitso saka ke matla aka Ole sedi FM re kitika mo re tswang teng o tlo ha ka mino di jo le mo aparo re khantsa ka bo tshaba ba rona bo ri ko tla sifuba ka bona ra di tshaba tshaba
4: Ke
3: mollelo wa botlhe ba bagolo le ba bannyane ke le sedi FM
5: ha se mo sutho ke bohlaseng ba ha ba nna

0: Fiona a ngwala a le Korinte a utlwile bothata bo ka hara phuthego ena ya Roma a le ka ho tlisa dithuto tsa Morena Jesu tsa hore pholoso e fungwana ka tumelo ho Jesu le hore ha o se o le Jesu ha o sana mojuta le mokgerike gobane ba dumetseng ho Jesu ba se ba phela ka kgotso o roba molao o ba Roma ba itshetleileng ka ona ya hore ba leng ho Jesu ha o sana mojuta le mokgerike Morena kwa bohle e momamedi ya ratehang o tswela pele Paulosi puteong ena ya Roma o reng mang le mang ya rapelang lebitso la Morena o tla bolokega e momamedi ya ratehang o tlisa Jesu ho batho bohle ba tumelang ho yena ha etse Jesu enwa wa batho ba itseng empa o bula le mati la pholoso ho batho ba lahlehileng ke nako e tshwanang le ena ya hore re bulele mati ho batho ba lahlehileng ba nkang hore Jesu kwa batho ba itseng fela e ka Jesu ona e re mo entseng wa rona ha fihlelle batho ba bang ke nakong ena momamedi ya ratehang ke kopang bula monyako wa ho tlisa Jesu ho batho bohle ba bang ba batho ba hlokang Jesu ke ba re ba fitile moseng hona ba ja ka hara mekobo ba kopa mesebetsi pela diroboto bulela batho le mati hobane evangeli ha e kgese evangeli ha se ya maemo empa evangeli ke ya batho bohle ke nako ya hore re eme khueng re etse hohle ho bitsa batho ho Jesu Jesu ha re ba mitseditse batho ho yena ke yena ya tla ba nka a ba etsa ka hore le ka hore a mohau wa Morena wa rona Jesu Kreste lerato kopano le matshediso a moya galelang di be le rona ka Kreste Morena amen.
1: Mamedi ke metsotso e mashuba mabedi le metso e mehlano pele hora ya leshome. Re a lebohle ntate Moruti Sray Mafojane o badile bukeng ya Baroma kgaolo ke ya leshome, o badile temana ya leshome le metso e medi ho fitlhela temaneng ya leshome le metso e meraro. Re lebohile ntate Moruti.

Promise thank you mhlaba are remember me ke mesoso e le shume le meserobedi pele hora ena ya le shume wena mo mamete motlhem re tlotla re kena metsoleng ya rona ya tsohang bateng le ka jeno ba hlophisitse ditabatsa bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa me ke a tseba he luna matichere mono di crèche o letsa mosebetsi motle he le tsa mosebetsi motle wa tseba ha o tla bona hore mosebetsi ona ha se mosebetsi nyana fela o hloka motho ya nan le lerato o hloka motho ya nan le mamello wa tseba ha o tshakezwe ke bana ba ba bedi ba ba ha go fela o le motho fela ba bang ho ra fela e ba lekane o santse ba tla bana bana ba tsamae ba e mahabo bona jwale na hana he matichere a hlokomelang bana bana letsiere ka ofela ba le bangata ba bua ba bina ba hweletsa ba tletleba o tsiba ba nthodingate kore nna ke batla o le rolela gaebane ka nnete matichere a di crèche ai letsa mosebetsi o motle letsa mosebetsi o motle ka tsela e makatsang ka nnete bane ha se ba bangata ba ka e gona nthweni ha se ba bangata le mafelo a beke fela batswa di ba bangata o tla utlwa sentse ba re a ke tsebe tla ba mantane nengwe ya krichi jale yelo ena krichi yena o nahana o re ka nnete o tshwanetse a etse mosebetsi o a le mo ai le tsa mosebetsi o motle wa tseba ha o lolata ngwana ha o ka jenule o ko o jwetse motho eno ya sala le ngwana ha o hore o etsa mosebetsi o motle ke a leboga ha ke tsebe ke ne ke tla etsa jwang ha o ne o le siyo ba hloka mantsi a tshwanang le ano ba hloka ha hona le nako ha o lolata ngwana ha o kritika jenule leboga mme yeo ya sala le ngwana ha o kritsi mo mo leboga batho bana ba etsa mosebetsi o motle ka tsela ya makatsang mme le ha o sheba ho tloha ha ngwana ha o ane a ya kritsi ho fihlela hona jwale ba bangata batswadi ka nnete le bona diphetoho baneng ba lona le bona diphetoho baneng ba lona tshe ho tla nne ho me le diphoso mona le mane empa ba leka ba etsa mosebetsi o motle mo leboge ka jenu lena ha o lolata ngwana hao o re ka nnete ke a leboga ka o hlokomela ngwanaka ke a leboga ke a leboga ke bona phapang o etsa mosebetsi o motle mantsi ya o fela ao a ba kgothatsa hore ba sebetse hantle le o feta ke batho le bona ba tla etsa diphoso mona le mane empa ha o soka dula fatshe wa ba nahanela le mosebetsi o ba o etsang letsatsi le letsatsi ka bana ba rona ae ba etsa mosebetsi o motle ha re ba lebogeng ka nnete ha re ba lebogeng batho bana ke batho ba bohlokwa ere re fetele metswalleng ena ya rona ya tsohang hopola hla ke ditaba tse hlophisitsweng ke Ragadi Pulane Maselwa o ditlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ho le SADFM and Rich Minds and Rich Lives ke bana ba se ba le teng.

dumela metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe gape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le lesedi FM. Lenaneong la kajeno re tlo shebana le tlhago. Tlhago ke ntho e nngwe e ntle gagolo ebile e ya makatsa. Bogolo ba rona re tseba dintho tse ngatanyana tseo e leng ditlholwa tsa tlhago. Bogolo ba ditlholwa tsena tsa tlhago bo etsagala ka dihla tse fapaneng tsa selemo. Jalo ka ha re tseba, selemo se na le dihla tse nne tsa selemo. E leng selemo, hwetla, mariha le hlabula. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmogo ha pina ena e ntse e lla.

0: Ena ne lipina e monate ka nnete. Dumela nhle metswalle ya ka.
1: Dumela le matsheng.
0: Ke boetse ke a le amohela lenaneo lena la rona la tsohang. Nna ka lebitso metswalle hohle moo le mametseng le hona teng, ke mme Matshepi. Ka mona ka phaposing ya kgaso ke na le hloni mmoho le kananelo. Ke thabile haholo ho boela ke le bona le phetse hantle ha kana bana ba ka.
2: Dumela metswalle hohle moo le mametseng lenaneo lena la rona la bana le hona teng. Dumela mme Masipi mo lona kananelo.
3: Dumelang metswalle. Dumela hloni le wena mme Matshepi. Utlwahale ka ditaba tsa kajeno ke tse monate haholo.
0: Ke a leboha bana ba ka. Kajeno re tlo shebana le tlhaho.
2: Mme Masipi.
0: E hloni.
2: Le nna ke dumellana le kananelo. Mananeo ohle ao re kileng ra ba lona mona ho tswa. Lena le utlwahala e le le ikgethang ka ho fetisisa.
0: Ho jwalo hloni ngwanaka. Lona jwalo ka bana. Ho na le tse ngata tseo le ka ithutang tsona ka tlhaho. Jwale he, mpolelleng seo lona le se tsebang ka tlhaho.
3: Mme Matshepi, nna ke rata modumo o etsang ke dinonyana ka nako ya hoseng. Empa ho bua nnete, ke lakatsa ho tseba nako ya nnete eo dinonyana tsena di qalang ho lla ka yona.
0: Kananelo ngwanaka, atjhe. Ho bolela hore o se o ntse o ena le mosebetsi wa hao wa hae he ka thuto e nngwe ya tsohang. Le ha o le jwalo he ngwanaka, dinonyana le tsona ke mofuta o mong wa tlhaho. Mme le tsona di mefutafuta. Ho na le tseo re di bonang ka nako ya Maria, ho na le tseo re di bonang ka nako ya Hlabula, ho etla le ka nako ya selemo. Medumo ya tsona e fapana ho ya ka mefuta ya tsona. Bophelo ba tsona le bona bo ikgetha ho ya ka mefuta ya tsona.
2: Mme Masipi, re sa bua ka dinonyana. Ke rata maeba haholo. Ke na le a mmala ao ke a ruileng mane lapeng. Hape nkgono wa ka o ruile dikgomo. Di behela mahe a mangata haholo. Tsatsi le leng la boraro, ke ntsha mahe ao ka dikgobeng tsa tsona. Hape ke hlokisa hoko ya tsona ka moqebelo mollomo.
0: Ke ne ke sa tsebe hore o ka ba mohlokomedi ya hlwahlwa ka tsela ena. Tswela pele ho etsa mosebetsi o motle ngwanaka. Bana ba ke.
3: Mme Matshepi.
0: Na le ne le tseba hore go le yona ke mofuta wa nonyana.
3: Shebo mme Matshepi. Jang jalo ho ba di go ha di fufi jalo ka dinonyana.
0: ka nane le ngwanaka. Ha o ka latela bophelo ba di go hantle. O tla utlwisisa sena seo ke buang ka sona. Go ena le masiba jwalo ka dinonyana tse ding. Ena le mapheo jwalo ka dinonyana tse ding. Ena le molomo o motsu o thata jwalo ka dinonyana tse ding. Ena le maoto a mabedi a monotwana jwalo ka dinonyana tse ding. Ebile ena le menwana e nang le dinala jwalo ka dinonyana tse ding.
2: Tsena tsohle ke a di utlwisisa mme Matshepi. Empa ke hobaneng ha yona e sa fofi.
0: Hloni ngwanaka, lebaka le etsang hore go e seke ya fofa jwalo ka dinonyana tse ding ke hobane. Yona e na le masapo a boima ho feta a dinonyana tse ding. Ke ka hoo e sa fofeng. Le ha e ka fofa ka nako e nngwe, e a hloleha ho fofela hole ka baka la boima ba mmele wa yona.
3: Jwale ke a utlwisisa mme Matshepi. Sena se tshwana hantle le seo rona batho re fapanang ka sona ka boima ba mmele ya rona. Ka nako e nngwe, o ka fumana re le dilemo tse lekanang, empa boima ba mmele ya rona bo fapana haholo.
0: Ya ngwananyanaka, ntho e nngwe e kgahlisang ka tlhaho ke hore, ho na le tse ngata tse molemo tseo re ka di unang ho yona. Ho na le mefuta e mengata ya jwang. Mme le bona bo na le mesebetsi e mengata e fapaneng ho ya ka jwang ka bong.
2: Aa mme Masipi.
0: Ke eng jwale?
2: Ka nnete jwale mona wa re thema. Jwang bo na le mosebetsi e feng ntle le ho kgabisa seratswana ka nako ya selemo?
0: Hloni.
2: Mme Masipi.
0: Kajeno re bua ka tlhaho ka kakaretso ngwanaka. Re tla ba le nako ya lenaneo le leng le ikgethang moo teng re tla bua ka mefuta ya jwang le mesebetsi ya bona.
3: Utlala e ka ile o itlabalela no le monate me matshepi. Ke nna hana hore ke tla lokela o hlopisa buka ya ka e o kengwalang ditaba tsa bohloka ho yona hore ke tle ke igoleletse molemo. Mohlobong nka iphumana ke sebetsa ka jwang ka nako e tlang. Mme ke iketsetse tjhelete e ngata.
2: Me matshepi.
0: Eh?
2: Dinaledi le tsona ke tlhaho na ho jwalo.
0: Ho jwalo hloni.
2: Ke leletse go tsona dinale mabitso a fapaneng. Le ina go tse fapaneng tsa kganya ha tsona sepakapakeng.
3: O bua nnete hloni, mane sekolong ka nako ya thuto ya natural science, re kile ra rutiwa ka tse ho thweng ke Milky Way.
0: Le mona leopile kgomo lenaka, di na le di ke mofuta o mongwe tlhaho. Boholo ba tsona di na le mabitso a fapaneng jwalo ka ha o se o hlalositse wena ka nanelo. Le karolong ena he, ke nahana hore ho tla ba molemo ha re ka ra bitsa motho ya tla re hlalosetsa ha batsi ka tsona le mabitso a tsona. Le hore di hlaha kapa hona ho kganya ka nako efe. Metswalle, ke nahana hore ho sa lekane bakeng sa kajeno. Ha re tianeng lenaneong le leng le latelang, la tsohang ka nako e tlang. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela lenaneong lena la rona la kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang, mmoho le kananelo le hloni. Lenaneong la kajeno hore ne re bua ka eng?
3: Re ne re bua ka tlhaho, Mme Matshepi.
0: Bolela dintho tseo e leng tlhaho tse wena o di tsebang.
2: Nna ke tseba dinaledi, pula, moya le motjheso, Mme Matshepi.
3: Nna ke tseba jwang ho fetoha ha dihla tsa selemo le metsi, Mme Matshepi.
0: Na wena wa dumela hore tlhaho e na le molemo o itseng bophelong ba rona?
2: Ee, Mme Matshepi.
0: Tlhaho e ka ba molemo jwang ho rona jwalo ka batho?
3: Tlhaho e kgabisa naha, Mme Matshepi. Hape ho na le dimela tseo e leng dijo ho batho ba bangata jwalo ka meroho e fapaneng, e jwalo ka leshwabe, seruwe, pheo la kgoho le thepe, Mme Matshepi.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
3: Tsamaya hantle, Mme Matshepi.
1: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: re itlhabolle.
1: Mamedi e leshome mesoso kamara hora ena ya leshome sebeletsong ya hao ya lesedi ke le ka bona ha ke bua nako tjena ke le ka bona mona marangrang hona le mo mamedi a reng lesedi FM ke le gatela fela hobane ba dula ba re jwetsa nako gafetsa gafetsa kore le ha ebo honona le lebaka le o yang ho lona o kgona ho bona hore na o morao nakong kapa o tla fitlha ka nako mo o yang teng ke re wa bona ho na le momamedi a e ratang ntho eno ya gore gafetsa gafetsa ga o mametse lesedi FM re dula re o bolelela nako ke ntho ya bohlokwa nako ke ntho ya bohlokwa re tshoka mehla mowabedi motlhe mabedi haiba o bone sepolesa sa Afrika Borwa jalo ka ha ba ntse ba tswela pele go etsa diphuputso ka dipolao tsa basadi ba robong kaofela tse etsaetseng ka bana ka profenseng ya Gauteng re bone gore ba se ba kgaotsi ba bararo ba belaelwa go enwa wa borobong go enwa ya ileng a tlhokagala mosadi wa borobong jwale ba se ba qhauditse ba bararo ebile ka jeno ba lebeletse gore ba hlae ka pela legotla la dinyewe ho tle ho shejwe gore na ebe ihlile ditaba di tsamatsama jwang ba tla hlaa ka pela legotla la dinyewe ka bana ka Boksburg ba ntse ba sebetsa ka thata sepolesa sa naga sa Afrika Borwa mme ke thapelo ya rona ka nnete ke thapelo ya rona gore ba entseng diketso tsena ba qhautswe ba shebane le letsoho la molao ba shebane le molao mo mamete motle me re a tshepa hore ka nete sepolesa sa Afrika Borwa ba tshepisitse hore ka nete ba tlo sebetsa ka thata hore bohle ba itse baketso ena diketso tsena tse sutu tsa dipolao tsa basadi ba tshwarwe ba fumanwang ba le molati wa diketso tsena ba tla etsa bonnete ba hore ba tshwarwa jwale re se re bone he ka nnete hore hona le tema eo ba seng ba e kgathile mme re a leboga ka nnete ka tshebetso e etswang ke sepolesa sa Afrika Borwa mme re tshepa le hona ho dumela hore ka nnete qetellong toka e tla phethahala re tloke na ditabeng tsa batho ba qhwadileng ka jeno re bua le motho ya qhwadileng ya nang le kgwebo gamfela ka morapina ena ya 047 Vosinova o buhle

0: Mamedi e le shume le meso e robong a meso se kamara hora ena ya le shume ke manta ha ri ketlile ha monate ka hara le naneo la e tlhabolle le mmino wa dumela wena mo mamedi motle o tsamaya le wena ha monate ka ne tikeletsatsi le letle ke letsatsi le letle la manta ha re bua le ntate le hlahonolo mo lebatsi o santsa le teng me ke mona he se khutaneng sa rona mo re tshohlang ditabatsa batho ba kwadileng ha e ba mohlomong le wena o qala ho tlwa ka se khutana sena ngwane so setla ho wena manta o mong le o mong lena neng lena la e tlhabolle
1: mamma medi na o tlusisa tse amanang le botlhola ha re be mmoho re mameletse amang batho ba bo emo bona Lenana o ke la itlhabolle. Kholisedi FM ke molelwa.
0: Ho fela ho le jwalo. Ntate le hlonolo mo le batse dumela ntate.
2: Matulana le ba mang le ba le sedi ke a dumedisa.
0: O phela hantle ntate mo le batse.
2: Ke a phela mme.
0: Ke a phela ntate ke a le bohaha. Ho lo ha re buisana le wena ka jeno. Ntate mo le batse ke motho ya nang le boswefe o phekile ke motho ya nang le boswefe mehe re buisana le yena tsena e le ragwebo. Ntate mo le batse a go re bolelle ha holong yana hore na gwebo ena ya hao ke gwebo e wileng wa e qala nining mohlomong ho baneng o ile wa bona ho lokela hore o qale gwebo ya mofuta ona le hore gwebo ena ya hao o etsang
2: ya le bona tshwana ka gwebo ya ka ke ho le bitso o ke le bitso le ke se go mo e phephetsa mola le bitso wa influence go ba le phephetsa mola o mola o no se theu e ka bana o amana jang le ditshwanelo ka pa le ditabatabelo ke motho ana le tsona bophelong mme ka ga kgwebo ke bile ka ga mahao ake ka ga letsatsi ke ntho batlang e le phephetso rona ga ke atlega gakale ke ne ke le motho wa mahao ga ke kala kgwebo ke ne ke na ditabatabela go tsena lekaleng la o haga mahao ke ke dilemong tse ka bang tse nne ka ba teng a tsayang tshebeletsa ka ba le ya ke utlwa ke thoba letsatsi re gore ga o dula o itlhaisitse letsatsi mme le gona o batla go balelela letsatsi a se ka moo re ka a tleya mophelong ewa ke dula fatshe ke ba le leano la gona ga e le mona ene ne ke e labalabelela e sa ntshebeletse kapa ke sa fitlheleleng mo nna ke lebeletse ebe nka nka leano lefeng ke ya ka ba le ya ka ya ka kena bankeng a ke tloa mono ka gotlela kena mmusong a tsika fumana le teng tataiso ya teng kapa tsela tse seng metheo e teng e sa amane le leano le o nna ke le lebeletse obane ga e sale tloa 98 ke lana ditokelo tsa batho ba sa itekanelang gagolo kanang le boswefe jale ga jale ke baleetse go tsa ditlotso le ntho tse sebedisiwang ka malapeng go konomaka ke tsona tse e leano le eng kgwebo ya ka e shebane le tsona mo ke lelekisang gore tlholo ya ka ko fumana setlotso ke ga re a maelang le batho ba nang le boswefe gore e le sona se re tshireletsang tsatsi ke yone e ileng ya mantlha tse dingwe o thibela gore ntho tsena tse ga rena mantse re batla go balela mantseng a rona sesothongtse ga rena mantse ga re tla go dintho tse bitsang di-parabel di-chemicale tse thibeletsang gore setlolo sa gago kapa thipa ya gago e se ka bona ebile nako e telele ke tse omeletsa letlalo la rona di teng ditlotsong jalo tsona di fitlha go rona ka ga rona re na letlalo le ne le kwaelang se a omelela ka mora sebaka jan wa o bona mongwebo ko na o teng letlalong ga o keta go sebedisa ditlotso tse tlwaedileng empa o phakisa o baleya gobane jalo o na le metswako yane e thibelang gore di seke tsa bona ke ona o setisang letlalo la rona le lona le thabe jalo ka matlalo a mangwe bakeng sa mongwebo o tla ba teng thong tse itlotsang ke yone nte go batlang gore lantsha gore ka ditlamatlama tse re nang le tsona aforika mo go jwang ga e ka ba tsona tse re gatelelang gore e be tsona tse sebedisang gore dintlafatse letlalo la rona ditabeng ya ditlotso
0: jale ke yona kgwebo ya ditlolo e o ileng wa iphumana jale o kena ka gara yona ehlile o tshwara ka thata go yone
2: ke yona e ke a ikamagantseng le yona ka matlha jale
0: Jale, kgwebo ke ntse batlang motho a fumane thupello ndate molebatsi hore etle e tsamae hantle o fumane hore na tsamaiso ya kgwebo ke feng ha o se o na le kgwebo e kenyang tšhelete o laola jwang ditšhelete tsa kgwebo ntho tse o ka fela ke dintho tse o tshwanetseng hore o fumane thupello na ebe mohlomong le wena o ile ka wa fumana thupello ya hore na kgwebo e tsamaiso jwang jalo ka o se o kene ka hara yona tje
2: ega sona ke ya ke ga lo ga ke tsaba nke nyane le mara la ga le mpa go tlisisa go na tabe tshe tama tshe di tshela tebe ga ke ba le le go tlisa ba nke e se le ana fela pipi ke tinga go tse di ntse di ntho ha di tsama ho ya ka mo mo ke le le tsenga teng e teng nya tle ne go ga di fumana tshe tshe di tshela tebe ba ka tshele di tsama tsha a se le ya ngala ka le leng hona bana ba ya mela ya bo ya le nna ke le ke sa hore go tse ke tlo se eta ga ba se ke tsita ho sona e be sena sa re tla ola go a se ya mara ke le le bo ga tshela ke bo ga matsetsi ba ntse ba le le ke ho ke nya letso ho bana ba bone le ntwe nang le ke mma ke le mara ba u tla ke le ya mpa mara ka ba tenga ba so tshe
0: re ke botse potso ena hore jwalo ka ha o le ka hara kgwebo ena mohlomong na hona le mo e leng hore ha o qeta ho kopanya ditlamatlama tsena o etsa setlolo se itseng hona le mo o isang motswako o no teng hore ba o tshaelle monwana pele mohlomong setlolo se ka fetela ho bareki
2: o re se fumana license ke gore fela sentse dilaboratory jale laboratory le yone e batla tšhelete ne nka gote thago gore e tlise karabo ya gore ba kgotsofetse ke
0: sekamatlang
2: kea mmusong ko o kopang tshietso tseo tsa ditšhelete di teng dikamano tse jalo kapa ditshepiso tse jalo mpa o tloa kgweding ya bone go fitlhela tsatsing le ga e shebe ntho e tšhelete
0: monagaa
2: sena le sane ga e ile empa practically sentse ke e sebedisa go tloa go nna ngwana mme le ba bangwe ba mpotipotileng ka di sebedisa le batho fela ba famili ke a ba fa ona ke sena setlotso ke kopa le tle le mphe ditlhao tsa go sona ke re ba tsebe leano la ka ba di sebedisa bona ba di thabela mpa ba fane ka gona go bona e fitlha se etsang
0: kapabatho
2: bake ba latelelang ka dipotso jalo e batla e ba dima ga o iketseng
0: obane
2: mega e mmedi ya gore setlotso se be le ka mogosi se batlwang gore boleng ba sona ka teng ke ka motho le ka yona lebo le motho o tlamea wa nna setsamaya jwang
0: taba ena ya go itheela mosebetsi ntate molebai

0: bana bana ba ga ba tsibisa ba tsampa ga bona tipe bona ka bokudiso ya bona gore monyetla go sebetsa e seng ho itheleta ntle le disbali sifitelo ke nna ga bona ntate tipe tsa mmuso go mmuso go tsoga okay na ke bona le hana ka go le itseng e kgwebo ka pa le ntse ka golo ya mmuso nya ntse ke tlo thela ka otsona e le lona le ntlekela ntsona ke ga ke holo a se batla ba di ntse di kopotse jwa lore ba thuse tsempa di shoka di diphetha
1: mmh
0: ke ke tshokola ka tsohle mora wa ka go ba batho ba tla ba di tsamaisa ntse tse thelang matso a ba tjung ka nka thobela go e hola o fihlela gore ke tsenya bona batho ba nang le chef e ba bona ba nkantsa go ba tla ba sebeletsa ka mokiti
1: mmh
0: mjele jene nga tlo re fita ka gore jwale ha o le ka ntle ho ho mo hao o ba tla le di isa isa o sa bolike ya ka ka tshebetso jwa
1: ke utlwa hantle ntate ke utlwa hantle hore e hlile le ha le fumana mosebetsi mare empa ha ile mosebetsi o leng hore o sebetsa o le kantle e hlile ha se mosebetsi o bolokeileng bakeng sa lona le bophelo ba lona jwalo ka batho ba nang le bosefe jwale o ka lakatsa ho fana ka keletso e feng ho batho ba qhwadileng hobane bonnete fela ke a bona boholo ba bona ka nnete ho na le ntho tseo ba ikitlaetsang ho di etsa ka matso a bona le ha ba bang ba sena mangolo a dithuto tse itseng tse ba fang monyetla wa hore ba kene dikgeong tse itseng tsa mosebetsi ba e leng gore ba na le talenta ya go sebetsa ka matso a bona o ka lakatsa o reng go bona
0: matholwana e bobebe empa e thata ntho e tsa go atlegisang go bana le ka dipalopalo ga sale palo tse tlase le mmuso o se o kaonka qeto ya gorena re ba le tshireletso jwang ka ga molaotheo e leng constitution ga rena disability act so ne ka tala ke tsa kgweletso ya batho ba bo rona ge e tsala ka di-cooperative go be le di-cooperative tse tla ametsa ga o etsa sena kgeneletsane e se ka ba gore ke ikemetse mane le a di ikemetse mane bana ke nnete setšhaba se sengwe se agamoela empa ka ra Freistat ga o ka sheba dipalopalo gana menyetleng ya mosebetsi ya dikgwebo ga re yo sore se ke na le dintlha tsena kao fela bane bonate ke modula studio batho ba nang le bosefe ke le motshwa wa matlotlo naga ka bophara so dipalopalo tsena ke na le tsona gotlhe gore na ntlafatso e ntle ga o le kae le kae Freistata ka nnete dipalopalo go godimo ka lenaane la teng empa ka go ntlafatso kapa ona go thietsa ge morago gona go ka go utlwisa motlhoko empa ga o ka sheba karolo ya province tse dingwe Gauteng Western Cape le KZN dipalopalo di tlaya sempa tshietso e odimo jele ke yone ntse ke bonang go bana ba bogona gore ga a jaaka a bona re ntse cooperative ke yone ge a goana le lebitso la mogatlho itseng gobane gangata batho ba sebetsa go ya ka gore ena o tswa mogatlhong o feng jale ga e yaka mogatlho e latlha moelelo wa kgwebo kgwebo le mogatlho di tlameya di ya goane ga o lemoga mo mogatlhong e tsatsa mogatlho kgwebong nka leano la kgwebo o tsamaise kgwebo
1: ke lebile go leng tate molebatsi tlhe pele ya pele tshwarang ka thata ntate le sebetse le tle le tsebe gore le matlafatse ba bang ga le se le bona gore e-e go na le tema eo le seng le kgathile dikgwebong tsa lona re lebile go leng tate
0: ke leboa mmathuli selo sa gona kapa ntlha e nka e beyang ka setlong gore batho ba bogona le bona ba itlhaise dikarolong tsotlhe tsa menyetla e teng e ka ba komiting tsa dikolong komiting tse nkang diketha ba iponagatse goba tsena tsotlhe di tla fitlhelelwa ga re le teng ga re nkela diketo re le siko di tlo salela morago dintlha tse re lelang ka tsona ke ga fela re ka ditlhaise
1: ke lebile tlhentate waka
0: ke lebile
1: ga se mohem mamedi ke metsotso e mashome a mararo ka maragora ya leshome le Sedi FM lenaneo ke la gaolang itlhabolole afrotraction ngiphelele

0: Mamedi rena le gotana sena mo re buang le batho ba batjha ba ikemetseng. Ba sa tsa iphumana ba tswang dikolong motho a re ke sa lo ikemela jale nke ke tloetla sa taolo ya batswadi ke bone hore na ke tswa jwang ka bophelo baka. Me kana ko ngwe he o fumana hore thodi tsa maya hantle jale ke batla wena he o kontetsetse wena motho a motjha ya ikemetseng hore o phetse le batswadi ba hao nako e telele. Babang ba tswadi ba bona ba ba etsetsa ntho engwe le engwe motswadi wa o phela wa o hlatswetsa ha o tsebe letho ka ho ya mabenkeleng o lo reka eng kapa eng ha o tsebe ho hlwekisa le ka tlung ka monako nke fela le fielo hobane motswadi wa hao ha isale a o etsetsa nako ena ka ofela ibang e se motswadi wa hao fumana hore lapeng mane hona le motho ya thusang jwale motho eno ya thusang o le etsetsa ntho engwe le engwe ha ona mohlang wena o kileng wa tshwara le lefiero kapa mmopo fela jwale nako eo o yang moo wena o reng ae jwale mona he ke arohana le batswadi wa ka ke lo iphumanela sebaka moo ke tla phela ke le mong jwale o fumane hore ntho tsena kaofela ha e sale o sa tsebe ho di etsa o sa tlwaela ho di etsa jwale ha o fihla mona sebakeng seo e leng sa hao o le mong o fumana e le bothata jwale potso ya ka ke hore a kontetsetse re ke re utlwa hore na o ile wa kgona jwang hore qetellong o ithute hanyanenyana hanyanenyana dintho tsena kaofela tseo e leng hore o ne o di etsetswa jwale ke nako ya hore wena o iketsetse di shebane le wena o itlhatsetsa diwashene tsa hao o ya mabenkeleng o lo reka dikrosara wa hlwekisa ka mona ka tlung ntho tsena kaofela tsena o ne o sa di tlwaela jwale ho tlile jwang hore o nne o ithute hanyane hanyane bophelo bo bile jwang ka mora hore o arohane le batswadi ba hao haholo nthong ena ya hore o kgone ho iketsetsa dintho ka bo wena 086 000 3084 086 000 3084 hona le babang ba ke ba tsebang ba ileng hore le hona jwale le ha sa dula madulang a sa dule le batswadi ba hae o ntsang ka diaparo tsa hae le ha tlile le ha ba o sebetsa hole mohla tlileng ha e utlile ka mokotla mokana o tlile ka diaparo tse ditshila hore ba tlo mohlatsetsa tsona ba mo ainele a tsamaye ka dintho tse ha a so tsebile ka jeno hore a itlhatswetse a ikainele mohlang a tshakileng mohlang a tlileng mokotla ko mokana sukesi ke kana e tsetseng diaparo tse feile ba ntse ba le teng le ka jeno ba ke ba tsebona le ba ke ba tsebang. Jale o ile wa ithuta neng hore jale o lokela ho ikemela ka hohle hohle ka dintho tsohle me ho bile jwang ho jwang hona jale na hona le tsepeditse tharo tse reng a e jale thuli ke a iketsetsa ena ke ile ka ithuta hanyane hanyane hona jale tjena ke kgona ho iketsetsa ntho engwe le engwe ntle le thuso ya batswadi ba ka 086 000 3084 kapa o romele voice note ya hao ho 079 758 5066 079 758 5066 ke nomore ka ya mohala hobane ka nnete ntho re llelang o fumane motho a dula mono a dula rekile dijo a ja dijo tse rekilweng mehlaena hobane ha tsebe ho phela mehlaena le mehlaena o lahla dijo ka mokomong dipampiri tsa dijo tsa dijileng tse tswa rekwa o tlo kopa ko reka tsatsi le leng le le leng Mo bona ha uti batswadi e ko ja sa le metsi ke yona nthebolelwang hore ha o ile wa moruta a sa le munyane ha se a tswa a suta pela ha o sa kgona ho dietsa nthotseng jwale re tlo utlwa ho bona hore na o khonne jwang ho jwang hona jwale na kinye o se kgona ho iketsetsa yona ka bo wena 086 000 3084 mme demo tle e re fela ke fete mona ke tlonka mohala wa hao re ke re utlwe haholonyane ka tsona ditaba tsena e bonga re thuli o tsebile jwang ka go bua ka nna a re ka re o bua ka nna tsatsing lena ka re o bua ka nna re kutlwe mo mamedi o santse a le teng mohaleng kwano lesedi FM mo mamedi dumela 086 000 3084 lady voice note di teng mona ere ke nke di voice note di teng mona kutlo rena mo mamedi o reng
1: Morning, boss. Morning, morning, my darling. I'm very sorry to get constata. To go jail, na ki kile kazoa katung he so mariki kisbaka sila sbaka nyan sila na itelele. Ilo rahi generally banana ne na banana by five, banana by mewa, banana by four, limushman a one katung banana fail. So omulo muna lam sabi na lam sabi tuwa hi na lam sabi tuwa ka ine lo kunumak. I can't kunik ita kunumak even now. Kawetsa tsa tot kanto nku ke tsiba in and out lo hleka ke tsiba ke hleka tswa me bon ya ya ba na he ke kuma kan nexa tsa bo hlatso nexa tsa bo pay ne ke tsiba fela ho kunuma ka ho alula di bete ne le nna ba tsedi ba ka ba qeta ho tswa ke ne ke le bo alula la di bete ntung le ngo ke tsa o ai wa ne sa breakfast jo al ko man ma ne sa ntse ha ne ke alula fela ne ke kunuma kan ko fela ke alula di bete ke go tsiba mosebetsi wa ka tlo. So, ya fika nka gore ke a hula ke a hula ke a hula ke a hula ke a hula ke le ka fumana msebetsi ke sala monyenyane. Ka tla me gore ke tsamae ke lo sebetsa ka ntle belko. Yo. Ha ke fitla mo, ha ke tsebo tlatso ba sene. Okay, o tla ke nya ka metsing ka motla no swinto sa ibone mo matso ha tloela. O tlo trate. Ha ke tsebo lo aneya, ne se ke ipela fela ha di ka oma. Ha re ipitseng, mathata o pay. So me a kona tsoba ngwana ka nele problem yo hlatsa le yo phe o na tlwa constata mon ke constata na tlwa constata mona yo never go ha fitla mana o tla phetha jo tse ina fa ke nyaka preaching a hlatsa tse a tsile be ke bleke tloela tsile be
0: ah go ratela fela o ipuetse dite wena ma deso yo a khoda iri ke nke e bo hape bo ba bidumotle.
2: Ke dumedisa thuli ke a tshepa tsotlhe di apresiamo wa seba ka nnete gona o goleng a rona mme nna nka dikobo a di kenya ka ga bata ebile a re bitse re tlo di hata jwale ntho eno e le ya re ruta ile ya re ruta go iketsetsa diwasene gobane re tlhokomela gore ka nnete e se ka bantho gore re bana ba bashimane jwale re kekebe ra iketsetsa diwasheneng le gona go tlina ee ya ka nnete ai re ithutile ka tsona ntho tseno ka jeno tse ke mogolo tse ke ya ditseba ntho tseno ka nnete ke potso ya botlhokwa e o e buang ee ya ka nnete ke popo Mofokeng ka mona ka Thokoza extension 5 go tlhomphile
0: ke lebile ga itsere ka gareng ke mong gape mo mamete motle o santsa leteng ke
3: hello Thuli baby tumela mme Thuli baby ga o kutlwa mosebetsi o le monyane o tla go wa sotwa nna ke goletse ga malome. Malume wa ka ndi ha malume ndi sebetsa ka thata. Ndi sebetsa ka thata ha malume. Ke bona ka ke a shutwa. Ne man, ha ntse na se ke hudile. He. Ke a bona ga malume ona sa nsotle. Malume ona sa nsotle. Malume ona etsa hore ha se ke le moholo jolo ka hona beji. Ki kemele. Ki kemele. Na ke a kgona go ke ga thepatsi ntate a di teng ka tlhonga mo. Ke a kgona go ke tlame terata. Ke ye mogong kwa ke loo nka dipalo ke tlo tlama terata. A ntse a di teng ka tlhonga mo ntate.
0: Yo, e re keng ke e mong gape o teng kwa nekutlwe.
4: Dumelang, Australia baby. So, nna ka nnete go pheya. A se nthwaka. Ke tshwarana le mathata ka nako eo ya go phea mara go kolomaka yo nka kolomaka nka tlhatswa wa shini mara wa bana ga o tlwa nakong ya pitsa yo e ne re ke tlameya ke move a Australia ya ba ke mathata o tlwa pitse ka nnete ne ke ja shopong ne ke ja shopong go seng le bosipu.
0: Ke bao he batho ba ka ba mabenkeleng ba jang mabenkeleng dijo tse sentse di tla di pheuwe ba bang wa tseba o etsang ga sa tsebo phe a lele baitse ba emo o lo reka dijo tsena di reka qeta tlo di tshela ka dipitseng le ja ga monate le nana ke ena a pheileng athe he o di rekile o di tshetse ka dipitseng ka mono gobane a kere jale ga tsebo phe Hey, matata. Re ke ke bo ba bete bo gore.
5: Ai metuli, ai metuli wa bona taba ya go o sebedisa le mnyana ai. Ke tlo tla metuli na ke mwana mo shimana ba shimana ba ga go Jesu. Re setse re le ba ga go le mme wa ka ntwe go hlokaetse. Mme wa ka ke o jwetsa bitse ke a e hata left to right. Ke re di kuku ke a di etsa. Ke re di pudding ke a di etsa. Ke re di jelly tse ke a di etsa mme wa ka. Ke go tla go phele mme wa ka kena mo. Ha ke a tsamaya ka tsona. Ha ke mo tlotla mme wa ka mo a teng. Ote, ke mo tlotla. Ke mo leboha a holo mme thuli. Ha mo tlo go di mosebetsi. Nna ke re setse re le ba. Ha ke na stress sa hore ke loja eng ke tsa eng ke a iphe. Wa tseba le. Ha ke ta mona ke a mophela le. Wa tseba. Ha tlile ha ya a tsa magoeng bona tlile ha ya to phumulela ka ga di sembeng ja wa tsipa to phumula mona tempe. La be ke mo phela ke mo tshwarela mona le mane.
0: Hey, ke a leboga gaitse di ya ka botla bo bokalo. E re ko nkele pina mo mamedi motlhe. Ya Sedimo Thabane o tsamaya le Sanne re roma rona.

0: Afrika Borwa re tshwanetse ke ntho tse ntle. Ba re tshepisitse tokoloho, empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantlha. Ha ba mmuso o busang ha jwale ba sasa ka hare ho mafura. Ka lebaka la bobodu ba bona, re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare, le metsi a hlwekileng. Barutehi ba hloka mesebetsi, ha hona ditsela. Metseng ya rona ho matha disuriti, ha hona phano ya ditshebeletso. Re eme ho lekane. Kgetho ke ya rona, tlholo kapa lefu. Voutela EFF.
1: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga, e seng a SABC.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Genda de Turi, Omamete Tulana Molezani, Lenano Lake Cavoli, Harry Cavoli.
1: Babidi, Erekin K. Emon Happe, Lessadi, Dumela. Hi, Ntate, who's wrong?
2: I'm not.
1: What is?
2: Hey.
1: Hello?
3: Who is the guy?
1: Kitten, okay?
3: I'm going to go to the house.
1: Mumamedi o reng kwa no voice note ke.
4: Ba na le ba thola se di ona le uthatha ba mogolo bona ga se bitsa komo ka NFA.
1: Re keng ke engwe ya o qetela fela mumamedi motle.
5: Ae thuli le kae a se thulwana moletsana. Mametse sihlosa ha o Oh, ntho buang ka yona. Le nna ke hodile, ke holela rakgadi wa ka, ne ke re ke a sotlwa, mara e la gore goba ke bone gore motho a hola lefatsheng. Ke hodile no. Ke na le the age of 44 years. Ai, nna tseba jo ka tlong ya ka ke tla motho ha kena. A bona go ya. Na le motho wa msadi. Na me ke tshwereng teng. Ah ba bangata ba lla. Ne ke sebetsa le dikitcheneng jo ba bangata na ba lla. Fela ke mosebetsi ke thola mosebetsi. A se thulana. Ai, me ke tshwereng teng na. Ene ke batla go iketsetsa ka nna ke a kgotsofala. Ehle ya ketsetswa ke motho mohle ke bone ehle ya. Ai, ha ke kgotsofale hantle. Ah na me ke tshwereng teng ka. Ke tshwere ka tlung ya ka me ke dulang teng. Ha ke batle. Ho yetsetswa ke batla ho iketsetsa. Unless if ke kutlwa gore ke kgathetse nka hira motho ke batle motho a tla nthusa. Ntle ke rata gore ke iketsetse ke kgotsofale. Ha me ke tshwereng teng ha ona ntho ke sa tsebeng. Ntle le ho pheha, ho pheha ke a o tseba mara ke o tsebe ha ke a o tseba mara ke so fihle mo me ke batlang teng. Mara wa bona wa shene. Ai ne. Cleaning. Ha ke tla o etsetsa ntho e ntle. Tla o etsetsa ntho e ntle. Ah, ne tsere tshwaragalesa re tshwaragalesa. Ah, nna ke itshwarela ka matswa ka me ke fihlileng teng ha ile nna ke chapa sfuba. Ke chapa sfuba ke re yes, moradia mashinene.
1: Yes, moradia mashinene. Le nna ke a tshegere yes, moradia mashinene. Yo, bo ba bitse botle ha ba bona tu qoqa le wena hle ha ba bona tu qoqa le wena jale ba tswa di emang ka maoto rutang batho bana hore ha ba tswa ba suta pela luna ba gone hore mo ba yang tempile ba gone ho iketsetsa eh ska mo etsetsa nthongwe lengwe lengwe lengwe lengwe ya ba yena ha tsebile ho hlatswa sejana fela wa mosenya ha o morate wa mosenya o ba netsa tsile lengwe tabole siyo o tloetsa jwa motho Horra, ke a le shimele motso mongena ke sebeletso ya lesedu SABC re ballwa ditaba.

Monedi ha re tswa ho tseo tse amanang le dikgetho re le kola tse ding tsa ditaba re le kola tsa matjhaba re fumana hore dipatlisiso tsa BBC di sa notse hore morao mo kopelli ya tumeng wa tumelo ya Islam na yenya Indonesia o lokolotse ditlamong ka segogo pele ho nako ya haya kahlolo yeo a lokelang hore a ihule. Mokopelli eo ya tsejwang ka lebitso la Becky o ne a hloletswe ho hula dilemo tse supileng Thanganeng ka lebaka la ho hlekefetsa ka thobalano moithuti meahong ya bodulo ba sekolo se ileng sa thewa ke ntatae.

0: na go ntsa tlhelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray reka phakana ya Nespray WhatsApp hi ho 073-097-6735 o latele ditataiso tlhodisano e fela ka la 17 October 2026 ho na le melawana le dipehelo Nestle Nespray, always giving more.
2: Kentucky Tuesdays ya KFC is a limited time.
3: Stop.
2: Fumana maka ali shumi a original recipe chicken ka 129 ka.
3: Stop it.
2: Obe wi pumanele 1.5 liter ya sonoma podi samahala.
3: Stop it, I like it.
2: Buluka 70 randa. 70 randa, ukareka mil omong hape ka cheleteno.
3: Stop it, I love it.
2: Lero naro ratela yoda. Itola halakala 22 September fela, KFC fela. Hunale mila wana lipelo.
4: Lesedi FM ke molelwa. Mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle.
5: Mamedi ke mesoso e le shume le metsimedi ka mara hora ina ya le shume le motsumong. Hey, hona le video e leng ya mathama. Randram mona mafelong ana beke ya tsa dipuo di hana ofela ya rakgwebo ya neng a tshosa basebetsi restauranteng ka bona ka Johannesburg. Hey. Wa tseba ka nnete dintho tse ding ga o tsebe go rena gobaneng di etsagala kore o ipotsa dipotso go rena gobaneng go tshwanetse go etsagale dintho tsa mofuta ona motho ga o le boemong bono bo bokalo o botlo etsa ketso ya mofuta ono bona gona jwale tjena ditaba tse seng di tlhaga tseo a amagangwang le tsona e se le ditaba tse ngata-ngata-ngata fela ka nto enyanenyana fela e a kabeng a sa ietsa e qobile ka gotlhe-gotlhe ka nako nngwe go nkuwa ke maikutlo ga wa loka go nkuwa ke maikutlo mo bamedi motle wa tseba nne ke kere ga utlwa e ka re o nkuwe ke maikutlo a ko thole se ka bua letho se ka etsa letho o kampa wa itswela wa lohatlhwa ke moya mohlomong ga o gutla maikutlo a gago a tla ba a kokobetse ho etsa dintho ka nnete ka nako nngwe ka maikutlo go kotsi me re bone ebile o ilebe a llelwa ke ditshepe o fuwe diqoso o sa qositswe ka ditshoso tseo a di entseng ho bo ausi bana ke ntho ene e sa tlhokagale ho hang jale ke kutlwe Mr. Cool a re motho ipitsetsa tshwene le ka morathaba ke bona ka nnete e le mongwe wa batho ba ipitseditseng tshwene e le ka morathaba kona ke a utlwisisang mantswe yona ha go etsagala diketso tsa mofuta ona ke mo o sebedisang mantswe yona gore motho a ipitsetsa tshwene e le ka morathaba e le gole le ena e leshome le metsemene metsetso ka bora gora ya leshome le motsemong go na le mokete o mogolo wa pitiki wa khufa e tsamaya le famo re utlwile gore pitiki e tla qala o seng e be mokete wa famo o kenyeletsang bohle one wa pitiki o kenyeletsa bomme fela empa ona house o qala wa famo ka gore ya botshelela mantsiboya ka mona ka Old Grey Sports Ground ke mo teng he le bontate bohle ba tlabe ba amogeleile e le mokete o mogolo wa famo mme ha e ma o batla go ya moketeng ona wa pitiki etsa bonete ba hore he wa ntetsetsa hona jwale nomoring ena ya 0860003084 ke tonka pa mamedi ba le shume ba tla ntetsetsa kwa no ba re thuli re batla ya pitiking ba le shume ba tla ntetsetsa ke tonka mehala ya hau ka mana ka 0860003084 hona jwale a ko ntetsetse mona he mo mamedi mo tla ko sete ka diteketi mokitona o ka di 26 tsa September Mukadi 26 tsa September wa pitiki 0860003084 letsa mono hey how about that ticket tsa ya pitiking ba le shume motho ka mong o fumana ticket tse pedi me rita nka mo mamedi he mono ka peleng yana fela ha ke ntse ke o bapalla pina ena ya mncobi yazo inhlanhla

0: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefiti le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgetheileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e lengwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
2: Hao, dipampiri tse ngata tje bakeng sa mang? Ha se tsa hao. Ha di tswe Capfin. Sena ha wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo Christeline a se ngotseng.
3: Mosadi ya neng a nthusa o mpontshitse mohato ka mong. A nolofatsa tshebetso ena kaofela. Ka fumana tjhelete ya ka potlako ntle le ho saina dipampiri tse ngata.
4: Etsa kopo online o joina maAfrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thuswa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.

Mamiti e mashume amabedi le metse tsileseng me se so kamara hora ena ya le shume le mosomong ki tlabolle le sedi FM me unzo mametsi mawelele a tsama le questa yes fela ha ba kitiketsa tsila ha la tsolo ka jeno e re kitla ke fitise mo la tsa wa ha o hle o ntetsetse ka pa rumele mo la tsa ka voice note 0797585066 ha ba mhlomong wa ntetsetsa 0860003084 ke tshwere molaetsa kwa nehle Thuli dumela ka jeno re re happy birthday ho botla angwa ke mang Seleka le monate le bitso botla angwa ke mang Seleka o kopelwa tsatsi le monate la tswalo ke batswadi wa hae mami le goitse le granny Moipone Ramile ka mana ka phase 2 ba re hle a ketike letsatsi la hae la tswalo ha monate nate nate abone dilemo tse dingetse ngatanga.

0: Commissioning ya madlanga le teng paki santsane le teng bakeng sa hoteka bo paki re tla utlwa leneneng la imatlafatso re ke mang eo ileng hore ke yena ya hlongwang dipotso ka jeno sena le tseding ho lena la imatlafatse hang ka morao ho ditaba sa hora ya le shume le metso e medi ke lebohile ha hulutuli
1: ke lebohile hle di makso tsatsile mona ke monis ke lebohile Mamedi ke metsotso e mashoma mabedi le metso supile ngapele hora ya leshome le metso medi. Ka jeno mona ditabeng tsa bophelo re bua ka mekgwa eo batho ba robalang ka yona hore na e ka ama bophelo ba hao jwang. E mong ke motho a ratang ho robala ka mahlakore ka bobedi. Anna fetu fetu hea robala ka lehlakore lena robala ka le leng. E mong ke motho a ratang ho robala a shebile fatshe ka dimpa. E mong ke motho ya ratang ho robala ka kaletse nthotse ka ofela tseo re tla ke re tlo bua le Dr. Sentsumedi ka tsona ha mfela ka morapina ena e o ketlang ho fa yona ya ngida kwe uthando e ke khona ke tewe ke lerato ngida kwe uthando iri ke ofena mo mamedi motle ka bona mana he re tla bere kena di debentse

mogogo ba gone ba fumane tlhaiso le setting eo e leng gore ba ya e tlhoka o bontshitse gore o akeke be a bua ka ntlhatse amanang le kamano tsa gae le Sergeant Nkosi le taba ya moloto corridor a boela bontsha gape gore le taba ya go phenyekolle tlhaiso le setting e mogaleng wa gae kapa dipuisano tse mogaleng wa gae ke ntlha e seng yona gobaneng o utlwisisa gore ena ke puisano e kgethileng ya poraefete pakeng sa gae le batho ba fapa neng fela he le haolo jalo re nile ga utlwa taba tsa mofuti ona dintse di tlaella ka pele ho komishini ho dipaki tsentse ditla ho toteka bopaki ka pele ho komishini empa le haolo jalo ketellong ho be le tlhaiso le seding e tla hlahella go ba amahanya le batho ba seng ba fitile le bantseng ba bolelwa ba amana le diketso tsa bobodu ka hare o naha ya Afrika Borwa jwale le mona dintla ditla ne di hlaya ba neng ka nnete jalo ka siba a hlalositse le biso la hae le hore re tseba ka yena mong ha di se banyoni le hlahelletse tsona dipuisanong tse fapaneng sa di WhatsApp se o ile go tsena di etsa la go batho ba seng ba hlahelletse ka pele commission le ba belelwang ka bobodu re fitla pelotsong ya lena le matlafatse ka jeno ba ke sa hore re kumane ditaba tse ding mamela manane a le sedi FM le ditaba tsa hora le hora go dula o le sehlotlolong di makatso mo tsweneng malepantsi jobo le nna di makatso wa hafolotsi re le buile ha go lo ba le wena ka jeno go lena la matlafatse go fitlela re tiana hape nakong e tlang ha modimo o ratile ntle le senyanako ya letho ke fetela jwale lenanemong la jwale ke nako le thuso motabong gobane metsotso e mashome a mararo ka morago gora ya leshome le metso e mmedi tau ke seo.

ere ke bele ko kope wena ratepa ko kope matepa le ya bona hore nthojwa le difetuile ka jeno a tsale maobane ntho di fetuile bo hloko a holo ka jeno a tsale maobane ke ka ho ibile leya bana ba le kgetho ba reng ba ile o kena industry ya ditekesi ba ile o kena ho emong le emong ya na le taxi ba ile o kena industry ya ditekesi ho emong le mong ya nang le taxi ba tla ho yena gobane ba batla lekgetho la bona ba re kgwebo ena ya di-taxi ena kgwebo ena ya di-taxi e etsa 100 billion ka e phetha hape 100 billion dibilione tse lekgolo ba re jwang kapa jwang ba tlo o kena go emong le emong ya nang le taxi

0: Are postule.
1: Ya ba pina monate yena mutshe metsotso le shumele metsoropong hantle fela pele ho hora ya pele. Ya ba pina monate o lokela bo monna moshane so kantsileno le monate nate.
2: Ho banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane. Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
1: Ke o taba. Motshemotle bothata bona ho ntse ho bua ka bona ho hle Afrika Borwena kaofela. Ho na le ntate ya ileng a hla ho marangrang ona matsatsi ana. Ho na le monna a hlahileng ho marangrang eo thweng o na le tjhelete a neng a jwetsa bana ba banana mono bao a neng a e na le bona ho ye nngwe ya dibaka tsa kgwebo mona Gauteng gore ke ba futsana. A ba bolelela gore ke ba futsana yena o na le tjhelete. Company ya sebetsang yona itse ho yena monna a se rona bao tswa o se ka tlhola o ile gore buelela kae kapa kae ba fumana di-tendera Sanral. Jwale megri suitse di tle di shejwe tsona di tendera tseno he tsemetsang gore a bue a re bana ba batho ba banana mono ke mafutsana ka re le mafutsana lona kollantsi ano bua le bona mono a thiba monka re a ke na taba le lona jwale hona jwale khona re ngo kopa tshwarelo tsatsi le diketse maobane ba ile ba bua le mmemachikunga ba re mmemachikunga motho eno o ile a tshwarwa a lokollwa ba ile ba tshwarwa le ho yena ba ra motho eno ba ile ba maponisa ba ra se re tla o bona ka kgwedi e itseng ara ke santsane ke lo etsa dipatlisiso rona jwale ho etsahala eng ka rakgwebo enwa ebile ke molata kwano lapeng mona Afrika Borwa. Ke molata. Kgola o tswa bo Zimbabwe, ha ke sa fose. Wa matha mona ho marangrang. Company tsa le ona mane mo ba itse, ai, monna se yona tsela. Hona jwale ho hobe haholo, polao ena ya basadi ba bangata ka mona ka Ekuruleni. E etsa lore mmuso jwalo o eme ka maoto jwalo. E etsa hore le batho ka ofela ba eme ka maoto. Hona jwale ba lata puo ya mane pofadere. Mo mopresidente a neng a bua teng gore motho ha ile a otla mosadi tshwantse a se ka fumana beili. Ha ile a beta le teng jwalo. Ha ile a bolaya a hlaye tronkong ho ya ho ile. Ba lata puo eno ya 2024. Mo mopresidente a neng a bua a le ka mona ka pofadere. Hona le sebaka se ba se bitsang pofadere ke ka mane ka Northern Cape. Kgotso mo mamedi. Re metsotsong e leshome le metso e mehlano hantle pele re ya pele. Ho lona bakganni ba di-taxi. Itlhokomeleng bashemane. Pheo bua fela le batho ba bomme go ba shapa ho etsa. Tlhokomele mshemane. Ke a o bolella. Tlhokomele buti. Ke tlo bua le wena mo mamedi gore na matsatsing ana le tsamaile jwang nomoro ya mohala ke 086-000-3084. Ke a ipheta nomoro ya mohala ke 086-000-3084. Mme o tla ntetsetsa re tla bua le wena mono nanong lena le o le ratang haholo la jwale e ke nako le nane o la hao. Ka ke ke batle le ntate Mali ka taba ena ya lekgetho. Ke tlo batla ntate Mali gore jwale ke mona ba lekgetho le bona ba re ba tlo tisa letsogo jwale gona gona gona gagolo ba tla mekgatlhong tlo tisa letsogo he industry ena yona e etsa tšhelete ngata bana 100 billion 100 billion gore batho bana ba nna ka 100 billion ga bana dihotele ka 100 billion ga bana makoloi yana a latang koloi tsa bona ga e le gore koloi e šweleletse tseleng ga bana dibaka moo ba ka kobololang makoloi ya bona teng ke tlo bua ntate mali tla ke letsetse ntate mali ganyane fela ntate mali tshwara jalo ntate wa ka tshwara jalo ke re tlo bua le ntate mali ganyane fela ntate mali o industry ya di-taxi ntate mali dumela ntate
0: kgotsa ntate mtsamo ke dumedise le ba mamedi ba lesedi FM ka wotloa
1: ke leboa ntate mali ke leboa gagolo ntate mali pele re kena tabeng e nngwe ke qala ka taba ena ya tax ke a bona ntate mali ba lekgetho jwale ba re ai ba tla industry-ing ya di-taxi jwale ba tla bua le lona megatlo ba tla le go beng ba thepa ba batla lekgetho la bona jwale gobane industry ya di-taxi e tsa 100 billion a se tšhelete ya go bapala eo nna ntate mali le a bua le bao le sebetsang le bona gore e banna le lokise ditaba tsa lekgetho banna na le ya koka le bona le dula le bona fatshe le ba bolelle ka SARS
0: ntate mtau ga ke lebo sebatha le metsotso ntate mtau re ya bua ka taba ya SARS mme re santsane re e tlhoka SARS gore e ketle ko rona mo e tlo totobala gobane gothe go na le mekgatlhelo yeo e re patalang ka yona lekgetho le ne tshwanetse e tlhakise gore a ntate mmadi a kgona o wetsa 350 go ya godimo go na le tšhelete a e patalang e itseng ga etsa ka tlase mo o patala bokana ke nnete ntate mtao business ya di-taxi etsa di-billion maraga o ka e sheba tšhelete ga e tule o rona e ya feta e ye go di-insurance e ye go di-tolment e ye go petrolo e ye go maintenance re tsetele re sala re sena leto empa re ka thabela re ba be teng ya bobedi ntate mtao jalo ka ga re thola di-permit rona mona Gauteng ga o e fumane operating license o sena tax number le P. O bontshang re ikamahanya le dintho tsa SARS ntate mtau.
1: Ke leboga gagolo ntate gobane jwale ba se ba ngotse jwale ke ka makgetlho le kgetlho la boraro ke ntse ke bala ditaba tseno gore jwale ba tla jwale ba tseleng industry-ing ya ditekesi ka tax. Go molemo ebile go gotle ntate a le bua le rona beng ba thepa gore e monna o se ka balegela tax. E monna o seke wa balegela tax gobane motlhang ba tlileng ga o ne o golwa ke a leboa ntate a le bua le bona potso ya ka ntate mali go bolawa ga basadi go bolawa ga basadi go bolawa ga basadi ka mona ka bo ekurulene ke a kopa banna ke a le kopa mona go bo santaco ke a le kopa kaofela mekgatlhong e megolo ya ditekesi ke tla bua le bo NTA le bona ke kopa le bue le bakganni ba rona ba seke ba leka ba etsa phoso go gobe gona jwale ya go lwantsha basadi di-taxing go shapa bana ba banana di-taxing go shapa basadi di-taxing le tlameya gore jwale le tshware kopano tse maatla le bona
0: ntate mtaung re loketswe ka o wetsa ka gotlhe gotlhe ebile le dikopano tsa rona tse qadileng ga o tlaletsha le o bolawa basadi a re bule fela kopano re sa bua re bana le sebaka sa re thweng se moment of silence mo re ba etsetsang thapelo teng le borathipa ba le teng bo borathipa ba le teng re etsa jalo ntate mtaung le a re kere di-executiveng tsa rona re bana le that moment of silence because ntho e salang ka ro Gauteng ka moya o bolawa ga bana le basadi le bomme ba ikwetlisa e batla go tshelwa ka mathe gagolo gobane qetelong ya letsatsi bomme bane ba bolawang ke bapalami ba rona ba dipalama makoloi tsa rona ntate mtaung e re tshwere hampe yagolo ntate mtaung ebile re le kopa sepolisa gore se nka ema ka potlako ntate mtaung ka potlako e sa fediseng pelo go wetswe diphuputso tse keneletseng fatshe gobane rona re na le lealo le na le re sebedisang la gore re kgatlhano le GBV jale ena e sa le GBV fela e se le dipolao go batho ba bomme mme le bana ba rona re fitlha gae ba fitlha ba tswa dikolong ba banana ga ba sa phuthologile le go ya dikolong se ba tshabala ba dumedisa le ke ntate mtaung ntate mtaung ka re a bona ngwana re wa ngwanana ra lo baby girl ngwana o sa bale ya lefile a nka ba tshaiswa le ke dikoloi. So re kopa re kenelela haholo re tlo bua le rona ka yona. Ntse ke bua le bo mme ka re province ya ka ke tlo bua le bona haufinyana gore na ke eng e ba ka e etsa gore ba ntshe molaetsa o bontshang gore bo mme ba kgatlhano ka otlolowa le ntho ena ya batho ba bo mme ntse ba tlhekefetswa ba bolawa ntate Motaung. Re kopa mmuso wa rona o kenelele o etse diphuputso tse keneletseng gore ke mabaka ke batho ba feng bana ba nang le mmatla a kana ba bolae batho ba bo mme ba khutle ba ba latlhele mo ba ba latlhelang teo bane ga re shedisisa tse gore ba bolaelwa dibakeng tseo ba bolaelwa samoe ba ile latlhwa samoe ntate Motaung e re tshwere hampe yagolo ntho ena le rona. Mme le rona se ke tshaba o e beya ka botlolo gore go na le mo re tla tshwanela re kopanye di-patrolas tsa rona ke di chebe dintho tse e tsalang se sa tlwaelang ka rametse ka ro ditsela tsa rona le moo dikolo tsa rona di fetang teng ntate Motaung bane re utlwile bosoko o mo mme o thwe o nkuwe last week a theowela a ya mosebetsing ya ba wa nkuwa wa utlwa o na le o palama koloi ya rona a ne a theowela a ya le tseleng. Ke dintho tse re tshwereng ga botlhoko tse jalo ka industry rata gore mmuso wa rona o ka ema ka maoto a golo ntate Motaung mo bona o tlhola ko joine di-operations tsa re ona le rona re bone re ka thusetsa kae jwang o phenyokolola mathata a na teng a o bolaya bo mme ka re o setšhaba ntate Motaung obane setšhaba tse o bolaelwang bo mme o bolawa buka moso ba naga eo.
1: Qetile ntate Male. Ntate Male wa tswa ntho engwe ke e leboang gagolo ke ena yo o qetang o bua ka yona gore le kopile dipatrolara tsa lona le bona bana ba gannang di-taxi gore gotlhe moo ba tsamayang teng ka taxi tsena tsa bona ga ba feta mebileng mona ba ke ba bule matlho ba shebe gore na e thote mane be go na le eng ke ntho e re bonang mane gobane ba tsamaoseng ka bo 4 ba palamaoseng ka bo 3 ba ke ba shebe ba seke ba feta fela la ba bona gore ba shebe gore na go e tsagala eng a leke le ba ruta gore matlho a bona ba le matlho a bona gotlhe mona ka bothoko o tsela le gona direnkeng mono ba be batho ba belaetsang gore motho yo e ka nna ba o palama taxi ena rona o a baleya go na le ntho a e entseng
0: ntate Motaung ebile se re fumane molaetsa gore le ka gare go dimolo gona jwale ga mme a ile go reka molong kapa batswa wa nkuwa ka gara batho ga batho ba re ba kenela motho a ba re aya ke mosadi yaka se ka la kena ntho tsa lapa laka ke kopa le mo security citiswa gagolo bane ba banka moo ba nka re ke mofumadi wa ga le ya kwaketsana o motho le a kena re o tse o sa tlhalose re tšhelete ya sota mme a momaka le a motsebi le motsebi petelong a fumela mme motho sa ba mosetse ka morago so setšhaba le sona a se a re buleng matlho ka botlholowa re bone na re ka tlisa thusa mofuta jwang gobane qetelong ntho e e lematsa setšhaba sa bo rona ntate Motaung.
1: Ke a leboa ntate Male, ke a leboa. Mme bua le dipatrola tsa lona tle, buang le baganni, buang le bana ke di queue marshal tsa lona. Le bona ba buile matlhwana bona ba shebe le batho ba rona ba palamang taxi tsa rona direnkeng. Ke a leboa ntate.
0: Thank you ntate Motaung.
1: Ke ntate Male he o tsebo re ntate Male o emetse industry ya ditekesi kwano Gauteng ke motho mogolo hampe industry ya ditaxi. Re qadile re bua ka lekgetho industry ya ditaxi ya ba ebile re kena tabeng ena e bohloko e tsalang lapeng mona Afrika Borwa. Ai o tshabe motho man o tshabe motho o mo tshabetsabang ya maoba le maobane.

Mamedi aha re lekola tse amananga le dikgetho tsa magotla a metse re fumana hore mo presidente wa ANC Cyril Ramaphosa o bolela hore hona le batho ba dilongwe ja giswa boikarabelo mabapi le mathata a amanang le lenane la bonkgetheng ba moga bakeng sa dikgetho tse tlang tsa magotla a metse. O tshetlheletse botlhe ba amegang puo papading ya kolofo e tlhophisitsweng ke mokgatlho wa mekaubege bakeng sa go bokeletsa tšhelete Johannesburg. Polelo ena ya moporesidente Cyril Ramaphosa e tla nakong ena e go nang le dingangisano pakeng tsa ANC gammogo le komišene e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC mabapi le go romelwa ga lenaane la bonkgetheng. ANC e qotsitse mathata a tegeniki le seso sa sa go tlholega go romela lenaane leo ka molao fela komišene e latotse seo. Moporesidente Ramaphosa o bolela gore moga o ntse o tshotlha taba ena o fumana gore na go etsaetseng. Ramotse wa Cape Town e bile le moetapele wa moga wa Democratic Alliance DA ka bokhutshwanyane Geordin Hill Lewisa o bolela gore masepala o theile mokgwa o motšha wa thusa ditšhelete e le karolo ya tshegetso ya matlafatsa ditšhelete bakeng sa matlo a theko e tlase. Hill Lewisa o phatlaladitse sena nakong eo a neng a thakgola semmuso boitlamo ba go fana ka matlo a theko e tlase ebile bo le gaufinyana le menyetla moruo sebakeng sa Salt River gaufi le Cape Town. Mohato ona ke boitlamo ba botlhano bo phatlaladitsweng ke Hill Lewisa e le karolo ya letsholo la gae la dikgetho tsa magotla a metse go tswela pele go ba taolong ya masepala ona. O tlhalosa gore sepheo sa thuso ena e ntšha ditšhelete ke bakeng sa tshegetso ya matlo a theko e tlase.

0: Mamedi ha re di phethele tsena tsa hora ya pele ka tsa mananga le bo emo ba le hodimo mo thatingwe na o potolo ha lenaha. Re qala jwalo ka province ya Gauteng le Mpumalanga le hodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itadileng a diaduma le North Western Tswana le hodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itadileng a diaduma. Re lebe jwalo province ya Free State mo teng le hodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itadileng a diaduma. North Free State le kwaetse ka ho kgetha dibaka o futhumetse le teng ka mafafatsane a itadileng a diaduma. Western Cape le dimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho a chesa ka go leka botshabela province Western Cape o kwaetse ka ho kgetha dibaka o phodile ka mafafatsane a itadileng a diaduma o namela dikarolong tse bohareng. Re phethele jwalo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng le dimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itadileng a diaduma. Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya pele ha re tiane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bobedi. Ke khutlela wena tao.
1: Ke o taba mochemo tle ke le ba mshane so ke bona kwa no mona ha ha u bua le nna mpe ha ntle metsotsongwe le shume ka mra hora ya pele ho le se di FM mme na kwena e bolela ro ke tle ke hate mona fela ntodi tsebe holoka.

Simo mucho mucho taba tsaruna diloka re tla be re kopana le ngaka Mafaiza ke wa tabula ke tla be ke na le yena hona tswale re ya moyeng o tla ba ditshwere tswa ba tshwere tabula Mafaiza tla ba ditshwere moshane so tla ba ditshwere ngaka Mafaiza matha le tsona dibaka hotle mo le fumananga muriano na wa hayo o matla tla ba lefa dibaka go tloa mane kwa go ya tswa tlase matatiele o tloa matatiele go tswa ona teng kwano mona motsemolo Gauteng o tloa mona Gauteng a di mathele tsona Mafaiza keneng peng ya Freistata a mathele tsona le o tswa ka bo Thekwini ke bua ka ngaka Mafaiza tabola Mafaiza re phile man ngaka Mafaiza dume.

0: haholo bakeng sa batho bana ba tlalang mathopa mmeleng mo tsenela tabolang mafaesa hebale nako nngwe batho ba bontate ba tlare ntate ke na le sike na ebitswang tropo o sebedisa yona batho ba tabolang mafaesa hebale e ntle haholo tlo kgona go thusa botlela tabolang mafaesa hebale
1: ngaka mafaesa
0: ntate
1: motho o enwa jwang o enwa jwang tabolang mafaesa ena kore ka batla o mamelege mo momeditsele o tlamehileng gore o inwe ka yona e re ntate mafaesa o tlhalosetse
0: ke a leboa ntate botlolo ena ngwana monyane a qalang go saya go tloa selemong ya lemong tse pedi o sebedisa gaba go se mantsibua ere ngwana wa lemo tse tharo go ya godimo yago tse tlano o tla sebedisa gaba tse pedi go seng mantsibua go tloa ka odimo lemo tse tlhano go ya godimo o sa sebedisa gaba tse tlhano seng ka moga dijo tse tlhano motshege ka moga dijo tse tlhano mantsibua ka moga dijo eno ke batho ba ka odimo lemo tse tlhano le batho ba baholo ka tsela e tshwanang jale botlolo ena ntate motaung ke hlakise le yona ka bo yona pele ke fetela dibakeng botlolo ena ke botlolo e tshweu e printiweng ka kgala e tala sticker-a sa teng ga se tlowe ke pente e na le phoofolo e kankatse mono re e bitsa mošwa ga o thotse botlolo eno o thotse botlolo e nepaetsege jale botlolo ena ntate motaung ke fe bamamedi gore na o tshwarela ntate motaung re na le setlhaiswa se setšha sa bona ke salfo ya mafaesa ke mafaesa ultra cooling balm ke setlhaiswa se itlotsang ke salfo kapo rubbing staff ka mokgwa wa motho ka utlwisisang eno e itlota motho itlota ka yona jale ke bakeng sa serame bakeng sa masapo bakeng sa dipeine jalo motho wa e sebedisa ga ba a ikutlwa na le mo go opang teng ebile e ntle gagolo bakeng sa serame batho ba bagolo bo masapo jalo mo e leng go opa teng wa e sebedisa botlolo eno e araba eno gagolo ke rata motho ga a e sebedisa ga tlo robala empa ga e kgethe fela jale ga o le motho a mogolo jalo ka bonkgono ke rata ga o e sebedisa o tlo robala jale o tsene ka dikobong e ntle gagolo ntate o ka isa matsatsi a magago a mana nnete o fa e bua
1: ntate mafaesa re fe dinomoro mo ba ka o fumana teng le ba batlang go rekisa mamelage mo mamedi ga o batla go rekisa o le motho wa kgwebo o rata kgwebo o batla o iketsetsa tšhelete ka matsatsi ana a thata ka matsatsi ana a boima mo o re tlhokang tšhelete ya kana ga o batla go rekisa tabola mafaesa a o tla o fa dinomoro dingole fatshe
0: dinomoro ke tsela gate motaung batho ba batla go ikalela kgwebo ebile ra ba posetsa dinomoro ba tla re thola nomorong tsena 078-663-5590 ke dipheta gape 078-663-5590 ka WhatsApp ke tsena 063-186-6554 063-188-6554 ka lesotho ke +26 56 888 530 +26 56 888 530 ke mo ba ka ntholang teng tate ga ba batla moriana ono le batho ba batlang go ikalela di-businesse ba ka founela mo onogate wa bajetsana ba ka o thola jwang
1: ndate mafaisa ke a leboa ke tla fana gape ka dinomoro tsena tsa gawa 078-663-5590 e ngole nomoro ena motho motle motlhomong ei ngola nomoro ena o tse o iketsetsa tšhelete tabola mafaisa 078-663-5590 nomoro e nngwe ke ena 063 ke WhatsApp mona 063-188-6554 ke tla ba fa le nomoro ya lesotho ndate mafaisa ke a leboa ngaka mafaisa
0: Thank you,
1: Tabula Mafaisa Hebale. a monnenwa sebeditse monnenwa wa sebetsa tabula mafaisa hebale tsama o e batle kana mabenkeleng o tla rekisang ho mo ba rekisang fela muriana wa soto o ba jwetse tabula mafaisa hebale o mutlile ho le sedi FM tshwere tabula mafaisa hebale o muriana no thusang le bahlolohadi o thusang le bontate ha ba hloka letswe mabenkele kiana kiana
2: ke nna Madibuse Msimanga, Secretary ya Senenjongo Bafazi. Senenjongo ke society sa basadi ba nyetsweng mo re buang ka meshato le ka ntho tsa malapa. Re maloko a ke zaka 3-in-1 stokvele. Re fumana cashback ka mora 12 months. Re thusiwa ka tsamaiso ya mogatlo, hape re na le funeral cover e na le underwriter. Ke zaka le ka kopana le bona ko Facebook, Jabulani Mole, office tsa bona diteng Johannesburg. CBT
3: 081 596 1065.
4: Ho ba sebedisi bohle ba mmila, ba ganni, ba palami le ba itsamaelang ka maoto, ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o ganna, o seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang, mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa mo o ka phatlalatsang content ya marangrang a Gauteng. Ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
5: Kentucky Tuesdays ya KFC e se e le betetshana.
6: Stop.
5: Fumana maqa a 10 a original recipe chicken ka 129 ka.
6: Stop it.
5: O be o iphumanele 1.5 liter ya senomaphodi sa mahala.
6: Stop it, I like it.
5: Boloka 70 randa. 70 randa o ka reka meal o mong hape ka tjhelete eno.
6: Stop it, I love it.
5: Le rona re o ratela yona. E tholahala ka la 22 September fela. KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Motho motle. Na kwe fihlila roma melepale ke ba se ba le teng ke bana ba se ba le teng ei ha ba kena tjena ba tatile ke be ile manta be ile manta ke bana ba se ba le teng mona o bo lindi lindi butle butle ntate mtau tla o be a stulong sa ngwanaka ntabise butle butle butle re nkile be hantle dulang hantle ka kwana latse ba re ntate mtau di teacher ya kere me o ba tla re bana ba mamele hantle mo mamidi a ko mamele pale ha u kena monya
7: Re boetse ra o mema ra o hla re ka teme zo tloma mela tshwantse sa botsa o tshela wa rona e le munyaka ya ke tlo go holo ke ri ke tse tla go ma go sepile le mashu ma mana mtsimedi le mongwa di ntse le molele kwa marumo wa tuma go le pare

0: silase silase mm ko wena o tla go dutse o shebelletse bolo e sa tlo go tswela molemo wa next o bone
1: ke bone ke bone
0: fela ke re o tla bona jang o dula o shebile ntho tse sena molemo wa letho mamele gothwe oto o tswile ka beke
1: o
0: ee
1: helama ke ntho tsa nentse wa
0: gona ka jeno lena
1: ae nna a ko otlwisise gona ka nnete magotla dinyeba a re sebetsa jang ka nnete a ba re sebetse gantle e ka nnete motho a kotsiwalo a lokololelwe gore a tle setšhabeng gape-gape ae kgona
0: wena o kgathatsegile ka ntho tse gole selase nna ke tshwegile ke tshwegile ke tshwetse bophelo baka
1: a mamele wa tsake ke nagana ga a le jalo ntse a tlo go tswa fela ka dipelo tse boima gagolo wa bone ntho e ke dumelela go bakeke ba e dumelela ba legotla la dinyaga ke gore ba mo dumelele gore a nagathatsang le dipakaelo a ka mo dumelela mane
0: ela wena o tsebe letho ntho o ke pampirinyana fela e sa reng letho selas ga o ka nagana o isetlhong gantle motho waka ke batho ba ba kae ba neng ba abegetswe dipeelo ba ile ba ditlola o ile a bona ba tsa matla sa tsone
1: ba tsa ba bua moma ga ke bone ka mo pampiri fela e tla sireletsae
0: sa reng letho e sa reng letho
1: empa yo a la kompolelela re tlo bona re ntse jang ga o lee
2: modiei ke seile kopano e ke ene ka mane ke tatetse o tlo bona ntho e ne e o llang ka yona o re ngwana o jewa keng
3: hai ntate wa kele a robala ko jetse wa tseba ngwanano e sale a lla kosi o bona ka ofela mmele wa gae le one wa chesa ga batle ga ke mofa letswele nna ke sa tseba gona ke etse jwantle
2: wa tseba coming to think ka yona taba ena ya gago e sele bosigo ba bobedi jwale ba boraro o ntse o re ngwana ga o robatse e le gore bothata keng
3: nna ke tsebetlhe le meriana e ne ke fiweng ke ngaka mabanyana mona ga e sebetse ka nnetse nna ke imetswe
2: yaanong go tlakile gore o ne ga se motšheso fela jena go tlameya go na le bothata
3: bona fela ngwana ka o jwantle o fokotse le mmeleng mona obane gaje ash nna ke sa rata ka ngwana katle
2: wa tseba ke eng mastrobery ke nagana gore ka nnete re tloele ngaka ena ya gago ke mpe ke mo fumane le specialist ke batlanga ka etla etsa diteko tse ke neleletseng
3: o tla bo nthusitse ga bolotlhe ba tseba ntho ke e batlang ko bona ngwana ka le gantle jo
2: o lokile e re ke etse kgolonyana tse mmalwa fela ke tla o bolelela gore re tla etsa jwang go tlwang
3: ga mmare e le go motho a jwang mmare he kore ga o tlo mpotsa gore na nna ke ikutlwa jwang ke tlotse jwang maobane bosiu kile bana because ko tlhaloseditse go e sa le ke eme ka maoto e le gore mmare wena o motho a jwang
2: sejalo mastrobery wa bona wena taba ke o tatela o tefa man that's the problem ke kopa nna le wena ka nnete re se kampa ra qabana ra qala ntwa godima re se re na le bothata bo ka matsogo mo bokanakana
3: empa nna ga ke lwane ke mpa ke botsa fela gore nna
2: bona ke kopa o bitse ausi a tlhokomelang ngwana a tlo o phomotsa ke tla mopatala ke tla bua le mpolokeng gape a ka o fe matsatsinyana fela o kgone o phomola is that good enough
3: o felela mo o ka nnete ke yone fela ntho e leng o kang ofera yone
2: ke sileng he morago mofomong le nna wa tseba golo e sekene
3: wow okay ai ke a bona gorena ga e le gantle metsi ya nana phalela kae go tlakile gore wena ga ona maikemisetso gore a o ntlosa monana mogopolong wa gore nna ke batla go tsamaya surprise pele ke lo ikalela bophelo motseng e meng ga ona taba e fela he ga be ke yone ntho e batlang ya gore ke tsamaye go lokile ke re ko jetse o bona godi ena e tlang e ka se fele ke ntse ke le matlhong a gago ko jetse
2: wa tseba ntho eo ya gago ga ya ntlong ya gamonate
3: ao
2: e sale ke nagana ka yona bosi bona kao fela ga ke ya roaae ke yona
3: akala ne
2: but I just hope ore ga o etse fela gobane o batla gore o bone ke ema ke o thiba ke etsang and o ntse o tseba gantle gore ka nnete ga ke batle o bone o tlile pelaka ke
3: a tseba bothata ba gago o inkela o dimo ma ntho ngwe le ngwenana ga ke na taba le gore wena o ikutlwa jwang ka nna gona jalo tsena se ke se batlang ke ntho e le nngwe fela ko tlhaloseditse gore ke batla eng tlwaela o nna o ntse o nthetsa o bua ka gore hehe wena o batla ke be pela gago ga o batle ke be pela gago
2: mamela mastrobery
3: ga o batle ke be pela gago ke a tseba
2: ke batle go bona o tlile pelaka ke ntho e ntse ke o tlhalosetsa yona ga golo jwang ga e ba ka nnete ntho e ne e tlotlisa karogano pakeng tsa ka le ngwana wa utlwa o a tseba gore na le dike mmatla le pela ka mone. Okay, yes, of course, le wena ajere
3: go tshokona ga ke sa dile ke ntho tsentle ne o batla ke dule monana ke dule tse disente tsenana tse ke dulang ke lela ka tsona go wena akere ntateng eo dilemo tsa ka ga di a emang ka lemo ke a tsofala le nna
2: ga ke sa tseba jale ka nnete go batla ke etseng gobane ke a thusa ka thoko ka mona ke go thusa ka ditlhoko tsa gago.
3: That's my point, o nthusa ka ditho tsa ngwana e seng tsaka. Point ya ka ke gore wena ga o na nix e o thusang nna ka yona.
2: Ga o tlwa fela ke ngwana
3: di palama dikoloi di na le matlo batho ba dula ga monate ba bonagala wa tseba keng ba ikamaganya le batho ba nang le
2: di-connectionsbona o batla koloi o batla nna modiei e le gore gantlentle o batla ke itseng re ke tlo tswa molemong wa
3: ke batla ntho yane e o etseditseng ngwana o se lerato e leng gore o qala le o mmona fela o seka mo phamisa kere o mme ya kwa nna a ke re nna ke tshwanele ke ntho tsentle yane o fumana mosebetsi o gantle nna jalo ka mme wa ngwana gago nna jalo ka motho a nang le experience ya mosebetsi ke dutse ke duletse go kropela mpolokeng a nkise odimo le tlase a krope ka nna fatshe
2: aakonkeseaka tsona tsena ga di tshwane ka nnete o batla gore ke qoswe ka nepotiso o a tseba gore batho ba jwang
3: ga e tla go nna sena le mabitso o se kgona go e raya mabitso no it's fine baby day it's fine e re o jetse ge onkarawatch the space
2: no ga ke batlo e ka tsele fo saetse
3: ke nagana gore karabile mphile karabo ebile o setse wa lebisa le ka segoa ga o gana le nna ke tlo bona gona ke etsa jang and-e ke rata taba ore wa tseba ke etsa dintho di etsane
2: ekese re ke o jetse ge ntho ke itsebang e ke leso ka yona ga o ka botsa ka surprise fele jamele mo o batlang ke o etsetse yona ke tlo etsa ka boso ntatisa probleme ke gore wena o tatela dino
3: o tla ba o tloele positioneng ena ya gago o ntse o tla ntlosa o tla ntlosa
2: re etsa diphoso
3: ngwana o sese ipati ene o kgonne o mo etsetsa dintho ka pele nna ke kanya ke nnele gatlhe
2: yoke o kenya ka gara mafuka wena bo ganatela ke mafuka
3: mafura na ha o dila qhile
2: metswalle na ha o ntse bua ka yona dikoloi bo di eng yena o tona di tu o tla bona wena go pele go tlofa bona ke a bofana nna ke mmae ke last man standing o tla bona
3: jale ka go jotsitse go di etla ha e ka fela ntse ke le mo o tla mpala dikurante
2: o ma ka o tla go ntse ntshuna tshuna bona o thabile
3: o tla bona no wa ntsiba
2: o tla bona he all right he my strawberry.
0: Silas, o tla tshwanela go fetola mona le mane ntho wa ka go bona gore na ke bolokegile.
1: Ke fetolang yone mabaka.
0: Mamela kolele, ga ke tlo kgona go tsamaya ke le mongwe ya sekolong ke be ke ikgotlise. O tla tlameya o nkisa o seng o bo o ntate ka
1: oreng ka montse mongwe o bolela gore ke tlo tlamaya ke tswele go seng kwa mabaka
0: gantle gantle ke tla isiwa ke mantle le wena Silas ga ke re ko wena mogaa tsaka
1: no o lokile ke tla bona gona ke etsa bame ke
0: tseba o tla bakala go utlwa ntho ena e tswa molomong wa ka Silas empa o tla tlameya gore o fumane sethunya sane gape
1: sethunya
0: ee Silas
1: a kgona setsweng ke ga mona ga se nne a tla tlotse a matha ka ntho eno mabatho ke re le kgale o se
0: o bolelela
1: sethunya mabatho
0: o batla go mpolelela gore o tlo ntshireletsa ka lebetlela molamonyana fela o o tileng o dulang o beditla sa setulo sa koloi Silas nao se ratse
1: mabatho ga se nna tlo tsamaya ka sethunya se seng molaong utlwantle ee wa tseba keng ga o ka etsala gore ke e tshwara ka sona sethunya seo ke tlo kena mathateng a na a ga e sa le mabatho nonono
0: mamela mona ga o ne o se lata o le kgatlhano le nna o ne o sa tshabeletho akere o ne o sa nagane go molao ka nna wa o sala morago jale ga o tlameya go ba le sone gape go go tseba o ntshireletse oa balabala ante mogo gaoo ne o naganang ka nako o ne o ntatela
1: sonamamela ausi o kampo a re ka balabala ga ke batle go bala ka ditlhole le leng nonono a kgone mabatho sethunya gape yo
0: ke e bona tabe
1: efe
0: ga o tlo kgona go ntshireletsa ke ga ke re Silas motho o mong fela yaka kgonang go ntshireletsa gobane dithunya tsa gae di molaong ebile di tletse le bota gae mane o di notleletse ka
1: sefemabatho gantle o bua ka eng
0: ke bophelo ba ka bokotsing mona Silas ha ke tlo phutha matsoho ke ntse ke tseba hore hona le batho ba ka nthusa ha ke wena wa hlulela
1: ha o ikemontse gore batho ba ka o thusa o bua ka bomang hantle

0: ke nane gore nna le wena monna re buile dire golane monna
1: ke ntse ke opola gantle ke itseng wena ntepoko empa ke ile ka inagana
0: e oi monna wa tseba kannete wa buabualo ga motho a tswang sekolo mošhang a eso monna ore go a bona ara kannete jalo go mona go palame stage go a bewa mela mo tlhogo monna ga natho alepoe aoma ka mela mo bonna
1: taba ntle ke welanetengkekee go nna le ntho tse ne ke batla go igodisa tsona pele jale ke iponetse
0: monna mpolele gongwe na ga ka o thetsa tlhe monna
1: oa kore ntho e nngwe le nngwe e ompeleletseng yone e fela e le jang
0: ka thaba ka buka monate monna ka ba ka buka ore go kokololo monna wa tsa ga ka goa ntho e le fika mahetleng a ka mona o re monna
1: kore a e lantle ke yone ke utlwisisang gore o ne o buisiwa ke opane o nkgathala
0: ke rata eo yo ke yone ke e batlang ena e
1: o bua nnete fela kore ne ke sa lebelela gore ntho e jalo e ka tswa go wena
0: ao monna empa he thabiso se ka kgathatsela se ka kgatha ke motho e mogolo monna ga ke tshware bana ka pelo ke ba godisitse wa nkutlwa ke nna le wena mona bone ke moso le tsena
1: bonaemogatha bapuleadie
0: jale monna o re mona borataba tsa go di felele kutlwetlhe monna ke utlwa ake ke
1: tetenke kebe ke nagana ke nke monyetlo o ne ontetemo go ke bolela ona bana na go mpha ona wa bone ke bone gona e ka ntsetsa bophelo ba ka jwang
0: pelebona otakeeemane thabiso thabi bona thabi ga ke wena monna a tshwang jalo e ka seo tibi ke bao ke ledu le o tibi ta
1: le dumme ntetenke kebe empa jale
0: ke a tseba ke a tseba o bone ganneng wena se ka kgathatsege ke na le leano ga gona motho le a monnye a ka tseba seabo sa gao letshonong le na la mogane ake ntho e ipakeng tsala ke wena le
1: o ke a utlwa jale ga ke a kgothala ga o e beya jena thamelang ga ke batle ga ntete ba befane a ka utlwa gore lebitso la ka le ntse le kopana le mogale oba e ke tla beya sholeng gotmane
0: bona tlhapiso nna ke tlabile o molwetsa gore o dumetse o mothusa ka tsela ya gago go tloa moo ntho e nngwe le e nngwe e tla bapakeng tsa ka le wena fela to
1: a ke a utlwa
0: wa tseba le wena o monna tšhelete tšhelete ke modiko tšhelete ke satane ya matlhola di etsa ko jetse ba re mokgwa yone mo e tsamaileng teng e siameng ya boketso o tlo e bono e le a feta jale ke tla tina mehlala eo molemong wa gago wankutlwa ke tla amogela moputso wa gago ke nto o neeletsa ona o le jalo ka nka ane go noka go sa bone o tshekesekele ore balentseng ba tsegone sa gon
1: a jalo o e planne gotman a ke a utlwa no e o e buanye a ke a e rata ke a e rata ke lelotengke no re shapo jale ke re jale re megata yane gao ya dipudi are gantle le
0: gotmanelakashaporasetanke
2: Mosotho o khomoa enye bloko ka ofela le ka moso

0: ke o taba motshemotle e re ga nako emetsenage borrakgwebo le bona ba teng kwano ke tle ke shebane le bona ka go tlolowa gonna jwale
1: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela lekgwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekgwetha la gago le tla o thusa phahamisa mogala o letsetse lekgwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mogala hora tse 24 SMS-a lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipegelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
2: Ana o thatafalla go lefela ditshebeletso tsa manhla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Matshabeng Local Municipality mema malapa a tshwanelang go ingwadisa lenaneng la batho ba tlhokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleya haeba o dula ka gare o matshabeng, o na le ID ya Aforika Borwa, o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala, mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ga ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masipala wa matshabeng tse gaufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse tlhokagalang. Matshabeng Local Municipality e tshehetsa malapa a tlhokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha.
0: Re metsotsong e mmedi gantle fela pele ora ya bobedi goreng ya bobedi a moratshwe o tla re balela a ditaba mme ka moramono he re tla tswela pele le wena re kakate o fitlhela mane goreng ya boraro go na le ngwana mona a ileng a re ngolola kwano mona he mme ke opola gantle ngwaneno wa gane a re ngolola kananelo motlolo kgauhelo ye monna kgauhelo ba re ba ne ntse ba patala mona ba re tšhelete ba ne ba e kenya mme ebile ba ngotse mona we have been making payments mme ba bile ba mpontsha mona gore ga e sa le bona ba ntse ba patala ke a bona 2026 e sa le ba patala direct ke a bona e sa le ba patala monna jwala ke tse borena bothata bo ne bo le kae ba patetse le o fitlhela kgweding ena ya agostos april ke ena ke a e bona march ke a e bona february le yona ke a e bona wena kananelo motlholo karabo ya gao ke eo e gotlile ngwana mme ya NSFAS mme o na le mongwe a reng o leletseng a le ka gotlho tharo ya lekwa le ena taba tsa e re ta di sheba ke ka mo re sebetsang ka teng mona re tshwere ka thata mona nako ke gora ya bobedi o mametse lesedi FM ena ke nako a re o balelwe ditaba mme o tla balelwa ditaba ke mosiwa tshweu

Somo mo tshomo tlhapina monate le feta ke morata ba na Gerald Feta wo watswa ona tsama tsama bo hloko me re hona jwale re nentse re sheba le thabang kwa no mona a gore ke re tshware ntate mona ke re tshware ntate Saki Mokwena re utlo rena re a gona go mofumanana monna weso monneso Saki rentse ro leka mushana rentse ro leka mo shopisi wa wale nane o kwa no mona re mota munna a kere moleke a ke butle mota butle ma he a ke aha o utlwa he re matha bona timo o utlwa jwale re tla go wena munna hle o go re arabe ore arabe re bona ke o he me araba jwalo re motla ka mahala remotla ka mahala wala mahala hona jwale malono re ke bona kwa mona aha bona ke na kwere itseng re tlo buisana le yena ka yona fela hai ha re sa mfumane hona jwale mo mamedi re tla feta ha re sa mfumane hona jwale he re tla feta hona le mo re yanteng hona le monne mo re tla mfumana ke utla Moshane sumona ore re tlatlame re fumane ntate Makume ke a feta mono dumela ntate mtaung ke rata o leboa ke leboa holo bo ausi no mthandazo bo abutiselo bo fusi ke ba leboa ha holo ri le ra thuse ha holo ka budulo mane placing le khwale ne le batla o re ntsha ka tsela e semola wonga ka morao jwale o ikene tabena la khutla le khuwa motaung le selebotsa hore na ebe re ka batla bokae gore re kgone o tswa mo nna ka re sa lo ina hana ntate wa ka le ntate mogolo ba sebeditse mo ka dilemo le dilengwana ai so ka hla yena mushane nwa ha ntate re a leboa re leboa ha holo o re thusitse ha me ka jeno re bona go le betire go feta pele ke le sedi FM re a kena le maplasi motho motle fela o sotsuka ha o sotsuka motho ndumela ke du bidisa le nna ke le ka sebetsa kae kae morafong ka mana ka bo fentesposo ha sa le ke le ka fumana di chalete tsa ka le ka jeno la mmaka jeno a kso di fumana o a bona he ngwaneso tse ba re hona jwa le ke se ke na le ba nka bua ne bona ba provident fund ne ke bua le yona le kgaitsedi ya ka ka jeno ne ke bua le kgaitsedi ya ka ka jeno lo wella jwale o ngotsi mona wa sia di nomoro ro no sebetsa mining jwang e mpa na a ke hloki nomoro tsena tsa tsa bo 073 tshwantse mphe makolo skopo pe wena o mphe makoloskopo o mphe kapa ID ya gago re ba romelele tsona jwale wa etsa ntho eo ke a o kopa he wena le bone seala gore o romele dintlha tsao ka botlalo ke se ke na le bona se ke na le bale gape ba bo 1970 ah ke ditshwere ke ditshwere ke mobe ke a baba kere he ke tšhilise ke ntho tsena kao fela ntate ke ile ka etsa kopo ya ID ka 2024 o fitlhela gona jwale ga o nko tswa le mina go kae mamela ke a bona o ngoleletse kwano o entse kopo eo ya ID go kae provinceng efeng mphe province wena lezi ke a bona ke lezi ke bona ka mona ke sheba ke bona mamatu ke a leboa re ke fete go yena he mme a ke fete a ke se ke bile ke buisane le yena mona he o tla dumela ke re ke bona o meletse mengathe a kana banna 2025 ntata ngwana o ile a dumela ro tla patala o tlwa ka di 31 ya ba ha patale ha ke ya khotho ke le o tlaleha ba mmitsa ka re yena ha sa sebetsa jwale ngwana a fumane tšhelete mme ntata ngwana yena o fumane provident fund tsa hae le hona jwale ke ntse ke matha dikhotho tšhelete a e sotswe ntata ngwana o ile a sebetsa ka Kronstadt ko o mametse hantle ausi ko o mametse hantle jwale ha tšhelete e sotswe
buisana le ntate wa le sekela lwana bathong le sekela lwana le sekela lwana go bane ha ne le ya kwana la ka nntsa pao ntwa ena ne ile siyo ena e kana kana le sekela lwana hore le tsebe o thusa ngwana o wa lona jwalo ka rona sebetsa mono ha no o rufile dinomoro tsa e ka ofela mona ha le dipampiri tsa e mona ne re tla botsa mono rena tšhelete e tswile na empa ko wena re bolelelang gape gore araba gore tšhelete ya ntate a e sotswe mme seo se llelang kore a support-e ngwana wa bona lakane ha e bapale lakane ntate motaunga UIF ya ka ke a sokola ai nna ke dula diplasi matshediso kwa Mofokeng ora ke a fumana UIF ya ka ke tsebe rona ke tle ke etse jwang ke a utlwa wena ausi matshediso maplasi mono e re ke tle ke kopane le ngwana mme monage ke mmotse ka UIF ya gago moshaneso e ke motlhomphang gagolo ntate bolofo ke latetse ntate bolofo he gore a tla gotlise ditaba mphe karabo ntate bolofo ke ngwana mme o lla ka UIF o maplasing a ko mothusetlhe mona 5:20 gantle ka morago ra ya bobedi o mametse lesedi FM ka ntle ka mona motho yo motle wa bonagala gore neng le o duma le ka nna la duma ka ke tsebe dibakeng tseo le leng go tsona ke beele gape ke re ga roboto e sa sebetse ema ga roboto e sa sebetse ema ema o seke wa feta fela o seke wa feta fela ga o sena license theoa koloi theoa ka koloing theoa ga o sena license theoa koloi o tla meya kotsi mono gore bakele mathata tswa ka koloing ga o sena mangolo e tswa gape o seke wa kgannela batho wa kena ka taxing o sena mangolo theoa koloi eo gona jwale ba teng ba eme kaekae mona tla kopana le road block ga o ne o golwa Sankomota Papa.

0: ke tshwere projeke ya matlwalegolo e ke lo kena ka yona moo ke lwantshana le maqheku a naka mara ga ke tshwara le bana ba batšha be ke reng ke family tse ntšha tse qetang o theeya ke mme le ntate ba nyalane ba nkane semolao a se bo mafatenset a se bo baby ke a jola ba nyalane ke malapa ke bona gebe re ba rapelelang le bona rereno ke bona bodulo ra ye metse ga ra ye makešene a o bene le matlho a o bene le maphelo maemo a betire kapa a phethaetseng batho ba rua mo ba phelang teng ka leeto la rona la beke le beke ta
1: e ne e le kamane ka warden mo mamedi ya buang gona jale ya ntseng a phefomoloa sealemoeng sa gago sa lesedi FM ke tona la rona la mato porofenseng ya Freistata monghadi Saki Mokoena mphatlalatsane naledi ya metso o na le kamane ka Zenzelene warden ka Sontaga sona sena jwale botlhoputswa bana bao ba boneng ga o ba sheba le qeta o ba fa ditsha tsena metsi dikgwerekgwere di teng eng ba bile jwang mahlong mona kore ga o ka tlhalosa le mong fela fatlhao sa e se bile jwang ka mora dilemo a emetse go fumana setsha mme a tseba gore le fitlhile letsatsi la gore ke tlo agelwa ntlo jwale
0: bona se batho ba dileng ditlhogo utlwa ka modidietsane utlwa ka thapelo utlwa ka o jumpa motho a thabile a goletsa o mongwe a leboa le Ramasedi gore ka nnete modimo bo baballetse gore a fitlhe mona maemong a leng ko go ona so ba leboa gagolo tao ba leboa gagolo o mongwe la ba re ke kgotsofetse tla re ga nka tsamaya ke tla tsamaya ke tswela haka ke gale ke batlana le bohaka o mongwe a re mogatsaka o tsamaile o sansile mara ke tlaya ke lo motsebisa gore no o tsebela nka tsamaya ke sia bana ba na le bohabo bona ga ona ntho e thabisang tao o feta eo ga ona ntho e mphang maatla o feta eo ya gore botlhoputswa batho ba bathaka tsaka ba tlang ka raka ba seng ba nyetse re ba lokisetsa gore ba bene le mo batla supang teng ba re mobu ona ke a bo rona mobu ona ke ga rona mme ga ona eng kapa mang kapa mang a tla bonka re fuwe bophelo re fuwe ditshebeletso re fuwe saete ke mmuso se e le rona re ijare re ye pele
1: kwena ke leboa gagolo mme o na le tabe nngwe gape kile ka e fetisetsa le go lebomane ya ka mona ka sa solo ya mo mme mongwe a neng a lela sealemoeng mona gore go na le batho ba keneng matlong a batho ke a gola le tla e sheba ke file le bo dintlha kao fela le tsa mme a neng a re letseditse
0: tao tla utlwa ka dipi ga re kena ka ara sa sona go na le baka tse tlamehile a re kena mole o tla utlwa fela ka ditura ba fitlhile go na le tse tlhokang o lokiswa tse e leng gore no di ngata di wrong and-e re a tseba le gore no di etsaetse jwang mme re tlo fitlha tao go na le di-flete mole tsa mmasepala batho ba di haisekile ga ba qeta ba di kile ba di hirisa ba iphile matlo
1: le mo Freistata mo e teng ntho ya go hijacka matlo jalo ka Gauteng
0: e teng tao mme ba bangwe ba tlo utlwa ka bima ba ne ke tla fitlha mo se ke tsamaya le ba molao ke tsamaya le maponisa re tshwara tsotsi ga ona ba banka ntlo ya me tao o bo enka o iriseletsa puseletso a patale wena ga patale le mme mamotaonta ke ona mathata re dubanang le ona so re tlabe re kene mane metsi magolo mathata teng kwa tseba gantle mara e o e buileng ke romeletse mangosa ba buile le mme ra e lokisa re bone re bea matsoo jwang le mang a umang le difleta tsane tsa bo brandwag masepala mo le wantateng thatisi ba lona le yona ntho eno o thole gore motho o patala rente o e patala ka nako ngwe motho a lesotho kwane kae ka re file motho setsha ga uwe na le dirumo ka morago motho o patala rente o motho a kae kae Mozambique ke mathata mangata e tsalang tao bathong ba bo rona mo e leng gore no re lwana ka thata tse dingwe tsa dintho a di fitlhele di ya le moyeng re leka go sireletsa batho ba bo rona ande mo re ba thusitseng ga ba tshireletse thepa eo ba seke ba bapala ka yona bane ke lefa la meloko ya bona e tlang
1: e tshware mo ntate nako ya rona ya mabenkele e fitlhile ke a leboa kwena tata
2: o rekile data go tshwanetse gore o tsamaisane le go bua go na le bao ba sa fumanang memo fela Telkom ke o fumane hobane mona data ya bua. Re 150 megabytes tsa data di le pedi ya di network tsohle. Ka 27 rand fela. Ebe o fumana unlimited Telkom mobile voice bundle mahala. Na ebe network ya hao ya tsa seo. Dial *180# kapa download my Telkom app. Hona le dipehelo. Telkom, possible begins here.
3: Iba ngo nana hore ke ka wa kgona ho lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Soi ba wi be mo nyetlengwa ho hapa sebo sa hao ho di biri wa tse 3 million ha boxa. Reka Albany brown bread 700 grams tse tharo ka 39 rand. Kellogg's noodles 5 spakana tse 4 ka 99 rand. Fumana 1 gig data mahala ka Boxacom ha boxa feela.
1: Ke o taba motho motle e re motsotsongwe na ha ke tle fete ke kopane le moshana emo lelele ke bua ka ntate Makume. Tate Makume dumela hle. Moshane molele.
5: Ke dumedise ntate Motaung, ke dumedise le ba mamedi bohle ba lesedi FM, ke re madume le mahlonono
1: ke yang. Hayate. Ke utlwa ho sane le na le taba tse kgolo banna jwalo ka mmuso o tshwere mosebetsi ka tswa re kgwedi ena mmuso ke kgwedi ya ditshebeletso ke kgwedi o le reng ena he ya September ke phano ya ditshebeletso re fe ditaba ho sane ho etsala.
5: Okay rona re le lefapha la tsa ntsetso pele ya muruwa na ha le tswelo pele re na le tsa bo ha hlaudi re na le kopano ka hara motse wa manga u mo teng re tla beng re na le pitso re bitsang ka gore ke Free State MSME compliance and support indaba yona e tla be ile mane holong ya Bloemfontein City Hall qala hantle ka hora ya borobong
1: e kala ka hora bo robong hotsane
5: hosane hosane tate Motaung mo he batho ba ile mba ingodisa ba ile ne ba ya fitlela mlaetsa ona ba ingodisitse mari ke kupile ho hosane ho bene le malwanyana fela ke first come first serve ya batho ba 50 ba tla dumelang hore ba kene ho tlatseletsa dipalo ma already ho tletse ane ke bala dipalo palo tsa batho ba ngodisitseng ba itse wa already at 95% tolo ka o tsiba hore molao ha o sa dumela go batho ke 100% dikopano tsa rona o bane bana ba tsa tshireletso ba batla go bane ba bene le tsela ya o sireletsa dikopano tsa rona mari he ke tse please ke kopa go ba dumelle batho ka o bane ke tlo bua le wena ka o bane hapona le balatedi ba bangata go bene le batho le rona ka ba dumella ba 50 ba sa gona go bana le titla go ba ka ingodisa marangrang go sane ba fika o seng mari bona he re ba fa o tloa ka 8 o fitla ka 9 ha ba qetile ka 50 o fela qetile le la ka fitla ka mogana ene re soka ke tsa 50 re tla re se re kotse ka bo se o dumella ba ngodisitseng gale
1: ndate Makume ere ke botsa ka tsatsi le lengile ka o letsetsa o le kopanong e kgolo Gauteng mane e le hore bo makgwebo le bo rakgwebo ba kgwebo tsena tsenyane ba tlile mona ba tletse bona le gotleng la gaso la Afrika Borwa wa romela batho ba ha wa ba letsetsa bo ntate Sehularo wa letsetsa bo diphapang wa letsetsa bo phume hore ba tla mona ba tlo bua le setjhaba na taba yeno ba ile ba o fatla le hore na ba felletse kae
5: ba mfile tla le hore tate thuso ntho re batleng hore re etse ke hore re kopane le batho ba ntho ba sokang ba ifumana he ke date ya ka ke letsatsi la ka gore ke tsatsi le finga ntantle le ka beng ke le teng officing batho ba bitswe re tla go kopana ke wa nke ba tla ra rarabolla mathata ra rarabolle e fele bana ha se fitle hone e fitle mane mo thunki stop station ke mo di ntho di felellang teng jwale ntho e batho ba yemba etse phoso go ba e ba qale ho nna jwale ke go etse motho ke hangare a ha o sana mo tlo balelang teng so o betela o qadile hona mo o batho bana ba sebeletsa mmuso bona bo so buile ka bona ntate Fularo Mephumla ntate Sengsane ntate advocate Msibi jolo jolo ha o qadile o ntate ba bo ntate Magele Tisetso ha o qadile o bona bona ba ka ofa motheo ba dintho tselong wa dihloka e be ka morao he ya ke gore go dumelane ka hore mo nna ke tla nkile teng ba tla tla ba itse ke tla go qetela taba eo re fane ka ntla ke medi ya bohloko ya hore go tlamile o etsaleng
1: ntate ke le bua mohlomongwa ha ona tse o re di sileng wa kwala
5: jwa e teng ntate thuso ha re bua tsena ka jeno re buletse hape batho ba le ba batlang ka dima ditshelete ke batla go hlalosa gore this time re buletse le batho lo reng ba rekisa sena se metsi ya dihlabi re buletse le batho bana ba naleng di funeral undertakers ka pa bana ba lo reng ba bitswa ka gore ke ba gana di mortuaries so re ba buletse le bona this time but ntse le category tsa ntse di 3 but re gona o ba kenye ntse go sa tlo yetsa ntate thuso ha re tlo gona go rekela motho stoko sa metsi ya dihlaba le batho bana ha re tlo gona go ba letsa dintho tse di mare ha motho a batla re ketse mohlala if ke na le mortuary mare ke batla go ke rekelo fridge ya wa ikenye le toka o kae apply la re buletse tseo le wena motho ya wantho wa metsi ya dihlaba ha o batla fridge kapa o batla go wetsetse boto kapa o batla o extend ona le ba motho a re wa tanda tema kumi kelele business ya jwala fela mara se kreke sa dijo mara ke na dintho tse kitherang tse ngata pizza stuff sa gas jolo jolo le tona tse wa di apply la ke extension ya kgwebo ya hao ena o ntong yetsa but dintho ka ofola to tlameng o yetse ka go tlameile ba be compliant so ha ba ya website ya rona ka jeno ba tla di fumana ditokomane tse leng di abatluwa ba tla bona le hore re ka dile o tloa ka jeno ka di 21 e lo kola ka di 9 tsa October ntho go sa tlo yetsa ntate thuso this time around ha re tlo gona re bule le kgetlo la bobedi go re qala ona tsena ka di 21 ha e kwalo ka di 9 tsa October tla ba ikwetse ke go biela hape ke kope tshwaro le ntate thuso gona le batho ba bangata ba ile ba apply last year ba sa kamba fumana hore ho etsa etse eng ka application ya bona ntate thuso wa opela ke itlile ho yena mo ka mo jetsa ka this time around ha motho a apply o tlamehile a fumane pele acknowledgement receipt bongata ba bona ba itse ba di fumane tseo ba ne ba nyetsa ntate makumi ena ya acknowledgement yona re fumana mara go sephetho ke eng ka application ya ka e fumana ke kopile tshwarelo haholoholo bane go tlamehile batho ba tsebe so that ba kgone gore ga ba sa fumana ba kgone go apply gape no re ne re na le di-application tsa 2034 in the 2034 go na le batho ba bangata bo le reng ga ba fumana gore ke lefeng lebaka le ntseng ke se ke ka fumana thuso o tlameleng mmuso mo fa yona ande ke tlhaloseditse batho re dithuso tse ka gobane ke tsa mmuso ke setlamo gore mmuso yo o tlhalosetse gore bothata ba o kefeng nne motho a na bothata next ntate thuso ke batla tlhalosa ne application e hantle everything hantle maa go fumana gore o tlile ka moramakume maare tšhelete e se batla gaelelwa because the money that we have kapa tšhelete re na leng yone ga e lekane ditlhoko kao fela tsa borakgwebo potlane ba Freestate jwale re ntse re banka ganyane ba le ba fumaneng last year le ba fumaneng dilemo tse tharo tsa o feta this time they must not apply ha ba tlameha ba apply jwang kapa jwang gobane system e tlo ba raela ka ntle gobane bona ba se kile ba thuswa jwale re tlo thusa batho ba bangwe ba batjha bolela motho o ne a mpotsa gore ba nna se ke nyame galetse ke le apply ke re ke nnete mare o nne gopole gore go na le batho ba le goreng ba se ba fumane ga ba tlo ba cune ya gago e ka nna wa etsala this time wena o tlo kgona go fumana seka ba le ba fumaneng last year but monyetla wa ntho ena ke ya gore ga gona motho o le goreng o fumane thuso dilemong tse tharo tse fetileng kapa bana ba selemo se fetileng bo le goreng ba tla fumana thata re fumana batho ba batjha fela and di-category tseo di ntse di le jalo di le tharo di a hlaelela mo websiteng ya rona monate wa taba rona gape ntate thuso ke ya gore application ena online e sebetsa pele ka sesotho this time around motho a ka kena ka puo ya bona ge ne re etsa for batho ba ne bo ileng ngwana ntate thuso wa ntlhalosetsa gore mare makume o na le batho ba sa rutegang o reng ka bona so re entse re etse ka sesotho ntho ntse re le ka go etsa pele clicking yana le ne re tlale re etse ke ya gore in future e kgone go bua le wena ka mantse wa mang e be audio automated
1: ndate makume ke le bo e be ka tsohle dikatsa mahantle go bane ha batho ba sa fumane thuso mmusong ba fumana re mmuso le shano ba re mmuso ha ona nete mmuso ke maka fela nthotso ba di buang e be ka le basebeletsi ba mmuso ha le ba file mo sebetsi ona lona le le matona ba ka etsa mosebetsi ka bokgabane bona ba haisale ka bokgabane bona le boqhetseke
5: and that tshwe ke buya ka bona ka thata holo ke ba bontsitse la ka kwa shaba le qhepela ka la la ntlo la bo di Facebook apa la bo eng batho ba gwakana mo mari ke yo tse ba tshwana ke akina taba le ditlhapatsena ke warriti ka batho ba sa etse mosebetsi bana ke rwakelwa batho ba sa etse mosebetsi simple ara ba motho re ha ra gona ho fitlella ho wena le baka le ho lokela hore chelete e fedile motho tla o tlusisa batho ba batho ba Africa borwa ba o tlusisa ntho ba tinang ke o se fumane dikarabo ke yone etsang ba re re mashano and re ke ka ba qosa ba re re mashano nke ke ka ba lwantshana le gale ntate thusa batho jalo gobane ke tse ba hantora ka fana ka karabo o tlameleng ba e fumane ke ka go ke ileng fatshe ka fitlha ka gumama ka kopa tshwarelo gore tshitisong eo e re entseng o bone re kopa tshwarelo ntate thuso ntho e ne e tshwana fela la motho yo applyelang for mosebetsi a ke batle gore ke apply-e de ke sa jotse gore ke tsamaile jwang kapa a ka fumana monyetla di-position tse di fitswe ntlho mongwe a dine di ditharo tsena tse thago se di kentswe e be re saletse morago mara ke jotse ke ntho tla etsa gore ke apply gape ke ke moshimane o mompotse gore ntate makumi njotse lebaka le tla etsang nna ke apply ke sa tsebe gore yane ya pele e sebeditse jwang so go botlhokwa gore mmuso o arabelele dinthong tsa batho ke re la e ka ba karabo ke gore tšhelete e fedile e botlhokwa ntho batho ba etsewa okay re ne re ntse lenane la tšhelete e itseng re ketse motlhala selemong sena sa ditšhelete ke 19 million so re beile 19 million ga e fela ke gotlhela bathong re re le applyile re dithotse di-application ke tsena mara re kgone gore re di etsetse ke batla go tlhalosa le ntho engwe apeng tate thuso ga re kgone go sebetsa ka di-application tsa selemo se fetileng sa ditšhelete gobane auditor general o itse ga e molao ntho eo o nkgalemetse ka maatla gampene ke batla o etsa a nkgalemela a kgalemela lefapha a re le seke la etsang ga e molaong lefapha le ntho selemo sa ditšhelete se sengwe se sengwe le sebetsa ka di-application tse ntšha a bile nke tsa motlhala fela ka ona ntho ena batho ba iriwang gore makume ga o na le diposo tse tharo o bo di tlatsa o keke wa re ga o bulela diposo tse dingwe gore ke nka di-application tsa ntsa gale batho bana ba ne ntse ba applyile re ae batho ba applya botšha because ka nnaba wa e tsala gore e mongwe wa batho ba bogeng o batla ba applye o sa iphumanetse mosebetsi kae kae so ke ka go ke kopang go batho botlhe ba sa kang ba fumana le dikarabo ba sa fumanang le tšhelete ba sa fumanang dithuso ke kopa tswetswe ba apply gape selemong sena sa ditšhelete re tlo improve maemo wa gore ga re qetile tshebetso re kgone go ba fa dikarabo tsa bone ke a leboga
1: ndate makume be ka o ka ba jalo ho tsika ba palwa ka batho le batho ba utlwile wa tswa le ha ndate ya nenga bua mona komisi ya ndate madlanga ya nenga bua mona ke mo professora soma tota fikeno na bua ka mmuso o na bua ka mmuso ar di chelete di temmuso a bua tlalosa are mpa botata ke mochino na o mathe hantle ar mochino na gore ke ntho e swabisang ga kakang gore batho ba nne go ya swabisa le go rona batho ba batsho re ya swaba ga o thwe mmuso ke mmuso wa batho ba batsho o leshano o sena nnete ga bana nnete batho bano ba bapala ka batho ba tla bua they will reason until the sun sets gore motha ba tshwa jalo batho ba ba bua le rona ka segoa sa bona gore ga ba tla reasona bona ba tla reasona letsatsi le be letšhabe le be le dikele empa gore ba o fe nnete ao e be ka gona jwalo-jwalo ka se o buletse tsena ntho di ka tsamaya gantle mme ba araba batho
5: ntho kgolo ntate thuso ke yona eo ga batho ba ka fumana molaetsa wa tseba ke ketse batho ba bangata ke re ga o le moeta pele ko o itlhagise setšhabeng le ga wena o sena ditaba mare setšhaba se na le ditaba so etsa gore o tlhae setšhabeng setšhaba se o duetse se re batla o lokise 1, 2, 3 so o tlo ba botlhokwa gore le rona re monitor re dumelane le bona ba lefapha gore district e nngwe le nngwe re tlo batla motho ya le mong ba tlotlang ba re monitorela ga olo batho ba tshokolang ka system already na le santse no sentse o na le batho seng ba sentse ba nromela gore ntate makumege le ka o kena ntse gana ka founela lefapheng lefapheng ba ba founela ba ntse ba le ka o ba rarabolela mathata wa bone ba bangwe ba kgotlhetse o nna gore ga ke nnete ke kene systeming ke nnana ntse phoso ne ke sa kenya di-ID ne ke sa etsa eng so re batla gore re thuse batho jalo mmuso o maikemisetso a ona ntate thuso ko go thusa setšhaba a se go tlatlapa setšhaba a se le go tlhekefetsa setšhaba a se le gore re thole dintho tse wrong setšhabeng maikemisetso a rona ke gore re thuse setšhaba setšhaba se kgone go ikemisetsa gobane mmuso re ke ke ra hira batho bana kao fela ba Afrika borwa kapa ba Free State empa ga batho ba tla ka maano le maqiti le maqheka a gore ba e kgone go iketsetsa mesebetsi jwang gore ba itshebetse ba kgone go hira batho ba bangwe le bona ba tlose katse ifo e re thusa haholo ntwe hore re khone ho lwantsha bufuma re khone ho lwantsha tlokolo ya mosebetsi re khone ho lwantsha so re
1: ke
5: ra ya bang di buiso ke batla batho ba re thuse ke ya le bontate thuso ke le bo haholo holo ba mamedi ke a ipiletsa ho batho ba Free State ha re applying ka bongate ke ya le bo
1: ke utaba re feta ona timuno he motho motle re feta ona timuno ke ya le bo ke ema mona re buile le ntate re baske ba thetsa batho ba fe batho jwa ka ba ba tla thusa batho ka di challenge ha ba thuse batho baske ba ema selemo ka pa le motsepedi motho abe a nyalwe go ntse go thwe o tla thuswa motho botho a ke a o sa nyetse ha sa le ha sa dula mona e se batho ha ke re tse mosebetsi rona e be mosebetsi o motle ha ba bua ka Afrikaans ba re ordentlik ordentlik o motle ha go le bo thabang re ema mona hona mona re ya ema rona jwale go bane thabo mokoni ke nwa ke mona o salteng ka papusi ya gaso ke bona lebo mawela ke bona mora chabalala re ke shebisi santle o le kagiso ke ba bona ba se ba le teng re sentse mo mamedi ho le kana ho sane ke le tsatsa re buile le utlwile re buile le ntate makume le utlwile re bua hore batho ba lla balla ka hore dintho ha di etsa hale ditshepiso ha di phethale ba ema hore aba bua le yena re na ko nguduma ditlhapa bo social media eng ha re fem batho nne re bue nnete la re le moyeng mona.

0: thuba ka bona hara di chaba chaba
1: ntse se le poe e so ntse se le di toilet tse so
2: ke mo le lo abo ba ba holo le ba banyane ke le sedi fm
3: tsho mo sutho ke bo hlase mba ha o bana
4: ho jole fela mo medi ke mollelo wa botle ba ba hulu le ba banyane tsheletse metsetse ke mora ho rena ya bora ra sentse ga di medisa ha jwale ke le bomawela topi topi wa fm ha ho le bo ho ro gaitsela motho ke bua jalo ka mosi wa tsweu ya ba letsentsa ho rena bora ro ka hetse ke bona ba haisa le me o tla go bona lena ho renyane ya bona ke le bo jalo tso motaunga o na tsama the sole provider ho jwale kinako mo medi kinako ya tlb manta hengona ho tsama lwana ya lwana ho renyane ya botsilela refeletse
5: Kenne te refeletse a top la ma 7 ma mere motho dumela sa ke thabo mokone ke bela ke khutla ke thabo e khono ho bela ke ba le wena hape sa le moensa hawa sa le sedi fm le nana o ke re ya tella afternoon drive ke manta ha ka jeno go di alo etse leng go di ba robong a hlala ma satse ma shume a mabedi a le mosolo mongwe ke dumela mafela ba ka bile mana tinto di tsama ile hantle motho mong a ra tinto di tsama ile hantle the bundle of joy e mong a re thaba di a tsama hantle re ne re me ka mekana le taba ka mona ha hona taba re teng he re le le sedi fm o tsama nnete ba hore ha o tsama ile tele o le monga re dula re o di tse ka dina go tso hle mamile motle dumela hle re kera ka tlhompho kgolo le le rato mo leng hona tenga tafleng ya dipapa di jolo ka ge di bone di bapala mafelong a beke ka bongata re be le mshengwe shabalala mshengwe
6: ke ya leboa bundle of joy ke ya leboa lwana topi topi mo mamedi wa sebeletso ya lesedi hohle mo mametseng le tenga dumela le bitso la ka ke bongane wa chabalala go saletse dipapa di jolo ka hlalo sitse ngwana mmedi ngata di bapetse mafelong a fitileng a beke mefute nye fapaneng re tla sheba sephetwa thi jolo ka ha beke na le khutshwane ho ba bangata dipapa di mona ke beke batla ke hlele kgolo a sheba kwa nna nenya Afrika Borwa jwa loka ha di hlopha tsana tse mmalwa di bapalwa hona beke nyena hlopha sa rugby re a tseba hore se tlotse Indian Ocean Miss Man nenya Australia bakeng sa ho itukisetsa jwalo papadi e matla e tlo bapala mafelong ana a beke bafana bafana le yona ya bapala mafelong ana a beke athi hlopha sa netball sentse se le tlhodisano nyane ya Africa Netball Cup ka ho le leng re a tseba he hlopha sa rona sa the Proteas se amoela sa Australia hona beke nyena jwa le dingata tseno le tseding ke tla ho shebela tsona re kopana metsetso nyema mararo kamara hora ya boraro e le shume pele re fitla hore nya bohlano ka ha ke mmanta ka jeno hona le khutlana sa nka hlagare sa thuto e be ba hetsa o qetela go neletsa tsona metsotsunye mashuma mararo kamara hora ya bohlano dumela
2: lena no gilaria tella afternoon drive show
5: na ke mothata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marang rang o le boemombo o sa batleng ho hlaiswa ho bona na mohlomo o mphuthe ho di lokela hore di signise di form hore tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tokelo hore camera ya rola kereke iqala hore o batla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba tikreke
7: o so hlaya o na le ntho le timona mono o so wa le bakai wena ntsa ga re 8 re se ha se ho shama se metsing re se ho shama re re mo ni jona o tshwana ntse se ikitse
5: re botsa ho tsiba ba ke Selone mutu. Ko tsaba ba tsetsa.
7: You say.
5: Wa makalo so ka. Tso mo ngati. Ha o bua ka wena. Ha o alegelegele a bua fela. Tsa le botsa ba itse. Ha o inkelishwe.

0: Skim sa drive. Thabolile u bongani me ramba na biso. HIV ya sala re metse wa rena ya boraro. 326 sa re hore nya botshelela le mametse ke papi buma ba vigini le kubela 89.4. Thank you bana biso.
1: Hashtag ratella. Ai, kina kwela ya batho bale. Batho bale be ke ba ratang ka pelo ka kaofela ba petu. Ke lebza porokotwane ke thibosi Thabo Mokone bundle of joy bongisito a re kaofela ba fethu 88.8 ke nna traffic masangane ka moka tswatswa Thaba bosiu
0: skim sa drive Thabo le lebu bongani dumelang bana biso HIV ya sala re metse wa rena ya boraro.
2: Afternoon, Tibosi le lebo TLB boraro bo kopane le kae le kae le kae le kae. Ah, ke a utlwa tsela se le chifti a lona e beno. Ya, so ke a tsela ke ketane ntho e la e tshwarisa e le nna. Le sekgale le nna go thoma chifti ya ka, so ya. Le ka mandi be ana ya re tsaba se le go tshwara ka muzika ke re ke mo tsapeka bona ka pitiri ya tango.
3: Out Thabo le lebo Thabo le lebo ipi. Kadi papa di mo abuele udimo akenye li chips di mo

0: 158 o mametse re a tshella ho le sedi FM back ke le be
1: hola Sean X
2: mashamele mitsutsu ga mashamele ametsimira ra mitsutsu America mara ho rena ya boraro ke ra tshella afternoon jura ever me he mo America jeno ke letsatsi la lefatsi ka pala machaba la khotsa
1: America jeno ke letsatsi la machaba la ho khotsa khotso khotso mesebetsi impakeng tsa basebetsi moho khotso kerekeng apakeng tsa bakereke moho khotso bo phelo mba hao o le motho ha o na le khotso o tlo gona hore o ife motheong ka pa o ife batho ba ba
2: Mirza Zilela Mohamed Lila Hlowa jalo ka selemo sa 1981 le Hlowa jalo ke UN General Assembly me ne go thaletswa khotso le fatseng ka bophara gore di gohlano diqabang meferefere ne etsa hala moho jalo le bonokwane le diketso tsa dipolao go sana tso go ke feng ha fela ile hore ha ina khotso ka hage ditloelwe me o letsatsi la ka ofela 24 hours ka ofela go tsanela hore ho sebele di alego tsa eng kapa eng e sa kenyeng khotso ka ha
1: o tla hopola pele ho selemo sa skete magolo re bo mashuma re bo nne metso e mene pele ho 1994 ma Afrika borwa mangata ane a ina le tebello ya hore tata Nelson Mandela ha itswa tshankaneng re ne re batla ho utlwa hore o tlo bua areng na o tlo bua ka boiphetetso na o tlo bua ka hore re busetsa molao mo sefateng kapa o tlo bua areng mme o tla hopola le dibinetse ka mbo selo chiko thwala ba ile ba baqapa pina e ring peace in our land ile hona ho bontsha hore tata ha tswa papa tata Nelson Mandela e nngwe ya dintho tse a tlo bua gagolo ka tsona tse a tlo ditoboketsa ke taba ya kgotso mme batho ba bangata ga ba ka bagolwa motlha tata a na bua a bua ka kgotso gore re tswa diqabang re tswa dintweng tse ngata ke tswa tšhankaneng nako e telele mme ke nagana gore ke nako ya poelano ke nako ya kgotso
2: go jalo fela ga isera motho mabedi ka jeno ga re tloeleng dikgaruru ke letsatsi la go sebele dikgaruru go sebele dikgotlagotlhano wa tsa go kgotso fela ke yona ntho e tlhokwang mme re sentse re tsho jalo re shebile le diketsalo tse ntseng di etsagala ka gare ona ena Africa Broche le dinaheng tse di mmogo le kontinenteng ya Africa ga o be le kgotso
1: ga o be le kgotso bana beso ga na letshwao la kgotso ke lena la makgosi
2: oh.

0: radio show balababi abakhona hore ye mo
1: aishokwane maishokwane
0: ba ke a bona ntho bonka hangata ho uthwe ai majita ka pa metswalle ha ba le ka o qala kgwebo kasi re batlatsa saloon re bo a usire le babedi re metswalle hona le dintho tse tsa halang setswalleng sa rona tse amang kgwebo o tlo fumana kgwebo ya rona e putlama e soka ya kae kapa kae dipale di ngata tse mo o tla fumana teng a nthona ya rona ya business ya setswalle ha e sebetse o na o relaile ho nna a ke nna kenyang effort haholo fita e mong nna ebile ke ngadile ke tlotse na dipale di ngata tsa katleho tsa dikgwebo tsa setswalle
1: Mme re batla utlwa go tswa go wena momedi e bang o na le yona paleno gore nna le motswalle wa ka re ile ra qala ntho e neng tsetswela pele. Kapa e bang re ka ietsa le motswalle wa ka e ka ba ntho e tshwana le ena ke na le idea e tshwana le ena gore re ka ntshetsa pele nna le motswalle wa ka. Jwale go fa monyetle ge ka jeno 086-000-3084 kapa 079-758-5066.
0: O ntse botlhala ka Jay-Z le
1: Kanye West.
0: Yeah. Fela hayaka ya atle, hayaka ya tswella.
1: Chene atleile fela ya ba ho ba le dintho tse etsang hore e fela bona pele ho mo.
0: Ba ne ba le monate.
1: Ne ba chase.
0: Ene le sha.
1: Yeah.
0: Fela ntho entla ka teletse felletse fela.
1: Mhm.
0: Hona le manje tsa mangata, rona le paletse ngata ana jwa le mo muthatara, ai ba fethu nna ke le ka feila.
1: Mhm.
0: Re le ra feila le motswalla ka ho qala ntho entla, qala kgwebo.
1: Mhm.
0: Tswalla se ne se le sharpo. Ra tla ka mohopolo wa re tsa ntho entle mo ya ska tsa mahantlo bane re yetsa re le babedi e mong a ra ka mora hore re tlohelle ho yetsa re le babedi ka yetsa ke le mong ya tle
1: ka bona go ngo tibla ho na ntse tsa ngwe bua hore le a shebana hore ha ke nna ke nna dulang a ya tsa ntho tsena ke e le mo o tshwanela nge bela dula fatshe le a rala hore wena hantle ntle o motho ya matla mona nna ke fokola mona me e re nna mo fokola nteng e be nna tshwarang mo wena o le matla ha ebe wena mathang ka yona hona ntho nya ha re shebe pori le papta papta ke motho a ituletseng ha se le motho a media eng fela o fumana gore pori ke yena on the limelight ke yena a dulang a tswile a bua etsang fela ha ba dutse yena ka mantswe a mang ore mona mo wena o le matla teng matha ka yona nna ke tla tshwara mona mo wena o senang
0: o tla re letsetsa mamedi o re fepa le ya gago o atleile le atleile le motswalla gago na di teng dipale tsa katleho kapa ga dingata ga diyo dipale tsa katleho tsa setswalle nthong e ntle gagologolo kgwebong o tla re letsetsa re joetse motlhomo o na le dipale tse ngata se re sa ditsedeng makasi ya rona re mfetho mama bongse le Thabo ba ile ba etsang thwe tsena lete mme ka jeno ba phusha ntho ya bona ya pompa e monate ya re phedisa kasi ra e tseba o ko re kokele re ke re utlwe dipale tsa mofuta jwang le a ebe leng leile la tlholeya re kokele se ka tshapa
1: ga bona tse jwang Bongs,
0: mm-hmm.
1: Ola kala ngwaneso.
2: Re le ra kala company le motswalle ya ke mpa ntho ya rona ya ske ya gona hore itle ya tle ka lebaka la hore yona ntho eno ya hore ba bang ba hulanya maoto ne re le bararo ke ya gopola ba bang ba hulanya maoto
0: tane la ola isa SARS
2: ke yona ane ya SARS ba bang ba hulanya maoto ntho tse ding jalo o qetella go bona hore ai man metri ke etse ke le mong haholo ntho e shapang batho ba bang ke yona taba hore batho ba hlolea go arohanya tshebetso le setswalle kana go mmwe go lokela go rutlwisise hore taba setswalle fela setswalleng ha se re le mo re ba sebetse mo re sebeletsa nthwena re ke re le balhanyane ka setswalle ba setswalle ha sa ka skenya re tlo tetelana ga itsetsana di favor re batla go tlwisisa le dinthonyana tse dingwe bana ke motswalle wa ka ke lokela go tlwisisa go tsena o fihla lata
0: accountability ha isa le
2: wa bona tabeo ha lokela etse mosebetsi o itseng ha o etse o etsa lata nthotso go ofela hangata ke bona hangata ke yona e kareng e batla e senya nthwentle batho ba le kangwe aha ile ha ba ikopanya le setswalle
0: akere le Africans ya tsho er don't mix business with pleasure
3: Atadi papadi horiatella le bongane chabalala
2: ke le buile a holo bana beso mo mamedi wa tsebeletswa le sedi ke tsapeletsa dipapadi manteng ona ha re dikale ka tsa cricket ba sadi eng hlopa sa Proteas women se petetse le toto la dipapadi tse hlano tsa T20 international kgahlano le sa Zimbabwe ka note o di mumane bulwa wa yo mafelong a fitleng a beke mo se apileng papadi ka di ranetse le shubelena le metso e mine e leng se hlalosa ngore hlopa sena sa mokotlisi mandla mashimbi se apile dipapadi tsohle tse hlano ntle le ho lahlelwa papadi le haile e leng se ba ri se a khetseng ka bogabane hlopeng sa Africa bora mafelong a fitileng a beke ke nthabiseng nene ya entseng di wicket ga tlhaka ga ya di land wicket tse tharo di

0: Tiki Tiki 2.0 ke Oskido le salima chichi le Ben Shafa o le seri FM tso tso ke nche ke ke metso le shumele metso e mene ga re lebile hore nyane ya bone mincha Tiki Tiki 2.0 nnate
1: okay ha re utlwa hore tabena ya setswalle kgwebong ya sebetsana
2: a ste kra tella le bultibos ke mama tshe tsho sa lona tse ba ke traffic masangane ka moka tswa ka thaba bitsi wa tseba nna ke ho lukile nna ke a dumela wa bona ka e bula kgwebo le le mo le mo tswalle empa a nna ke a becha ke a hlapane a ikona a ke be a tswele la lagadi e ka re sa tswele lona le ngwanelo ngwanelo a ikona ke a hana nna e wena ko ga o le motho e tsa itoro tsa o tse o fuwe ke dimosao o kgaobane le gore manka ee a ke gane thuso e teng maga atshe nna ke a leboa bana ba geso ke nna traffic masangane ka moka tswatswa thabase
3: hae hantle goga nna nkile ka tsena ka gantshoya nne re le banana ba 5 le bontate ba babedi so nne re batla go etsa chatering la ga se re ya ho ngwana na ena a khaga go bona a sebetsana le bontho tsa tsa bang de corridor ka go bona ne re tsana ka bolela gore na go tlo sebedisa mohopolo wa hae ya ma ke hlapile matsoho le o tsena ke batla go tlela business ya ka ke le montsi ke mela ke le mong ka maka jira ba ba batla ya le bo tanko
4: ela le sedi a o lebza ba feed a o malwela malwela a o tibos a o mokone fele dintsang bongzito o khandad me brur a ke tebe ka box bag choose line fit house it a man a le totala jo el na no ka bina yin butempe di ba je jwa ntotsa bona bana ba mba throwin di ba je jwa le batla o re ah come on up the box halala
5: go tsumba go ro baka thabone le bu lena di bong simo ra mo ntse go tsoga mona le ba papari e ya ba golwa nne ke lana ka e qalatse ba business le ba gatsa ka ne re le forso business ne le mna ke tsa maya shop re se di vegetable se da re botsi magaka ke tsama zimba problem e ka e qala mona mo ile mo go majita se ba ka di mashele teteng a ke re gatse bodula le mogolo o se etsa mogolo le baka ha gona da gona mtlaka se ding ding mtlaka se le teng laibe o no le si go sa manne ke swapano o le nna se ke bone as advantage wa bo so ntshela dia business ke no no ba go baka dango ga le bo ke tsapa ndi bika mana any park go tsabe
6: hai tabolile buhle dumelang dumelang ke sebola le baloka vepenari ke le mametse ka 826 ke le rata jwang ke kopela police
7: hello tibla hey ke ukwa sanzana le tshega masanda wana ka moni the way ba betseng hantla ka ka nke ipotsa ho bana mudi o thabile ho lo ho ka ha le bua ka
8: Ah, Tibus, lebza lady, ngwana ka singona mmakwane bafethu, ke thabo mmakwane yona bua mona bafethu, ke kholetsa bafethu. Le re fela re eng hore nya o qetela bafethu, la tseba lona le dipisi.
1: Ke batla sa topic wa tsama di voice note. Ona taba he. 0863084. 0863084. Na iteng tuna ya setswalle kgwebo, setswalle tshebedisano mmoho. Re atle re bone ka Scorpion King me le bontse mehlala mengata ka bagotsi ba bangata ba ileng gore ba ile ba tswelela ra boela hape ra etsa mohlala ka Jigaman le ye hore go ile a tsama ka kae dikgitla leswe taba ya bona ya kgwebo le setswalle kgwebo and ba bangata batho re ka bakololang
0: a ba bangata golo gaitse da motho beleng gore ba ile ba e sebedisa tabe na bona setswalle e ya ba sebeletsa ba ba le dicompany tse emeng Casping Everest mmogo le Lithili manager ha ke metswalle meholo fela ke mona ba ntse ba utlwana le ha e se e le kajeno fela ke e sebile le kgwebo e golo gadi
1: le bafana bana ba 2.1 ba ke metswalle ke ba gotsi mme re bone ba nkile ntho e ba re tla e sebedisa gore re letse re le babedi motho ka bala ba bangata batho ba nkileng ka setswalle be ba itlisa kgwebo e seng ba sebedisana mmogo fela ba nkileng ka setswalle mavele le touch le bona ke ba bang ba bona
0: ka opola le Thulipha Ngwalo kile ezama le ntho Slender the dancing DJ fela
1: se ka sebetsa okay a rutle
0: moyeng khotso
9: ke tla
0: re le hulu ka re
9: le kae ya se re tsaka ni
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the discipline.
9: I'm going to go to the hospital. abanda teo ne ke mosebetsi aba o ditsa ha ke sebetsa botile a botithaba ke e ya botithaba o ditsa a o silebo wa sebetsa mo motse director go bela kwa lo ila wala ka batala la director ene ke nka tse ona la sibo kwa motho a monna ga ga se tsotsa ke sa kenya motho business eng ya ka
1: ai
9: le bana man tsakona ka moka le ndeni
1: re lebula go le motswadi wa ka utlwa
9: ka lebo
1: le bula go le fela re lebo kanale ena ya television ya ditaba ya Africa News of Africa le yona ha o ka hopola ile ya qalwa ke
0: metswalle
1: mmedi Miki le mosena ka Pacifici le mogo le ga bona ye mong
0: a ka la ntwa ha ka thoko
1: a tswa eh a tswa eh bana
0: moyeng khotso
10: le kae bona le
0: go tle le kae
10: a mna ke ntle bo a tswa ho tsa go ho ya ka nna ho tsa kgwebo le motho ka po go na le kgwebo o bo batla motho mona a sa sebetse jole ka ha o sebetsa di auto ukore eish lekina di di kuru ya mme waka eish na di fani ki mme wate wa hei wate ene ne di li nato wate ya kuyeti mokie la kamate la suki na kimo pata la kakwe ki mme waka ino we ele wate la kapile pile mo sese le kaki seki seki seka hulima tinti yiki ya kiseki seki seka tetaro
0: aaaah entate
1: aaaah
10: karne kuye kamete mme waka
1: aare di hile kai
10: hale o go ma ba sengane ba di tswa
1: oh
10: ba ba ka mama hlaba le masiwa ga di sa dina ma mona mme wa ka ke la ka iphumanela ka mora mo ke ga ya ona botlhaka e ke tla kala fase ha ke
1: ntate wa ka
10: ke motho mme ka mo jwana se ke ntate le bo le me ne ma wela le ntate pa
1: ntate le bo
0: yes ngile bo
1: ntate ha o mo ketile ma
0: Vous avez dit que vous avez dit ona ba slaga ba sentse ba
1: yetsa ba ba ritsana ba se le na na no yeno na na

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hau e ka pama tshidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Hela Bloemfontein, itukisetseng ditsheho tse sa feleng. Kufari metswe basadi comedy show. E tla be tshwere All Grace Convention Center ka Laboraro la 7 October 2026. Mashabela Khalani, Tall Esmo, Trevor Gumbi, le Rone Modimolle, ba tla re bolaisa ditsheo. Menyako e bulo ka hore a botshelela mantsibua. O tla ditseba jwang o sa ditsamaye. Potlakela computer kit hana jwale, o reke tikete ya ha hopola, re ya kufasela.
2: Atsadi papadi, ho re ya tella, le Bongani Tshabalala.
3: Ke le buile haholo le bolithi bo se mamedi ke tsa bobedi kwano hore ya thella ka jeno ha re di qale ka tsadi athletic ba sari eng khalala ya mabelo a mebileng Gerda Stein o thabetse taba hore o tlo ba le kabelo le bile le leholo la ka bana ka province ya Freestata le khatlo la pili e leng la Absara New City mangaung 10 km la pili ha isa le province ya Freestata le tlo mathwa ka la mashume a mabedi yana le metsuno hlano go dinyetlang ya Mphalane Stein ya holetseng le o kena sekolo hona province ya Freestata o re le bile lena le bohlokwa ho yena ka a soka ba le kabelo le bile le finka pa le file leholo la province ya Freestata na go nye fitileng motheo wa le bile la Absara New City 10 km Michael Meyer ore ho ba le khalala e tshwanang le Stein e holetseng hona mangaung le bile leo la pele la mangaung ke ntwe kgolo ho ba tsietsi le ho di mathi tsa selehae tsentseng di hola Gerda Stein mamedia se se mathi fela jwalo ka ha a ile a hapa two oceans magetlo a supileng ha comrade marathon yona e hapile magetlo a mahlano ka ofela ha re ke re mamela hore ibe o reng ha bua ka ho ba le kabelo hona ho hae le bilong la Absa Ranio City mangaung 10 km le tlo mathwa go dinyetlang ka la mashumo a mabedi
4: As a freestyle girl myself who spent my entire young years growing up in the Free State, who called Mangaung home for many years studying there, I can't really think of anything better than to now run the Absa Ranio City Mangaung 10 kilometer race there. I feel like that it's a little bit of a full circle moment. When I lived in Mangaung and studied there, I never envisaged myself as a professional runner. So now to return to the city from a complete different perspective, feels really, really special. I'm sure that I will recognize every corner and every turn, and I'm sure that I will also recognize a lot of familiar faces there. So it really is exciting and special, and I can't wait to line up.
3: Hare ke nautsa papa ya bolo mo kotlisi wa Orlando Pirates Abdul Samwadu o arabetse se buweng ke me ka uber ya hlopa sa mabakhania e utlwaetseng se o lla maikutlo a hae mabapi le magabane a fitelletseng a atiswang ho etswa ke di papadi tsa sehlopa sa Orlando Pirates ha bua ka mara papa ya league e o sehlopa sa mabakhania se hapileng ka dinthlatse pedi ho noto gahlano le hlopa sa Marumo Gallants maobane ka mona ka Royal Bafokeng Sports Palace mo kotlisi wadu o hatelletse taba hore magabane a lokela ho tswela sehlopa molemo e seng fela a yetswe ntlele le ba Wadu e o le mo kapitene wa mehleng wa hlopa sana ya Morocco o hlalositse ha di tshollo tseo di sina nnete ibile di nyatsa tshebetso ya hae sa le a fitla hlopeng sa mabakhania jwalo ka re tseba o fihlelletse ntho e kgolo jwalo ka ha ile a thusa hlopa sa Orlando Pirates ho hapa league le kgatlo la pele ka mora dilemo tse 14 sehleng se fitileng ha re sheba tse bapetse mafelong a fitileng a beke ho Betway Premiership hore na be di bapetse jwang le hore loko e se e fetuile jwang ha motho o e beya leihlo re fana hore ka maqebelo sehlopha sa Richards Bay se hlotswe ha bo sona ke sa sikhukhuni ka dinhlatse tharo tsepedi ha amazulu e hlotse Polokwane City ka nthla ileng ho noto Stellenbosch FC e hlotse Kruger United ka nthla ileng ho noto hona ka maqibelo ya re maobane ka sonta ha Lamontville Golden Arrows e bapala ka noto noto le hlopa sa Kaizer Chiefs ha Milford e bapetse ka 1-1 le Durban City FC Orlando Pirates e papadi nyengwe ke o hlaloseditse hlotse marumo ka lantse ka dinhlatse pedi ho noto ha Chippa United ile ya hlola TS Galaxy ha bo yona ka nthla ilengwe ho noto mme a re sheba jolo ka ha hua kgefutsong ka ha di league boholo ba tsona o potula le lefatshe di tla kwalwa tsena tse kgolo di papadi di tla emiswa nakwana jolo ka ha di papadi di tla lokollwa ho ya dinaheng tsa bo tsona jolo ka ho tlo bapalwa di papadi tsa FIFA tsa matchaba fumana hore ho betwe ikwano di nthori ye metjena he maemong a pele ke hlopa sa Mamelodi Sundowns ka di nthatse mashume a mabedi ka di papadi tse robedi maemong a bobedi ke sehlopa sa Orlando Pirates ka mora di papadi tse supileng dintlha ke tse leshome le nang le metso robong amazulu maemong a boraro ka mora di papadi tse supileng dintlha ke tse leshome le nang le metso e tsheletseng ke top 3 ena he ha re sheba mahatle mane maemong a boleshome le nang le metso e tsheletseng ke hlopa sa Marumo Gallants ka mora di papadi tse supileng dintlha dipedi maemong a boleshome le metso mehlano ke hlopa sa Siwelele ka dintlha tse tharo ka mora di papadi tse supileng hlopa se seng se bapetseng papadi tse supileng ke se dutse maemong a boleshome le nang le metso e mene sa Richards Bay ka dintlha tse tharo ho tse sa tswa kena he hlopa sa Richards Bay se tse ba di tse ha Dimitar Nikolaev e se le mokotlisi wa bona ya motjha mme yena o kena dieteng tsa Ronnie Gabriel ya be ile meja fatshe bekeng e fitileng mokotlisi yona he mamedi ya o le letswalo la mane Bulgaria o na le lengolo la UEFA A license ebile nakong e fitileng o ile a nna kotlisa dihlopha tse kang sa Simba SC le sa Joaneng Galaxy re tla bona hore tshebetso ya hae hlopheng sena se maemong a boleshome le botso e mene lokong hore e tla ba jwang ho tloha jwale ho ya pele ha re kwala ka tsa papadi ya tennis ya hlopha sa Afrika Borwa se bile le mafelo a beke ya semonati ka mona ka Centurion Irene Country Club jolo ka ha se hlotswe ka dipapadi tse nne ho noto ke sehlopha sa Bosnia and Herzegovina papadi tsa Davis Cup World Group 2 ka mora ho iphumana se le morao ka dipapadi tse pedi ho noto le tsatsi la pele se ile sa etsa diphetuo mona mo sileng sa pana Philip Henning e ka stana le Alec Buckley empa le bona ba hlolwa ka skoro sa 6-4 le 6-4 ke Mirza Basic ya ninga bapala mmoho le Neman Fatic ba hlopha sa Bosnia e leng se ileng sa fa hlopha sa oketa pele ya dipapadi tse tharo ho noto papading ya di single sitting Neman Fatic o hlotse Thandolongwe Smith ka skoro sa 7-6 le 6-1 dibile ha ka letso ke neng go tsara tsona tsa o qetela di metsotso nye mashoma mararo ka mora hore ya bahlano ka tloka pala le Neo Pohe mmameli wa seba ke motswalo wa rona bile ke mokolotsi wa taba tsa papadi ya bolo a ka tlokobelela ka kampo ya hlopha sa Bafana Bafana jolo ka bile ka jeno mo kotlisi Pitso Mosimane a bile le seboka sa pele sa semolao sa boga ditaba mo aneng a bua jwalo ka boitukisetso ba bona ya etsa diphatlalatsong yana tse ding tse mmalwa tsa sehlopha pele ba le ba dipapading tsa ho phunyeletsa bakeng sa 2027 AFCON tse thakgwang mafelongana a o reyang hona beke ka tla utlwa he gore na be dintho di tsamaile jwang sebokeng seo sa bora ditaba se neng se tshwerwe ke mokotlisi wa sehlopha monghadi Pitso Mosimane ne o pa o tla ba le teng gore neletsa gore na be di tsamaile jwang metsotsong ye mashome a mararo ka mora hora ya bohlano bana ba esukitseo

0: taba tsena tsa gorra ya botlhano di felela mona boela ba mona taba tse dingwe ga gorra e tlabele ya botshelela di bile dikolokotsana le tsa bolepi bakeng sa ka jeno le o sane.
1: Setso sa ka, puo ya ka, seteišene sa ka, Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botšhaba ke molelwa.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Gauteng, leeto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Hao, dipampiri tse ngata tje bakeng sa mang? Ha se tsa hao. A ditse kapfeni sene ha se utlwa ka rona ro amela fela hanyane ka so Christeline a sengontsing
3: musadi ya nenga nthusa o mponse mo hato ka mong a dora fa tsa sebetso ena ka ofela ka fumana tshelete ya ka potlako ndlela o sine dipampiri tse ngata
2: etsa kopo online o join am Africa Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tsa ba neng ba di batla kapfeni ke mofano wa mokitlano wa semolao kona le dipehelo plan smart think kapfeni.
4: Setso sa ka. Puo ya ka. Station sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba. Ke molelwa.
5: Helele skin sa try. Helele skin sa try. Ke le mametse ka mona ka botshabela. Ka di section 88.8. Dikele di mo. Ke le rata lauka. Tanko.
6: Le I team la touch aw lebza ngwana topi topi la ma 7 abana be ke ketlelong la ha monna tsana ka 87.8 FM ntse ke itjella nthotse monnato ba ke birthday boy le tsore fusima paksa ka boss town
7: skin sa trap tabo ya tabo le tshimi ko le ba tshimi le ka tikwa msa 18.4 skin sa trap ya mona ka monday jabula lo.

0: bua kutlwe ke kholoma isiZulu ene nna ke mothatse bang isiZulu.
1: Mm. Batsa etsa.
0: Yesa.
1: Mm.
2: Mosheba?
1: Mm, ke lang ke tsalla. Ke kgwedi e fetileng ke a gona.
2: Hai bongane.
1: Mm, nna le motheneng re thusana ka ntho engwe itse. Makhelwane wa ka o nana le bothata ba go kenya motlakase.
2: Mm.
1: Jwale ntse re leka mona re a leka, re a leka. E ntse e sokodisa, ntse connecta e sokodisa e etsang etsang. A be a founela mothimo nga ra bua seZulu puti khuluma nalo muntu lo akutshele ukuthi wenzeni hayi muthi ona bua lena ha bua lena ya ha uqeta ho pressa mo press enter akitsi buhile wa etsala ha re fela fi ha re ntate ke le mokana ka la ona ha ke tsebe go kilukela ke press enter
0: wa mojabe
1: ke bua ka seZulu hase hosani ke a mang ke zulu sela se ke se buile a sin ya motjena ene ha ke tjena ha ke tjena ha se ka ke ga go mphena nomoro ke kope tsare
0: ke kope tsare
1: ha ke tjena ha
0: ke tjena ene ha o tlwana ka puo ya se ya bua se zulu no a ne sin
1: tutla ke tlhasa ke bua se zulu ha ke tsimo ba
0: uno nale moenya no nkeni
2: yo
0: ya khone ya ntwe
2: Nga bongani wa khona ke ya kitsebe.
0: Ho go phapa mo ai no man. Ke ska be mhlomo ne ke kene ke ya pagetswe ke moyanya no seng o seng rege man. A se nna bua ntse.
2: Ka bona ntse tsontho.
0: Eh?
1: Ba bang ha bua le puene African. Se ka go alwana le ha salwa. O tloelela a mo wa lwana le a o a man ke tsile ke bua. Ko puene ba tla e ka re ke.
0: Ha ke tsene.
1: Ke thata ka hanu ha ke tsene.
3: A tsadi papa di horia tella. Le bongane tshabalala.
1: Ba medi wa tsebeletse a le sedi tsena ke tsa ho qetela tsa dipapadi kwa no re a thella. Papadi fedile hemane Mozambique. Bashimane ba monghadi Raymond Mdaka ke mo kotlisi ba Amachita ba hapile papadi ya Group B ka dinthlatse pedi ho noto ba hlotse jwalo se hlopa se ba ne ba papala le sona sa Angola. Me o sheba loko ya Group B he dipapadi tsena tsa Khosafa tsa ba ka tla sudile motse mashoma mabedi hlopa sa naha se se le maemong a pele ka dinthlatse tsheletseng ka mara dipapadi tse tsepedi ba tla bapala papadi ya o qetela ka laboratory lena le hore yang ho lona kgahlano le sehlopha sa Eswatini me ba shebile he hore ba tle ba phunyeletse ho le ba mane tlhodisanong ya Afcon ba ka tla sedule motsima shoma mabedi ya tlo bapala na henya Ghana selemong se tlang papadi ena o qetela ho e ka mogontho di leng ka teng a o sheba ha o bona halu ho kaetsa la hore ba hlole ho futela pele ho ba se ba na le dinthatse tsheletseng me ba lo bapala le sehlopha se semmatla hakalo sa Eswatini papadi ena latelang ka tla bona hore tla bapala jwang papadi eo la bararulina le hore yang holona mama dikile ka o tshepisa hore tlobisana le motswalle wa rona kwano hore ya thella gotlwane sa dipapadi neopo ke motlolosi wa ditaba tsa papadi ya bolo na le sebokeng sa bora ditaba mo honeng bile o thagwa boikotliso ba pele ba mokotlisi pitso mosimane le sehlopa sa bafana bafana me hona le diphatlalatso ibile phatlalatso ya yentseng e kholomono mona mo hlaeleng jwa lo mokotlisi wa ditiba tibane neo ha rudumedise re wa moele kwano re ya thella ngwane so le kae
4: Para me yin ke menya tsa ku di medise ke di sa dremela tsa tsa di FM le ratela pele drive team wana me kere madume ke yao
1: Mokotlisi o qadile boikotliso le sehlopha sa hae se se tsha sa bafana bafana ibile a sehlopha se se tsha ke yena mo sha hlopeng sena sa bafana bafana ha o sheba ka mo di papa di bapadi tse wa dipitsitseng e le di bapadi tse leng khale di bapalla sehlopha sa bafana bafana ka teng ibe di ntodi tsa maile jwang press conference tsa maile jwang le boikotliso ba pele ba ke sa sehlopha botsa maile jwang ka jeng
4: wana me kaneti ska yona ha utsho ine le conference ya pele ya monghadi pitso mosimane o lorenka neti itse ha ke na ka hara kantoro ene ge le ka re yona ka mane ka Johannesburg hona mo UJ grounds ka moka AW Mula ibe ka neti ke mokotlisi lorenka neti wa bona la hore o thabile hore o mona mo aleng teng motsaring ona wa ka tseno pitso mosimane o buile ka re way bafana bafana tla meleng ba hlole Guinea ka teng le Eritrea kama kana rwasa losa hore ho thunyelletsa mogopengwane wa 2027 African Cup of Nations ke se tlamo ka tsela e makatsaka e bile hape ka nnete a gatisa hore papadi tsa mona se le haye e leng ka tsela e qalang mqebelo against Guinea ke yona ntle mme ba e wine ene ba e wine ka ho bona hala re ka nnete ke bafana bafana ba tsomane mogopeng wa lefatshe tseding tsengata tse ala di bua ka ho no so buile pejana hore ka nnete o la falosa hore technical team ya hae e se felletse ka jeno ka ba ka o tla bona hore o na soka a or ke mang mokotlisi wa dithibathibane ebe ka nete ka seko mokotlisi pitso mosimane ke a bua gore monghadi Makhasa Mashilo ke ena mokotlisi.

0: cha wa tibatibani e go tsena sa ba bafana bafana monghadi Marcus Mashilo ka ndiana jimbone itsa re ya o tsena ka training session ya ba ka ntse ka bona re ka nnete ke motho lone ka ndile yena o tlhabile go ba ka harabo Sipho Chaina Ronan Williams le bo Ricardo Gosi jalo jalo
1: ke mang Marcus Mashilo na ho mamadi ya satsebeng le hore ho lebelletswe eng ho tswa ho yena hlopeng sa naha
0: bana me Marcus Mashilo ke mo kotlise wa dithiba thiba no re ka nnete mangolo a hai a ye me handle ka tsela e makatsang ke bua ka eng ha ke sa bui ka ona le CAF A license e re ka nnete ke a coaching license ya CAF e le ka nnete o la etsa mane ha tla be a tsa ikotlisa ha ka pa ha tla be a tsa le mo kotlisa dithiba thibani sebetsane sa Mamelodi Sundowns o la matha ho Sundowns a sebetsa le bo ntate Wendell Robinson o le ka nnete ka jeno o tla hopola hore o tsa a sebetsa le monghadi hula ne mokwena ka mane ka egepeta ho Pyramids FC o la matha bile hape ka mane ka Mamelodi Sundowns ladies team e le ka nnete andile Dlamini e hlile o bua hantle ha holo ka yena are ha ene se ka ntate Mashilo e ka be ke simonana ke se thiba thiba di sa pele sa banyana banyana o la matha ka mane ka Golden Arrows a sebetsa le monghadi mangwe ba mongwe o le ka nnete le yena o na batla ho monka hana ka mane ka yang ka mona ka Tanzania empa ka bakala ka mabakanyana a itse ha khona re anyuluwe le mangwe ba mmithu ya ka mane ka Tanzania ibile ha tanga ona metsopela ona le teng ka mane ka M Tigers which is Sundowns ya tse nyenyane tsa Sundowns tsa palang ka mane ka AB Motsepe League kana kontseo ina ba yena ibile mokotlisi wa dithiba thibane selemong seo ona mmenta jo Marcus Mashilo ha tse ke bua le ba sebetse mo le nna ba motsebang ba re no ba fana ikile ba tsore dithiba thibane sa mokotlisi e lorenka nnete how tla ho technical ability of building a goalkeeper ifile yena o motle ibile hape ba bona mohlomong Williams Chaine le Ricardo Gosi etla ba one of the goalkeepers o re ka nnete mona Africa as continent ba tla sebetsa hantle under monghadi Marcus Mashilo so yena o le hantle le CVI ye me hantle le mangolo a hai a tsipane ngwana mme
1: Eh ngwana mme re le buile o mena hane ka lebaka la nako re tla ditshohla ha di hlaile hapetse di nako nyetlang re le boetse nako ya hao
0: ona mme ho le bua nna ibile hape ke re ka nnete thank you hangwe thank you abedi thank you harara
1: ke o taba mamedi di bile ha kalo ha re kopana o sane khutlwaneng sa dipapadi kwano re ya thella bana beso
2: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. E ho fakeletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Mora wa ka ha fumane mosebetsi. Atjhe, ebile jwale letsatsi le leng, dikgwebo ka mona di a kwalwa. Jwale ke tshepo efe e nka bang le yona ha ntho e nngwe le nngwe ntse e putlama ka tsela e atjhe ka nnete jwale ke batla gore toropo ya rona e re sebeletse botlhe ke ka hona jwale dikgethong tsena tsa ona jwale tjena ke tlo voutelang Democratic Alliance
4: papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC
5: Di tropa tsa fapaneng, di nako di fapane, bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, di thoka ho fela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mo, le bona ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
6: Ho baneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, di thoka ho fela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stokvel ka FNB kajeno FNB tshuso e fetola dintho tsohle bona le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mo abuya sebeletsa sa tshelete le dikadimo a semolao
7: ha Akule bo tibla mohole mo amere kena jalo ka N3 Southbound ka Van Buren Road lipio le letunela mmila le kwetso ka moghana ga kelo hloko hona le kotsi mo amedi e bang o sebedisa mmila ono ka nete ganna ka kelo hloko ke kotsi a mamakolo ya mapedi ra fetela ka mara ka N1 Northbound pelo fitla jalo a Golden Highway hona le kolwe neng le ka ro mmila e tlositswe ha jalo se phalla ha monatsa na se pitipiti ka mara ka N1 Southbound ka mara ho Rivonia Road le phirel tuna la mila le kwetso ka moghana ga kelo hlokole teng hona le kotsi mo amedi ke na go tshwagetsona tsena ka jeno ha re kopane le tsona hape ho sane ha metsotso ile mashume a mabedi a metso e mihlano pele go fitla go nyane ya bone ke hashtag ratela traffic
8: tebeletso e ratwa le sedi fm
9: amedi ke le sedi fm station sa ne sankile mbeke tse pedi si rexa tikete tsa bale
10: Seli tu kisite. Palo ya matsatsi a dile o thewa jwale. Re leba paradise. Ha ba o tloeta le Lesedi FM ya Bali entle. Ditifello tsa hao di eme jwang? Ke a tshepa o ketile ho lefa. Ka botlalo a ke peke. E fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao. Nana fela o so le mabopom a matla a le watle. O ikaneile letsatsi la motho. O ithuta ka botjhaba bo ikhethang. Le o iketsetsa mehopolo e o keke wa e lebala bophelo bohle ba hao. Ya sehlekehlekeng se mensaba itlo re ha re papa tla be re le boema fofaneng ba matshaba ba OR Tambo re le bile go ithabiso mo sa le bale he mo re tsamaya ka di 31 October o fitlela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lukile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lukisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le Lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 087 292 7668 me o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag Lesedi FM

di tabatsena tsa hora ya botselela di fella mona mmere di petela ka lokola tsa bolipi ba kensa ka jeno le osane jwa le ka ditlobisitse ke ba mogatlo wa bolipi Pretoria Gauteng le tla kwaela ka go gata dibaka o pole o fitela o futumala ka mafafatsane a diaduma Mpumalanga le tla kwaela ka melatsitsi o seng Highveld ntle le mo le tla kwaela ka go gata dibaka o pole ka mafafatsane a itjadileng a diaduma o tla futumala le Highveld Northwest Province le tla kwaela ka go gata dibaka o pole o fitela o futumala ka mafafatsane a itjadileng a diaduma Free State o tla ba le melatsitsi ka botshabela le Lidibuhong la Naja Lesotho ntle le mo le tla kwaela ka go gata dibaka o futumala ka mafafatsane a itjadileng a diaduma Northern Cape o tla ba le melatsitsi ka borwa ntle le mo le tla kwaela ka go gata dibaka o pole o fitlela o futumala ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ntle le ka leboya bophirima Western Cape le tla kwaela ka mohudi le boponle ka borwa ntle le mo le tla kwaela o chase ka mafafatsane a diaduma karolong ye ka botshabela Eastern Cape o tla ba le mohudi ka borwa o ditlhabeng ntle le mo le tla kwaela o pole o ka lebelelwa mafafatsane a itjadileng a diaduma KwaZulu-Natal o tla ba le mohudi dibakeng tse bohareng ntle le mo le tla kwaela ka go gata dibaka o pole ka mafafatsane a diaduma di tabatsana tsa ora ya botshelela le bolipi di fella mona bo ya mamela tseding ha o right kabele ya bo super matsotlo a tsola pele

0: Mohokanyi wa ANC tikolohong ya bojanala Shiela Mabale Huma, moga wa ANC tikolohong eo ha mmoho le moga o ikemetseng wa SLK ba hanne ka matla diqoso tsa hore Mabale Huma eo hape e leng ramotse wa phethahatso wa masepala wa lehae wa Rustenburg o tshehetsa ka sephiri mokgatlo o motjha wa bohanyetsi ka ditjhelete. Dikganetso tsena di tla ka mora dipuisano tse matla tsa dipolotiki ka hara profense ya Northwest mo Mabale Huma a hokahangwang le mokga ona o ikarotseng. Mokga wa SLK o arabetse diqoso tsena le ho qhelela ka thoko menyenyetsi ya hore e fumana tjhelete ho Mabale Huma e re ke phatlalatso ya leshano e reretsweng ho senya lebitso la mokga. Thabiso Mose o tshwere dintlha tse feletseng.
1: Dikgotlang tsa sepolotiki di amagoletsa mo sedikeng sa bojanala. Dipego di tlhalosa gore Mabale Huma o tshegetsa ka matlole go tlhamiwa ga mokgatlho wa sepolotiki o bidiwang SLK Independent Party gore a tlhotlheletse go dirisana ga makoko mo khanseleng pele ga ditlhopho tsa dimmasepala ka Ngwanatsele. Mabale Huma o ganetsa dipego tseno.
2: Ga gona selo se se tshwanang le seo. Mo nakong e re leng mo yona ka nako ya ditlhopho o tla itse gore go na le mekgatlho e le mentsi ya dipolotiki, go na le batho ba e leng gore ba batla go bona batho ba ba leng kgatlhanong le mokgatlho wa rona wa African National Congress ba batla go bona ANC e sa wine ditlhopho tse di tlang. So ba tlile go tla ka sengwe le sengwe se ba ka naganang gore se ka phatlhalatsa mokgatlho wa rona ene ga ba kitla ba kgona.
1: Baeteledipele ba SLK Independent Party le bone ba tsibogetse dipego tseno le go ganetsa fa Mabale Huma a ba thusa ka matlole. President Jale Koko Kagiso Seleke o tsibusa baeteledipele ba ANC gore ba se ba akaretse mo dintweng tsa bone.
3: Ke maragana teng a bana ba mpa ba African National Congress ga gona rona tota fo re tsenang fote le rona re dimakalela fela mo mafaratlhatlheng. Mare se nka se bolelelang baagi ba ba re tshegetsang ke gore sengwe sa mothale o ga se teng ebile ga gona gore se ka phela, ga gona gore mme Mabale Huma tota ka fanda le koko le la SLK.
1: Le fa go le jalo, baeteledipele ba ANC le bone ba ganetsa dipego tseno le go tlhalosa fa di sena motheo. Sebueledi sa ANC mo kgaolong ya bojanala Thabo Molamu o tlhalosa dipego tseno jaaka maiteko a go nyatsa Mabale Huma pele ga ditlhopho.
4: Re belela gore dipego tse di ka tsa ditlhotlheletsa ke gore re lebile ditlhopho go na le batho ba e leng gore gongwe ba dirisa ditsela tse di sa siamang go campaigna. Modula setilo wa rona wa ANC mo sedikeng ke executive mayor gape ya Rustenburg local municipality. Yanong ka tiro tse dintle tsa di dirang go ka tswa go na le ba e leng gore ba rata go ka ipona mo a leng mo teng, yanong ba dirisa mekgwa e sa siamang go campaigna and-e ke seo se re se kgalemelelang thata as the ANC.
1: Dikgotlhang tseno tsa sepolotiki di tla ka nako e masisi thata go lekokola ANC mo kgaolong ya Rustenburg morago ga go latlhegelwa ke taolo ya mmasepala le go lebana le kgatelelo e bakwang ke dikgaogano mo go na le maloko a lerobedi a lekoko a ba gaisana le maemo a bomeiara. Ke Thabiso Mos wa dikgang tsa SABC mo Rustenburg.
0: Tlela ho yore be hantle metsotsong e mashome a mabedi le metso meraro ka morao ho hora ya botshelela. Ha ra tswela pele re fumana hore motlatsi wa moporesidente wa mokga wa Action SA Dr. Mbahare Kekani maobane o eteletse pele letsholo la dikgetho la mokga wa habo masepaleng wa Metsimaholo. Ke lekgetho la pele mokga o nka karolo ya ho iketela dikgetho ka hare ho masepala oo. Mokga o re o ikemiseditse ho hapa masepala oo e leng wa pele ka hare ho profense ya Free State o ileng wa kena pusong ya kopanelo nakong e fetileng. Re buisana ha jwale le mongodi wa profense ya Free State wa Action SA Mmelerato Mosala. Mme Mosala, kgotso ha re o amohela matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM. Ntate Mosala, kgotso ha re o amohele ho matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
5: Ke o kgotso ho lokile ke dibedise ba bobedi ba Lesedi FM. Ke Lerato Mosala. O tsa mokgatlho kwa Action SA, ke Ntate Lerato.
0: Ntate Mosala, lekgetlho la pele nalaneng ya mokga wa lona le bontsha kgatlhego masepaleng wa Metsimaholo, e be mabaka ke a feng?
5: Jalo ka re tseba gore lo Metsimaholo ke se dimasepala tse di tse e leng go lo di-strategic haholo ka ra Foreisetata, mme ebile masepala o o tse o la le mathata. Mme re bolele go le botlhokwa gore lo re le mokgatlho wa Action SA re bone gore na re ka kenela dikgetho jwa bolo setse re tlo kgona go thusa baagi ba Metsimaholo. and ha o le jwalo di kansela candidate tsa rona e bile setse di identify le mathata e le rona ba bona ka ra metsi ba holo jwalo ka ba ahi ba metsi ba holo
0: jwalo ka ho hlalosa hore le bile sebakeng seo ke dintlha dife tseo a neng a di tshwaretse bagetsi le hore diphepetsetso ba reng bana le tsona ke dife
5: di phepetsetso tse re kopane le tsona ha tse re etsa door to door campaign bo also le tse le go lodi le tsa tlhahiso ke di kansela candidate tsa rona di tshwana le ba le bo try bo fubatsela gore lo go tso se la betsi go tso se la botlhakase di ditsela ha o dilela ka ba le ka phase 4 ke botata bo tletse South Africa ya ka ofela ke di controls se la di be le tsi ha pele le qobile le go lo ka ra betsi ba go go sa tsike gore lo ha tsire ye bo ro re la ra bona di traka tsa di botata ke di ka betsi bolo o ipotsa rona o tla jwa khampani e bona le ka re ke a private e gabetsi fire station so ke di potso jana tsela go wa ipotsa tsona e tsa ba ya ka ra metsi ba o le ke tsa ba ise ya
0: o bile ka diphepetso tsenana e bang bagethi ba ka getha moga wa lona ho etella pele masipala o me le tla bagethi ba ka lebella hore seo le tla sararolwa ka morana go e kae
5: re kopa fela jwalo ka deputy president wa rona a la hlalosa re kopa fela dilemo tse hlano setse re identify le gore lo diphepetso ke dife re tla bala le 100 days program e le gore le tlabe re tseba lo re thakela diphepetso tsenana one by one target by target
0: re shebile ka re ho masipala na le boetse le kimiseditse hore le ka kena musong wa kopanelo e bang le sa o hape ka kotlologo
5: e le nnete jalo ka bo president wa rona a la hlalo sa rona re ke bi sentse o sebetsa le bogatlo o bolo bo e le rona o di tsotsa rona tsa service delivery le di phepetse tsa rona di atswala le di policy tsa rona di batle di tabela
0: ntle le masipala ona wa metsi maholo ke bo masipala bafe ba banka hare ho province ya Free State ba le ba shebileng me le ke miseditse ho ba etelaneng
5: re contest abaga wibetso dihlabeng ba tshabe le botlhaka ha re contest Free State ka ofela re la le di basipala tse le go di targetile re lo re di contest re kala ha jana ha jana solo ka ho pula re la lo kala e tshilisi ha itlala ila kala e contesta Gauteng fela
0: me tibelo gore e be le ka le ba le ka re ho di provinces tse ding re se re shashe ge sa shebe province ena ya Free State le province eo ya Gauteng
5: ke le kopa pheta tebe
0: na mogha wa lona ka boela wa ikitela dikgetho le ka hare ho di provinces tse ding hape
5: e le nnete o ikitela dikgetho di provinces tse batagala no fwe ke re ke tani kgetho tubala ka Limpopo le Gauteng le Western Cape le Eastern Cape
0: mfumbe ntate mosala re le boetsena go ya ha o ka o buisana le rona tsatsing la ka jeno
5: ke a leboga mo
0: mama midi yo ne re buisana le yena ke ntate Lerato Mosala yena ke mongodi wa Action SA ka Haro province ya Free State re fella mona ka ditabatse amanang le dikgetho.

Mesuwe ke leboa momamedi khotso re thagola machaba a thagolang beke Afrika Borwa ba lelapa la moqolotsi wa ditaba wa Afrika Borwa Mike Reddy ba re ha ba e so fumane netefaletso ya mo a leng teng ho tswa mmusong wa Djibouti. Reddy le mosebetsi mmoho le yena Kuki Mahmoud ba tlaleho ba nyametse ho sa tsejwe mo ba leng teng. Lelapa le re le hloka ho fumana dikarabo le ho ipiletsa ho mmuso wa Afrika Borwa ho thusa. Niel Reddy ke moena wa moqolotsi enwa wa ditaba.

Mabele motle e dilo ho mashuma mabedi le metso medi metso so ka mora hore na ya busupa khile mabenkeleng he ke sa tswa hlalosa hla hore ne re le ka mona ka tsiame a re tsheditse mo sebetsi mo le rona o le sebeditse ka nete hlele gato me masgabele e bo uswa ha on thabiseng ka mo ha ba hola le khale botato mo medi e sebedisano mo ho a tsiba o phidisana re le batho ho a thusa che ka mehla ke ga gona ho finyella ka ofela hona le mang mafu re ntseng re sa gone ho ya empa ha na ko dumetse re re ikagolo ga e yang bana beso le monga gona memanini nyokong ile a fitla ka mo le gomo wa gona me Amanda ba fihla ba nyuluwa bo Roger eh re na le bo ne ke nyulule le pa le sa tshubise mo medi ge le bangata ka mo di makatswa mo tshweni mo seletsi o motla ka lengwane so o ile ngwa o yetsa e re a le bua ka nnete bo gaope o mokwene bo kidi ah ba tla ba bona bo kidi ka nnete gao ho sejetswa tsena go phidisana mmogo mme re a le bohle ba medu ba sebetseng mohle botle ba ileng ba fitla bo mantsheuwa he ne re le ka ofela sa ne re felletse re le bangata chebo ho lone re le teng ka mo tuli baby re le ka mo ka ofela bo diengwane tsho ha ke gone lo reng ka bitsa ba bitswa gona ka ofela ba medu pa ka nete ga le bohle ha no be fela jena re bontshaneng le gato lena le ka moso e ho ba ne cheka nete ga se ba re lefu ke ngwe si ya malapa ohle.

0: papadi go le sedi FM.
1: Sadi papadi go le sedi FM.
2: Mabedi motlego le tsena re ke ene mabilong ana a dithututu tse di thabe mona. Mohaleng kwa no sentse ke na le gaitsere ka hle. Edwin Tsholo ke ene ka gona ya Lesotho. Gaitsere ka dumela hle.
3: Dumela sedi.
2: Ke peso peso na ngwana eso.
3: Ah, ke teng wana me salu ipat.
2: Ah, okay, ke bo tshwara lo go na ipat le. Ene ne di le ka e tlhudisano tsena tsa NGO go abuti ha o so khutla o le mobe akale. Di video so o so lu di mumane ka sithututu ke re jo. He kana ke ntho tsa o tsena e bile a o ditshabe.
3: Ah, we patile wana me ke tsholo tse le seri FM le ba ba America ofela. E sa lo wena on last aga. Eh, kana ba ma media ba sa mpatla ba ke tsa ntse.
2: Le le tsho ena gaitse dia motho re di ratang pe papa ditsena tse ka ntsena wa ni bile ga tse ba go boholo entse le baba soe ho tsona jwele ha le le tentjena lona ntse le gemetse re a thaba le go thala o bona ga e ka nnete re ntse re emetse hantle mme ke a tse ba o re ghetlong lena o itse mafelongana beke ho tloka di 24 le tla phethela beke na e fitla pheletsong ka di papa ditsena tsa rooftop Africa a go go fefela gaitse dia motho re utlo re maemo a ditaba ke a fe mohlo mongwe motho ya qalang ho utlwa le ghetlo la pele ke buisana le wena mo fefela setshwantsho sa papadi tsena a utlwise hantle ore le sebetsa jwang papadi tsena bana wa utlwa motho montse ke re sithututu dithabeng wa ipotsa go sithututu jwang dithabeng ntse ke re ke ntho tsetsa lang di filming kwa fela
3: a ngwana mme mo mamedi ntsa mametse le ke timelo tsholo a hla mo Lesotho mo ke pala matsona ntwe ya dithututu tsetse le batho ba ngata ba nana ngora a di hlase di filming e hlile ga tsamatsa ga ntsa dithaba ga jolo ka kitse e hla Lesotho Lesotho le batho ba ngata ba tswetse ka gore le na le dithaba tse go di mo mane ne re na le matsagantsa re na le gore ntho tse batho ba ba tswa mfela gore a ba tswa desert gona a hle re tsebala ka dithaba mafelongana be ke go tlotla go tsala ke Roof of Africa. Roof of Africa e tla be tshwaretse ona Lesotho mona ke e se wela go tla sa West West ke championship e batho ba ngata ba ntse ba e bona di di mo di social media mo tuke ba batwa o tuke enjiro ke le ka o e isa Sotho ngwe lo ba mamedi ba tla tse ba o kwisisa empa ho etsa lang ke hore ke papadi e re palamang dithututu a se dithututu a se dithututu tse tsa mayang di etsa delivery fela rona e hle re tsa mathabe mane mo go tsa ma di portfolio tse be ba ba tswaetse o tla tuke ba metibo ga tsa mamomo wa nga ditonki ka dipere ga tsa mamono fela ge computer ge beisa le machaba chaba seka Lesotho mona hana tshe ho tlotla machaba a mangata ke sa hopola ntlo bane le nna ke mongwa computer nka ge ho bana bana ba ba swiu banana ho tloa la bone ke tabe e le time trial eo e tabe re ntse re bapala ho tloa thabo sibu ba itse ga le ba mang e be ha re fitla le ba mang mo tsatsi le hlahlamang re ntse re hloka ga dithaba tseno mono ke bone fela ho tse bo sibidi ngwana mme o tlo ntshwagele dintho tsena ha di bona marangrang mona ba le file hore le tlotsa ma mona ha o se etsa mae ha o tsebe le hore na sebaka se se na se bitswang fela ke ka ga dithaba o fitla be re fitla le ba mang ke tlabe re beisa ha so go tsama hantle fela ntse le tsoka le mogotsi ya hao e sile mono no wa beisa ha o tsama e butle o fihlela ho hlana number 1 ka pona number 2 ebe tsa tsina la bohlano ge qala hona mo ha le ba mang mono ha tlo ha le ba mang ge nkela ga nqe e a ke tse ha ba ma medika sa ba tse ba line nyena ya ha o tla thuke sitibing e ba tlo sitibing e ka go ya ka moka se hlabeng ho thuke line tsa TY o

0: be mona wa tseba jwale ke ba o hemo wa medi ya le mo sena e bitswa ka hore ke the mother of hard enduro roof of Africa ke na fela o kwae google o tlo bona hore batletse jwa mo me o bua nnete ha re rona batho ba batsho re ya haela ha holo senganyane ntse le papadi sewe leng hore ntse di o kametswe ke ba baswewu ka o ka gahlea mamedi a ka o gahla mabelo a kangana ha o ka dula fatshe wa shebella o ka dule fela o kene bo YouTube mona hore o ka shebella hore bang he o le motho wa wa adrenaline ba paditse na hetse leng go di nyolosa yona mafulufulu mahlahlana ewe long hore ka nete wa thola ha utlwa dipapadi ntsena tsa lebelo bo formula 1 he bo motorsport bo tour de france jwalo jwalo ba palala ka mona o ne thola cricketeng adrenaline eno e ka no mamela utla e thola hona hona mona riketse tsena he ke a gutla
1: botshe mo le mo nyasa dulwing hantle ke diphatlalatso tsa dipolitiki ka pagaso ya dikgetho tsa dipolitiki ho le Seri FM a ka ipilaetsa matsatsing a mahlano a utaba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipilaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
2: sadi papadi police dfm
0: mamedi motle metsotso e mashoma mabedi hantle pele hora ya borobedi ga lo tsena re kopana le gaitsedi ya kahle tournament ke ne mamedi e kgolo e hlophisitsweng ne re bua lena gaitsedi ya ka feza ntla ga o bana be sentho di kopane di dumetse hleza a re ntho di kopane ntho di dumetse e ke kopa he le tsebise mo mamedi mo re ne re buisana lena mamedi ka tournament tsena tsa hae ka tlasa hleza mo fedi legacy foundation me he ha re tlo re ba re tshwaretse dife baking ena gaitsedi ya motho Kyori me salama la tle wena ngwane so le kwa Victor tsabeletsong ya le sedi u presentate
3: ke pita ntle ngwane so ke le bua ka o ka ba lona na jwale ke sentse ke di metshela ba medical fair
0: ai gaitsela ka ya hola foundation jwale hleza itsa sa go sana le spokesperson ka ga ntate ntholi tsa ma handle me re ya le bua tle ha re bona kgolo e ka nyena ka go fetsona na ngwane so le tlhophisitse di fe re sentse re shebile kgwedi ena bo tshaba ke bona uri tshebo netting le nyolwa ka netball le soccer ka go fea holwanyane go utlwa le uri be ke di papaditsa bana ba le mondifi tsetla tshwagwa le sebeletsa ka e bekeng
3: ke a le bua ne suka sebaka se o re fang sona le mong sena na e tlabele megatlo bobedi le second edition ya Hleza Mo Fedi Sports Festival le mong sena re bitsa sports festival o baneng e batla di lengatanyana ka ro tsona re tadile ka di aerobics ntse di etsa hala ka kwano ka motseng wa Forsberg Mashaeng ka mokgwele ona re ya ro libile re tla be rena le under 15 re na le di senior teams tsa bontate tsa bola ya maoto ba tla ba bapala tsabena le hapa pele netball tsona ka ofela ngwane so dilo ba palla ka man ka show ground ka stadium se ka tropong ka show ground dilo ba palla ka di 26 le moqebelo di fetele ka hape ka di 27 hona ka moqebelo se go tlo ba le fan walk e tloetsa hala ka relegation la rona la Mashen Forsberg le monsena na re batla e phame haholo he bile o hata maya le mongwe se wetsa le dihlabeng local football association le Safatom futsanyana re kopane le ena mongwe re sebetsa mmogo le ena re ntshetsa tabe na pele
0: ga e tsela motho e tlile go a sebetseya thaselelo ke kae ga o tlile o sheba batšheng ba rona dipapading tsene
3: ngwane so ka mona ka Mashaeng gore tla tle ke bua hantle fela ka Mashaeng ha o tla dipapadi mona na thaselo e ba golo ha holo gore strike sena sa rona sa thong futsanyana ha o tla dipapadi mona e ba golo ha holo gobane ke twantsho ya nena ya tai ka potetifatsi ba tsheng gore ba se ba ya go tsona jwale thaselo e batla e le golo ha holo ha holo ha holo fela ha holo le monsena na ka gobane e phaha mo feta le mo sefetsi e batla e le thaselo e ngata holo yona e kgotsofatsa ha go
0: ba tswadi ba kae wena ngwane so banjwe le re batla lo sebetsana hape le gore batswadi ba beteng dipapadi ntsena ba tlo tshietsa bana ba bona
3: patadile ga di aerobics ke batswadi fela ba boholo mo di aerobics ke batswadi fela sentse ke ba mema le bona gore ka mocobele ba ipona ha ja ba lo shebella bana le difano go komane ba tle ba teng ke a tseba ba tle sentse ba bona hala ga tla ba bona handle ka mocobele ha dipapa ditala empa thaselo ya go ba lo shebella bana ba bona e batla e phame le monsenana ka nnete
0: ga itse ya motho a ko opotse moamedi gape mabala le bapalela mabaleng afe go tlo qalwa ka nako mang he re tle re tsebo ga entho di monwaneng wa botshelela
3: ka mocobelo ka gore ya botshelela go seng re kopanela Mashang Stadium pela gate fela monono gate kgolo ya Mashang Stadium re tloetsa fanwalk ga ka morra fanwalk ka gore ya borobong bane stadium sa rona selection ntse se le under construction ge lo sebedisa stadium se toropong se bitswang ka gore fela ke show ground ge dipapadi ya pele e le go qala mang goreng ya borobong jwale ka ofela setšhaba sa Mashang setšhaba sa ditlhabeng ka ofela setšhaba sa Thabo Mofutsanyana ka ofela ga re yeng ka mono ga re tleng ka Mashang ka kwano re tlo supporta ngwana bo rona Hletsa Mofedi
0: ga itse ya motho ga leboa tlhe mme re leboa le botlhe ba kentseng letsogo tlhakoreng la ditshietso ke a bona e fela e tlile go tse tournament obane le ditshietso ke tseo ntse di tlhaelela batho ba bangwe ba nane ka re development mona ntho di iketsalela fela o nka bana fela ga re bapaleng ba sa utlwisise gore helang le ditshietso pele e tlhoka tšhelete ore dipapadi di tswelele go na le di-referee go na le di-administrator kore e tsamaiswa gantle jalo ka boemong ba naga mme le bona ka nnete ka lebaka la obaneng ba kenya letsogo ka talente tsa bona ka tsebo tsa bona go ntse o tlhokala mona le bane le ba leboge le tlhophise bo di-transporto jalo-jalo mme re le bona ngwane eso re pele ya pele ke a dumela tsotlhe di tla tsamaya gantle o fitlhela go buisana gape nakong e tlang
3: re lebile agolo ngwaneso
0: tanki gaitsedi ya motho mamedi ke tseo ha wikutletse sona tsa Hletsa Mofedi Legacy Foundation eo ne le mmueli wa foundation e leng Lekwa Victor sebeletsong ya lesedi re ke etse tsena he ke a gutla
2: Lesedi FM le tuka manaka be se hleng sena sa selemo ka mmino. Kaiso lesedi le boithabiso. Ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang.
0: Kaspina Zonke price drops ya Hollywood Bets. O ka hapa siabong sa 2.5 million rands. Bet ha ka 2 randa ka pa ofeta. Dipapading tse kgethilweng sa Pragmatic Play Games. Mantaha o mong le o mong. Labobedi le labone. Ho tloha ka half past 12 ho fihlela ka half past 10. Bet ha hona jwale. Hollywood Sportsbook. Ke motsamaisi wa bet ha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho bet ha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa otobo maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 ka pa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
2: Papadi ho le sedi FM
0: kakapa mampuri o na lena ga itse ya motho a go jwetse mo mamedi di tlhophiso tsa hao e bile tse jwang nakong ena e o neng o lukisetsa marathon ona wa comrades o re tsebang hore ba atlete ba bangata ka nnete ha utlwa wona ha ba batlo re ba fetwe ke marathon
4: hanke

0: silase silase
1: mm
0: ko wena o tla go dutse o shebelletse bolo e sa tlo go tswela molemo wa next o bone
1: ke bone ke bone
0: fela ke re o tla bona jang o dula o shebile ntho tse sena molemo wa letho
1: eish mamato
0: mamele go thwe o to o tswile ka beke
1: oh
0: ee
1: hela mme ke ntho tsa ne ntse
0: wena gona ka jenlina
1: atšhe nne a ko utlwisise gona ka nete magotla dinyeba a re sebetsa jang ka nete a ba re sebetse gantle ka nete motho a kotsi jalo a lokololelwe gore a tle setšhabeng gape-gape hai kgona
0: wena o kgathatsegile ka ntho tse gole seas nna ke tshwegile
1: ke
0: tshwegile ke tshwetse bophelo baka
1: a mamele wa tsake ke nana ga a le jalo ntse a tlo tswa fela ka dipelo tse boima gagolo wa bone ntho e ke dumelela go bakeke ba e dumelela ba legotla la dinyaga ke gore ba mo dumelele gore a nagathatsang le
0: dipatadumele
1: wa ka mo dumelela mane
0: ela wena o tsebe letho ntho o ke pampirinyana fela e sa reng letho seas ga o ka nagana o isa tlhong gantle motho waka ke batho ba ba kae ba neng ba abegetswe dipeelo ba ile ba ditlola o ile a bona ba tsa maatla sa tsone
1: ee ba tsaba bua mo mama ga ke bone ka mo pampiri fela e tla sireletsae
0: sa reng letho e sa reng letho
1: empa yo a la kompolelele re tlo bona re ntse jang ga o lee
2: modiei ke seile kopano e ke ene ka mane ke tatetse o tlo bona ntho e ne e o llang ka yona o re ngwana o jewa keng
3: hai ntate wa kele ya robala ko jetse wa tseba ngwanana e sale a lela go se o bona ka ofela mmele wa gae le one wa chesa ga batle ga ke mo fa letswele nna ke sa tseba gona ke etse jwantle
2: wa tseba coming to think ka yona taba ena ya gago e sele bosigo ba bobedi jwale ba boraro o ntse o re ngwana ga o robatse e le gore bothata keng
3: nna ke tsebetlhe le meriana e ne ke fuweng ke ngaka maobanyana mona ga e sebetse ka nnetse nna ke imetswe
2: jaanong go tlakile gore o ne a se motšhiso fela jena go tlameya go na le bothata
3: bona fela ngwana ka o jwantle o fokotse le mmele mona obane gaje ashe nna ke sa rata ka ngwana katle
2: wa tseba ke eng mastrobery ke nana gore e ka nnete re tloele ngaka ena ya gago ke mpe ke mo fumanele specialist ke batla ngaka e tlaetsa diteko tse e ke neleletseng
3: o tla bonthusitse ga bolotlhe wa tseba ntho ke e batlang ko bona ngwana ka le gantle jo
2: o lokile e re ke etse kgolonyana tse mmalwa fela ke tla o bolelela gore re tlaetsa jwang go tlong
3: ga mmare e le go motho a jwang mmare he ko gore ga o tlo mpotsa gore na nna ke ikutlwa jwang ke tlotse jwang maobane bosiu kile bana because ko tlhaloseditse gore e sa le ke eme ka maoka e le gore mmare wena o motho a jwang
2: eseng jalo mastrobery wa bona wena taba ke o tatela o tefa man that's the problem ke kopa nna le wena ka nnete re se kampa ra qabana ra qala ntwa godima re itse re na le bothata bo ka matsogo mo bokanakana
3: empa nna ga ke lwane ke mpa ke botsa fela nna
2: bona ke kopa o bitse ausi a tlhokomelang ngwana a tlo o phomotsa ke tla mopatala ke tla bua le mpolokeng gape a ka o fe matsatsinyana fela o kgone o phomola is that good enough
3: o felela mo o ka nnete ke yone fela ntho e leng o kang ofa ka yone
2: ke sileng he morago mofomong le nna wa tseba golo e sekene
3: wow okay ai ke a bona gorena ga e le gantle metsi ya nana phalela kae go tlakile gore wena ga ona maikemisetso gore a o ntlosa monana mogopolong wa gore nna ke batla go tsamaisa prize pele ke lo ikalela bophelo metseng e meng ga ona taba he fela he ga be ke yone ntho e batlang ya gore ke tsamaye go lokile ke re ko jetse o bona godi ena e tlang e ka se fele ke ntse ke le matlhong a gago ko jetse
2: wa tseba ntho eo ya gago ga yang tlole ga monate
3: ao
2: e sale ke nagana ka yona bosigo bona kao fela ga ke yaroae ke yona but I just hope ra o etse fela gobane o batla gore motlhomong a ke tsebe o bone ke ema ke thiba ke etsang ande o ntse o tseba gantle gore ka nnete ga ke batla go bona o tlile pela ka ke
3: wa tseba bothata ba gago o inkela o dii mo ma ntho ngwe le ngwenyana ka ona ga ke na taba le gore wena o ikutlwa jwang ka nna gona jalo jena se ke se batlang ke ntho e le nngwe fela ko tlhaloseditse gore ke batla eng tlwaela o nna o ntse o nthetsa o bua ka gore hehe wena o batla ke be pela gago ga o batle ke be pela gago
2: mamela mastrobery
3: ga o batle ke be pela gago ke a tseba
2: ke batle go bona o tlile pelaka ke ntho e ntse ke o tlhalosetsa yona ga golo jwang ga e ba ka nnete ntho e ne e tlo tlisa karogano pakeng tsaka le ngwana wa utlwa wa tsiba gore na le di ke mmatla le pela ka mona. Okay, yes, of course, le wena ajere
3: go tshokona ga ke sane le ke ntho tsentle ne o batla ke dule monana ke dule tse disente tsenana tse ke dulang ke lela ka tsona go wena akere ntateng eo dilemo tsa ka ga di a emang ka lemo ke a tsofala le nna
2: ga ke sa tseba jale ka nnete go batla ke etseng gobane ke a go thusa ka thoko ka mona ke go thusa ka ditlhoko tsa gago.
3: That's my point, o nthusa ka ntho tsa ngwana e seng tsaka. Point ya ka ke gore wena ga o na nix e o thusang nna ka yona. Ga o tlwa fela ke ngwana, ga o tlwa fela ke
2: ngwanaakaseka
3: dipalama dikoloi di na le matlo wa tseba ba dula ga monate ba bonagala wa tseba keng ba ikamaganya le batho ba nang le
2: di-connectionsbona o batla koloi o batla ntlo modiei e le gore gantlentle o batla ke
3: itsengke batla ntho yane e o etseditse ngwana o se lerato e leng gore o qala le o mmona fela o soka mophamisa kere o mme ya kwa nna a ke re nna ke tshwane le ke ntho tsentle yane o fumana mosebetsi o gantle nna jalo ka mme wa ngwana gago nna jalo ka motho a nang le experience ya mosebetsi ke dutsee ke duletse go kropela mpolokeng a nkise godimo le tlase a krope ka nna fatshe
2: aakonkeseaka tsona tsena ga di tshwane ka nnete o batla gore ke koswe ka nepotiso
3: e
2: o a tseba gore batho ba jwang
3: o ga e tla go nna e sena le mabitso o se kgona go e raya mabitso no it's fine baby da it's fine e re o jetse onkarakile watch the space
2: no ga ke batle oe kaka tselefo saetse
3: ke nagana gore nkarabile mphile karabo ebile o setse wa lo ibisa le ka segoa ga o gana le nna ke tlo bona gona ke etsa jang and-e ke rata taba gore wa tsena ke etsa dintho di
2: etsagare ko o jetsege ntho ke itsebang e ke letsoka yona ga o tla botso ka sa probleme ke gore wena o tatela dio
3: tla bo o tlwele positioning ena ya gago o ntse go tla ntlosa o tla ntlosa
2: re etsa diphoso
3: ngwana o sese ipati ene o kgonne o mo etsetsa dintho ka pele nna ke kanwa ke nne gatlhe
2: yoke o kenya ka gara mafuka wena bogana thela ke mafuka
3: mafuka na gao se dila
2: metswalle ena ga o ntse o bua ka yona dikoloi bo di eng ene tolodutu o tla bona wena bophelo o tlo fa bona ke a bofane nna ke mae ke last man standing o tla bona
3: jale ka go jotsitse kgwedi e tlang ga e ka fela ntse ke le mo o tla mpala dikoranteng
2: o maaka o tla bo ntse o ntshunatshuna bona o thabile
3: o nagana go wantseba
2: o tla bona he allright he my strawberry
0: o tla tshwanela go fetola mo na le mantlo aka go bona gore na ke bolokegile
1: ke fetolang yone mabat
0: mamela koele ga ke tlo kgona go tsamaya ke le momo ya sekolong ke be ke ikgotlise o tla tlameya o nkisa o seng o bo o ntate
1: kaoreng
0: hela
1: ka mantswe mangwe o bolela gore ke tlo tlamaya ke tswele go seng kwa mabat
0: gantle gantle ke tla isiwa ke mantle le wena selese ga ke re ko wena mogatsaka
1: No, Huluki. No, Huluki. Ke tla bona ona ke tsa bana. Ke. Ke e ma
0: ba. Ke tsela ka bakala ho ka nthwe ena e tswa mo mong wa ka selase. Empa o tla tlameha hore o fumane sithunya sa ne ha.
1: Sithunya?
0: Eh, selase.
1: Ha ke khona se tsweng ke ha mona. Ha se nna tla tla hlotse a matha ka nthwe no mabato ke re le khale. A a a o se buti buti.
0: O boela.
1: Sithunya mabato.
0: O batla ho mpolella hore o tlo ntshireletsa ka lebetlela molamonyana fela o otileng o dulang o bedi tlasa setulo sa koloi sela sena o serase
1: mabathe ga sena tlo tsamaya ka sethunya se seng molaone o utlwantle ee wa tseba keng ga o ka etsala gore ke tshwara ka sona sethunya seo ke tlo kena mathateng a na a ga e sale mabatho nonono
0: mamela mona ga o ne o selata o le kgatlhano le nna o ne o sa tshabe letho akere o ne o sa nagane go molao ka nna wa o sala morago jale ga o tlameya go ba le sona gape goo tsebe o ntshireletsa wa balabala ante mokgwa gao no naganang ka nako o no ntatela
1: sonamamela ausi o kampo a re ka balabala ga ke batle go bala ka ditlhole le leng nonono icon mabatho sethunya gape jo
0: ke a e bona tabe
1: efe
0: ga o tlo kgona go ntshireletsa ke ga ke re selese motho o mong fela yaka kgonang go ntshireletsa gobane dithunya tsa gae di molago ebile di tletse lebota gae mane o di notleletse ka sefe
1: mabatho gantle o bua ka eng
0: ke bophelo ba ka bokotsi mona selase ha ke tlo phutha matsoho ke ntse ke tseba hore hona le batho ba ka nthusa ha ke wena wa hlolela
1: ha o ikemontse hore batho ba ka o thusa o bua ka bomang hantle.

0: Sabo kolla hamonati sena selelekela ke KNG going home elimetso tso e mashume a mabedi metso e mine ka mora hora ya brobin mabedi segile ka ho wa madumehle wa bonneteng ha fele ngwana gotso ha le baletsa gotso ka mehla le matsatsi ke go le tsibula lena la re moho fela ntse re bone re bile le beke beke re tswang ho yona bile beke a diketsa halo tseng ngata haholo re ntse re shebile le television mona hona le e mong ya sa tswa lokolla ka ho hokahangwa le taba tsena tsa ho dipolano tse ileng tsa ba teng tsa ho bolao ha basadi jwale ke utlwile le engwe monana fela he ya re tsebe taba kgolo ke netefaletswa ke re statement ya se sitswile setswa ho ba seponisa he ebile ba ka ba phatlalatsa le ho batlisa ba eo mofu gobane jwale re nahanne ntho ene ka bokankane bo Kempton Park e ka re tla ka nteng kai kai mamang o ile a kgona ho tshopola o sa kwetelwa mono ko re ke utlwa e ka ke wetsa ntho engwe e ka reng ke fashion fela he re tla ukwa ha dintho di ntse tle di etsahala jwale re le tshebeletswa le sedi re la ka bona ho tlameya ebile ho lokela hore re le rona ke re phamise letso gore oye oye ho lekane ho lona batubi ba diketso tse
1: ho banna bohle ho lekane ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re ho lekane basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona ke dikgaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka kgotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
0: Mabedi e re ke tsibule sentse ke ya ho kineilweng ka mane ka Jamali, love me for me, what you see is what you

0: motho o kgothaletse maemo a lokolleng a dikgetho ebile a dikgetho tse lokolleng tse senang le ene ga mmogo le go thea tikologo e be leng gore goba le tikologo e beng gore batho ba mamelelana go yona le matsholo a dipolotiki a tsamaiswa ka tsela e lokolleng le dipuisano tse e beng gore di phuthule bakeng sa setšhaba mme molao ono wa rona wa boitshwaro o kala go sebetsa tsatsi leo dikgetho di phatlhalatswang semmuso ka ona go phitlhelela go phatlhalatswa dipheto tsa dikgetho semolao.
1: Ee ya ntate jale ga re ke re sheba gore na ke melao efe e ka setlhogong le dintho tse thibetsweng
0: kwanetso melao e ka setlhogong melao ena gona e tsamaisang dikgetho wa pele ke gore bakgethi kapa bona mekgatlho ya dipolotiki ba tlamehile gore ba tlhomphe balaodi ba komišhon ya dikgetho le go sebedisana mmogo le bona le komišene ya dikgetho le go ganisa maemo a beng gore a ka tlisa dintwa kapa ona ditshoso tsa sepolotiki go bakgethi kapa bona bonkgetheng le go etsa bonnete ba gore ba sebedisana mmogo le ba tsa sepolisa go thibela botlhokotsebo e leng gore bo ka amana le dikgetho le go amogela sephetho sa dikgetho kapa go sephephetsa lekgotleng la dinyewe la tsa dikgetho mme e le gona gore ya oketelela batle ba tsebe gore go tlhompha ne kapa go be le tlhompho ya tokelo ya botho le go tlhaisa maikutlo a sepolotiki go motho e mong le mongwe gore batle ba dumelele motho e mong le mongwe gore a epe tokelo ya gae ya gore a nke a sebedise tokelo ya gae ya tsa sepolotiki mme he tse thibeletseng he kapa tse thibelwang ke molao ona wa rona wa boitshwaro kore go sekeng ba le puo e ka bakang dintwa go thibela dipuo tse ka bakang dintwa kapa gona ditshoso go bakgethi kapa bakgethwa le go phatlhalatsa ditaba tse le gore ga di a nepagala ka mekga yotlhe go kenyeletsa le metšha ena ya rona ya tsa marangrang le go tisa kapa go etsisa matshwao a mabitso matshwao a mekgatlho e meng ya dipolotiki kapa gona go etsisa mabitso a mekga e meng ya dipolotiki le gona gore go thibetse gore motho kgetheng kapa mokgethwa a ka fana ka moputso e le gona go kgothaleletsa gore motho a mo voutele kapa a voute ka tsela e itseng le go senya kapa go tlosa di-postera tsa mekga ya dipolotiki mme tsena tsotlhe di thibetswe ke yona molao ona wa rona wa boitshwaro o tsamaisang dikgetho.
1: Re a utlwa ntate ga re ke re shebe ditlamorago gore na e ba dife ga o ka etsala gore motho a tlole melao ye ya boitshwaro ba dikgetho.
0: Ditlamorago tse bang teng ngwaneso ka ga di le teng mo batho ba tla tlola melao teng ga e leng gore motho o ile a tlola molao ona wa tsamaiso ya dikgetho gona go bolela gore motho a ka fumana gore a lefitswe kapo a ka tlholelwa dilemo tse sa feteng tse lesome tšhankaneng mme bakeng sa mekgatlho ya dipolotiki mekgatlho ya dipolotiki e ka iphumana ga e ba iphumana ba le ka letlhakong le beng gore ga le a loka la molao ba ka lefiswa diranta tse ka bang tse dikete tse makgolo a mabedi kapo ba ka amogiwa tšhelete ya bona ya deposit eo ba ileng ba entsha ga ba ne ba kenela dikgetho kapo ba thibelwe gore ba ka sebetsa sebakeng seo ba tlotse molao sona kapo he ba ka nkelwa dikgetho sebakeng seo se beng gore he ke sona se beng gore ba ile ba tlola molao sona kapa mokgatlho wa dipolotiki o ka tlhakolwa mmuso o tlose lenaaneng la mekgatlho e meng ya dipolotiki e beng gore e nka karolo dikgethong tsa rona.
1: Re a utlwa ntate fela he ga re ke re sheba gore na ebe motho o dumelletswe go vouta boemong ba motho e mong.
0: Tjhe, mme ke neile ga gona motho ya dumeletseng gore a ka vouta boemong ba motho e mong ka ga mokgethi e mong le mong a ntue fela tokelo ya gore a ka vouta gang dikgethong mme ga e beng gore motho o a etsala gore a ka vouta boemong ba motho o mong kapa a sebedisa mabitso a motho o mong gona ke tlolo ya molao mme a ka fumantshwa kotlo ka go etsa goo mme motho e mong le mong ka rona ya rona Aforika Borwa o fiwe fela monyetla gore a ka kgetha gang mme e le etsa bonnete ba gore kgetho ya gae e ba kgetho e beng gore ke ya le kunetsi e beng gore ga e tsejwe ke mang kapa mang.
1: Ee ya ntate fela he wa tseba ka nako tse dingwe ga e tsala gore go be le mekgatlho e meng ya dipolotiki e batlang bopaki gore ka nnete ditho tsa yone di voutile ka mantswe mang ke mane mo e leng gore o ka nna tho bangke dinepe ga ebe ga o kgetha ka mone be wa shuta gore ee nna ke le ke ne ilwe ke ne ke kgetha mokgatlho o na nna ebe motlho mongwe re ka retabe e dumeletswe nna e wela ka tlasa karolo e nngwe ya molao o wa boitshwaro ka pitlhile e fosaetse go gantate.
0: Ke taba e fosahetseng gaholo mme ke neilwe ka ga molao wa rona o tsamaisang dikgetho le molao wa rona ya naga ya rona Aforika Borwa o dumelela gore kgetho ya motho e mong le e mong kapa kgetho ya moahi wa rona wa naga ya rona Aforika Borwa e

0: ke be kgetho ya lekunutu mme ga ya tlameya bo e be kgetho e ka tsetswang ke mang kapa mang mme bakgethi ga ba dumelelwa gore ba ka nka dinepe ka gare go lebokosana la rona la dikgetho kapa tsona dinepe tse dingwe gore di ka tlhaisa pampitshana ya dikgetho ebile gagologolo e be le gore e na le tshwao ga ba dumelelwa go gang gore kgetho ya motho e kaba kgetho e be le gore e ka ba pepeneneng mme senana ke e ka ba tlolo ya molao mme eo ya etsang seo a ka tobana le kotlo e be le gore a ka inewa kgatlhano le molao ona gore na o tsamaisang dikgetho.
1: Re a utlwa ntate hanyane fela re ke tle ka mona ka mabenkeleng ke a gutla
2: helang ke nako ya Limo Fest gape mme ga se mokete fela ke nako ya diketsagalo tse sa lebaleheng go tlhoa ka laborobong go fitlhela ka lesome le motso mong Mphalane kwa na Limo Green Park Bloemfontein re qalela botlhano ka golf open hoseng re fetele ho Lovers and Friends bosigo mme re boele ka moqebelo bakeng sa After Soul and Jazz re phethele mafelo a beke ka Gospel Experience reka tikete ya gao ka jeno ho Ticket Pro Limo Mall Ticket Office Kenworth Lee Car Spa kapa Pick n Pay haufi le wena Limo Fest Riaka, see it's now or never.
3: Bumamputi, babela nan tutengata. O setela, buike miseitu, janjello. Baba mbona, habasoke ubalebaleng, orbabe bumamputi. Muputo wabona, Carling Black Label. Biria simuso ya FIFA World Cup. Yetse di tsebo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya badile motse ka tla so tse 18
4: Sirele di super healthcare ke muriano wa batho ba baholo sebetsanang le bothata ba mofitse hlahala silumi ho bo mme ha ba ile matsatsing o hlatswa madi le ho bea high blood le tswikire taolo lo fana ka phalo ho dimo ya madi majwana di pio a thuseha ka baka la sekeledi e leng di-kidney stones o ntsha seso le nyoko le o thusa ka serame sa masapo le manongeletso a opang gape ka bosona se maatlafatsa sesole sa mmele wa gao sekeledi sena ba na le segeletsana e le moriana wa bana bo bosunki o sebetsana le o ntsha tshilana ngwaneng ga ngwana a qeta go tlhaga le o mo ntlosa letsweleng go ntsha lebese le ngwanana le leleta le lengata le ngwana a sa goleng gantle ke o kgathatswa ke manyowa le o dula a kula kgafetsa ka baka la letswe jane gape o tlhatswa pelo ya ngwana a je gantle be go botlwana e sa haelweng ke phepo o ka di fumana hotle Afrika Borwa le Lesotho letsa kapa WhatsApp le ho +26 6212 0662 +26 6212 0662 kapa 072 0202 371 0720202371 sireledi super healthcare le sireletsana ho tswa ho ba dikgabane herbalist.

0: ke mollelo.
1: A ke nne tima medile sadi FM ke mollelwa 0797585066 0797585066. Mohlomo na le pozo bakeng Santa Ten Church a go re fe yona empa ke a go pa hleke go pa ska bitsa megatlo ya dipolitiki ka mabitso o ska bitsa batho ka mabitso a bona ba kana go tsedi mamedi wa tseba ke go ga re bua re tabe re batla go hlaisa ditletlebo ebe jwale o so iphumana o ntsitse lebitso la mogatlo a wena fela botsa pozo ewe botsang empa o sa bui ka mabitso a batho kapa a megatlo ya dipolitiki ntate ntsheshe ke a dumela ntso le hantla kere
2: ke ntse ke le hantle ga ke le motho
1: ha re ke re shebe batjha he ba o ile ngore ba phatlalatsa dipolelo tsa bohata mabapi le dikgetho mona marangrang fumana kana go tsedi motho tla ba etsa video a bua ditaba tse ileng gore ka nnete ha se tsa nnete kapa di beya mogatlo ka mosing re yetsa jwang ha ile tshe re bua o fetlela kae le ha fela batho ba re na le freedom of speech empa ke batla go tseba hore na re tsa jwang go riske ga iphumana ge kene mathateng
2: ke tsere motho re ke tlile tlhalose hore di kgetong tsena tse hore ndi le bile commission ya dikgetho ile ya tsa bonete ya ba hore e kinyeletsa molao wa boitshwaro o beno hore o lwantsha o lwana kgahlano le tshebediso ya ditaba tsa bohata di ditabeng tsa dipolitiki kapa tsona di ditabeng tsa dikgetho e le hona ho leka ka hohle ho boloka seriti le tsa bonete ba hore maemo a dikgetho ke makgetho ke maemo a beno hore a lokulile bile hana le yene mme ka ho hona ho bolela hore ho phatla la tso ha ditaba tse melore ha di na bonnete kapo ha di ke tsa bohata marangrang tse di nori ka mantse di dikgetho e le tlolo ya molao mme motho ya tlola molao ona a ka fumantshwa kotlo mme ke ka ho re le kang ka ho tsore re ikgothaletse kapa hona ho ruta batjha ba rona kapa batho bohle ka rona ya rona Afrika Borwa hore ba tle ba iphapanye le ho etsa sena ka ha sena e le tlolo ya molao mme commission ya dikgetho e se e kentse tshebetsong molao ona o be lore o thibela phatlalatso ya ditaba ka tsa leshano bakeng sa dipolitiki mme jwalo ka se ke hlalositse hore mokgatlo ona molao ona wa rona wa boitshwaro o kenyeletsa ka hare hore setšhaba se sebedisane mmogo le batsa sepolisa ho etsa bonnete ba hore re thibela tlolo ya molao ka hare ho tsamaiso ya dipolitiki mme ha ebe nore go ba le tsebiso kapa tlaleo ka seo motho ya apeya entseng senana o tla shebana le kotlo e kgolo e beno he e teng ka hare ho molao wa rona o tsamaisang dikgetho
1: re ya utlwa ntate fela he ha re ke re shebe taba ena ya diaparo rona ha re ya di voting station tsa rona mohlomong na ho hlokahala ga pa re diaparo tsa rona tsa megatlo ho bontsha hore enna ke le kene ke batla ho tsa male mogatlo o ka pa tshehlile ha le dumelle taba eo
2: mme ke ne ile ba fetse bohle ba beno re ba tlang ka karolo di kgethong tsena ba dumeletse gore ba ka apara diaparo tsa bona tsa megatlho bona ka ha molao o sa bue letho kgatlhano le bakgethi ba beng gore ba apere diaparo tsa bona tsa megatlho ya dipolotiki empa batho ba sa dumelelwang go apara diaparo tsa dipolotiki ke baemedi ba megatlho tsa dipolotiki e leng bona di-political party agent mme le bonkgetheng ba beng gore ke bona ba tla e banka karolo dikgethong bona ga ba dumelelwa go gang gore ba ka apara diaparo tsa megatlho ya bona ya dipolotiki ka gare go nxalo eo re e sebedisang bakeng sa ke empa mogeti e mong le monyana o dumeletse gore a ka apara diaparo tsa haetse hlaisang mebala le matshwao a mogatlho wa hae wa dipolitiki
1: re a utlwa ntate fela he ha re ke re shebe gore na nkgetheng yena ke melao efe e leng gore a ka ikamahanya le yona go ba ka nako tse dingwe o fumana go batho ba mokhanselara batho ba shebile wena re tshepile wena ka mantswe a mangwe tshwanetse o be motlhala setšhabeng boitshware ba gago ba letsatsi le letsatsi tshwanetse re bo bona gore ka nnete mona re tshwere moetapele mone re tlo mokgetha moetapele enwa jale ke batla go tseba gore motho ka nnete a ka itshwara jwang gore go sana se ka iphumana sa kene mathateng kapa a sa kgethwa ka lebaka la maitshwaro a ga yamang
2: mokgethi e mong le mong ya be lore o emetse dikgetho gona jwale mme ke neilwe pele a kanka kano ya gore o tla kena dikgethong o tlamehile gore a itlame gore o tla ikamahanya le melao ya dikgetho gagologolo etsa bonnete ba gore o ikamahanya le melao ya boitshwaro ya dikgetho e le gona gore a tla thuse kapa a tla sebetsane mmogo a sebedisane mmogo le commission ya dikgetho etsa bonnete ba gore maemo a dikgetho ke maemo a etsetswang boemong boe le gore bo lokolole ebile ga bona le ene mme o etsa bonnete ba gore o thibela tsotlhe tse be le gore ga di a tlameha ho etsa le ngona ho tsosa ditaba tse beno re di ka tlisa di khonishano ka yona dintwa ka hare ho tsamaisa dikgetho le hona ho tsamaisa ditaba tse beno re ka batsa bohata tse beno re he di ka senya maemo a dikgetho le hona ho etsa bonnete ba hore ha e beno re ana le ditletlebo o tla tla le ya tsena na tsohle lekgotleng la dinyewe le tsamaisa dikgetho e le hona ho tsala morao melao e tsamaisa dikgetho mme bona he ba ikama ka tsena tsohle tsa bonnete ba hore ba tla thusa komishina dikgetho tsa bonnete ba hore dikgetho tse tsamaiswang ke dikgetho tse lokilweng tse senang le ene.
1: Re a utlwa ntate fela he ha re ke re sheba gore na ho thweng ka dipampiri tse dintsa ho vote se o tla fumana gore ne nneng ka mora dikgetho kona dihlahang re a tseba gore nthwena ka nte ke tlolwa molao ha ya tlameha ho etsahala tjhela nna etsa la phoso eo nakong ya ho feta fela he ke batla ho tseba gore na IEC yona e reng ka taba e.
2: Mme ke dilo e re ke tle ke efe momamedi fela nalane ya dipampiri tsa go kgethela gore re tle re tsebe gore re tlose dingongorego ka dipampitshana tsa go kgetha pele re ka tlala go kgethisa bakgethi ka tsatsi la go kgetha motsamaisi wa station sa dikgetho o etsa bonnete ba gore o bala dipampitshana tsa go kgetha pontsheng ya baemedi ba tsa mekgatlho ya dipolotiki mo teng he a tla ba neya palo yotlhe ya dipampitshana tsa go kgetha tseo ba a di fuweng ke komišene ya dikgetho ka tsamaisa dikgetho mme nakong eo re tlabeng re bala dikgetho ka yona kapa re bala diboutu ka yona o etsa bonnete ba gore o kopanya dipampitshana tsena tsotlhe o etsa bonnete ba gore o neelana ka palo e beng ore he ke yona ere bitsang total ya tsona dipampitshana tsenana go ba lekodi ba tsa dikgetho kapa ona baemedi ba mekgatlho ya dipolotiki e le go etsa bonnete ba gore tsamaiso ya rona dikgetho ke e pepeneneng ebile ke e beng ore ga itshetlhe ka mokgatlho ofeng kapa ofeng wa dipolotiki mme dipampitshana tse beno re he go ketsa go bala ka tsona ka morago re kete go bala dikgetho mme re phatlhalatse dikgetho tsa dikgetho dipampitshana tsena di tla nkuwa di isiwe kantorong ya dikgetho mme se e tsagalang ke gore lebokosana mabokosana ao re a fumanang a ntse a tlhaelela marangrang ke mabokosana beno re he ke ona a tsa dikgetho empa a dikgetho tse ileng tsa feta gale a e beno re go ona a na sa kenya dipampitshana tsa go kgethela empa he ba ntse ba sebedisa mabokosa ao e le gona fela go tsamaisa ditaba tse sa lokang tse e beng gore he di ka senya seriti sa dikgetho tsa rona le etsa bonnete ba gore di tlisa letsefitheo go bakgetsi ba rona mme komišene ya dikgetho e etsa ka bonnete gore kapa ka bogotlhotlhe gore tsamaiso ya dikgetho e ba tsamaiso e beng gore he ke e lekolileng e senang le ene ebile e le pontsheng le pepeneneng ya batho botlhe.
1: Re a utlwa ntate jalo ha re ke re shebe dipolakate le dipapatso tse kgolo gona tsona le dilaola jwang goba ke bone mona marangrang go na le di-video nyana chese itseng batho ba mokgatlho o wa polotiki oo ka bane ba hirile motho jale motho yona che ona di beya dipolakate tsena dibiliboto tsena a ba mothaosa batho ba moo ba go tlo theoa moo jale re batla ukwa gona ha e le je nae molaong kapa re sebetsa jwang gobane batho ba bangwe ga ba sa batle mokgatlho wa polotiki ga ba batle le go bona le ga e ka ba ke eng kapa eng ya polakate motseng oo re etsa jwang ga e le gendate.
2: Mme ke ne ilwe go thibela mokgatlho wa dipolotiki gore o tlo o tsebe gore o rotloetse bakgetsi ba ona sebakeng se itseng ke tlolo ya molao ka ga motho yo ya thibelang mokgatlho wa dipolotiki ga a tsebe gorena e be ka gare go motse wa bona go na le batho ba e beng gore ba latela mokgatlho o kapa chair mme go ne go bolela gore o sa nkela bakgethi ba ntleto ya gore ba seke ba sala mekgatlho e mengwe ya dipolotiki morago kapa ba go tshegetsa mekgatlho e mengwe ya dipolotiki mme setšhaba sa rona se tlamehile gore se tsebiswe le go thibela gore ke ba etsa goo mme ba neele mokgatlho o molemo wa dipolotiki gore o tlo o tsebe gore o theoletse bakgethi mme bona he seo ba tla seetsa ke gore he ba tle ba bee letshwao la bona mokgatlhong o bona ba o ratang ka nako ya dipolotiki mme ga re tla ntlheng ya tsa di-billboard-o le tsona di-placard mekgatlho ya dipolotiki e tlameile gore e ikamaganye le melao e beng gore e tsamaisa peo ya tsona di-billboard-o le tsona di-placard gona go bolela gore placard e nngwe le nngwe kapa yona billboard e tlame ile e be le dintlha tse feleletseng tsa company e neng e etsa placate ena kapa yona billboard ena e le gona go etsa bonnete ba gore e ikamaganya le molao ga e bene gore go na le ditaba tse beng gore ga di a loka kapa di fosaetse komišene ya dikgetho e tla etsebe gore ikamaganye kapa ikopanye le company e neng e etsa tsona di-placate tsena mme di-placate tse beng gore di tla fumanwa di sena tsotlhe go bolela gore di tla ba di-placate tse beng gore ga di molago mme mokgatlho wa dipolitiki o ka fumantswa kotlo ha ebe go diplakati tsa bona ga dina dintlha tse feletseng tsa company e neng e di etsa, mme gona go tsamaisana le tsa dipapatso gore papatso e nngwe le nngwe mokgatlho wa dipolitiki e etsang e tlamehile gore e tle e tlhalose gore sena ke papatso e e leng gore e etswa ke mokgatlho o itseng wa dipolitiki, e sebe ya ba fela puo e kareng e tlhaga sealemoyeng. Sealemoya ke sona se leng gore se theoletsa mokgatlho wa dipolitiki, empa ba tshwanetse gore ba tlhalose gore ena ke papatso e be le ikamantse le mokgatlho wa dipolitiki.
1: Re a utlwang tate. Jwale ga re ke re shebe taba ena ya melao gore o e tlhalositse gore na o tshwanetse o leng kgetheng kapa motlhomong o batla o lo kgetha gore na o tshwanetse o itshware jwang, jwale ga re ke re shebe gore na ebe melao e motlhomong le ntlheng e ya marangrang ya kena go shejwa gore na motho yono ngola eng kapa marangrang o sebetsa jwang, ntho tsa di tsamaya jwang.
2: E tlile mme ke neilwe komišene ya dikgetho e theile komišene kapa directorate e bengwe gore e sebetsana le tsona dintlha tse bengwe gore ke tsa tlolo ya molao ya marangrang, mme gona go bolela gore ga e bengwe gore go na le puo kapa senepe se beilweng marangrang se bengwe gore se batla se tshaloka kapa se na le puo e bengwe gore ke ya bogata se tlamehile gore se tlalewe go yona directorate ya rona kapa ona mane go reel 411 mo beleng teng he go tla ba le diphuputso tse tla etswa, mme ka morago diphuputso tse na dietsiwe go tla fumana gore na ebe ke mang motho ya tlotseng molao, mme ga e bele gore ke molatedi wa mokgatlho wa dipolotiki o tla neelwa kotlo e le ena le mongwe, empa ga e bele gore ke mokgatlho wa dipolotiki o etsang jalo go tla etswa bonnete ba gore o neelwa mokgatlho o na dipolotiki o neelwa kotlo e bele gore e ikamagantse le yona molao o nna o wa rona wa boitshwaro. Mme ke ka go re etsang kgoeletso gore go baai ba rona le mekgatlho ya dipolotiki gore ba sebedisane mmogo le komišene ya dikgetho e leng gona go lekola le go tlaleya tsotlhe tse bele gore ga di a loka kapa ga di mae le molao ona wa boitshwaro gore re tla re tsebe gore re etse maemo a beno gore a loketse dikgetho ya beno gore ke dikgetho tse e lekolileng tse senang le ene.
1: Eya ntate, mmameditlhe ke itse o nthomelele potso go 079 758 5066. Ke a bone ke e tshwere mona potso e telele fela ga ke tla le ka bona gona re mamela go fitlhelela o kae. Asiona, ke hana kini. A ke pina, mme di nthumeletse pina.
0: Dumela skini. Skini, ke mametse Xhosa lona mono le ntate mono. Ke trafiki Masangane ka mo ka Qwaqwa Thaba bosibu. Ke kopa o mpotsetse ho ntate hore na mokgatlo wa dipolitiki ke ona o ikgethelang baetapele kapa ba kgethwa ke setšhaba. Ana ho tlamehile hore bona baetapele ba kgethwe ke bona batho ba dipolitiki na ke setlamo. Ke nna trafiki Masangane ka mo ka Qwaqwa Thaba bosibu.
1: Thank you ntate. Ntate Ntšhetšhe.
2: Mme ke neilwe e re ke tle ke tlhalose fela gore mekgatlho ya dipolotiki na le tshebeletso e fapafapaneng eo ba e sebedisang go kgetha bonkgetheng ba bona ba beng gore ba tla emela mekgatlho ya dipolotiki, mme komišene ya dikgetho ga e ikamaganye ho hang le tshebetso ena ka ha e le tshebetso e tsamaisiwang go ya ka molao wa mokgatlho wa dipolotiki, mme rona seo re setsang re le komišene ya dikgetho ka morago gore mokgatlho wa dipolotiki o kgethe bonkgetheng ba bona ba tla ba lebisamane he komišene ya dikgetho gore re tla re tsebe gore re ba netefatse gore ke bona bonkgetheng ba tla emela mekgatlho ya dipolotiki, empa tsamaiso e e beng gore etswa ke mekgatlho ya dipolotiki komišene ya dikgetho yona ga ikamaganye ho hang le tsamaiso tseo ka ha e le tsamaiso tse e tswang go ya ka molao ya dipolotiki.
1: Ke a utlwa ntate, ke a leboa. Ke lebohile haholo hle, ke a tshepa mamedi a romeletseng potso ntate wa rabile potso ya hao. Ntate Ntšhetšhe, hana di-special vote di butswa ke re?
2: Ee, ya ngwane eso.
1: O kore fe hanyane fela gore hana di-special vote di etswa ke bo mang, di butswe o fitlhelaneng?
2: Mme ke neile di-special vote ke dikgetho tse etsiwang matsatsi a mabedi pele go letsatsi la tsa dikgetho, mme mona he re bolela ka tsatsi lane la la pele la bobedi ka tsatsi la lapedi la boraro kgweding ya November go tla bulela le di-special vote, mme batho ba e beng gore he ba lokela gore ba ka nka karolo di-special vote ke bana ba beng gore ga ba kgone gore ba ka finyelela dibakeng tsa rona tsa go kgethela ka letsatsi la go kgetha, mme e ka ba ka tlasa mabaka a e beng gore he ke a bokgwala kapo ke batho ba tse ba batla e le batho ba baholo bagolo ba sa gone go tsama ka po batho ba beno re ba phula ha ba gone re ba kae di ba di tsama tla o fethela ba ka kenya dikopo tsa gore commission ya dikgetho e tle e malapeng go bona e tlo e tle e lo ba thusa gore ba ba tle ba tlogetha mme karolo e nngwe e beno re he ke ya batho ba beno re ba ka kenela dibakeng dikopo tsena ke batho ba beno re ha ba tlo gona o finyella dibakeng tsa rona tsa o fethela ka tla fa mabaka gore ba bang e ka ba basebeletsi ba commission ya dikgetho ba tla beng ba tsamaisa dikgetho ka tsatsi la dikgetho kapa basebeletsi ba tsa sepolesa ba beno re he ba tla be ba rometswe dibakeng tse fapafapaneng tseo dikgetho di tla beng di le o tsona mme le bona ba ka kenya dikopo tsa bona gore ba tle ba tsebe gore ba kgethe matsatsi a mabedi a beetsweng bakeng sa dikgetho tsena tse ikgethileng mme bona he ba ka yamane dibakeng tsa bona tsa go kgethela mme pele ba tlamehile gore ba kenye kopo ya bona dikopo di buletswe go tloa tsatsing la kajeko go fitlhela ka letsatsi la 12 kgweding ena e tlang e le yona ya October ka gora ya botlhano mme ba ka kenya dikopo tsa bona ka gore ba yemane marangrang a rona ba tle ba yemane go www.elections.org.za ke www.elections.org.za kapo ba ka tlatsa diforomo mme e behe ba di romelela dikantorong tsa rona tsa commission ya dikgetho go tswa ka gora ya borobedi useng go fitlhela ka gora ya botlhano go fitlhelela ka tsatsi la anela la 12 kgweding ya October mme he e nngwe ya tshebetso e ka sebediswang gore bakgethi ba ka kenya kopo ka yona ke ena e re bitsang tshebetso ya SMS mme teng he ba ka romelela dinomoro tsa bona tsa bukana tsa boitsibiso nomorong ena 32249 mme yona he e sebeletsa fela bakgethi ba beno gore ba batla go tla dibakeng tsa rona tsa go kgethela e seng bakgethi ba batlang gore ba etele malapeng a bona mme re tsa go nana gore re tle re tsebe gore bakgethi ba rona ba tle ba fumane tshebetso e beno gore he e lokile ebile ke yona e beno gore ba e labalabela mme dikgetho tsa rona jalo ka se ke buile he basebetsi ba rona ba commission ya dikgetho ka matsatsi ana mabedi ba tla ya bakgethi ba rona ba kopileng gore ba tle ba etelwe go tloa goreng ya borobedi fitlha ka gore ya botlhano go etsa bonnete ba gore ba ba thusa gore ba etse kgetho ya bona mme he le bao ba beng gore ba tlatla dibakeng tsa rona tsa go kgethela ba tlatla go tloa goreng ya borobedi fitlha ka gore ya botlhano gore ba tle ba tsebe gore ba nke karolo dikgethong tse re yang re lebile tsa masepala.
1: Eya ntate Ntšhetšhe, ke lebohile gagolo ke thabetse go buisana le wena tlhe, ke lebohile gagolo ke thabetse go buisana le wena, ke a tshepa nakong e tlang re tla boela gape re kopana ke re ntate re tswele pele ka taba tse.
2: Ke tlile gaitse diaka le nako e tlang re tlo dula re kopana e re ke tle ke leboe le nna bamamedi botlhe ba Lesedi FM ke leboe le wena se budisa ka segabane.
1: Thank you ntate.
2: Nai phaphathwe.
1: Hai be boroko. Mamedi hle ke ntate Ntšhetšhe, Mankai Ntšhetšhe, yena ke Free State Provincial Coordinator. Re ne re buisana le yena re shebile molao wa boitshwaro wa bongkgetheng le bagethi. Lena lenane o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Radio Education ka tshebedisano mmoho le IEC kwa no ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives. IEC, tsoha iponahatse kgetha. Mohlophisi wa lona ke Kananelo Motlowi.

0: Akim nete mamedi le sedi FM ke molelwa ere metsotso ha ntse me mona ntse le mona mamedi hle ile supileng re fogaletse hore ena ere ke nne ko hopotsa hore gentse ge le kgweding yena
1: Setso sa ka Puo ya ka Station sa ka Le sedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba ke molelwa Kiteka Motswanti. Kibu Chababa Hao, Lili Sedi FM.
0: Mamedi meso tsoke robedi re fogaletse hore ena ya borobong o ntshwarele hle ke mme ha ke tsebo baneng hanga ke ntate ke mme gadebe tsebeletsong ena ya le sedi ka nnete hle re ntse re buisana le yena re shebile yona taba ena ya ka sithu ka si campaign re utlwe le gona hantle ntle mosebetsi wa haike ofisho lo ka bona hala hore ke acting communications manager mona maluti a Phofung water re utlwe gona ebe ke difetsa re tshwaretseng tsona busumbona mme gadebe ke o amohela hle tsebeletsong ya Sedi Dumel?
2: Dumel, I was telling you, guy.
0: A capella milk or pizzi?
2: I didn't like to hand like it's a way.
0: A capella, your amohella, Sabelletonella Sedi, Cajun Walikini, Walikini, I was standing shabby like an animal for peace one and
2: no
0: Lena.
2: No, Kelly, it's a real show.
0: How never that of Noga? Hey, Lena can a second time for the second time that the Hade won't swallow a wool of fella.
2: Kill it like they were calling at
0: A ne khadebe ka le tike o amohela tsebeletsong yena ya lesedi
2: ke le boskini
0: eh me wa kapile re kena tabentsa gona ka jeno ha re ke re shebe boikarabelo ba mosebetsi wa hao boikarabelo ba mosebetsi wa hao ke bofe
2: okay ke le nete bo go tswa mabitsa a Phofung water ke acting communications manager ke tsa bo nete ba hore ha gona le di pipe tse phatlhileng kapa hona le area e leng hore e tlo foka metsi ke tsebisa se tshaba ka kanako hore ho tlo ba le tshidiso ya metsi kapa ho tlo ba le maybe tshidiso ya metsi kapa ntho engwe ngwe e tsahalang ka hore mo ja Phofung e amanang le metsi le gore gwere ke etsa bo nnete ba go tsebisa tseno di fitla se tshabeng kanako mme ke
0: Eh mme wa ka fela he ha re ke re shebe hore na hangata e be re tla re mohlomong diphepetso ke difitse o ileng hore masipala o kopana le tsona bakeng sa o boloka lo ntlafatsa megalo ya motheo ya metsi.
2: Wa tswa ka hore mo lepo fundi o kholo kholo e re nang le ona ke hota bo ha dipedi. Dipedi tsa ona e se ile tsa gale gaholo. Tsona go le nako di ya tabo ha ke tsona tsela hore di re sa mathata mara he gona le di project tse leng hore di ntse di kena ka hare ho metse go bona hore di pipes na tsa gale tsena di a ntshuwa go kena go kenywa tsentsha and hape le bothata bo bong hape ke bothata bona ba phetolo ya motlakase re na le phetolo ya ya phetolo ya motlakase di planteng tsa rona jalo ka velge system e leng hore e fetela nine Harrismith ke yona hangata e leng hore e re fa bothata bono ba phetolo ya motlakase nne
0: Eh mme jwa ha re ke re shebe rona mathateng a ditshelete ebe mohlomong ka re ke mathata fa ya tshelete a technique le ya tshebetso a amampana di tshebeletso di bakentsa mahayeng ebe mohlomong ka re fitisa hlakogong leo
2: te tenta di tshelete mme ha ke tlo hore ke ken hakalo problem ke hangata ntse e le more ra iso kula ke tipa ha ho le kana go tsotsa hore maybe type ita wile engaitseng tipa ke yona e le more ha rena yona and hape le ka ntlo tipa rena le gaello ya basebetsi basebetsi go na ba banyana ha ho so kana kongwe re nka nako hore re ka lukisa AP ka pa storage se ba gentse itseng ke yona mathata a ile more hona jole rena le ona ka roma spala mo le Phofung
0: Oho fela e be mohlomong ka ga ke mehato e feleng hore e kentswe tshebetsong ba keng sa ntlafatsa boikarabelo le tshebetso ya phano ya ditshebeletso
2: re tsa bonnete ba hore re le communications office ya Malja Phofung hore re ntse re ya dikolong re ntse re ya bo dikliniking hore re kope batho hore ba boloke metsi because ho boloka metsi ke ntlha e ntle haholo ka ntle ho metsi haona ntho le go reetsa so re le communications department re na re ya dikolong re ye di bo dikliniking re tsa awareness campaign ena ya metsi hore batho ba boloke metsi le hore ba sebedise di gore hantle ba hangata ho ena ile hore go re re fumana ka di kana ka ngotho o to tshwara di main hall di butse di tlo di rutse tsa di main hall hangata so ha community bona main hall o butse o tla be anka ngu e shuleng a ikinya ka mo so ke botlhata bo e leng gore e tse ding ga go bona le tsona e sechabeng so and ha ke rona ra ba kopa gore sechaba a ke se report ha ba bona main hole o butswe ga ba reporte go tsaba tsane gore o dilo o butswe
0: e ya mme waka jalo ha ke le shebe gaello ya metsi gore na ebe ama jwang bana le thuto dikolong ebe mohlomong hantse le sheba sheba mo le fumana gore ka nete ha e ba teng e ama jwang hlakogeng la bana ba sekolo mmoho le thuto
2: yona iba ama haholo mme bane wa hopola gore ka letsatsi re tlameha gore re nwe 2 liter ya metsi so kana go motho tsho re bana ba ya tshaisa sekolong ka bakala gaello ena ya metsi but re le malotsa pofung re leka ka bohohle ba rona gore ha metsi a le siyo ebe re tsamaisa ditanka re di isa mono dikolong le tliniki mo e leng gore ga ona metsi even though e lenyenyana mara re etsa bonnete ba gore ga ona le gaello ya metsi re fana ka metsi ana a dijojo
0: re a utlwa mme wa ka jole tlhakogeng la bohloekitlhe le tlhokomela bophelo wa tsa metsi ke bophelo ka nnete metsi a le siyo le ka lapeng ga o sebetse hantle goba re batho ba sebedisang metsi gafetsa gafetsa jale ke batla go bona gona tlhakogeng la tlhokomela bophelo bo bohloeki jalo jalo o tlhwekisa ka tlong go netefatsa go ntho di ba hantle tsa mehlena le mehlena ebe mohlomong ka re e ama jwang
2: yona ne e re ama haholo ke re era mangwe because bohloki ke ntho engwe e leng gore e bohloka haholo but re le malatsa phofongwetsa gore re le ka gotlhe ba rona ba gore setšhaba ga se tlhoke metsi ke ntho e leng gore ra ietsa gona jwale mme
0: eya mme jwale ntlheng ya bapisong ya basadi le banna o ka re jwang taba e ya metsi ga o bapisa fela batho ba ngongora yang haholo ka re ke batho ba bo mme kapa ke batho ba bo ntate che hantse le sheba dipalopalo tsa lona moo
2: bo mme ke bona ba ngongora yang haholo bane wa gopola gore bo mme go isa metsi ka mekgwa e mengata re phela ka ona re a tlhatsa re a gore dintho kaofela kore bo mme ke bona haholoholo go ba e leng gore ba ya safara ga o tla go ntlheng ena ya metsi
0: Oho, ebe mohlomong ha le so ba botse na jo ba tja utlwa go ba safara. Ebe mohlomong ha o so shebe gore na ebe ba ka safariswa ke eng ha holo holo feta go ntate. Ba re bothata ke bofe ha holo holo.
2: Yona ho bua ne ke re so ga re sheba ba the ka tshebo ya ka le mo re ke sheba go re le nna go ba na ke next week sa metsi ha holo.
0: Mhm.
2: Ke bona gore e sa metsi ha holo. So but fa sa farang ha holo ke re ke bona. ba le hore bana ba ye sekolong ka tlameha re ba hlapise
0: ke tshola
2: ba tsama ba le hantle
0: ke a utlwa jwale ha ke re shebe ntlheng ya ntshetso pele ya mogo wa le hae ho gone be mhlomong re ka rata ba e ntse ama jwang le mo
2: yona e ama ha holo ho ba le kore le body fame hona le fitse ding tsa go mohlala gena kana le nando se ka man ntweng ka mo so motlakase wa rona o ke not motlakase gore metsi a rona a ne a tsamaya gapetsa gapetsa so le ka go hong go tlhoka go tlhokagala go nwa metsi dikgwebo tsa rona tsona di safara gagolo ebile di a tsamaya ka baka la gore lebona gore ga ona ntho e leng gore ba ka kgona go etsa ka ntle go metsi
0: re a utlwa mme ntlheng ya temo le mekgwa e meng ya boiphedisa re a tseba re na le dikgwebo mo nacheye tsenyane metseng ya rona tse tlhokang metsi disalone diteng che re ka dibitsa ka mabitso le dikgwebo tsena tse rekisang bo dijo jalo jalo re ya bona re tlile le sehla se a fetoa se fetuile re tlo hloka ho nwa metsi ya holo jalo ba hlabulela ya kena jalo ha re sheba gona ebe mohlomong hlakong le re ka re tshetso ya metsi tshetsa temo le mekgwa e meng ya boiphedisa jwang
2: gore re tsa bonnete gore batho ba ba tlhoke metsi le di parekeng le tsona di agriculture tsentse re leng go tsona gore re tsa bonnete gore metsi a ba siyo fela ha fela e le gore go na le thetelo ya motlakase kapa pipe e tawileng ka ngata ga tsangata mo e leng gore batho ba ka etsa ba ka tlhoka metsi ga o kere gona jale ntho ya rona situation rona e ntse e le gantle le le gore ba tlhoka metsi ga ba tlhoke nako e telele
0: re a utlwa mme wa go utlwa ke sa tsebe gore na wa ntumelela gore ke botse ke fe mamedi dipotso ga e ba mohlomong di ka ba teng kapa o ne re ne re tswele pele mme wa ka Ha ona botata mama di tle ke ya kopa nomoro ke 0797585066 mohlomo na le potso ka bona le tshwaelo tabeng ena ke kopa hle be puisano e hlwekileng ha ebe puisano e hlwekileng ha ebe puisano e sna mantswe a bohloko ka pa ebe re tlo nyenyefatsa setsebisa rona moedi wa rona ka jeno re hlomphe mmegadebe ke ya kopa re hlomphe mmegadebe ditaba la re di bua re di bueng hantle ba kana go sentse ke bona re futla tabeng tsena tsa o masipala e hlile maikutlo a fapana o fumana mama di la gena e kopa ka jeno chema ikutlwa ha be fatshe ka tsela e kgethileng re gone bona le mongwe nang le bothata teng gore na re boga golla jwang jalo ka nthumela molaetsa 0797585066 ka ntanga wa ka fumana voice note seng hantle mona ke tlo itima ke o tshepisa mamete ke tlo itima ka nnete ke itima ke batle go sane ebe mme gadebe o tsaba lo tla moye mona ka pa tshwa go jo ke ni ka nete ba mamedi ba le sedi ya ba ka nete ditaba le ha di le tsena ba sa bua hantle 0797585066 re ke bona hore na ke tla jwang ka mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng mamedi hle ke tla be sentse keng ka mohala wa hao 0797585066
3: e bang ona na hore ke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele legal. Eo fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng, karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng, ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
5: Halala pitiki likunutu le khotso ya basadi khufa e utlisetsa pitiki ka di 26 September ke moqebelo ona ona mosebetsi u qala ho renya le shumele motsolomong ho seng u fitlela lataga kwana ha di tloela magulo sebaka ke Old Grey Convention Center Bloemfontein Dibini tse tlang hore thabisa rena di dikhalala tsa Orange Farm ba re ha re ya pitiking ho sa le bananyana mahlapane o re ke tlabe ke ipula ke ikwala molomo ha ona kgwele ipupeng bomme le bona ba tlabe ba le teng di Japone Dr. Madikwena ha sala morao ha go wa lefalla kopana le malifu ka hare ho batho mme motseng a re wa nkokotela theko magaola le baka ga tla le bona pitiking basadi ntswa ke go ikate motlong ke motsamaisi wa mosebetsi ge ya khufasela ka pitiki ithekele tikiti compi tikiti

0: Kana o tshema ke Ivone Chakachaka sebeletsong ya lesedine le mokgwaletsela e ke neilweng ka manana sadisa ka ona ke metsotso e mashome a mabedi metso e mehlano pele ho hora ya leshome mohaleng sentse ke na le bana ba makgona tsohle ke na le Dr. Makwa Ropo.
1: Makgona tsohle se ga sadisitse mampuru wa meriana mogela wa ntse re tlhomme ke le go lwantsha go phekola mafu a tsejang le a sa tsejeng ona mogela ke ke ga o kokobetse o a fodisa ke mogela wa ntse re tlhomme ke le go feta tsohle se o ka diagana mogela wa makgona tsohle ke mogela wa ntse o thusa o nyela sona sa sa mmele o tlhatswa madi o thusa ka masapa a opang o otlolola mesifa o thusa ka bothata ba letlalo o phekola bogokotsi o thusa o na le bothata ba go tlalelana o fokotsa lelete le le ngata le sokolola asiti mogeola o fodisa mathopa boitshwenisa mafu a dikobo mogeola o tlhotlha sesolenyoko o athentsa sesolenyoko le se setona sena seng gang ya botlhoko o tlo o thusa o na le bothata ba mofetse o kolo mofetse kantsa ka mefuta yotlhe mogeola o thusa ka go beya tswekege le high blood ebile ba tlasa taolo mogeola makgona tsotlhe o thusa ka bothata ba senya diphio mofetse o itaolang o phekola magoto a tswang ka motho wa ka itlele ya kage mogeola na o fodisa lebanta le o tlwetse otlhe mmeleng bona o oa o imaya o sa tsetse ba theko fela mogeola o lwantsha malwetse otlhe a ke mmeleng ao go tlwa bolaleng ya motho wa tswa tlhong ya fela mogeola na o thusa batho ba tlelang ke maoto botlhoko bo ka se fuleng o thusa le bonne go ba e dinakong gantle o fodisa selobi o thusa ka bothata ba tlala popelo mathata otlhe a bomme ba pale ya maabang di-period pain o thusa batho ba nang le bothata ba sejeso maqeba a seng a sa phekole o thusa bonkgolo bontatemogolo ka mekokotlho o botlhoko diholobo manonyeletso go banne ba phetse gantle mmelong le kelellong a makgona tsotlhe nna ke ke ge bamaneng ke re ga nowe makgona tsotlhe a nowe setšhaba sa gantsho sefole tšhaba sa maaforika se tla fodisa fela ke mogiana o lwang bo ditšhang makgona tsotlhe le ba opolang ka mpeng ba lolang ke re mogiana makgona tsotlhe ke pheko yotlhe ya bone ga nowe makgona tsotlhe ge boetse ke tshwere makgona tsotlhe a ke ke mogiana wa me o thusang ka bothata botlhe ba matlho matlho a llang matlho a tswa mmelaka matlho a pitsang matlho a opang a botsikinyana a seng a sa bone nka mogiana one wa makgona tsotlhe a ke ke pale ya maobane ge tshwere makgona tsotlhe stilikemedi stilikemedi ke mogiana o tlo o thusa gagolo ke mogiana o tlo o thusa ka mathata otlhe o nang le one o ka ba ditshubaba e ka ba dipulse e ka ba maqeba e ka ba diso e ka ba magopa a sa tlwaelegang o go thusa gagolo ka mathata otlhe o nang le one magona tsotlhe stilikemedi keletsebe ya bamamedi ba ka soetho le sedinyo ge ka ditho ge tlabegele ka bulane mmo le mone ka ditho sa thobo promotion ye kgolo ka mono ka ganetsi ya balesika mono tlonka bongata sa bulane mmo le mone ke kopala le nyaka ka mathata otlhe le nang le ona ka ditho sa thobo ka di-three sa thobo ge tlabegele diphufu squareman diphufu squareman zone three ge tlabegele teng ganetsi ya balesika mono ge ntse re tshwere promotion ye kgolo ditho sa bulane mmono di-three le tlabegele tlee more deep proof square mode bona le bo tla tla tla go nna go re tshwere ntwane re tshwere ntwa tshelete re tshwere moriana wa tshelete ntwane o ntwa ka tlalo mo sa nna wa tsaka wa itlotsa ntwane ena e bula tsela tsa yo ga tisa ba tlotle e tlotsa le nyama ya tsa o mali le tshelete ba tlo ba ngata ba ba tla mo betsa ba sokola mmetsedi moriana wa ntwane go re ke tshego wa rena ba sotho se di sa mathata ntse di tsherete ba bo phela ba ditogo o tla bophela fela ka tšhelete le ntwane fela ya shapa ya itlotsa e bula tsela tsao mme sesepa se tsentse sepa ka matlhonono sesepa sa ntwane ga o tlapa ka sesepa sa ntwane o bole ga o kata o tlapa o kgala ditshila fela tseba mathata a tshwedile o tlapile ka sesepa sene sa ntwane e tsamaya le letswai la motlhono letswai la ntwane letswai le etsa ntho tsotse ditebo yone letswai le o bulang tsela tsa gago letswai le etsa ntho moleng a e tsamantle letswai le tlosang senyama letswai le o bulang mafonono letswai le o bulang maso ba letlalo letswai le phomotsang batho ba tlhokang bogoko letswai le

0: basebedisi bohle ba mmila ba ganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng o seke wa nwa jwala o ntse o ganna o seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng ha sehla sena e be nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang RISA Afrika Borwa pele
1: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
2: ke roi ka timotlo haile ya robetse nyana ke bo hlasong ba ha
3: di go ya ba timono
2: le sedi fm ke molelwa
4: le sedi ke molelwa metsotso ile e robong ya badula ho robeding tswa ke pele ho hora ya le shume ke u bone wena jacaranda musiya hle ore ke u dutsile wena ntswa kana o fitlela hore nyane ya ho qetela ke le buile hle ka moka mama fubedu ka pedrestein hallelujah sibe ko sinkile yena ntsa ge ke mona fela ntswa kana ha ke a sala ha go a lefalla le ngwane nwa weso ke mweketi kwa lepe o roma metse ale n3 o ya Limpopo ho fitlela hore nya o qetela ke ka bona fela go ha o fetole badiso ka lete a re ke ntate setorobe ke moeketsi kwa lebe o so le fani jwale a bitsa ngwana a re setorobe o tsebe se a momunwa ke go ka ukwisisana setorobe na se monate o fitlela kae ke mametse ke le Phumla Mqasha pela lenashi ya south ke ntate Tau Molapo wa lebakania mme ntswa ke idumela hle e tlotliso mosala o mametse ka mona ka Peter Maritzburg Colesville ke na le wena o fitlela goreng ya o qetela le khubukile ona 90.3 ke ntate Tšheletsane o ya le nna dinotong tsane tse nne kaofela o ka mona ka Maukeng Kroonstad la o tlabaloka okay mona ke tsebe na go no thweng fela ke gola ke bona ke taba tse seng di kopane le tsa kini mona he DVN sa hai memotlo nthulwane mophethe thabantsho o mametse hle le sedike mollelo a mollelo wa ka mollelo wa ho mollelo wa sechaba mothemo a hla efela he WhatsApp mona re hai tswantse hore hai he le kae giting ke na tabehle go ntshotsa tsi lebo ka ya tabe thabang ka moka thabong ka pele ko mo Maria mogothu ke bone hle ba ga ke batle go ikolota ho ha mme matshepiso selo motaung ka mana ka Jemestene ke le bile hle tau le ngwane nwa wesu ka Virginia Meloding C30 si batle magheta ntswa kana halao ke na le wena ke mmate bo le tshepo palo ka mona ka botshabelo ke le buile ha holo ke mang monana o utaba dingata mono mogele dumela hle ke sebolelo le ballo ka bona ka qibing ka vepena ga sporo ka iwane ke le buile ha holo ka protea south ntswa kana nge moho thaba busibu mametse ke nna traffic masangane ntswa ke le shiaza ge o mametse ke nna mapale sa hlaule s1 ka mona ka botshabelo ntswa kana dumela ke le mona monyake mvss porone ke pakiso njubani ke kala lo hongola o hle pakiso dipaki-paki matoporo mo dumelang hle ke o bone wena masetlhogo ka mono ka matoporong dumelang ka moo ka Bothaville semangata ibo o shekile boile a re ke ka mona ka Bothaville le morena wa makweteng ka taung mmamotlong dumela wa mpitsa ka la kgomo ke mang motho ena ke ka mona ka mafoka ke malebogang taleng ke o mametse ntswaki go fitlhela goreng ya go qetela Thaba Moalisi o mametse dumela tle nkgono wa fefe ngwanana ke na le wena o fitlhela goreng ya go qetela Mampi Molatudi ke nna lebitso la ka ke nna ka lebitso Mampi Molatudi le kotsolo ka moo ka mmozolo dumela le Marinzo ka mo ka bohlokong Bethlehem ho tlo bohlokong tshe ho tlo bitswa le beke segomo le bitswa le tlo ke thogiso mo ja le fa ba le bakhani ya Frankfurt FF2 hello mentswa ke dumela hle ke o mametse moratuwa wa ka ke o mametse strawberry saka ke o mametse le strawberry saka bathung lona wena ntho ke mang staki le thua o dutse le strawberry sa hao bathung lona re mona fela Thabo Magwasa ke lebuile hello ntswaki ke na le wena ka mona ka bo ke le bo Bloemfontein bo Tshabela ke nna musokudi wa Lesandawana imine metsotso pele ho hora ya leshome don't let the sun goes down on me Oleta Adams ntumele hle ku sidile ke a dumela o buile le tshegile le lele chapalla fela

0: di tabatsena tsa ura ya le shume e bile tsa o katela tsaletsatsi di fella mona mabela tabatseno sa no seng horeng ya bohlano koko
1: Mentsi ka ke le buile haholo o go be hantle metsotsong ye mihlano ka mora hora ya le shume mo kgatlalo kwa borago wa nana o la re mo tshebeletsong ya lesedi ntswa ke ke nna ho ba riana konyane ya manollo ya dibuka mo ituwa ka o teng ka kwano ka diphapusing tsa gaso ke tlo buisana le yena hle ka sengolwa sena sa hae yo we ke ke re ha ona ntwe ntabisang jwalo ka o ba le baiti kore ha mo ituwa ka re tlo bua ka fono che re ntotse di ka hoduma taolo ya go fela ha re ke atla ke a tseba re ja ka baiti le bo ha e kwa nota thola o ntshwa di elle ha ona le baiti o thole go hlamasela ba le abdi tumele modise o teng ka kwano go tlo buisana le yena ha ke gutla mona pineng le skelantsi ya male

0: Skelancia. Hello, hello, Skelancia. What's a kore? Mutaka ba pala ka lentse ya monate ha kana ke male Skelancia metsotso ile e robong ka mora hore ena ya leshume mabedi wa tseba he na go fitlile motsotso o fitlile bakeng sa manollo ya dibuka jwalo ka ha o tseba manta o mollo o mongetsa bonnete ba hore ebe mongodi ye mongwe ye bang o na le sengolo a re tsebe ka sona ebe he ka nnete ge ya motsietsa ka tsela tsohle ke atla
1: Remanolla dibuka le ntswa ke Roikat Motlou Beso Balang ithuteng lo ananela botshaba ba lona lena neng la re mmoho ho lesedi FM ke mollelwa
0: mollelwa wa ka mollelwa wa ha o mollelwa wa setshaba mabedi ise sekile ka hlalosa mono o hlalosise gaitsedi ya ka le ga tompopo re hey ka nnete mamela ithute bala bakeng sa go tshogisa kelello eno ya o jwale ka tsela tsena ntse le le mogwa o tshogisa jwalo ka ha moedi wa rona a le teng ka kwano ge buisane le ena ha e se mphile le bone le lefubedi jwalo e bontsha gore nna le wena re se re le moyeng abuti itumele modise dumela gaitsedi yaka
2: le kae ao sentse wa ketle
0: ga monate tle
2: monate ke kopa le nna mfe monyetla fela ke ntse ke dumedise le ba mametseng hae barati ba thaselli ba lesedi FM ke a le dumedisa hae mo le tla mo le mametseng teng
0: rasta
2: INI
0: ba o bitsa ka lebitso le
2: ke rasta INI
0: I-N-I. Hey, okay, fumana. Okay, utwa. Ahoy, Rastafari.
2: Blessed.
0: His last year the first.
2: Rastafari.
0: More fire.
2: Walla.
0: Hela. Now, because I didn't just know to MLM, but so.
2: I'm going to go to the house.
0: Ha ona ndeng thabisang jalo ka ene o tswana fela line e ba ke bona ba tlileng kwa no motswadi ya ba feleditse ya ba tsheditse wa thabisa hle wa thabisa ba ga papa ge ya le wena tsatsi yo le ke bona sentse wa ntho tsa bona tse smart sentse ge etse headlock ti bo mogela
2: a utla headlock ti
0: ga itlokela ntweno ga itsedi ya ka itumele mmudise ke le tswalala la go kae a holela kae tabatse o ka ofela o ngwana wa lelapeng la mme mang le ntate mang
2: ke hlaela hona mona Bloemfontein empa fela ke holela Masilo ka go thenizene ke mora wa ntate Mahlomola Modise Benete le me Agnes Maserane Modise ye longo le na ke letswallela hona mona Bloemfontein jwale ke le ka qetella ke kena sekolo kwana ka go thenizene o fithlella ke be ke qeta sehlopha sa ka sa bo le shume ebe ke tlo kena dikolo tse phane ngwana mona University of the Free State ya ba he ke qala ke ka mosebetsi ona wa di arts ke tse ke le ka ona ka mona ka Bloemfontein
0: ha ke shebe kgolo ya itumeleng kgolo motho mo le mona le pali ya ka ke qokelang ka kgolo ya hai e ka ba o qoqetswe ka pa tshela o sontso le mohulu sontso bona tema ya bophelo ba ha o tsa mavang hula bang ho tse jwang taba tseno ka ofela ha o hlalosetswa itumeleng ene le ngwana ya ditlong ka pa isa le ngwana a mona wa tsa ona le bana ba mona ke kina ne ngwana ngwane so o mona o mona ke bana baano kholo ya itumela ene le ngwana ya ditlong ka pa isa le ngwana a gatang ho bua ngwana a seng stave
2: ho bua nnete fela o sentswa ke motho a ditlong
0: ka nnete
2: ke ho tse ke le ditlong ka tselengwe makatsang empa fela batho ba ngate bana ba sa mkutlwisise hobane ha ke qala ko tloela o sentswa ke kono tla bona ga motho na ona ditlong tsa letho mona o tsa party le sene ya mona ha na ditlong jwale o bua nete fela ke ho tsikile motho nyana a sa rateng ho ba ka pela batho
0: alright
2: o fitlhela be ke kopana le ntate ono ke ntate moki o na dula ka next door ka mona o nana le di na rana drama club
0: okay
2: because ke ne ke dula ke ba mametsa ba practice tsa ka garage ba bina ba etsa tsatsi le leng ka bona di member ka dingadile ho lo perform na itsa ke feta tse ke bina pina ya bona ba re tlokwana ke kena ke re lenkisa ka ba ga ya ntate o nka go di tseba ntho tsena o go di betse ka ba shapa ka tsona ba maketse ka tselengwa ba go botsa le shay o dutsi ka mona ka next door ka mona e ka re wa tseba tso sa ithuti le ya ba ke nana hore ke te moelo ngore ke le ka qala ke le gatola ka four stage le qala hona mo le bo iphitlhelelo ba ka lo ipona go bua nnete fela tsa kalaneng ke ya di gona mara ke sexy kalane o sentswe ke o ka ba ga a sena motho a qeta motho wa kalane
0: ke batho ba bidi ba fapane
2: ha ba fapana o ba fapana o e bile batho ba ba ga ke ke a ikhantsa o tla utlwa ke ga ke qeta o perform batho ba tla lo ithuta bo dinepe
0: o so se mo
2: se ke se mo ke a tshaba lo ke o batho ba tla ba le batle ba le jwa ba tla ithuta nna ha ke na confidence ka lo ke ba bona yo sentswe ke
0: ha ke shebe ba tswa dinse ba le teng
2: ba ntse ba le teng ka
0: bobedi ba bona
2: bobedi ba bona yo sentswe
0: ke ha ke tlhono no fa tso ntwe no fa tso ke tlhono no fa
2: ba mo di mo ntsa mpoloketse bona
0: ya hle ga itse dia ka ho ngata ka wena mme ke kere se so se monate ha sengwa uwa ke monga sona o bontsitse hona nthwena chese ya uena ya kalaneng ila ya runya kae mme bale ya ba wa kenela wa papaela bale kuri ha o sana muthijo le ho kena sekolo ha hao mwane monle mong ha kena sekolo e be taba ya hore o batla ho ba o latela lekala le itseng a ithutele hore e be o tla sebetsa hore le hore jalo ka mwane monle mwana le toro eo ya mofuti o bala o nontsona le toro ye e o le nyona o ntho e phela ngona ba le kapa o nontsona le ntwe ngono batla ho ba yona bophelo ntse anti piso wa tsaba o ka nna wa kwa nahana o ya kwa thagashisha ntho ba tlwa nini kapa o batla wena nini ntho ba tlwa thagashisha ntho ye ha ya o etsa halla kapa se se re se bonang ka itumene modise ka jeno ke se sa le ntse le toro ya ha o tlwa o le ngwana sekolo
2: bunyaneng a ke nana ha ke ne ke tse ke le primary ke ne ke rata diphoofolo haholo ne ke rata ho sebetsa ka diphoofolo ntho ne ke batla ke ho sebetsa zoology mara ke fitla high school hobane ne ke se ke palame kalana ya ba ke re ha ke ya kalaneng and ha ke tlo ithoa kalana jwale ke ya kalaneng jwale se ke se phelang hona jwale ke ka re ke phetse nako e telele ke itswetsitse ho ratshe ke tlo se phela hobane le hore ke ye sekolong ke o pula tsa tsile leng ritlile ba ga kire ke di career exhibition ho tore ne re tsamaye batho bana ka ofela re utlo o ka gahlwa ke efe nna ke ile fela drumming ka dula le bona ba nhlalosetsa ya ba ke dutse mo batho mistress a tona ne mi se ampotsa ho hela jolo wa yo sa yo tsena tseding o tsebo ba o tsamaye ka letlwa le lengatanyana o tsebo lo kgetha mo ke ga a tshimme ho bua nete fela nna se ke nkile qeto gore ke batla o pela bophelo ba ka ka ofela ke pala makalana ke tsa theater
0: me over 15 years ka ofela ke le motse ngata o le sidikwa dikwensena sa tsa boithabiso perform o di staging o le kae seo se o fa se reng ka boiphitlelo bo mofuto o je
2: o bua nete fela ku ithuta haholo ke bone le maobane ne ke le shunye ngwe maobane hono le rata ka tselengwe makatsa mo batho ba sa batla o manela o kilo wa bona batho ba bangaba tse ba performa mo
0: hontsona le rata le nuke aitse bantwe o
2: ya thula ka sheba ke re
0: na lo hoposo
2: mo na lo hoposo mo notla mine ku lukise ya ba experience ya kena bale ya dilemo tsena nana ka ofela hapa batho pele o ka ba fa pale ya hao ba hape ka energy o ba bitse ho ba nka se le balle buka ya ka le sammanela bane ke hloka tsebetsa lona ba le ke le ka dilwanela tsebetsa bona mo bane o sentswa ke ula manelwa batho la ba re tu ka mogamo ya ba batho ba tla nna ba go gonne jwa ke re ke experience ba le bo iphihlelo bona nana ba ntsebeletsona jwa lo bane dilemo tsena nana ke wile ka ema mare ele ho ithuta sa bohlokwa ba le ke ithutile tsenga
0: Khaitsedi ya ka re tlo fitisa mabenkele ha re khutla mono nna le wena re kene ditabeng tsa rona half the site double the inside ke se nna le wena go kopaneng ka sona ke re ke etse mabalo pele re o tsiba holonyana hona motho ka nana hana wa o tsiba tiai go hona bua le ntse re tsiba go oh mo hleng o sena mbutsitso mo be mono ntho ditloloka o feta le wena o nnotlodi hela ga sa he jwale o re etsa re hlanye he jwale batho ba na le boiphitlelo ba bo feta dilemo tse le shumele tsebotlano ka ofela nthwena ba ietsa ba jwalo ka o tshogo hapa maikutlo a bona pele ka tsela ya o ba thabise pele hona le nthonyane o tla ietsa e ba hukang e be ba le ha ba sa iphapanyetsa ho ha gaitse dia ka re re hlae ka mona re gutle mamedi e re ke hlae ka mona ka mabenkeleng ha ke gutla mona ge tswela pele le moeti wa ka abuti itumele modise ka half the site double the insight ke buka ya hae ya engotseng go tlo kwa taba tsa go tsa teng ka moga mona fela ke atla
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
0: la pitiki le kunutu le khotso ya basadi khufa e utlisetsa pitiki ka di 26 September 2026 mosebetsi uqala ho renya le shumele motsolomong hoseng sebaka ke Old Grey Convention Center ka Bloemfontein ge tlo thabiswa ke di galala tsa Orange Farm mahlapane o tlabe a le teng ka go batho ipopeng bomme ba teng ha ba sala mogao malifu le yena o teng Dr. Madikwena ga ke sale ha go wa lefalla mme motseng a go nkokotela theko magao la ntswa ke go ikate motlong e tlaba motsamaisi wa mosebetsi ena ena taba ya o hloka ka sebedi thekele tikiti ya ha computer tikiti ge lo khufasela ka pitiki ge ya khufasela ka pitiki pitiki e half the site double the insight abuti itumeleng ke boetse kwa metse hape gaitse diaka
2: ke a leboa hle o sentswa ke
0: ke buka ena we ngotseng ena le molaetsa ho bana e bua ka leeto la motho e montjena mme ke ke se so se monate a sengwe wa ke monga sona ke re na le diphepetso bophelong ho moipa hwa theosaneng u kwe ka njwale mona ke a tloella ai nako o hopolo ga ai man ho ba neng hana ke batla nthwena jwale o etse ka manganga ke ke ntho tse ding di batla manganga fela o etse ka ha utlwi di dipuo tsentseng di ka nna tsa hlatsa o nya hamise he wa itlama he ha ke ke re shebe buka yena na jwale ka bo e ka ya bona hala ebile e bona hala go ke buka ya motho ye mong le mong ge shebile pepezo kapa experience ye e ileng wa tobana le yona ile e kholotsa bophelo ba hao ka taba ya accident e ileng ya bateng mme ho ba le maemo a mang e bang ka nnete e ka nna ba maemo a moshwelella kapa tse ding tsa dintho di ka loka a di fumana thuso ya dingaka a ko re fe half the site double the insight mohopolo ko fe mo o no leka ho fitisa eng ke bophelo bo ke dikholotso tse o fitileng ho tsona jwalo ka ke shebile dibuka e bile o go file ntho eno ka ntle e sentse e bua jwale la ka batho motho jwale mona ha o sa ukwe a ke sa tseba bale e sele a ko re fe ditaba gaitse dia ka half the sight double the insight hey what is that thing
2: ho bua nete fela o sentse ke jwalo ka ke buile hore ho tlweng ha ka alfatse la masilo tenezen ho fitla Bloemfontein mona ke a utlwa gore ke tlamile ke bona hore ke phela jwang ka di art jwale
0: e ke ka bile le ntho ene dutse peleng ya ho irate
2: ke ratang jwale ka ke kgethile ka ga di art ka ke kgethile le kala le lengora ha le soka le bateng ka go Bloemfontein ka bongata la o qabola
0: comedy
2: stand up comedy jwale ha o le sicabudi ke a fumana hore ha ona e menyetla ya dikabu dika go o Freestata tlamile ha o batla o tswela pele o tloye province ntsedi. It was very difficult uno le thata ka tselengwe makatsang go bane ke ne ke iphumane ka ga ke ntsu ka ga digo ke ne ke kena ka ga dipoete batho bana ba papalang ka mantswe itle re ha batse ba bua ka mantswe ba bua ka dintho tse bima nna be ke hlaka o qabola yaba batho ba bona ga a motho na o tlisa ntwentle e tlisa ntwentle ke qala ke fumana dipooking ba qala ba mpitsa jwale jeneng ena ya ka tseleng ya ka ya bophelo wena o sentswa ke ke tsekele ka hui hore ke hlahelle ke a ke tla be ke kopane le kotsi ya ka 2010 ya ba ke assaultua ke a otlua he o sentswa ke le ka otlua man ke le ka otlua hore ke be ke qetelle ke itshwisitse gore ha tse ke tshwisitse lwa ke re jwale o tlamile ke tlheke ke bona go
0: ba ntlwe ba bona o sa gaya ba ke re
2: motho ga re motlwele ke utlwa ga a motho na ntsa hema ona ba nne ba tswella pele jwale itse ba qeta ngwe wa tla jwalo ke le ka pholoswa ke molaola sephetephete o mong ke hopola tselena go thweng ke Park Road e ne kwetswe ka nako eo ga one tswetsiwa bridge bona ba di-pedestrian bo pela village so tsela e ne kwetswe se one o sena dikoloi e ne e tsala godima bridge bo ka e le one ke utlwang gore modimo teng because ke ne ke le unconscious ke a utlwa ba re ga re molatlhele ka
0: bogogong ke motsheage
2: ke bosio
0: ke
2: ne ke hlaya Male Tourism Center. Ne ke hlaya Pretoria di audition tsa honona le competition engwe ne
0: mpo.
2: Ba ne ba batlana le di actor.
0: Okay.
2: Eh jwale.
0: Pele sa lo le mona o le mona. A o ka o tlhika mona hi u zwe ile. Eh ya tlhene ke a dumela.
2: Ba lo khutle nga ka ke khutle le go be se fitla
0: bosiwa. Bosibu ha go go tlwa Pretoria.
2: Eh be ke re ke tla pala ma taxi ka bona manyane ka sa le kana.
0: Asa
2: nkopi go ke khone o ba kankisa ha ke gatshe. Mbe ke tsame ka maoto ke tla pala
0: ma
2: ke fitla downtown ya ba ke kopana le mathaka ya ba ke le malalihlo.
0: Ba ba kae kana go.
2: Ba ne ba le bane. Ba ne ba le bane.
0: Ba sa lo ka thuno ka go itika o tlanela o tshaga le monti ke yena itlo o mamola.
2: Ke ka o ke le ka nka qetwa go mona ke sira se pele mmupi ya nka ke inka. Ha ke inka na. Ke itsame isa. Itsa ke pitla ke itse mmupi ya go gutla a o swetse mosebetsi wa ka lefatshe.
0: Ba ka di ba batla mpile. Chelete. O ba ke yona ntwe ka motho o file chelete ba re tsa chelete.
2: Ba mpatile sikarete se ke sa tsubi.
0: She.
2: Ke ga ke na sigarete bontate ba re mo ntsa sigarete house na sigarete tla re fa chelete ene o tla utlwele hlono lo ka pa ntho tsa mmupi ene ka tsatsile ha ona next ba inkile ha banka letho itsa traffic cop e hla fela ya ba babale ya ba ke khono tsa ma ka mekotla ya ka ke ya spitlile ka yona le di phone ke ya khona lo phone la batswadi
0: o tsebise yela o so yeta itse tshela
2: te twa ka utlile ka di hike
0: Aho
2: ka fo outlo ko mme
0: a tsa ha go bala nna ke botswadi
2: ha tla as kan qabola lena tla tshwere dipidisi tsa dipei ke re ke spetle le mo sala mo shimana ka ha ke tsebe go ke nkile fela ke nkile fela go re ke na ferika
0: a o nne ke a dume
2: ka mo ga mo sentswa ke nkile na go pele ke ka mohela ene le nako e leng go ithatha golo no bane ke motho wa kalaneng jwale so botsise tshimichile
0: ke a bona
2: ha ke sa khona etsa ntho tse ke ne ke khona di etsa ke se ke ipotse le hlole nae ka ba ha ke ntse tse lona le
0: jwa
2: le jwa go tlwa bona se ntse ke so ka ke tloella kalana hanyane
0: wa imemi sa
2: mo ka fitla ke ema hanyane ka mo gana go ka fitla ka gotlela comedy ng hape comedy ke ya tla be rasta ini a tswalwa ene tse le itumele modisi o tswetse ka mora tabena ya ba le di joke tsaka di tla ka mora tabena ya o tswalihlo eh ho bane ke ne ke ba joetsa ke re la onka loser lihlo at least nna hona jwale ke fumane lena le re reng ke artificial o tswa ke o sintswa ke khona lo lentsha ke le kenya ka bo baking ya girlfriend ha tsa mama le ke moetsetsa sms ke re I've got my eye on you ke o shebile ga itse di ska etsa mo fere fere ha bula beke o tabona le hlo le motonetse le hlo ke re wa bo ke a o bo ke hore jo ke re etse go go o ntwa dinato sentswa ke ditlile ka bakala le tlole ke le ka elelo ke re ba bana ha ke ne ke sa tswa le hlong ka be rasta a yena a le si
0: ya ya eh hona le ntho tse tsa la mbophilong ba gona tse wi tse wisang mani mono sa o eh me ha o ha bobebe
2: ke neto
0: ke tlokometse dintho ntsenga ta batho ba bang mo baleng ha ba fitle ha monate ba bang ba ile ba go hwa kwa ba bang ba ile ba bona temalo fela ya etsa ke bone rasta
2: INI
0: ne ke sa ntse ke tla ko moziba
2: le letho
0: ya ne yo rasta ko wa ska wa bua ntwe botlokwa ho logo ka nnete le be ke diketso tsa hebane fela o la boloka bophelo ba hao a re ha le ka fela la be ba o le maditse moya ona ke so hloki bane monga ona o santsane nga tlo sebetsa lefatshe monana me bona o gona ko go kika bo ile fela o sontso njwetsa o gwalentsa mamedi akire o mutwa ke se qabudi yale sentse gore ke utlwa ka reng ya re tlo mona ke tlo tsama ke ditlina ka mona bonnete ha ke shebe ke bona chapter di gaolo ka ofela di le shome
2: eyo sentse wacho
0: me tabatsa ha o di beile mono ke a bona the roots act 1 chapter 2 fighting for space in the industry yona ena o sale o le ho yona finding balance body language and breakthrough break
2: through yes
0: le chapter 5 ya how ke u bua ka Loglogan audition and the golden ticket the news that changed everything ke ipotsa fela ka buka e mamedi sempa ko fa fela learning to see myself again seeing beyond the eye losing an eye finding myself lotta with purpose with a purpose ha re tlo teba ka tsona ka ofela re tlo qotsa ile ho gadisa hore ho sane hatsa tshile tshaba e bo buisana le rasta e be o reka bukaena ke yona ndwe e ka sehlong ka ofitse bana ha re ka mofatso hle ka mo a ke bone a ke go santsana le ntjengwe leng jwa le tshwantse ke etse khangkhadi yena e motho a ka nangana e be ke ho bane jwale ha re ke re shebe u bile spetle fela ka nako e khutshwanyane ka Paula dula nako e ka fitleletse e ba lukisa ba operatana le ditlo mohlomong ba se ba ufale ka Paula le o le thotsene
2: o sentswa ke yo ntwe tsaetseng
0: a o khotsedi ya ka
2: ke yona eng ho potsang wa tseba ke yona lang atumetsa ho le ho ga masedi
0: modimo wa tseba o modimo o teng
2: ke go tsa tseba hantle go nna ntse ngata tse tsa etseng kana go yo ke ile pele nomi ka fumana di stitches itse le etene ka bukeng ha sister a qeta o bona o re ke le metse lihlo bang referela national ka pele nyana fela lona tsatsi le o ke ya operation embusiwe tsatsi le latelang ka tsoa ha ke tsoa o sentswa ke tsoa so e ona le rata la television e o sentse ke tsa tsetse ha bona kana le TV o noti e ibile ne ke opela ne ke ha ke bala ne ke nati onale ka ntiki national la tseke ho le ke nati onale ha tseke ho la ha ke bula mahlokere spetlele sna le TV exactly tswana le ya hae e ntse le rata ha ke rona le motho a dutseng ka pela television ena pela TV better yak o shebile television ka mahlwa mabedi
0: e
2: ke ka a clinic nna ka mahlwa mabedi o shebile o buletse volume full blast ke re ei batsa wena ngwana mme ke tso operationing ha ke na monate so ke tlo ntse le rata ke kopa fela o fokotsa TV o ishebelle fela are ha ke bone ke mametse ha ke mo sheba mahlwa hae a lukile sentswa ke hana phoswa ke mo sheba tjena ke bone ka ke motho a bona a mpotsa go kwena maobane o nontsolla ke re ke ne doctor qetompela e bile ba mpotsa ka yona nako e doctor re kwale lihlo le ka pa rosa go batlele la artificial ka ke tla kopa artificial so motho na entse ke bua lena o sentswa ke ha ke mmotsa story sa hae a re yena o la utlwa ka tshepe phahle mo
0: okay
2: ya ba o loser
0: eyesight
2: jwale kamera mo wa tla lentswele reng rasta o lile bosiu ka ofela o tswa o ntso sna monate empa fela modimo go meletse lenyelo ile hae le tlo o bontsha gore as much as wena ona lihlo le iwane wa bona nna ke na le mahlwa mabedi empa fela ke bone tswale khotso falla se modimo a o sileng le sona
0: le sona
2: se babatse o se baballe o se rate tswale ke le ka ithuta ka yona nako e wena o sentswa ke hore modimo ke yena elongo o lang fitisa hona mona

0: Ke tsama ke chika nkgono wa bo nkgono ko jwetse itsa ke go jwetse itsa ke a lo performance wa zilente ka betsa di joke tsena tsa ka tsa lilo ka mara show wa tla ntate o mo are wa tsa ke na lilo and now na mothatse ba ke ra ntate are ke fumane accident ke le South Africa. Ilo re draka e betsa seipone se betsa festere gala se dikena ka lihlo jwale be ke operationing family ke yone tseba di colleague ba tsebe le metswalle yaka ke dira ke gwetse di braille jwale ka mo go buang ka lihlo la hao ka teng
1: ana how na di khong how
0: ke re ke le ka ithuta gore modimo hanka gona le sao feeling sona nenneng ke patuwe e tlamile wena o e fumane ha o tseba lebitso la modimo kapa o le bitsa jwale nna ke bile lehlonolo ke kopane le batho ba tshwana le bo mojalefa o buteleng gore o ntshositse ka television so ka mora moo ya ba ra connecta le motho ona ga bua wa Swaziland ke ntate Dlamini ya ba ra bua le ntate Dlamini a wa tseba wena mme o ka nana nka re wena ga o bone empa fela o so bonela o na le tshebelo pele e fetang pele ke nana le buka ye e tlile ka ona mantswa ya ba lentswe la ntate moruti kona le gutlang o tlo bona ha o tlo bona ka lihlo la nama o tlo bona ka lihlo la moya
1: ya
0: so ka elone ke utlwisisang ke re ntate na bua itsa ke gutlela o yena ka fumana lo le o sa dile hlo ke batla ho lo molebuwa ene ke ile selelata le hona jwale ke santsane ke molebuwa ntate ka o mpontsa ntho ne ke sa e bone ka yona nako e mare ke e bone so ke nana hore e hlaile hona mota ba yena nana o sentswa ke ya hore buka ena e tle ka taba ya hore nneng o ka lose mare modimo tlo fa ho feta
1: kgaitsedi ya ka fighting for space in the industry hohle ha ho bonolo ha ho bebe kae ka pakae wena mmona go re mohlomong le haibe ka jeno ke di 21 tsa September 2026 o tla re ntswa ke nngwe le pedi ditharo ke qetelletse ke tshwere tlholo empa 567 e ka re ke ntse ke tapa ka ga seretse me hore o fitlelle se itseng ke itse ntho tse ding di batla manganga o lwane la se lwana physically gore o lwane ka ho etsa nngwe le pedi tharo ntho tseo di o di fitlelle di phethahale ke dumela ho lwanela space sa ho kapa ho robe le seabo le wena ka hara industry ena na o se o no so le boemong bo tjena ha wa ba bo bebe ha o lobane ya pele ine le taba go qala pele o ikamohele o itse o no ipotsa o tloema vanga pele batho o le jwalo e mo ka nna tloare itumeleng o shebi akere wa bona mabolo o stand a go tsa go shebile nna ka pomang wa ke o tswana le batho ba motho a duma tsonya na matlo a inje ja bokoka o ha o shebile o ipotsa motho e o shebile ka pa ati yena wa tseba o bona inga na go hola ba bi makapa bonolo ha kae ho o botlwaele ge se re tla lebitso lane la INI jwale o so o re kabola ka lona e bile ku utwa go noetsa metlae ka lona se o ne se tlisa ngwena
0: ho bua nnete fela e ne le yona tsela ya boiphodiso sentse ke bana ha ka tloa ke fumane nako ya go nka fola so ke a nahana hore tsela e ne le nngwe fela ke a re ka metlae ka ntho e ke tsebang e modimo a mfileng yona ha e be yona tsela ya go fodisa hantse ke ipodisa ha ke re papa batho ba bang ba ntse ba fola
1: yahle
0: ke fumana gore batho ka mora show o na le o sekileng a tla le go nna hape a re a botitumeleng ke tswile meno a ka pele ka mo jwale ena se kgalatswile ha ke bua ke dula ke beile letsoho tjena mara ka mokgwa o buang ka lihlo la gao ka teng jwale fighting for the space in the industry ka mora gore ke lemale lihlo go la ba thata wena o sentswake go la ba thata gobane ke ne ke se ke qetella ke ikwalla ka tlung ke tshaba mare immediately ha nka thwe tlo o tlo perform ke tla sokola ke tla sokodisa le wena o nka mbuka o sentse ke no tla sokola go mfumana no tla mina o tlo nlata mara ke qeta o palama kala na mo ene ka re ke ba lefatsing le leng ene ka re ke ya lefatsing le leng hore ke lo fumana pholo lona jwale itse ka mora

0: ke bona gore pholo ke fumana dikalane ke temo ke le ka bona gore ho tlamile ke nne ke lwane ke ya pele gore ke fumana ke le boemong bo joang kapa ho etsa etseng bophelong baka ke tlamile ke lwane ha o no ba thata matsatsi a mang ke ne ke nka le bana ba banyane ba phutha dikolong tse ke ithutang tsona sekolong ke kgutlela ho bona lekeisheneng ke lo ba ruta hore ke ikhipe bise
1: and
0: ke yona ntho e la nthusa le yona eo because batswadi ba bona ba kgona lo bua like o fumana gore ngwana ke mo thusang motswadi wa o tsebana le motho a sebetsang bopheko
1: somewhere
0: e ona le ntate o mo lekeisheneng moshimane o sebetsa le batho o na le bothata ka leihlo yaba ke qala ke fumana di bookings and ke iputsa tsidihlaka e di bookings tse
1: hobane
0: ke tse ke
1: ya kgola ebile le mekgwa yane ya hona bale ya maganga ke ntse ke bua le wena ka bagadi mo social media ke ena o no sobe o ibe o ntsobe ya kae o ntse post ke gore wa iphatlalatsa bona le page ya hao e no sobe nako tseno o iputsa fele tse ke tse hlahang kae
0: e iputsa di hlaka kae ke elelwa la tiri kwana o ga
1: ka bana bana
0: o nkile qetwe ntle ya hore o ipodise maratsela o ipodise o tsebo nna le batho ba thusa so ke le ka ele lore o bua nnete fela ho lwana lo fumana pholo ha se nna fela ke fumana le batho ba ka ntle ba ifumana
1: mabidi ke metso tswe le shumele metso e go bong pele ho hora ya le shumele motsolo mong abuti dumela modise ke yena ntse ke buisana le yena ka kwano tshebeletsong ena ya lesedi mme o utlwile fela ke re ke bone bomolo ba lona batho ba na ba comedy ha le kwa ketlagela kwaga le ka o kampane wa kwaga ka rona religion ka paka nthwe nngwe tshwarea tswale wena ula u fetu ula etsa nthwe mohlolo u yetsa ka wena mme seo ibile bona se kgona ho etsa batho ba batle o bisetse le kunuta wa tseba le nna ho tshe jwalo ka o mo bua ka ntate eo mme seno jwalo ka o bontsha go ke matla modimo ho bana o nantsa ho isa leeto nlena o tlo phamisa ba bangata o tlo hlabolla ba bangata ibile ha o kukere ke tseba fela o kampane ho etswa jo ka motho e mo a ka mono ka pa o go tlokele pale fela fela wena o no qabola ka wena le ke le sehelo na
0: Se
1: ke tsela se se ka mo. Na o sa ke tsebe di comedian e di jwang go jwetse. Hona le ba serious e mong le o tshea bona o tshea bana wa rona re kiki. Ene o tshwa re kiki teile bile re lla ka mo. Yena o thwala le serious. Le lona le tseba le tshea le a gona o tshea di jo o kutsa lona. Ka pa le tshea tsa batho di jo di comedian tse di mohlomong.
0: Ho bua nnete fela se tswa ke nna ke qala ka ya hore ha ke gone ntho ya ke kene batho ba fatshe ba ntshebeletseng ha ke gone ntho yo mara di comedian tseng a taba gona ba kwa ke batho ba kenelle ba nna ya nhlola e sa le nhlola ke ne ke bua ke re nka mpe ka kenella nna ho ba nka setse bo utlile ka mathata a fetang talent ya ka
1: bo wa mo kwa ga nti wa mo kwa
0: ke ba tlo khupisa batho ba tlile ba tlo tsheya so ha ke ai a bo ke ke ke papala ho le yona taba e jwalo jwale yena ya hore ratse ya dineng o wele te fela o re loho juku ya lwana o hlole stage ke o fela last year ai ke le ka utlwa le ne ke ka lo fe ke le ka ba ka wa stage go tso se ka diwa ke di tsheo
1: o na le we dietsa
0: o na lo ga kire ha ntso le mo juku wa itseba ma ga ntso tla le yona o tlo nka re mmupi wa o nka ga e o go ise kwana re bona a o ya le yona o tlolana ya o le matsa monga yona o tsheya ka tsile ngwe makatsang hante ke o pola letsatsi le leng ke ntse ke tla tshenanana a kere ba re ha creativity e buler e di tsho go ditla di a fitla ne ha di kokoti
1: eh
0: bona le ngwe ene ke tle ka yona joko ke ntse ke tsama ke bona ntate o mongwa mo di isa di sitse di khomo ke ke itsela ho tla yengwe ke re man o go ipotse fela hane nda dona di sandi khomo a sa bone mahlo go re o ipotse fela hore o tlo sebetsa rwa ke qetella ke tsheya because kone ntse qala so ntate no bona ke tsheke le moarela wa hlanya ke ga ntate a hlanya ga bo se bo fitlile bo kokoti ka pele ke ga no ka tseba go kwena to inspire ga joke ya ka bona na so ga gona ke le go nare tsheo sintse wa ke di re kabola ka tseleng we makatsang
1: e
0: ke a dubye
1: mamedi mezuzunye ne le shumele metsi mihlano pele ho hora ya le shumele motso le mong watseba hona le hore o ka nna wa feta mathateng o lle fela hana go ntse ya nako ntse ya dilemo dilo yana go go se bile motho enwa na ntwe ene mutlisa botlhoko ho yena e seleng ntwe e bile a ikoka laebe ha o no ikoka ga tlo ka ge bona o thola dikeledi ne ne moso ikoka e bile o ikenyetsa o etswa ka ge bona o ka boleile o itse ke tla nthleng yena ya lotta with a purpose ona se ke wa bona se ke takala ditse ke se ke le ka eh ha ke ba ke tle ke etsa ka sepheo le morego ke ke wetse se mohlala o tshware yang 2021 ka di 4 tsa January modimo ke anga mo amoleka and selemo se ne go tlwele selemo se se bima e ka reng ke jareletse buima bo ke sa botsebeng fela hona le ntwe neng tse mphusha ire ba pele fela ntswaki ke re o nga mo ile yena o ntshile ka bana magabunyana ka mabedi ke ana ngwanana le moshanyana ke re ke lokela ke be strong
0: for batho
1: ba ke nsa batho bana le ha ebe ke tlolla ke le mo ke le mo ha ba mpona ba bone ke phamutsi mego ke smile ke ba haka ke nna ke lokela ke tiye ba ke nsa sa molemo wa bona ne ke tla be ke qoka a ke go tla bo qoka ha ebe o hwela isa la bang wa hlalosa he mothukula he tshetse a ke go batla go hlalosa o ntsole mara ke batla go qokela hore ha di le motsentse di ke le motsetse hlano ka ofela fela hona tshena se ke qoka ke yetsa go re ke gona go qoka ha monate ha ke bona motho e mong a hlaetswe ke botlhoko ke re mogotsi lifu ke lifu mparetse be hare ha le re tshware botlhoko ba teng ha botshwane mohlomong motho e mong jwalo ka o fitile boemong ba lilo ona bona ga ke na ha ona bophelo ba ke nsaka ibe ntsho ya ho ikwalla o ka nna hana ntho tsengata tse ba ngosane re tshwere matso re a o itumeleng ibe a o ka nnete ke ya bona e mong ona ke be a loka ke be mo ke le mong ke re modimo o tsebile o ba neng o tlusitse enwa so ile ngwa se kopanya o boela o se a rona mohlomong o bone hore ke na le matla le ka neng go ke tlo ba mentate go re se ke nahana mo ke le mong ke re ine ka nna ba ebe ke nna tlwileng ebe o setse ntate e fela ke a gwala o bone gore wena ke o tshepetse boemo bona mme le boemo le ka jeno le nagaitsedi ya ka ke ntse ke le bobane hona le dintho tse dingwe o ke ke ngwa di fetola fela ke bona modimo ntse etsa tsela ntswa ke ntse le ntswa ke le ha ke tseba ntswa ke ya ka gare ga o bobebe gore a fole ga bobebe bona hona le ntho tse itseng tsa o thwe mang o etse o tse ba boemo bo motho eno a tsamayng go bona gore o fila banka nako eo fela ke enwana ke gore motho ola wa tlotlhea ka mosotso ke re ebe e ne le lerato leo le ne le dipakeng e be o tlotlhe o fitlela boemong bo fela bona ke ena ntswa ke wa bona monate gatshe ya gona jana ke ka gona ke tshwo ke kgaitsedi ga re tle monana tabeng ena ya chaptara enana e leng ya gago sena se o se ngola o se fetisa molaetsa mofuta ofeng lotta with a purpose
0: o bua nnete fela ke yona ntho e leng gore o sentshwa ke ke le ka elelela gore metlae ya ka e sa le metlae fela ke metlae e leng gore e tlisa diphetho bathong wa tseba le ga ne oshamane ang approachare raste ke o sa mo le buka yena publisher ya ka hai ke utlwe ka wa swaswa ke
1: raeke
0: ra metlaetse a re wena o ga o se o twisise ntho o e etsang
1: wena o shebile letlhakore
0: laneo
1: shapo ka lonaale ke ngwala bangke le
0: mokamogamo ka ke mmotsa ke re o sešhamane ga ke ngwala buka ke ngwalela mang mare ke ikaraba ka mogamo ka pelenyana fe le pele ankaraba ka ke ikarabile what the talk you've performed go di stage ntsengata hona lore o sentswa ke kena tlile empa fela ga batse bakeng ke na le gaitsedi ha e kwa e leng hore o misitse show ya rasta and e ke ena na e hloka o feta nna ne ke itletse comedy mfela mara ke a fukwa go motho na ntwa itswereng ke ntwe nka ka isa go gaitsedi ya ka ha ke tswa mona hobane ke lo moqoqela fela ha no tse jwale ka buka ye ke yone leng ga o sentswe ke ya tswa shong a o tlile ga sta a yena o gona o tsama ka copy ya fitla re gaitsedi hona le motho ke kopaneng le o fitile through loss
1: yeah
0: and o fitile through a lot mo ke nana ngo go lwana o ka fumana go fitile mo ke nana o ka nka buka wa fika wa sheba ibileng wa mosala ka mogao wa mofollower marangrang mona
1: tswa
0: le ke yona ntho ile etsa gore ke be le chapter ya laughter with a purpose di joke tsa ka ha isa le di joke fela tse ha re tsheye ke
1: se bile di hlabolla
0: ntse re hlabollo
1: yes jo wa tsiba ke ka bua o fitleletseng a ke tsiba yang sekolong he bona ne ke tla bua o fitlela batho ba ba ya sekolong ka bona ke tse
0: re monate ka bona
1: monate ga itse ya mole mongwa mo mamedi ya mametseng motho a moholo ngwana ka ofela ha rona ha ke batle ke re buka ena ke bakeng sa igroupe itseng fela ke bona re kenella ka ofela re ngwetswe le ka ofela jwalo ka o bontshitse o dijoke tsena ha isa le taba dijoke fela kapa se o se hlalositseng ka go buka e se taba o pheta pale ya bophelo ba ho fela ebile o hlabolla le motho e mong a dutse mana sa nga a re batse bakeng a ke sa gona fela ha ka bala buka e hona le se itseng se tlo mo phamisa fatshe gore ha e ba rasta INI a fitleletse mo ke sitwa ke ke na le matlo a mabedi o setse ka leleng o itse modimo na le ntho tse a yentseng ntho eno ke testimony ke boholo ba hae ho tloile leleng fela leleng le ntseng le phela lana ntse ke le bona o ntse o bona ntho ngwe lengwe ho feta a ke ona batho ba bang o thole o tshwara ke mahlo bile o qetela sa sa bone ho ha mputse o ile a ba le monyetla wa ho bona ha hopola gona bona eng tsena tsa sa tlo tlhola di bona e mong o hlaha a sa ntsa sa bone ho hang o kwa sentse le mokoke mme ho la wa tloa di hlo leleng ka taba tseo tse ileng tsa tla le leng le ntse le le teng mme o tlhoka o phamise boholo ba hae o file monyetla wa bophelo mme talente yena o tshwana le batho ba nne bono thubane ba fuwe dipeo kapa ba fuwe ditalente o thwe ba tsamaye ba lo di atisa mme sena ke se o tlileng o se fupere ha o ne o tla lefatsheng sena ke ka hona le ho sana o ka thothwe ha o sana rasta fela ga re tlo ma mathe ko ka kana he motho eo tjena he buka ya ha itsena e kenela mme ke dumela ha wa fella mona ga itsedi ya ka molemong wa batho ba mametseng buka yena o ka re hore ba lo e reka e ikgethile ha e fitla kae papiso ndi buka tse motho a kana nana ndi teng ka ofela tse bana hana hore di a hlabula
0: ho bua nnete fela o sentswe ke ha ke batla hore ke yetse ebe buka elong hore e tla etsa motho a ba le na
1: go tle
0: a gathale
1: o pula tsela tsa sekolo tse teng ya bomma
0: ba tsama le ba lwantsa ba ke story sa bophelo ba ka matepe a makana
1: e kana nyana e ke she bi
0: ke re ke motho nyana a botswa lo bala ke re le nna ene jwale ke na le tlo le le leng
1: wa khathala
0: jwale ne ke re yona e monate ka hore o e bala hona jwale o kgona o e qeta hona jwale o bo e digesta hona jwale ebile o bo sentse o kgora ke dijo tse sentse di lokile tse sentse di futhumetse ga e tshwane le tse dimo e le go tlabala beke ka ofela o nne o highlighte o lebale ore o etsaetseng chapter yayo sentswane
1: kgaitsedi ya ka bohlokwa ba cover jalo ka ga ke bo bona jwalo motho e mong ga e shebile o tla tloa re o bona ga itlhwana
0: Lisilo
1: Kula buba shumute kwa O go tsi diburele fela ka golo ya nngwe o bo e be ya ntwe o fitisa go batsebe monga buka e go etsa langa bophelo ba hae le pele motho a ka kena ka hara buka
0: o se tsweke ke le ne ke ba jwetsa le jo ke na le jo ke nngwe ke re ke motho wa 1985 so ke ne ke tena 41 ka di 6 tsa September no
1: Okay.
0: So ke re lena le tlholesetseng lena le 41 years lena le fumane ka 2010 ke le 2000 ke AI yena ya bana ba sejwale jwale lwala ha o bona cover mona o bona a futuristic eye e leng gore ke yona e leng gore e bona ha double mo no to ha ona letho modimo o beile mo elongo o tla bona ha bidi
1: o tsho e bitsa artificial intelligence ke thaka bona ene e ya tse pike
0: ya bona ya la ke ba khalena le ke ba sheba ka lena le sa bone ba re yo lena le re tonela le ihlo le
1: aute fela he ki ke a leboa gaitsedi ya ka kana go bana sentse ba le teng ha o no hlala ke ketsalwe
0: a bana ba soka ba fitla o sentswa
1: ke bana ba soka o tsa ke ba dipotso ha ba bona papa ke enwa na ba sheba mama ba ichebe ba o shebe a ke go tshwana le fela le taba ya ngwana ha ntse a hola ona le mmeli ntate ebe hona le ngwana moshimane wa ngwa o tla ukwa sa kona re ba sadi ke o tsebe hona le ntwa ibona nge different days yo ba e lona le ba shimane o tsebe hona le ntwa itse bang e classify ya mbathu ba no ga ababitseng tswele ba bone ba la ba ba fa pale ya bophelo bona
0: hanyane ho bua nnete fela because nna ke motho a ratang hore ke be open ho bona
1: ya
0: ke ka ho kitlileng le bona ka go dipapusi tsa gaso ba ke ba bona ntate wa bona ntsa go thogolo lo qabola batho ba tle ba bona go msebetsi wa o jwa o kilo wa bona e ba tlile tsena ba tlo bona ho ba nene re na le ntho ya hore motho a tsamaye a khutle ba ntate o ile msebetsi a ba ba tsebe o sebetsa
1: o sebetsa eng ba lo bona u bontso ya u lo fatafata kae
0: jwa le ke rata ha ile jwa lo bona ke ba hlaloseditse ba tseba ene ba hotse ba tseba e bile ngo ha o sa tsama o abusiwe ba tla nka mahlo
1: ga itse ya ka molemo wa mamedi ya mametseng a santsana le kgahleo ya hore ka buka ena ka pa ho fumana buka ena o kopana van lo wena
0: ke ya fumanea mona marangrang ka Facebook ke itumeleng Modise Molise ebe ke na le page ke Rasta INI Rasta I lihlo and I lihlo le lihlo ke teng o ka gonong inboxetsa ebe re ya kopana for pre-order and then hona le batho be lengwe wena o sentswa ke ba hloka o kile wa bona motho because tse ke tsa le motivational speaking ke ntse ke le available if motho a kile a ba in such an experience e tshwanang le ke fitileng ho yona ke available hore nka dula le yena fatshe ga le ka hore re thusane o kile wa bona hobane bophelong ke o thusane o kile wa bona o
1: sentswake
0: if ba sa kgone ho fumana di-social seng jwalo jwalo dinomoro ke tsabeng thank you sentswake dinomoro tsa ka ke
1: 063-6577-866 di phete o iketsetsa nwana la ntsa mathang ka pene mono a bula phone
0: 063-65-65-77-8-866
1: ke WhatsApp le kholo ka pa
0: ke WhatsApp le kholo
1: ke ibile ke bona taba tsa ho WhatsApp kholo WhatsApp line ya rona jo mme matsepiso ke ratile mantsoe a moeti wa gao tlhe seo modimo a mo fileng sona se amogele se rate se baballe o re lebitso la gae ke sello mo taung ka mane ka Jemiston le mama Winnie Thipe a re ha e bolala itumeleng go bile pelo but he's a real motivational speaker ke ratile taba tsa gae ke tlhoka buka yo mama Winnie 063-65-77-866 buisana le yena he letse ditlhophiso le go buka e fitla go wena bang ke a letse ba ke le tshepile ba mamedi ba lesedi boemong bona le ngwanenwa wesu ka o ka mane ka Limpopo ka Thaba Zimbi ka Limpopo o mpa mametse fela ebe mona na ine le taba tsa gago ke seke ka tlwa ka dikwalela ka thoko fela ntle le haebe e se tse tlang go gona ke tla feta.
2: All right, happy na go utla le voice. What's all the voice? What's all voice? Ya mean wa utla. Voice ya reggae wa utla. Ke utla voice ya Rasta man. Yeah, le kopa fela ka shapel pele le mo fela man. Ke rma me le fa. Ha Rasta man. Ebile tse ke batla le zolo ya ka mon man. A ka shapel pele le mo fela then. Yeah, that's all. Bye to that. Thank you, Markini, man.
1: If you know what, about the zone. Pina, Pina, Kiki, Kin, trading, when I'm.
0: ha iyo hle ne ka gola utlwa lentswe
1: e wa u kwa bile u kwe ka o ka tlwa wa
0: ke ka o tlapine ngwe mona tampe ba tla ke le ke
1: wa
0: tseba o no tseba o si
1: tswa ke wa tseba ntho tsena wa tsa ke wa tseba ke wa ke wa di tseba taba tsena ga itse di ya ka ho ho etsa hala ko u tsebo ga ntse le hona mo unso ba le ba le a thehe ke yona ntho yona yona
0: yeo
1: ke yona e bang e keneletse bogoning bo o nang le bona mme ntswa ke ka botswe ke ha ntate a re mme o la motlela di o ntate ya gola impaila ke opola botse ntate o la motlela di PDC
0: tsa di pay
1: fela o ne o di dingake
0: ke le dingake ha o tlogatsa
1: he la ha o tsebe botswadi botswadi bo tsena mme ntswa ke o ntate de ka jeno wa ka jeno ke mogatile ha ikutlwele bohloko se ka wa fila wa ikutlwela e ka reng ya le tshwantse o tlo dula ke ke o so dula o lile o tlo amoela ha o fita kae and batho ba ka o fa mantswe a dikeletso fela ha wena o so amohele ga itse di ya ka le gale hlene ke yeno ke ke tshwe ke qala ka wena pele amohela boemo bo bo ntho tse di ntse o senang ho di fetola
0: thank you
1: di amohele o bana o tlo kudisa wena ka bo wena fela re bone ntso a o batho a o itumele nja le ke ntle ga le ka o batlele batho ba tlo thoba maikutlo ba ba guti jalo ka wa bone o gutile o so o lwana le mosadi molo o no sale furugo ke a dumela ka nako eo
0: ka nako ne tse ke na le enga ke na le thotseng a tse ke sa sa le ke lobo ka ne mare ke ratile ka magamo ho o fumana dinnete o kilo a bona tsholo ka o bo se ntswa ke ene tla ba bohlokwane ke ka iphumana ke trap ke le trapte bohlokombo
1: ya
0: ho bohlokwa o dule le ke nyiwa no bane ha e botsa o ikutlwela bohloko nako entse ya pele
1: bohloko ha bo se ba ema tswelo pilo ya ho ka pele
0: ke a dumela se
1: putle ke ketse girl bom dumelang hle jwa re jo
0: ba shayo
1: bo shayo bona ke tlo bontsha tsatsi ke mang ana a qadile ho shoota pele a u sala a le sako o ko mphe meno ano ha o tsebe nang thweno ke ka taba pele nna ke tla wa tla mphe ngwe e ka thoko e ke se ba tsa mona ho le biswa la ho mang girl
3: ke a mo hetse
1: atamela hanyane fela mo pela polantho
0: la mike mo
1: e ke a mo hetse o ke a mohetse bitso le sa tlwaela ke a mohetse modise
3: motebele
1: o motebele oho le modika e ke a mohetse
3: 11
1: o ke na sekolo kae
3: Saint Mary's
1: o ke ready ma
3: grade 6
1: ah ke le ma o tla bo leng ha o so le kwana dikolong tse phami ya university nga bo ya kae o lo study
3: doctor
1: bang doctor bo bongata utlo batla utlo ba doctor ya eng ya ba ya mafu batho ba kula mfela ka pa ya menu ka pa ya eng utlo specialize ka eh ba to specialize ka bolo ba ya mako for papa ah mana ka batho o khathetse ke ntweni wa bona ke ke ana hana itla go so le u thola doctorate ya hao mto papa tla ba sa le mo kae Fela ntso tlotla mahlongwana hae. Ke yona ntwe ntseng u batlo study ya u tlo ba doctor ya mahlo.
3: Eh.
1: A u hlekya le bua. Mme o hae? Ke mang mama? Libiswa la hae. A u ko muhele. U ko libiswa la mme wa ho ke mang?
3: Ke tumele.
1: A u tlo tsho ba le hone. Mo ke mang?
3: Ke dumela
1: go itumela mo ke babedi. Wa ukai bile puto e ka re ha ke utlwa ke ntate ke itumela mme ke itumela. Ho bo itumeleng ba ba da bone. A o se o mo dumedi se ke tsapa bile o le mametsi. A u ko mogadi wa mo dumedi sa e mama itumo haye. Ba tlo go ba khotsi wa go no bua radio. Ke o tsere go nka dinepe wa bone ntwe na ke a se monyenye o no le ka mona ke tlo o futa wa bone o no le a ko nka ngwane no wa ka ba mo bone o na le stilion o na le lesedi ntwe na se pa le fela o ba khoshetse o a ke re ke a tseba le tlabe le phoko o share di status tsa wa bone o no le mona o bo gwa le ntwe mo futa gwa le gwa la ntwe di ha kolle mo o etse o ngwale ba o bona go no le tsiyo o feleditse papa tla o batho a o ngwana ngwana mme tumile ntate itumele lona ye au the ever smiling save mara he ke bona setswa ka ile tsa le fela o kena ka monong tso ithela fela ke le buile ha ha o tlile le papa kwano au swa o ja go thudi o shy ne a tabale a kwa go bo o
0: bale ile o bona
1: setswa ke bona o jwa ke ka tlo ke motho a dula nga thutse
3: e o dula thutse
1: Eh wena ke o bona o kena fela mona o tsonjo nka phone
0: ka sa phone ya shoot
1: ba go tswa ke bomang
3: best friend ya ga ke o thabetse
1: o thabetse eh ke yena fela
3: a ke na ba go tsi ba bangwa
1: ke yena to a o hlo mo dumediso mo bonse mati bona ne ke le ntho ne ke le nyong ke le tshikile ka ka radio
3: ke tla mmontsa
1: o tla mmontsa o shapo o dumedise mama ukwa
3: ke tla mo dumedise
1: a o hle shapo a o batho ba modimo jo wa tswa king a o sia ema fatse ga o ke ga a ka mpane nga shute
0: a ba le o sentswa
1: a buti itumele go re yena ke ntwe ke sa a ke tsebe itumele wa o kwikege ke o sheba kere ebe ngwane ha o kwike peter kere ke o re mme jale bo itumeleng ba kopane ba babedi mme le ntate bathontle ke thabile ke ratile kgothatso ya ntate itumele mono se montsing kila orange farm yo ke thabela metlae ya hae tle o ikamohetse modimo o na le morero ka tsohle itu ke mme masehloho ka matopogong mme jwale ka ha o bontshitse gore e se taba ya buka fela gore ba buisane le wena le ha ba o tlhoka ba o ka o buka dinomoro tsona tsona tseo ba di sebedise ka tsela e tshwana
0: ebile go na le ngwa tsa o sentswa ke botlhokwa e leng gore le buka e na ntse re e tsamaisa dikolong mona wa tseba o na le ntho ya le ya bullying wena o sentswa ke dikolong o fumana gona re re ke dikwaro bana ba kwarana fela kanti e se re bone le bana ba enka maphelo a bona ka baka la dikwago sekolong jwale gona raya jwale ka ke le comedian e tsena go lwa ba ruta re a chapter ya la laughter with purpose ke ba ruta gore di joke sometimes a se di joke tse diang tse leng gore di a nyefola kapa tse di a seritisa motho ke di joke tse tlamehile di phamise di tlise le thabo
1: pele o tsheye gore e seng ba e se ka ba taba ye e ka reng e go bosa motho
0: wa utlwisisa jwale sekolong o fumana gore ngwana ga ana gore a ka ba le bana ba nang le bona ba kenella bana nano ke lwa bona so ke mo re hlayang le rona as comedians ke lwa bona ke fitla lo tshameni ka buka yena nano ba blela gore beso di joko dite empa fela ona letse salokang ona letse lokileng ke purpose ya rona ba ruta gore tse lokileng ke tse feyo
1: le mme monana ebile ona repete le bitswa la buka go buka yeo e bitswa mama mo ke memang like sabone di bitswa la haifela he ke half the side double the inside o go ntate modimo a wetse hantle nka mmepelo fela ke rata tumelo ya ha o ntate modimo aba phamisa matso praise the lord hallelujah
0: hallelujah hallelujah hallelujah
4: mentsa ke phomolo ngene man ke le go tshepiso modise bantu a monate ka moelo ke ntho ya botlhokwa le nna ke bile le yona mathata a ntsha batla le re le iketele go a emage ntse ke phela le ona jane ke phela full force a ke tshabe leto matric
1: ya re rata ntotsetse
0: ntotsentlo
1: e ya tshegaitse dia ka ke le buile ha holo a buti tumeleng le bo mogele le tumedise a itumeleng e mong ke le buetse boteng ba hao ha holo ka tlo le mahlono mo sebetseng wa hao o ona wo modimo a o tshepetseng ngona ke ke ditabatabelo ke tsa gona batho empa phethatso ke a modimo go hudise o feta mono na go nyetlang o khutle o se go qokela nthweng o ba leto lena ha le felle mona ga itse diaka e mona o go file dikateng tsohlo go ba neng go bona o le jene gona le nthotsengata bangwe di aba kgathale gona le nthotsengata tso tla khutla ka tsona le sedi le teng molemong wa gao ka karolo e tshwanang le ena mo re buisanang le lona bangodi ka dibuka tsa lona tse papapapaneng sebetsa gantle ga itse di ya ka godise tsotlhe tseo di labalabelang ke kere modimo a re fe tseo re di tlhokang go feta tse rona re di batla gobane ke ena tsebang ditlhoko tsa rona ke lebile ga itse di ya ka bosi bo botletle le bo mokele le tsamaye gantle
0: o lebile nnatlhe o sentse
1: a tsemoe
0: buka e ke 200 fela yona price ya teng re tlo ba le launch kgweding mafelo a kgwedi ya October ke nana ba tla fumana dintlha ga ba se bang sala morago marangrang
1: monekeleile ngwana mme
5: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Mmoho ho lesedi FM.

0: Love for Life, Whitney Houston, mezuzu ile lishumi le mezuzu mihlano ka mora hora ya lishumi le mozulu mongi bile le mokgatlelo wa o qetela wa nano lena la re moho. Wena Amelia Kodisang, ngwala fa segato la ka o tsebe sena seo ke sebedisa ke tsebe o ka o typela tsona 063 ke gola wa ngwala Amelia 063 65 77 866 ke tla bona ka reaction ya ha mo na WhatsApp ya rona hore o di fumane 063 65 77 866. Amelia ke tla bona ka wena o tse ke fitile he mogotsi ne ke re ke tlalose di nomoro tsa botitumele modise 063 65 77 866. Ke lekile ka nnete se ke tla bona ka wena Amelia hore sharp mamedi e re ha e dula o ye leshomele metso e tsheletseng tjena metsotso ka mora hora ya leshomele nang le motso o le mong ebile e le mokgatlhelo wa ho qetela wa nnano lena la re mmoho Ntswaki ke nna monga lebitso ge lotijwa ke hora leshomele nang le metso e mmedi ho na le moo ke batlang ho feta teng ho na le moo ke batlang ho fetela teng ha ho le tjena.
1: Bloemfontein na koe fitile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekiti e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki ka la 3 October ibe back to back series Sontaha sa di 4 tsa October le Lesedi FM Kufa Gospel Sunday Laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show me la bohlano la 9 October basadi genako ya lona Kufa Women to Woman. Sena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela. Reka tikete ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
0: Ka nnete o tla ditse ba bang o sa di tsamaye ha re yeng re lo Kufa sela ho tloha weekend ena e re e qalang jwale e monate ke re le utlwile bo mme re ya Kufa sela ka Pitiki ebe ha Pitiki tswa he e ba famo moo bontate he se le bontate le ka tla moo he bontate ka sikisi ha Pitiki tswa he le ka kala kena tjhe ha ke bone ho ka ba le ntate a ka batlang ho tla Pitiki ntle le ha e tlo ba nku ya sehlabelo ba re bona tsohle re bona thipa re bona dibeso re bona le tsohle ha e le nku ya sehlabelo e ka ba le se ka iketsa nku ya sehlabelo o lo nyakela o botswe o boetse o bo le male ka mono re be re nka he re kena hantle se ka nna etsa ntho tse phokang tje Amelia Kodisang re ke a leboa ke rata motho a gutlelang e ka be sa le ke ema mono ebe ke eme mono Kodisang gore ebe o dithotse kapo bang ke a leboa ena ngwaneso mamedi metsotso leshomele metso robong ka mora hora ya leshomele nang le motso o le mong ke tlo fedisa mabenkele ka mora mono hebe sentse ke gagatha ke hahamalla mane ho ya horeng ya leshomele metso mmedi ebile ke sa etsa kgoeletso hapehle bohle ba hapileng ditekete tsa Kufa Pitiki ka labobedi le ka laboraro le ba hapileng mane moqebelo ho re kaofela le ne le tsamaiswa ke Ponto wa Selebo etsang bonnete ba go tloha go sane ka labobedi o fitlhela ka labohlano le tla kwano diphaputsing tsa kgaso le tshwere boitsebiso ba lona le tlo lata ditekete tsa lona o sane o fitlhela ka labohlano moqebelo ha re yo kwano rona
2: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mekaniki ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle diplane tsa rona di theko e tlase recover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: bana ba so hla ke lebuile hle ka mo ka WhatsApp nya rona ntswa ki ke tebelong khobo ka mola ka Lady Brand re ntse re le ka ofela le Edi Ramotswela a re dumela ke mo metse ke le mona ka Crown Start so ho kwali
1: hehehe

0: Mamedi ire ha idula ho ya le shumetse na metsotso pele ho ga le shumele botsu le mong ke fitise ditaba tsena. E ka be o gathetse ke o se gone ho thola di loans tla sa lebitso la hao. Na e ka ba lebaka ke hore o tla sa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao. Wena so lokelang ho setsa kore o romelle SMS e reng thusa ho 33351. Thusa ho 33351. Re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tlasa credit bureau. Romella SMS e reng thusa o tsebilela ho 33351. Debt Clear SA ke company ya karolo ya consumer welfare e tlasa NCR ADRA2. Ho na le melawana le dipehelo. Dipehelo di a sebetsa ha o romella SMS e reng thusa ho 33351.
1: Hey, hey.
0: Mamedi metsotso e robong pele ho hora ya leshomele nang le metsu e medi. Horeng ya leshomele metsu medi ke tlabe ke o sia ka kwano go kopana le gaitsere ya ka Ponto wa Selep. Ke Pitso Tsumane le nanao ke re qhoba bosibu tla boqhoba le wena ho fitela horeng ya bobedi mao veli moloi a tlabe a dinkateng. Ka dikalaneng a ditheole dikalaneng ho fitela horeng ya bohlano e be makumana a latela. Ke le nano la ditaba ba wise horeng ya botshelela ho batho kwa ratwasa. Kgaitsedi ya ka John Mann ba tsamaya le Malaxene le nanao le ditswa thagoga ba tla thagoga le wena o fitela goreng o tloa goreng ya botshelela o fitela goreng ya borobong tholwana moletsana a be teng ka lenanao la ithabo la tsamaya le motlhaisi wa lenanao e leng maletsatsi sejake ba tla tsamaya le wena ba le o fitela mane goreng ya leshome le metse medi ga kampa motsheyare ga tadi ya ntsha e be lenanao la imatlafatse le batemono di makatsofolotsi ke a dumela o tla hlaleng ke le moifo ba o be metsotsong e mashome a mararo ka morago ra shome le metse medi e be ba sia lenaneo lane la jwale ke nako le letshebetsong go fitlhela goreng ya boraro maloma mafatla o tla ba le ganna tsamaya le Thabang the sole provider mogobane ba buise goreng ya boraro e be kopana le Yufuendala ke Thabo Mokoni Moleboheng Mawela Bongane Tshabalala le KG ba re ke TLB e fata ka morao e fata ka peleng tse etsa mosebetsi o tshwanang ba buise goreng ya botshelela e be he goreng ya botshelela o kopana le nanao la ditaba la matshotlho le nanao la dintlha di diketsagalo tsa letsatsi ka leng ke di bone matshela o teng le moifo wa he mono ba o be goreng ya bosupa e be sebidi molefe le motlaisi a izo motlong ba ba teng ka dipapa di be goreng ya borobedi ke boela ke bitua gape ka lenanao lena la re mmogo mme e re ke etse taba ke ena goeletso o jetse ba sa utlwang go sane go lena ka la moteo re tshesa re re fu re a tuka taba ke gore ge batla re hloka go tseba taba ena ya matshwao di birth mark go na le batho ba tlhang ba na le matheba matshwao e ka ba le dula mo lona le batlang teng e motho le motletse sefatlho e mong le teng ka mokokotlong sephakeng segopeng kae mo kanagana wa itse bana letshwao la gago le dutse kae ge ke re tlo bona botlhokwa ba matshwao ano a tlalosang go motho yo a nang le ona e mong ga a na le leleng a mangata a mabedi a magao le leng o thole o thobana ba mona ge ba bona ka matshwao ana seo se tlhalosang ntate molala o tla re qhatlholela taba tseno ka o fela o seke wa fetwa go gang ke taba tseno tsa matshwao matheba anong a mangwe o tla thola a ganya a mangwe a sotho a mangwe a fifetse o thole le o kwetse leitlho leng letlhaka karolo e na leitlho e mo le bo seledung mona setsung ka mokokotlong ke a nagana o na le motho ke motse wa nna le dutsika e bo sephakeng helang o thole a sa tlala he le ona e kare a utlwa ka go gong ke tsona tseng dita mabedi ke lebule tlhenate fela ke manano otlhe a tshebeletswa lesedi a tlang go latela leratongpopo ke lebuile tle ka tlhophiso ya mmino kgetswe mona ka pine monate ya Melvin le Blue Notes wake up everybody funani

0: ha mamelo ponto wa selebo ba kula ba fole ba batla mosebetsi ba ufumane tsebeletso ke na pa etseng ya lesedi www.lesedifm.co.za www.lesedifm.co.za DSTV channel 806 SABC plus rating mo mamelihle wena etsa kgetho ya hao hore na o batla hore mamela jwang ha ba mosebetsing sebetsa ha monate hlompha mosebetsi o tsebe hore hona le batho ba sa robalang gobane ba hloka mosebetsi mme ba ka fumana mosebetsi o etsang e tla bo le molemo le lehlohono la o bona mamiri ya tshebeletso ya lesedihle sentse ke re letsatsi le monate ya mametseng a lelapeng ya tseleng ke mo kopela jolo polokego kganna hantle hle kgannelang batho ba bang hantle modimo a letse hantle ka ofela ka tlolo mahlonolo go baithuti le barutwana ba tlang ho ngola le ba ntseng ba ngola dihlahlobo tsa bona le ba tlang ngola dihlahlobo tsa bona tsa magaola kgang ke re go lona modimo ke eo ha isa le modimo ke modimo e tla dula e re modimo mashome a mabedi le metsemere metsotso ka mora gore ra le shome le metsemedi mametse ponto wa selebole sedi FM ka nkane ho metsotso e mashome a mararo ka mora gore ena le shome le metsemedi ke motho ya sa rateng ho ikwalla ke tlala fa monyetla naneng le nala ka lwena o tle o ntetsetse o qhuba bosiu le ba sa feteng ba bararo tla sebedisa dinomoro tsena tse latelang tsa mohala 086-000-3084 086-000-3084 ke leboa haholo ka boteng ba lona bohle ba mametseng jolo sena seyalemoya sa lesedi FM lesedi FM ke molelwa wa rata o balela ke ketso ka mehla le matsatsi ke re engwe fela tshebeletso eo e leng gore o e mametse ka nako ena o tla utlwa eka o mametse radio motsheare hashtag wa rata o balela
1: wa rata o balela lesedi FM wa rata

0: two ba teng batho kruong starte mamedi ke a leboa ka bo tennisen ke a leboa ga golo e senganyana e mashwe ba mabedi le meso e menametsotso pele go gora ya pele o mametse lesedi fm lesedi fm ke molelwa wa rata wa lelwa dumela.
1: Good morning, Peter Kimani.
0: Khwe more. Good morning, San Bonani. How's your hand?
1: Sitting the guy.
0: Hamanat.
1: Hamanat. Where am I going to make a demole passes?
0: Eh? Ha sa o hauhela jolo ka ha le qala o kopana na o hauhela ka nthonyana tse nyinyana ha o sene time motlakaswa ha o fela dieta tsa wa di fela llake ho thwe nthwane e bitswang ka go ke gauhelo e ya fokotseya ha sa sa o gate motho wa hao gauhelo ho thwe ha sa tsotella ho thetsa hangata mona mothetsong e o ba buang ka ona ho bua ka taba ya hore ha sa batla bo tshwaga-tshwaga letso e ga utlwe botlhoko a o tshwaga-tshwaga kile bona a o holde letso la gago ha sa sa o rate gape go thwe ga sa etse go thwe gape ga sa batla go ga mogoo jolo ka pele ee babeletsebeletswa lesedi go thwe a e kgona ga sa na kgatlhego ya yane ya go ga a dula a gile mogogo um ga itlhile ga sa se moo ka wena jale ke a mang a matshwao ao o ka a elelwang ha motho wa gago a tlhile a sa sa o thabele jalo ka pele mmamedi wa tshebeletso ya lesedi go thwe ga a sa o ngwalela jalo ka pele motho ele motlho o mo na tloetse go ngwalela go thwe ga a sa o ngwalela le jalo ka gale ga a sa letsa le gagolo o sa letsa ganyana o feta gagolo qalo mmana ke go a tsebana o na letsa ga kakame jale ke a mang a matshwao mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ao o ka a elang tlhokwa ao jalo mona ba buile ka taba ya physical touch ga sa rata go kgatlhela ga sa rata go kgatlhela jalo ka pele o tshwara matso bele ba buetse ba bua ka taba ya kgomo yafa ba uka ntho ka go ga mogoo mo mmele tshebeletso ya lesedi ba go sa dula le wena ka gore o motswalela wa gae ka go mokgotsi wa gae ba re o sa dula le wena e ka re o roommate o sa file ka gore you are just the housemate e le a golelanang sebaka fela go feta batho ba dikamanong tsa lerato mamere tshebeletso ya lesedi o tlhoba bosilo mo mamang ba sa feteng ba bararo lesedi dumela tle
2: ponto
0: o jwa ga ke utlwa ntle ntate o buela o kae o mang go kae ka nnete a ke utlwe ke ona ke utlwa ngwana jwale gore ke mang kae a jalo la katara jwale lesedi dumela
3: Pontolgai.
0: Hello, ho joang?
3: Tente de Pontolgai.
0: Eo ke buang le ena ke mangkae?
3: Mme wa ka mongalo pelko mo hlewe.
0: Eh.
3: Eh. Ne ke re mo le boeng ke le bontsa mfonile a tsang go pela ke ke mo utlwa hle ke khuba mo tsule yena le nna mo le boeng ke me ho ka parisi. Ke ka mo khotsa ka mo holo ka mane ka fujing ya ka mane. Ke se ka hena mane. Me pa ndi ku gata ndi ku hopola ka gomela di nomogo ke re mme ba mutia mo le kwa ka mole ba mutia wewe ba mutia dimela ke maga mongalo ka mona ka mathabeng thank you
0: o mo tsaba mme ba musi ya buang ka pele mme wa ka
3: a ke mo tsiri a ke mo tsiri ke botla kwa kwa le nne ka pita ha ha mo ke kwa kwa
0: o ko feta ha ha ke le botsa tsile mona ta utlwa
3: thank you dad thank
0: you tawa ho le seri fa bo dimela hle
2: Eh
0: mme bonde. Eh ke manye ke buang le yena o ho kae?
2: Ke nna ke ntse ke motho o bomo. Ntona le nna je.
0: Eh ke mambe tse tswala pele nda.
2: Ke kho ba botsile mo tswala wa ka maru se ntse go puma ne le data bo se tegete. Ona le mo ha ke mo le wa ga ne ma tsho go lo tegete ke ka mahala ne mo mo maru ne wa ga nda data pe lo tegete ba e kuma go simile nna nda ke ntse. Ya le buanda.
0: Ke a leboa letsatsi le monate
2: kanyela lepono
0: mametse lesedi fm dumela tle ke sebeletso ya lesedi ena dumela
4: mogotsi
0: ee ho jwa
4: eo

0: uzwa yelo dumela hle ah khawili ba sa mokolo tata ke le se di dumela hle
1: ora bonde
0: eh ke bua le mangai
1: nda tebisa re ka ka phisi tona
0: eh motho a phiri tona
1: nda di yelo nda tebisa ka ho la ka kwa nna ke mo lo no ka ke ba ga le ke tswa pa di tsabolo ka mona na ho etsa starting le ka tsona ya re lo ke ra sa se di ma ma ma sano le ni ke ne ra re o sa ta wa ke ya la ya
0: eh
1: mo lo a ni ke ga ho la ho la ka ka ba ma sano le ke ya na sala mo dang tsire sa bo ka kwana
0: e ke le bo ha ho la bone tsedi tseng a ta utlwa
1: ka i ke mo lo ke na ka ka ke tona ga mo
0: lo ke ile e meholo re ke
2: Thembisa ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulana la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa
0: mamelo ya tshebeletso ya lesedi ke nka ba bahlano ba o qatela ke lesedi FM dumela lesedi Dume.
3: Bondo, adi bondo ne.
0: Eh, ke manga?
3: Wa le kwa wa le se fola ka street yo.
0: Eh.
3: Eh, anda te. Ke go dira ka tsela ntate, ke go dira ka tsela mo haula tiri tsona tsena.
0: E ke ya le bolela tsatsile mona ta utlwa.
3: Ta ndi ya utlwa ga.
0: A re nke wa bone, dumela le seri.
4: Eh nao, pogoto.
0: E nga ka mokwena bolata qwaqo.
4: Ai ke wa nepi de ke na e. O go re ke re ba gani ba re ba di ntondo. Ke re ntja ma ga ba kwa mole a leng re ke ke re se be go kwa mole fuge di mo. Ke re mokulu mokwena kwa ga mona ka ga se meti magolo go. Ke a le bua o oto.
0: Le tsa tsile mona ta utlwa.
4: Wena sa ga yo nda.
0: Re nka bo raro le sedi dumela.
5: Dumela pa ntse tsela.
0: E ke bua le mangai. Hey,
6: a gitabile ke rilwane
0: ke
6: ntso go motho a sa gadi go tsala tsela mo twitter wena ponte gore ya ke mo ke mona mo kenteng ke ka le ka ma ka motho wa se buri ke ponte o be ke fisha ka ma ka dimse na gore ke pase ka a se bona ke ma hau thank you ponte
0: tsa tsile bona ta utlwa
6: thank you
0: ba be ke ka wa qatela ke le sedi ya fa botibe
7: we so motho
0: we so botho
7: hashtag Ponto wa selebo ha ba mele ponto a ke ke re ntate le go di thoro wa le wa male bogolo ke tsini kwa le sandawana ka bona ka tsima le gele ntate Peter ke la ka le lebitse le wa tsena ke ma ke ntate le go di tswa ha go se ponto me ke re sporo kai wa sporo kai wa o nya metsi mona ke tsena ka tswa tswa tswa tetra ka skwi matumane ponto ke motho ya breakfast le lunch ha ile tsa busu mo rena rantse ba ri o yo motho
0: na o go phele motho ao
7: Ha ke a phepondo le sonta ke nna na phele.
0: O kwa nna na phele sonta.
7: E ba ne go tlile tlile tsela se bonolo ile nna mo mokupunya na yo le ke gata mokupa ke pontha. Ha ke jidi yo tsena mokupu ka sonta.
0: O gata mokupu. O gata ona le tsengere ka pona.
7: O tla tshikile na e sotho ina.
0: Ke ile e sotho. E bo gata ga tswa sotho tswa. Ka go mmetse bona o ka go ka ge ho o bontate ka o hlokomela ka pa o phela batho ba bona ho molemo ho lo ka yo phela motho wa
7: ho molemo ho lo ponto ho molo tsela rato le ka motsa tata di a tumela le ponto ba come communication e ba teng ka pota ka bona ba ba sa le ponto and why two ta bona me ba kana ko ngwe wa tsela mme a kule ka mona ka tuka mona o bo satsena le tswa ile dula ka ho no kwa jwang bo di sala tin to tsenza ka phela ponto
0: bo satsene le fela hore na le tswa ile dula ka
7: Kotsi
0: tsa tsaka. Ke a le botswa.
7: Ka ke se ponto.
0: Ke se bile tsela se di. Mo mamedi wa tsebeletso ya le sedi. Nna ka mogho ke phenga mona tekateng. Ke tshwa gore hanga ka mophela hangwe. ke lo tlo batla gore e dulelela ke bo phele bo hlela yona na tla chaka ga tme ka mo ke ye ke di otla ba bile ba ba ne ke ne ke phele di sweet corn ne ke phele pone ke entse pone e greeny pone e greeny mamiri ma ba ne na ponto wa selebo ne ke phele pone e greeny. Hey, we are like here. I can't go back. I got that. I said that's why I quit. Let's see. Let's not say. Kavona. Sibini saka suki serata kan holo. Muna bichanga orke morena suya. Sibedzung yale city. Makana suna lipini ngwela la yense muna tili limu. Oka mutuila. Omali temba. E bichanga orke botle bobo kalu. Botle bo bokalo ke ngwa dipina tsa lona ka patseo ke reng o ile ka wa ba feature to go tsona e monate haholo e binwang ka puya Sesotho mamere tsebeletso ya lesedi passion ya ke o bona hle ho lesedi FM lesedi FM ke mollelwa wa rato wa lelwa ke itse motho wa qekwa ene tlameha re emise mokgwa ona wa ho etse ka ke motho wa ho sifela lokelang ho qela gona ga batla ho qekwa. What out there? How about I see? Kiagabella, that sound to me is own cake and a baby. Is Caragan Palesaraleva? Oh, and about that watch, about the keepers of all, about the keepers of Bafana Bafana. Old Graham. Does he barrage take a hammer melopon to Solonyokon, Kamanica, Bloemfontein? Vista Park empa mo watswang teng ke mana matlantwang e le shumela metso bedi metso so pele re kena goreng ya bokaitsimane pele re kena goreng ya pele ke mogatlhelo wa pele wa ne monate re na ne o lebitswang ka gore ke RQB go lesedi FM re tlo utlwa monate ka jeno se ka ba fetwa re tshwere ditlabolane tse monate utlwana re tshwereng he ke ha mmamorao.

Mamela jolo ka re le godinya ya botshaba ke batla re ke re tlotla re bua ska ba fetwa mamela jolo sebeletswena ya le city. Ne se sunye metlano pele re kena ho re nyapeng.

0: Ekelesedi FM opine na mumamedi ibitswa ka gore ke Sondela ke a Ringo Matlingo se re ba ntle metsusunye tseletseng pele ho hora ya pele mamedi ha ke go rutaneng re godinya botshaba ke kopa go njwetse mona hore na ha ho thwe gomo ha dina motlwa pele ho bolelwa eng hantle ha ho thwe gomo dina motlwa pele ho bolelwa eng 0860003084 ha ho thwe gomo ha dina motlwa pele ho bolelwa eng empa pele re tlotla re feta ka mo a go ntumela mameditle re etse tsena tle ke lukise ntho tsa ka mona ponto ke bona hore na di a ntumela ka pa cheke ha mamorao mo mameditle ya tsa manako e metlhano metsotso pele ho hora ya apele o sontsa fitla pele song mogatlelo ona wa pele wa nanola RQB kwa no tshebeletsong ya lesedi dingata tsetsetseng dintho wa hopola maobane re ne re bua ka e mong wa banna ba kwano kontinenteng ya Afrika eo ditlaleho di supang ha e le letswalo la mane Nigeria le ileng la itihela ka festere setsing sa mabenkele mane Bloemfontein a ba a lahlehelwa ke bophelo ke tse ding tsa ditaba mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi jwale tlasa dipolao tsena tsentseng di etsahala re utlwile rona re batho ba tshwereng ba bararo a le mong ke motho e motona ba babedi ke batho ba batshehadi jwale ga a tshepa gore ka dipolao tsena tse e leng gore ga e sa le dintse di tlaga mane Gauteng Kempton Park toka e tlatle e phethagale mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi go na le monna ya lebeleletsong go tlaelela ka pele go le kgotla la dinyewe ya nang le diqoso tse 66 o tobane le di 66 charges monna enwa go thwe ke serial rapist jalo lebeleletso tlaelela ka pele le kgotla la dinyewe la magistrata wa kamane ka Giane monna enwa ke molata ke molata mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi o dilemo di 30 e mmedi monna enwa ya dilemo di 30 e mmedi o amahangwa le ho qheketsa matlong le ho beta o amahangwa jwalo le ho qheketsa matlong mona le ho beta ho tloha ka bo selemo sane sa 2014 ho ya selemong sane sa 2020 ho tloha bo 2014 ho ya bo 2020 o lebeleletse ho hlahella ka pele ho lekgotla la dinyewe mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi hara mahlatsipa a hae ho thwe ho na le le dilemo di 74 years old mahlatsipeng ana a hae jwale ho thwe ho na le qoso tsa ho beta tse 17 o belellwa ka ho beta makgetlo a 17 le ho qheketsa makgetlo a 16 le ho leka ho bolaya makgetlo a 3 le ho bolaya ka makgetlo a 3 le ho baleya tjhankaneng ha nngwe jwale o lebeleletse o re atlatlhelele ka pele lekgotla lanyewe mamari ke ile ka ho botsa pejana mane ke re ha ho thwe kgomo sesotho mona ha ho thwe kgomo ha dina motlwa pele ho bolelwa eng lesedi dume
1: ondo
0: ho jwa jwale o e builang tla gore dinaweng Bloemfontein o utlwile mo Aforika Borwa gore na o
1: kaa
0: re yen tate ke re kgoma dina motlwa pele o bolelwa eng ao tshwo jwang
1: kgomo
0: ga dina motlo wa
1: pele
0: kore ke utlwa gore na wena le batho ba bangwe ba bararo na le ka dumelelana ka puo ke lesedi FM dumela
2: kgomo ga dina motlwa pele go bolelang gore ke qadimong ke wena kekebe sala sa qetelelwa ke wena ke molebontemong ka tlimo ke ta
0: a re ke re utlwa mamedi e mongwe goreng dumela lesedi ga monate lekae a re utlwe tatempi
3: ga dina motlwa pele ke gore o ka kala wa sebetsa pele
1: kata sile ka bang rao fela ga ga ta tshela ntho e tshwana
0: ke le bontate
1: tani la dilo
0: a re nke mamedi mong ke le sedi dumela
3: mogodi
0: ha mona tele kae
3: ha mona a dumogodi mwa
0: a re utlwe
3: ha dina motho wa pele le ha o ka ba mogolo wa ba le dikoloi wa ba le di shopo empa ho fana le nna ke tla fihla mo no mo leng hona teng ke le ntse le le re di khomo ha dina motho wa pele
0: ke le bua ntate a re nke mamelo teng kwa dume ke le seri dume la hle
4: hello
0: eh ho zwa
4: ka bojang
0: ke mona o thui khomo dina motho wa pele ho bolelwa
4: ke la go
0: re nka a tla pele go nna le nna ntse ke tla tse ke ya le bo ke o taba bo mamedi ya ha o e ka nna ya tla pele go ya emong empa se wa se bolele hore e o ha tlo fihla ka nna fihla la ha se ka tsela e tshwanang le ya hao a ka nna fihlella tse o di fihlelletseng la sa di fihlelle ka tsela e o wena o di fihlelletseng ka teng mo mamedi wa tshebeletso ya le city ha re ke rutlwe he ho thu khomo ke modimo o nko emetsi ha ho thu khomo ke modimo o nko emetsi ho bolelwa eng le se di FM dumela khomo ke modimo o nko emetsi ho thu eng
5: ta ke le kae
0: ke teng le kae
5: o teng mwana yeso
0: eh
5: khomo ke modimo o nko emetsi
0: eh
5: ho bolela ho khomo mo pelo go tlile o bane bona le nama go mong bona le le bese e bile ya sivita ya le ma go re e tsa bo pelo batho ha ke se ya ha ba mohlongwe e be ke ya nepa ke tangi jo ga wetela ga mmana ke tla bua ona ba ha isu ba re ja le bua tadi
0: ke le bo a re nke ba meri uteng le sedi dumela go mo ke modimo eng ko emetsi u bolelwa a re nke motho teng kwano le sedi dumela dumela a re nke motho teng kwano le sedi dumela
6: ke ka mamelo ponto wa selela
0: ha mamelo ponto ke mangai
6: ke di o mo robali mo la six pack
0: go mo ke modimo eng ko emetsi
6: re tlo dilo ya pele
0: go mo ke modimo eng ko emetsi hlalo sa go mo ke modimo eng ko emetsi
6: o bolela go khomo ye modimo wa go na re le ba so thupone e sebedisa dinthontse ngata le sebetseng yohle ya rona go mo ke yona ntho ya bohlokwa go rona ga le basotho ke ka go tweng kgomo ke modimo o go eme
0: kgomo ene le bohlokwa ba basotho mane ba etsa nthotse ngata ka yona ke le ba utlwa
6: thank you bonto
0: dio re nke mo mamedi mo ruto re le sedi dumela motho teng kwalo ke le sedi FM dumela
7: eh bonto jo
0: eh ke mona o thu kgomo ke modimo o go eme tsho twe
7: modimo ke khomuri mongwe metsi
0: tindare ore
7: o modimo go mongwe go moti
0: khomo ke modimo mongwe metsi hlalo sa khomo ke modimo mongwe metsi
7: o le nda sa se ga tsena nda sa se ore ai ke le le tla teng so bitse mo le le le le le le le le le le le le le le le le le le le
0: le le le le
7: ke ya ka le na
0: tsi. Ono ba tlo etsa jwa?
7: Ke re bene na tsi ya
0: ho ya ya pele re fitile, re se re hlalositse re fitile ne ke le khomong. Khomo ke modimo eng ko emetsi.
7: Khomo e ba ho ntse po fo jo khomo e ka photo tsena ta ho lo pele no wa nne. Le ho bolotsa le ho bolotsa. Ka bo tsa ka yona le ho tsa ntse le tsa le tsipe le tsa le tsipe na yona le ho pata ba se pata ba se ka yona. Ke tsi tsena.
0: Ke a le bua ntate.
7: Ke
0: go taba tsebeletsong ya lesedi e meraro metsotso ka morago ra pele mametse lesedi FM lesedi FM ke mollelwa mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi kgomo ene ba piswa le modimo empa ho no ho sa thuke modimo hobane re fihlella dinthontse ngata ka modimo jwale kgomo ene yetsa dinthotse ngata haholo bophelong ho na le mo mamedi mona a buileng ka taba ya hore ka lokoko re gona ho etsa diaparo re fumana le bese re fumana nama re gona le o phetha mesebetsi yohle e hlokang gore re sebedise kgomo mme ho ya ka mo kgomo e neng e le bohlokwa ka teng e ne bapiswa le matla ao modimo a nang le yona mame re sebeletso ya lesedi a ha re hatele pele jale ke tlotla ke ke o botsa ya o qetela. Tlo tla go botsa ya o qetela. Mme ya o qetele ke tlo o botsa ka yona re ma ele mmona re kgomo mmu selela moreneng ha e lela motsaneng go ya rona ya 086-000-3084 kgomo mmu selela moreneng ha e lela motsaneng go ya rona ya dumela lesedi o baleile a re monke o teng kwane dumela a re fete 086-000-3084 re a ithuta mamedi o tshebeletso ya lesedi a ke re jwale re kgweding ya botšhaba ke a e kwala fela ka moraba mamedi ba bararo fela ba tlang o kena kwano kgomo mmu selela moreneng ha e lela motsaneng go ya rona ya 086-000-3084 e metlhano metsotso ka morago re apele mamedi o teng kwano dumela dumela ee tsa jwa megala ka kwano ga ke tsebe gona jwale e nketsa jwang e batla ompha bothata re ke leke go bona gore na ke tla ba fumana kwano kapa jwang motho o teng dumela lesedi ai khona mamedi a re e fete he ga tla e bona go sa sa tlabe ntse ke le teng e metlhano metsotso ka morago re apele ke mokgatlhelo wa go qatela nako e re tabotse re etse tsena ponto re lokise dintho tsa rona

0: ke ho ma ru me wa ma me ru a tsebere tsa le tsebe ya mo ha di tsoa di tsebela re ha ma me lo pon tsa sele wa ha ma me lo sa sa
1: 0860003084 dijo tsena tsa basotho mo mamedi wa tshebeletso le sedi tseo o ntseng o di rata na le di fumana ha bobebe mo lentseng le phela teng ke a tseba di ba kentse ding ntsona le nako yana e leng hore motho a ka kgona go reka bo dipabinyana o ka kgona go reka bo eng mabesele sedi ya fa modume
2: na le di jo di no bona
1: le ha mona te hojwa
2: a ga ne tshwantse ke ya sa le nda go tshwenyela di khone tsa mabele tse go paneng le Nawa. Nagitaki Girata, how old is the first allowed this man? I give
1: Papa and Pagans, I yank way. Let's one of you who would so tata, or you have a Tamabe, let's a copanil dinner.
2: Yeah,
1: he beats you and you have a Tamabe, let's a copanil dinner.
2: You want your yank way.
1: Eh, who are yank
2: way?
1: Yakwa Fatani Yuhua. Yakwa Fatani Yuhua.
2: Ke nya kwa fatane ke mabele ke dinawa ke mokopu.
1: I'm going to go to the house. A reng ke mamedi uteng kwano ke le sedi FM dumela
3: ntate
1: e ke bua le mang kae
3: bua ntate sokolo ka stage ka monanda
1: e ya ntate sokolo
3: e na ke rata khubu ntate e go wimba matla ke la ka bona hantle la ha se ke kula na o ya le ka bona e mpha matla entso sa mangwela sa hana e ke rata khubu a holo ntate
1: ke khubu
3: Uyi poni e pheuweng fela e sa tshelwa dinawa e poni fela. Nkampa o ka e tshela letswai ke rata ke tshetsetse letswai e poni fela e sa tswakwang ka letho ke yona qhubu.
1: Gobane e le ebitsa qhubu empa re tseba e bitswa dikgobe.
3: Ga e bitswa qhubu baneneng e tsamaya e le nngwe fela e le poni e sa tshwarang ka letho ebale ba e bitsa qhubu.
1: A nna ke tseba e bitswa ka gore ke dikgobe.
3: A dikgobe ke tse tswakuweng.
1: Dikgobe ke tse tswakuweng kang?
3: Dikgobe ke ha o tswakile poni eno le dinawa ke tsona dikgobe tseno ha e le nngwe fela ke qhubu.
1: Ke a leboa utlwa?
3: Ee ke ene re phela mashimane o bana ba le matla a ba gwalela ke qhubu eno.
1: O le ba phela qhubu?
3: Ee.
1: Ene ke batla o tlo bolela matatile mo o go kae?
3: I'm going to say,
1: Ke lo pala madifofane ke a utlwa go bona le di helicopter tsena lo fihle.
3: Wala wa tsela.
1: Ya le bokwa.
3: Tsai di dane.
1: Are ke ba beri teng gore ke le sedi FM dibe.
4: O nwala ntate.
1: Eh ho jwa ntate.
4: Ke teng re ya le kae.
1: A mona ke ntate mangai.
4: Ke tlo le ntate na ke
1: e ke qala o tlwa qhubu ntate wa etse ba qhubu
4: qhubu
1: e ntate o re qhubu mona
4: ai qhubu na ke tsela ka khapi wa le shangwe ntate
1: o go jwetse he wena di jwetse tsa basotho tsetse ho ntsong o di gata ke di fine na di fumana ya bo bebe mo phela ntate
4: e nna ke rata sbera la se se ke mona ona ba tla sbera
1: ke ke in sbera
4: sbera ke keep on training and then I pay her we no je ha di kwa ta ha ke tsawa ga le tswai ke tsbera ya se
1: go go
4: yo nda
1: o re ke go go
4: a a pone pone pone
1: o le pia pona le tata le ha di ka
4: e a tlhaba tlhaba ha ka a se dija ga ha di ga he se dilo le tsanya na yo ke tsbera yo ke tsena na ta go dira
1: e monate
4: a hulu a hulu
1: ke a le bontate
4: ke a le bontate wa
1: sebeletso nya le sedi FM ke mollelwa wa ratwa wa llelwa e mehlano mesoso pele ho hora ya bobedi mo mamedi o renya bobedi ke a tswa ke a tsamaya dijo tsena tsa basotho tse o di gatang mo mamedi ya ilanga kena mona o ile a bua ka nyekwe e mong o buile ka qhubu empa qhubu le nna ke qala o utlwa ke tseba di kgobe le sedi FM dumela
4: Bagatse ba di le rat.
1: Ha monate ke mangai?
4: Ke na shabata sa speta, bagatse speta. Ndate nna ke gata letsiki, letsiki ke pole re re ya tsetela mahlabula, Maria o bontsha o ide sa ka mosisi la, o ide sa monate mo kaalo.
1: O hopola jwang go opone o e ka yo sa le o tsetela hlabula. Maria o tlo e hopola ba nye kae?
4: Hona le se tshupelele ke sa mo le ka bona something like ke da re le bolo bo sa o meng ding ha o ke
1: Jwale we thola ntse le tempo ne o Maria
4: A bula di wa ke ya ke thola e mo la di le di di ke sa o thola e sa ke ke ditho
1: O bo ye tsa jwang a qata o itsetolla mo molemo wa go itsetele keng
4: Mo wa go itsetela go in ke mo ngo wa le faso wa mobu gore ele se mobu ele se ka mobu e a ditse mobu ge ke kreditana ka baka la go se go pa le mobu e mena ke
1: ya le bontate
4: ka ke ntate
1: a re nke mamedi uteng kwana dumela le seri
5: a mamelo
1: ponto ke manga
5: a o tsore sekolo nyane tlokole
1: e o rata di fengwe
5: a bona le nna ke tla tla a
1: Ing di babi.
5: Babi.
1: Eh. Ah di a fumane ya wena mo phela nteng di babi.
5: Ah di a tholala go lebe go mitse mo na tsheng. Ntona lana kwa go kopana le tsona o itse.
1: Eh.
5: Ya. Maga jo ali a di a ke u. Di jelle u tsantse e moya go lo. Ka o khwaela bana.
1: Jo tsa mo mamedi a sa tsebeng gona re bua ka dipabi re bua kang re bua ka dipabi
5: ha re bua ka dipabi re bua ka poni e tsitsi ya be ilwa ka lelalwa kopanywa le se se tere ke le tsanyana le nyane fela mo na tsona
1: ke bele ya ikoma
5: ke de ga
1: le tshechisa pona le tatala e sile bele tsela le tswaile le leng le tswekere ke le bua ke nka ba babedi ba o qetela le sedi dumela
4: le sedi motho
1: we so motho
4: ka go le se ke le mona mono mena a sala se ke rata le go tswana
1: lo go tswana ke
4: ke na le e tlwe e ntse ma sapo o pompo
1: e ntse jo ma sapo e ntse fumana ya modula nte
4: ya fumana ke go le ke tsena ponta o le ka go ke rata di portfolio tsa tsana e nna e ha mo na ka kona ponta
1: o tse ba o iketsetse yona ke le bua wa utlwa
4: ka
1: dikepontlo di mamedi ya tsebeletsa le sedi go le gotlwana re ya pele re tle re bona rena re lukisa dintho tsa rena jwang o qatela qetedi mamedi dume
6: dikepontlo a sele bo dinela
1: ha mona tele kae
6: re ya nda a dinga jo motho a tlhwa pa nda dikatana Tana Magaragual, Guapan, the definition of Guapan, Guapan, that's a sort of
1: Mantata.
6: Mantata, now.
1: A pair. Mantata, now, so, Hoppas is a pair.
6: Kids all are done.
1: ho ja pere
6: jo se o rolo
1: ke ya le bua ntate nako ile utlwa
6: ka se presume mamedi ntate
1: ke uta mamedi ke sebeditse o le kana ke tsomana ditheo wa dikalaneng o teng fedi moloi go tla o reng ya bobedi o ya o reng ya botlhano Afrika Borwa. Good morning and a good night.